vergüenza. Aquí le voy. Bolsa. Come on. Let me show.

0: Ya hi kari famsa sweswe eka mixo wa siku lera namuntlha nkarhi wa hina wu karhi wu kongoma wu ya emahlweni ko va ntsena tsevuwa timinetse hi ku bile awara ya nkombo hi va hi karhi hi ri eka n'hweti ya vantshwa hi karhi hi swi twa xirhambo xa leswaku heyi ku ya endleka swilo eka makhuva mi nga tsandzekeni vantshwa ko va mi tikuma mikarhi mi ya tsaka swin'we hi ku dzunisa xikwembu xikan'we na vantshwa van'wanyani a yi veni hi nkarhi hi kongomisa sweswe hi karhi ni mixo weta eka xiphemu xo hetelela kumbe ka awara yo hetelela la iya nongonoko wa hina you reap what you sow eka mixo wa siku lera namuntlha u ta tshovela leswi u swi byalaka eka vutomi bya wena hi ndlela yaleyo ni karhi ni swi vula ni swi phindaphinda leswaku ku hava na xin'we lexi nga xi endlaka i hetelela i nga kumi nchumu i ta kuma leswi i va ku i karhi i byala swona ku hava timhaka ta leswaku i tikuma i karhi i byala mongo kumbexani i kuma ku haiko ku va ku karhi ku huma mahafukat a swi endleki loko i byala ximila xexe i ta tshovela xona eka nhlokomhaka ya hina ya sikulela namuntlha vingiseriwa Vision FM ka mixo wa kahle wa siku ra ti-6 ta n'hweti ya vu-6 hi 2026 i va hi karhi hi ri na nhlokomhaka leyi lavaka ku tiva ku hi swihi swinharhu leswi wena muyingiseri wo rhandzeka wo tshembeka wa Vision FM i va ku i karhi i kuma ku loko i karhi swi langutisa swilo leswi swi endla leswaku u ti rhandza kahlekahle loko u karhi swi langutisa swi swinharhu leswi swi nga kona eka wena i twa i swi rhandza hi wena n'wini ku nga ri hi munhu un'wanyani hi lava ku tiva ku eka n'wina i yini leswi swinharhu swilo leswi swi endlaka leswaku loko u swi langutisa i kuma ku wa swi rhandza hi wena nga va u rhandza yini muyingiseri va Vision FM eka mixo wa siku lera namuntlha u nga va u rhandza yini u nga va u rhandza mbilu ya wena u nga va u rhandza mavoko ya wena u nga va u rhandza mitirho ya wena u nga va u rhandza ndlela leyi u nga kahlekahle i yini swilo swinharhu leswi wena loko u ti languta i kumaku haiko na ti rhandza na swi rhandza hi mina swilo leswi humelelaka kwala eka vutomi bya mina swi endla leswaku ni twa ni ti rhandza hikokwalaho ka swona kasi mo ni nga va pfalele handle na lavaya va ku loko va langutisa swi kona swin'wanyana sweswi va swi vaku swi karhi swi humelela kumbe va va ku va karhi va swi endla mara a va swi rhandzi eyi a va swi rhandzi swilo leswi swi ende a va swi tivi ku va nga swi ndlisa kwini mara vo swi kuma va karhi va swi endla a va swi rhandzi na n'wina lava mi nga na swona leswi mi nga swi rhandzeki hi vutomi bya n'wina mi nga hi chumbutela swona ku va yini kahlekahle leswi endlaka leswaku mi va mi nga ti rhandzi loko mi va mi karhi mi swi langutisa swi loko swi karhi swi humelerini ka n'wina mi sala mi ri na ku tisola ku hayi kahlekahle why mara swilo leswi swi va swi karhi swi endleka and a mi swi rhandzi kahlekahle swo va swi karhi swi tikuma swi karhi swi humelerile mi va mi karhi mi sungula ku va mi karhi mi vilela hikokwalaho ka yini kahlekahle ni swi endlini swihi swa so hikokwalaho ka yini kahlekahle mi lava na tindlela ta ku va mi kota ku huma eka swona kambe swa endleka eka vutomi bya n'wina a hi pfaleriwangi a hi pfalelangi munhu a handle loyi a nga na swinharhu leswi a nge loko a swi langutisa a twa a ti rhandza hikokwalaho ka swo i wa hi byela ku i yini na loyi a nga na swinharhu leswi a twaku a nga swi rhandzi swi humelelaka evuton'wini bya yena i wa hi byela hikuva mi karhi mi tirhisa nomboro liya ya 063-730-7890 mi va mi karhi mi hinika hi mi nyika nkarhi wa ku va mi karhi mi kuma ndlela leyi nga hlanganaka hi yona ku va mi tikuma mi karhi mi hi byela leswi n'wina mi nga na swona mi nga va mi karhi mi tirhisa ku va mi kandziyisa marito ya n'wina eka mixo wa siku lera namuntlha ku va hi twa ku hi ku kandziyisa marito ya n'wina mi va mi kandziyise marito yo fana na why hi va hi karhi hi twa yini eka swona ka swilo leswi mi nga swi rhandziki hi vutomi bya n'wina kumbe leswi mi swi rhandzaka hi vutomi bya n'wina kumbe hi vun'wina hi ku va mi va mi karhi mi endlisa sweswo hi tlhela hi va hi karhi na ku va mi nga tsala eka WhatsApp ya hina mi va mi karhi mi hi byela ku i yini swilo swinharhu leswi mi va ku mi karhi mi swi ti rhandza hikokwalaho ka swona loko mi karhi swi humelela mi twa mi ti rhandza hikokwalaho ka swona kasi ku na swinharhu leswi mi swi twaku swi endla leswaku ni nga swi ti rhandzi loko swi karhi swi humelela evutongwini bya mina ani vini karhi ni tsaka hi swona mara swi va swi karhi swi humelela eka mina eka mixo wa sikile ra namuntlha ni karhi ni swi tiva leswaku mi kona eka tindhawu to hambanahambana laha mi va mikarhi mi hi fikelela mi ri kona hi va hi karhi hi swi tiva leswaku loko 15 wa timinetse ku nga siba awara liya ya nhongo hi ta va hi ri na vona pfunisiwa hina PD Nkuna hi vona lava nga ta va karhi va hi tsundzuxa ehenhleni ka nhlokomhaka yo reap what we sow va va karhi va hi byela ku rito ra Xikwembu ri ri yini eka ku va munhu a ta tshovela leswi a swi byalaka mi nga hundziwi hi tintswalo vana mi karhi mi tshamiseka mi karhi mi endla hinkwaswo leswi swi nga ta endla leswaku eku heteleleni mi va mi karhi mi dyondzekile eka siku lera namuntlha ni karhi ni mi xeweta loko ni langutisa ni vona ku Buzunani va ri ahe Buzunani mpfukile na eka mixo wa siku lera namuntlha kwala tshamenkani kwala pavementeni va kwala kusana rivanti xinjhani xi rhami xa rivanti Buzunani ri karhi swi tiva leswaku na n'wina hinkwenu eka tindhawu to hambanahambana laha mi va ku mi karhi mi yingisela mi ri kona na mi xeweta eka mixo wa siku lera namuntlha avuxeni ka hinkwaswo swihondzo swa Vision FM lava va karhi va ri na mina va ni karhi ni xeweta ni karhi ni yimisa na voko mi njhani ku pfuka ka siku lera namuntlha i nghenini eka n'hweti ya Khotavuxika hi karhi hi byi Khotavuxika hikuva heyi ku na nkarhi wun'wanyana ku ka titimela ku ri na nkarhi wun'wanyana ha maxelo ya va ya ri kahle loko ku ri ndhawini letiya swirhami xi va ku xi karhi xi karhata ngopfu endhawini ya Gauteng ta twa vanhu loko va karhi va vuya va ku heyi ndhawu leyi hayi a ku titimeli hina hi huma afrijini kahlekahle ko va ayisini laha hi humaka ko se hi toloverini ku hi fanele hi havelahavela ku endlela leswaku hi nga tikumi hi karhi hi khomiwa na hi na hi mikhuhlwani hikokwalaho ka xirhami lexi nga koho tisirheleleni loko swi ri kona swa ku mbala mi sirheleleka sirhelelekani swi nga hi sivela na timhaka ta ku tikuma hi karhi hi karhata hi minkolo mavabyi ya minkolo ti-tonsils kahlekahle lava va nga vuya va swi tokota va ri heyi na xirhami xa nghenelela ku munhu a tikuma a karhi a khomiwa hi mavabyi lamaha kambe lava va nga vuya va thumba xihundla xi leswaku hayi loko i mbala i kufumela hambiloko ku ri ku wo va i karhi swi tiva ku lembe rin'wana na rin'wana a wu va i karhi i khomiwa hi mavabyi ya mikolo swo endleka ya ku hupha ya nga ku kumi hikwalaho ka ku va miri wa wena wu ta va karhi ku va na ku kufumela loku u nga kahle loku sivela ka leswaku xingungumani lexiya xa ti-tonsels xi nga ku kumi a hi veneni karhi hi hlayiseka mina vona manjika siku lera namuntlha nkarhi wa hina wu karhi u 10 wa timinetse ku bile awara ya nkombo hi va hi karhi hi fambisa xisweswo eka mixo wa siku lera namuntlha va karhi va humile vatswari va hina kwala ka ministry wa Don't Blame God ni vulavula hi ndlela leyi namuntlha va le Mozambique baba va karhi va ya eka anniversary ya 17 years kereke ya Don't Blame God kumbe ministry wa Don't Blame God wu ri kona eka tiko leriya ra le kaya eMozambique hi ndlela leleyo va kwale va le ku tiphinene futhi loko ri siku ra namuntlha i siku khulu ra ku tlangela va va karhi va ri na siku khulu ra ku va va karhi va tsaka swin'we na va makwerhu wa vona ehosini wa le tikweni ra Mozambique kahlekahle heyi ku va hi tikuma hi karhi huma riendzo ro fana na leriya mi ya hlangana etikweni mi karhi mi yimbelela risimu ra ku khale mina na n'wina a hi nga tivani kambe moya wa Xikwembu wu hi hlanganisile namuntlha hi va makwenu hi va hi karhi hi tiphina swin'we swi va swi karhi swi nyika matimba va kwini etikweni ra le kaya va mfundhisi wa hina mfundhisi Novonga ku nga vona lava va nga khoma tikereke hinkwato leti ti nga kona ekerekeni etikweni ra Mozambique va ri kona va mfundhisi Deas va karhi va hi correcta a ni ri swilo leswi hi swi vulavulaka a swi fani loko se hi vula mavito ya vona swo endle ngaku a hi mavuli kahle nkarhi wa hina wa hi pfumelela mixeri wa Vision FM ku tirhisa nomboro leyi ni nga yi vula 063 730 7890 mi va mi karhi mi vula leswaku n'wina i yini swilo leswi leswi swi endlaka leswaku mi tirhandza hikokwalaho ka swona na n'wina lava mi twaka nga swikona swin'wana swi fika swi onetela mi va mikarhi mi nga tsaki vutomi bya n'wina hikwalaho ka va swi karhi swi endleka eka n'wina mi nga hi nyika swona hi kota ku dyondza ku nkarhi wun'wanyana loko mi ri kusuhi na hina hi swi vona swaku aiko a mo swi lava swo va swi karhi tikuma swi karhi swi endleka ende mi le ku lweni hi matimba hinkwawo ku tikuma mikarhi mi huma eka swona xikombiso va kona vanhu lavaya va ku va va karhi va vulavulela henhle swinene kahle na loko nkarhi wun'wanyana munhu a endle xioxo mi kuma ku va huwelela swi endla leswaku vanhu hi sungula ku va chava ku loko va tshika va hlamula nga va hlamulanga kahle va ta ba huwa swi va swi karhi swi tiva hi vanhu vo tala nkarhi wun'wanyana swi endleka mi kuma ku a va tindlisi va ka hina a va tindlisi vanhu lavaya ko va mhaka ya ku ko va leswi swi nga xiswona ende va lwa hi tindlela hinkwato ku va tikuma va karhi va endla ku va ku va na ku cinca a yi veni ni karhi hi nghena emavhengeleni kusuka kwalani ta va ni karhi ni teka tinqingho hinkwato leti ti nga ta va ti karhi ti ta ku va hi tikuma hi karhi hi twa ku n'wina mi hi khomele yini ka siku lera namuntlha
1: kaya ra n'wina a ro faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla e Zolazola Construction and Project hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet storage ku ya eka tipayipi ta storage ti-septic tank hambi ku ri tigisara hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa Tzaneen Giyani Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi hi appointment ntsena ha fika eZolazola a hi heleli ka plumbing ntsena hambi u lava leswaku hi ku endlela paving ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke hina hi endla swilo swi endleka mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu tanani eka Zolazola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla eka Zolazola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke lama tshembekeke tokoto naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report a ho gwajula swibokisana ntsena kambe nika ku tshupsa ka miehleketo ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468 083-335-0468 Zolazola General Construction and Projects always there for you.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
3: Kushamsa loku kulu e Buco loku buruwa ka Orange Square Sale kuta ku tlhela kusukela hi siku ro sungula ra June 2026 tilunghisele ku hlayisa mali yo tala. Swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusana nkoka lowu nga hluriweke eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi. Sweswi i nkarhi wo xava e Buco. Sungula na Buco.
4: Khale loko ha ha kula, hi kule hi Msoko Buns, ma-ginger cake. Leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake. Tsutsumela eka vhengele ra wena ra le kusuhi u ya tikumela ma-ginger cake. Loko wo dyanyana swimbirhi ivi u rhelerisa hi namuneti u nga rivala na swimara swa le kaya. Ma-ginger cake ya ka Sunbake ya hlawulekile eka mabanzi hinkwawo ya kumekaka eswiphazeni. Hi kumele ma-ginger cake ya ka Sunbake eka vhengele ra le kusuhi. Wo fika ntsena ekhawuntareni i fika i ku ni kombela ma-ginger cake. U nga ha xava hi rin'we rin'we kumbe hi xiphakitani. A hi swona ntsena, va ku khomela na hamburger buns, hot dog rolls na ti-cheese buns. ene ya shaveka. Leswi hinkwaswo swi kumeka eka Sunbake.
5: Nothing fresher under the sun. Sunbake.

0: Vision is power.
1: Vision is power nkarhi wena wu karhi kuma 21 wa timinetse ku bile aura ya nkombo hi va hi karhi hi kongoma hi ya emahlweni eka nongonoko wa hina, nongonoko you reap what we sow. Eka siku lera namuntlha ta tshovela leswi swi byalaka hi va hi karhi hi swi tiva leswaku i n'hweti ya vantshwa. Hi lava ku tiva ni le ka n'wina vantshwa ku i ntswini leswi swi endlaka leswaku kumbe i yini leswi swi endlaka leswaku loko mi swi langutshwa mi twa mi tirhandza n'wina hi vutomi bya n'wina i yini, ni ve ni karhi ni kombisa leswaku ku nga va ku ri yini lexi mi xi rhandzaka embilu ya n'wina leswi nga xiswona, kumbexani i mavoko ya n'wina leswi ya swi endlaka mi kumbe mintirho ya n'wina leyi mi yi endlaka siku rin'wana na rin'wana leyi endlaka ku mi ti rhandza. I yini ndlela ya ku leyi endlaka leswaku i yini kahlekahle i ndlela yihi leyi endlaka leswaku mi twa mi ti rhandza ehenhla ka vutomi bya n'wina, ndlela leyi mi va ku mi karhi mi hanyisana kahle na vanhu van'wanyana, kumbexana i yini lexi endlaka leswaku mi twa mi va mi karhi mi ti rhandza, i ndlela leyi mi hanyaka hi yona na vanhu van'wanyana i yini, ku nga va ku ri yini mikiseri wa Vision FM eka siku leri ni va ni karhi ni kombisini leswaku va kona van'wanyani va karhi ku ri na leswi va nga swi rhandziki hi vona, leswi loko va swi heta ku swi endla swi fika ku hayi a ni fanele ni nga endlangi swona swi leswiwani ende swo endla hi ku phindaphinda va tisola loko se va swi endlile, ku nga va ku ri yini leswi n'wina mi va ku mi ri na swona leswi mi swi twaka leswaku hayi leswi swi ni yisa hansi loko ni heta ku swi endla swi tlhela swi vavisa mbilu ya mina ku heyi a ni fanele ni nga swi endlangi, ni kombisa hi timhaka ta ku ku na nkarhi wun'wanyana n'wana i endla xihoxo a swi koti ku vulavulela hansi i hetelela e ba pongo ri kulukumba swinene a ndzhaku ka nkarhi i ya swi vona ku ixi a ni fanele ni nga bangi pongo a ni fanele ni n'wi lulamisa hi ndlela ya kahle, swin'wana swa swona hi swini leswi mi va ku mi karhi mi swi endla mikiseri wa Vision FM leswi leko mi heta ku swi endla mi swi twaka leswaku mbilu ri gigi a ni fanele mi nga ni tisangi xona, a hi veneni hi karhi hi pfunana hi ku nkarhi wun'wanyani loko mi karhi mi swi vula ku mina ku na leswi swi tshika swi karhi swi chupuka swi karhi swi endleka eka vutomi bya mina mara a ni swi lavi swi endla timhaka ta leswaku vanhu va swi vona ku a mi endli hi vomu a hi leswi mi swi rhandzaka ku va mi swi endla swo tikuma swi karhi swi chupuka swi humelela a hi veni karhi hi fambisa sweswe eka nkarhi wa hina wu karhi ku kova ntsena 24 wa timinetse ya hi ya kuma risimu a hi tweneni ku kahle kahle risimu ra hina eka nkarhi lowu va ku yi ri ka wona hi va hi karhi hi ya tsundzuka Comrade Xigevenga va karhi va ku mangalani hi ndlela yaleyo a hi veni hi karhi hi lulamisa loko mi va mi karhi mi ri na leswi mi nga swi vulaka hi nga va hi karhi hi mi twa kumbe hi khomele yini eka siku leri ra namuntlha a hi veni hi karhi hi fambisa leswi hi twaku lava va va karhi va hi khomele yini lava se va nga se va recording ka siku leri ni vona vudzunani va
2: xirhami xaba ka titimela xaba ka titimela
1: ya hi switwini vudzunani va vula ku va hlamula timhaka ti leswaku heyi xa mbeyetela xa gembetela la rivantila ka titimela swinene a hi veni nkarhi ya tikumela risimu ra hina ra ku va hi ya nwa mati n'wina lava mi nga kona eka 063 730 7890 hi ta va hi karhi hi kumana hikuva mi karhi mi kongondza.

0: nkarhi yo tika, a ha ha koti ku titlina hikokwalaho ka madyelo hambi ku ri vutomi bya ximanguva lawa. Vanhu va dya ngopfu ti-processed food leswi emahetelelweni swi vangaka mavabyi yo fana na constipation, high blood pressure, chukele, prostate disorders na man'wani mo tala. Hina va Posit Green Wellness hi mikhomeleti food supplement leti pfunaka miri leswaku wu vuyela ematshan'wini ku kota ku lwa na mavabyi hambi ku ri ku titlina. Vukorhokeri bya hina byi katsa full body scanning, food detoxification, full body detox, wellness massage na ku xavisa switirhisiwa swa Green World. Hi kumeka eRwanda eka N'wamitwa hi patu ra ku ya eNkambako kusuka eT-Junction. Ofisi leyi yi tirha musumbunuko ku fika ravuntlhanu kusuka awara ya nhungu nimixo ku fika awara ya nharhu ni ndzhenga. Kasi yin'wana ofisi ya hina yi le Tzaneen e-34 Danny Jobert Street kusuhi na Kilimanjaro. Leyi ofisi yona yi tirha musumbunuko ku fika mugqivela kusuka awara ya nhungu nimixo ku fika awara ya ntlhanu ni ndzhenga. Posit Green Wellness.
1: Impressive Dental Studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno, ku susa kumbe ku phenca meno, ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini. Kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno, ha mi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures, ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex ku languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
2: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanin. Twanani, consultation i mahala. Ina mahala. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015 280 0946, 015 280 0946, kumbe WhatsApp eka 073 054 1151, 073 054 1151. Impressive Dental Studios, we care that you smile.
3: Buco's biggest Orange Square sale is coming soon, starting on the 1st of June 2026. Get ready for massive savings, limited time deals and unbeatable value on over 1,000 markdown products. Now's the time to shop big at Buco. Begin with Buco.
4: Buco.
5: Karo ina ukaru koko wantena makumembiri nkombo watminete kunga siba awara ya nungu hiba ikari reswingwe, hiba ikari kupukile, hivika eka karuwa mavingele. Hiri sumraka ashe kumre tigebenga wakaruwa kumangalani hoikona. Hei, tinsimu ta kumre tigebenga kashe kashe mingsiri. Tinsimu lete ya tiburusaka timbambu. Singe ndleke mloko nkarhi un'wanyana wo ku tikuma i karhi i pfilunganyekini loko wo va i ri kusuhi na ku va i ri na xiyanimoya xa Vision FM karhi ku tibela risimo ra Comrade Gevenga, swi nge endleki i kun'wani i nga fiki i rivala leswi va ku karhi i ri henhle ka swona ivi i tikuma i karhi i hleka hi swin'wanyana swa leswi swi lavekaka leswaku vanhu va tikuma va karhi va va hleka. Swi na vutomi ku hleka, swa hanyisa ku hleka kahle kahle. Loko munhu a hleka i va a karhi a ngetela vutomi kumbe ku va ku karhi ku chucheka swin'wanyana leswi nga ta endla leswaku a titwa a hanye kahle. Vanhu vo fana na Comrade Gevenga kahle kahle i vanhu lava va nga na a va ri na ntokoto wu kulukumba wa ku kota ku va va endla swin'wanyana vanhu va sungula ku hlekelela. Ni hetelela ni ya twa wun'wanyana ku hayi nkarhi lowu va ha ri kona kwala misaveni va nga si ze va tlhelela eka mumbi a va va va karhi va ku loko va fika exitejini loko va va kona endhawini yeleyo vanhu va sungula ku hlekelela va nga si ze va pfula nomo va vulavula nchumu hikuva languta kunene. Un'wana na un'wana i tsundzuka leswi marito lama va nga tshama va ma vula ka tin'wani ta tinghoma ta vona kumbe tinsimu ta vona ivi a hetelela a fa hi mafenya. Hi ndlela leyo ya misava yi va yi karhi yi tikuma yi karhi yi nona hikuva yi tikuma yi karhi yi teka vanhu lava va va ku va karhi va ri na ntirho lowukulukumba. Munhu wa ku tisa ku hlekisa evanhwini wa dingeka ku tlula munhu loyi a tisaka ku khunguvanyeka na hinkwaswo. Hambi swiritani hi nga endlisa ku yini hikuva loko Xikwembu xi swi vurise sweswe leswaku munhu a nga ka nga hanyi laha ku nga heriki, hina hi va mani hi nga kanetaka matimba ya loyi a nga le henhlahenhla kumbe marito ya loyi a nga henhlahenhla. A hi veni nkarhi hi fambisa sweswe kumbe kongomisa sweswe emahlweni nkarhi wa hina loko wu ku 15 wa timinetse ku nga siba awara ya nhungu hi ta va hi karhi hi na vona mfundhisi wa hina mfundisi PD Nkuna vona lavanga ta va karva nika swakuda swa moya rito ra xikwembu va karva ku il rip what we saw ta tshovela leswi byalaka eka siku lera namuntha ku va vona lavanga ta songa songa nongo noko hi karila ku tativa swilo swinharo leswi nwina muyingiseri wa kahle muyingiseri wa nduma wa Vision FM mi va ku mi karhi mi tiranza hi swona loko mi ti langutisa matiranza hi swona van'wanyana hi ku nkarhi wena wo karhi wu le ku fambeni van'wanyana nkarhi wun'wani va nga va ti nyungubyisa hi nhlonge ya vona leswi nga xiswona mi kuma ku hayi khona munhu a va a titwa a tirhandza ku va ka nhlonge leyi mi nga na yona mi kuma ku hi leyi mi ngo velekiwa na yona mara loko mi ti langutisa mi twa mi tirhandza hi leswi mi nga xiswona munhu a va a karhi a ti rhandza hikwalaho ka mbilu leyi a nga na yona loko a va a karhi a langutisa leswi swi taka swi huma endzeni ka mbilu ya yena swi endla timhaka ta leswaku a titwa a ti rhandza a tlhela a titwa a ti rhandza hi ndlela leya ya ku a nga chami na ku vula ku na ti rhandza hikokwalaho ka leswi ni nga xiswona leswi mbilu ya mina yi ni rhumaka ku leswaku ni swi endla eka vanhu van'wanyana swi endla ni ti rhandza ende nkarhi wun'wanyana kuma ku na vanhu van'wanyana va hetelele va swi thumba swi leswi munhu a swi endlaka swi ta swi huma endzeni ka mbilu ya yena swi endlaka na vona va n'wi rhandza mi kuma ku swa fana loko munhu a karhi a swi vona ku ixi mehe leswi ni vavisaka ngopfu i mbilu leyi ni nga na yona ya ntwela vusiwana ene na vanhu van'wani va swi vona ku kunene i na ntwela vusiwana mi kuma ku hambiloko munhu o va a n'wi endlele swo karhi a nga tshiki ku va a karhi a tikuma a karhi a twela vusiwana eka vanhu van'wanyana hi leswi xikwembu swi nga n'wi nyikisa swona hambiloko nkarhi wun'wani va swi teka vanhu van'wanyana va swi teka hi ndlela ya ku u ka a nga tlhari.

Varhandzi ni vaseketeri va xitichi xa Vision FM ka ha ri mpundzu lowunene na mixeweta hi vito ra hosi ya hina Yeso Kreste, ni teka nkarhi lowu ni tekela enhlokweni vahumelerisi vahaxi kwala xitichini, vona mikhomi wa xivono, vona Bishop Professor Malungani, ha mixeweta, ha mi rhandza. Ni xeweta n'wina muhumelerisi Mpfundhisi Malisa Khensa, hlanganyisi wa hina a khensa swinene, na mixeweta nakambe ka ha ri mpundzu lowunene hi vito ra matimba ra hosi ya hina Yeso Kreste. Mi famba na Mpfundhisi Nukeri kusuka kwala ka Jopi eka N'wamitwa ekerekeni ya Disciples of All Nations, nakambe eka mpundzu wa namuntlha a ha korisela mahele ya vhiki. Na mixeweta kombela ku ya khongela ni nga se ya hlaya rito ra Xikwembu. Tatana Xikwembu xa

0: Ekari famsa sheshe mwingiserwa Vision FM taikomela ahi bona mfundisi lava ifanala kai bai kariku mari tora xikwembu kusuka ka bona lava ya vana nhlokomaka ya bona swinga fika swivaswa swi pijana loko ikari ye mahlweni ai benene kare ikhelela ka mfundisi wa hina mfundisi Pidin kona eka nkarhi lowu nga heteki mbilu.
1: Gisere nkwabo ba Vision FM ndishoweta basekretere ba yona Vision FM ndigarvale ku shota mkhomo wa xivono bona Ash Bishop Dr. Professor Malungani ME ndishoweta ne ofisi ya bona ku angarela ibitro matemba ra Yesu Kriste wa Nazareta. Nika rivale ku xeweta malandra ya xikwembu lava hi tirhaka ntirho wun'we wa xikwembu lowu hlamarisaka swonghasi. Mi xewetiwa hi mfundhisi nkuna kusuka efoveni laha ku nga na rhavi ra yona Don't Blame God Ministries International. Ya dyondza kun'we namuntlha ehansi ka nhlokomhaka leyi nge ri You will reap what you sow. Uta tshovela leswi u swi byalaka a hi khongeleni. Baba ibitu ra Yesu Kriste wa Nazareta hi lowu nkarhi wa ku va ni ya dyondzisa rito ra wena na khongela leswaku u yi pfuna. U pfuna ni vayingiseri hinkwavo hi vito ra matimba ra Yesu Kriste. Amen. Ya hlaya rito ra xikwembu kusuka ka buku ya vumbirhi ya Samuel kavanyisa ka 12 ya hlaya ndzimana ntsongo ya 14 Second Book of Samuel chapter 12 verse number 14 yona yi hlayekisa xileswi kambe leswi u tsan'wiseke Yehovha eka valala va yena emakeni leyi n'wana loyi u velekeriweke yena u ta fa kunene. Hlaya rito ra xikwembu ku fika kokwalaho xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa laha hi vona Davhida a tikume a byala embewu ya ku nga ri kahle eka vutomi bya ku hanya ka yena hikuva a vuya a nghenelela eka timhaka ta ku dlaya Uriya loyi a ri nuna wa Barisheba loyi a ndzhaku ka swona a heteleleke a endla manyala na Barisheba yena nsati wa Uriya. Mhaka leyiwani yi vuye yi nyakapfarisa mombo wa xikwembu. Xikwembu xi vuye xi visukana hi mhaka leyi. A ni ta ku tani hi vana va xikwembu a hi veneni vanhu lava hi byalaka muxaka wa timbewu leti ti nga ta tikumeka ti tisa ntsako eka vutomi bya ku hanya ka hina. Hinkwabyo laha hi hlayeke kona rito ra xikwembu ri hi kombeta leswaku hikwalaho ka manyala lama Davhida a ma endleke n'wana loyi va n'wi tswaleke yena Davhida na Barisheba a ndzhaku ka loko a dlaye nuna wa yena. Rito ra xikwembu ri hi hlamusela leswaku u ta fa. Leswi swi kombisa leswaku kunene xikwembu a xi kwatile hi ndlela ya ku chavisa. Hambiloko Davhida a kombele eku rivaleriwa a tisorile mahlweni ka xikwembu, xi ponise vutomi bya yena Davhida xiku xi nga ka xi nga byi herisi hikuva u titsongahatile. Mara kambe n'wana loyi va n'wi tswaleke yena na Barisheba u ta fa. Tanihi vana va xikwembu a ni ta ku a hi tivoneleni eka mishaka ya tembewo leti ti byalaka eka vutomi bya ku hanya ka hina ku nga maendlelo ya hina ya swilo ku nga hinkwaswo leswi hi swi endlaka eka vutomi bya hina hikuva hinkwaswo leswi hi swi endlaka eka vutomi bya ku hanya ka hina hi ta tshovela mihandzu ya kona ku katekile loyi a byalaka embewu leyinene hikuva u ta tshovela leswinene ka vutomi bya ku hanya ka yena ivi wa khombo hi loyi a byalaka mihandzu a byalaka mbewu leyi nga riki yinene hikuva vubihi byo byolebyo hi lebyi a nga ta tshovela byona ka vutomi bya ku hanya ka yena tanihi Davhida a heteleleke a tshovela leswi swi nga manyala evuton'wini bya yena laha swi koxeke vutomi bya n'wana wa yena ni na ku pfumela na ku tshemba leswaku loko a ha swi endla ekusunguleni a dlaya Uriya a tlhela a teka na nsati wa yena yena a langutele ntsako wa hilaha ku nga heriku kambe hi mhaka ya swoswoleswo swi nyaka farise mambo wa Xikwembu swi hetelela swi koxa na vutomi bya n'wana a ni ta ku tanihi vana va Xikwembu a hi ti voneleni eka hinkwaswo leswi hi swi byalaka eka vutomi bya hina a hi ti voneleni eka hinkwaswo leswi hi swi endlaka ka vutomi bya hina hi marito yan'wana ni nga vula leswaku tanihi vana va Xikwembu a hi languteni mikondzo ya hina lomo hi fambaka kona leswaku xana mikondzo ya hina yi ta hi fikelerisa eka ku va hi tshovela mihandzu leyineneke loko swi nga ri tano hi fanekele hi va vanhu lava hi endlaka vunene leswaku hi ta hetelela hi tshovela vunene eka vutomi bya ku hanya ka hina Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa ha ha fika emakumu ka rito ra siku a hi khongeleni Baba hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta ni vulavurile rito ra wena hi pfuni tanihi vana va wena loko ha hanya hansi ka dyambu leri leswaku hi byala etimbewu leti nga ta hi tshoverisa mihandzu leyi tsakisaka wena mutswari wa hina evitweni ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta amen
0: Amen khensile mfundisi Nkuna ku va mini ke rito ra Xikwembu ku fambelana nhlokomhaka yo rip wa tiso ka siku leri ra namuntlha ni va ni karhi ni khensa eka swondzo hinkwaswo 88.5 90.0 92.8 101.7 MHz FM na ku va mi karhi mi kumini audio streaming ya www.visionfm.co.za loko ku ri siku ra namuntlha ni ri ku dya hi ku engeta hi ta tlhela hlangana nakambe ka siku leri landzelaka ka sonto eka nongonoko Living Waters eka kusukela awara ntlhanu ku ya fika hi awara leyi landzelaka mi nga rivali timhaka ti swaku namuntlha i sikukhulu ni vona na mama Afrika se va ready mama Afrika ku va va va ya kandzisa no ku tsala eka siku lera namuntlha hi va hi karhi hi ri na vona kwala va tikomba ku va va yime hi ku lunga
2: khosikazi mbokoto ni nga tivi ku van'wani va yimise ku yini
0: i nge swi tivi
2: mara namuntlha siku khulu ra ku ni ya yimisa evoko vote ya mehe i voice ya mehe
0: Your voice is your vote. Or your vote is your voice.
2: Isheso. Se a ndindila ta ti hlawulela hi neshe leswi swi nga ta ndzekisa kumbe swi ni rilisa ku hala mahlweni.
0: Ee mara ku ti hlawulela hi mama Afrika ku ti hlawulela mhaka ya kahle. Tshame mi swivona mi hlawuleriwa n'wini. Mo chachela kunene leswi vongolo swi endla van'wanyana n'wina mi nga nghenisa ngoma.
2: Nga ri party ya swona
0: ku vavaka swo. Tlhani wa malembe lama hinkwawo lama i karhi chachela. Iya cinca rini if zi yime ku meseni ya ku voteni nexe swipheso swi vava leswa swo ka lavavo maku hina a hixi
2: a loko anga hayi Aretsi voice ya ye aretsi andri le ka ka South Africa intshushekini mana nwanyani phela iyandla leswi swingtshushaku loko atitwa anga tshushekanga kuya nako a inanzo nako loko atitwa antshushekile kuya himisa voko hinkwaswiso
0: kari ufambini mama Afrika nguluvele swi endla ku xi dya thaka ikuva xi zameriwa swa ku dya xiyo tsama tshangeni
2: se swa ya ntsake ye ye ya ti handza
0: handza a ti handzeleni a ti handzeleni
2: mama tshangeni ya thaka
0: ikom ita misi eri simura wa rich akara ku Holy Spirit kama rich a ala

0: 기아
1: 기아
0: 카카라 남치피
1: 카카라 남치피
0: 이루게
1: 이루게
0: 엔타베니아 몽옹베 이 101.7
1: 101.7
0: Vision FM 라 이루가야

0: ke matla a ntlhulelang sivi indlela le mingiseriwa Vision FM namutamisa tindhawini hinkwato ta ku hambanahambana laha mi yingiseleke mi ri kona eka mpundzu wa siku ra namuntlha. Nkarhi wa hina wu karhi fambile 21 wa timinete wara ya nhungu yi va yi karhi bini mama Afrika n'wamavonakule ni amukela hi ndlela yeleyo eka siku ra namuntlha hi ta va yi karhi hi fambisana xikan'we kusuka kwala ka awara leyi ya nhungu hi ya fika le ka awara ya 12 hi nga rivali na ku khensa le ka n'wangqeche n'warecord so n'wa ubisi hayi anti wa mina va ka rikhotso ni khensile swinene swi ri na ye e antiza se khensile swinene ka ningonoko lowa wa nampundzu lowuya a nga va karhi a fambisana xikan'we na n'wina ta gimeka a ni lomba na mina titambu eka nkarhi wa sweswinyana khensile swinene kasi ni minikeri si chava ku ke matla hi ndlela yaleyo a ni va ni karhi ni mi amukela eka swandla swa hlantswana eka siku ra namuntlha leswi nga ta va hi karhi hi fambisa xiswona ta va hi karhi hi ri na guest eka siku ra namuntlha team and chileng va ta va va karhi va ri koho laha ka awara ya hina ya vumbirhi ku ta va va karhi va ta hi nika nhlohlotelo tanihiloko hi va hi karhi hi kuma nhlohlotelo masiku hinkwawo ya ku hi nga tikumi hi tshamini ku nga ri na swin'wana leswi hi nga swi endlaka kambe vona va ta va karhi va hi hlohlotela hi hala ka tlhelo ra bolo ya volleyball na basketball hi ta va hi karhi hi twa kusuka ka vona ku ri va maketerise ku yini ku fika laha va nga kona awara ya vunharhu nhlokomhaka hi ta va hi karhi hi ri kona awara ya vumune nakona nhlokomhaka yi ta va yi karhi yi ri kona awara ya 12 ivi yi gimeta nongonoko i vutihlamuleri bya wona na vona va va va karhi va ta famba na wona le ka siku ra namuntlha kambe hale ntikweni ra ka hina mandlakazi na mbekwani i siku lera ra bcbc ra ku ya hi ya yimisela makhanselara lama hi ma lavaka rin'we va nga ku makhanselara va nga ku 1 ya yimisela 1 se ni tshemba ku ri ku bcbc tikweni hinkwaro swo hambanahambana hi ti-date mara i siku ra koho ra ku mun'wana na un'wanyana a ya yimisa evoko vote liya ya yena yi va yi ri rito ra yena miyingiseri wa Vision FM ni ta va ni karhi kaya ni ku ni ka risimu ni tlhela ni va ni karhi ni ku amukela kahle ku kota ku va u karhi u tshamiseka van'wanyana va ha ya jika lomu ya swirhapeni van'wanyana i siku ra kahle namuntlha kasi namuntlha hinkwerhu ha ya fane tisikisi vhiki ra ku hela vanhu va ri eka mahinyahinya van'wana lava timhaka ta vo ti tshamisekaka kahle loko n'hweti yi herile kasi van'wanyani ha swa karhi swa va tshunelela laha ka vo ti-15 kasi van'wanyana 22-25 mara hinkwaswo sweswo hayi swi kahle i ri ni va ni karhi ni kutani hi ta kota ku va hi karhi hi famba kahle eka siku ra namuntlha ni va ni karhi ni ku amukela mama Afrika n'wama na ku la ka Vision FM i xiyanimoya xa wena xa xirhandzwa lexi xi rhandzaka wena mingiseri wa Vision FM hi masiku na hi mikarhi hinkwayo.
1: Bapalamura Municipality, 92.8 MHz FM, 101.7. Maruleng Municipality, 90.0 MHz FM.
2: This is worse.
1: Zembe District Municipality, 88.5 MHz FM, 101.7 MHz FM.
3: We need him to have
1: vision.
4: His power.
3: To fight the killing of women and children. And we declare and we decree in the name of Jesus that we are safe in the shadow of his wings. Re amorabela. Ha re mo khethela, re mo motse.

Shaksala Shafila. Yeah, ye be win jingin one of a money. Ha, ish belin ma woko. Ha, ha, itola kale. Ah, loko ba urumuntu wo tikuma wa karhi u tsele ha swi ta swi nga ri swona swi ta swi ri wrong ngopfu leswi nga ta va karhi u ri swi makeni se a hi hlengeleteleni mali vantshwa ya kota ku va hi karhi hi ya hlangana tanihi vantshwa hlangana ma swona mara ku hlanganyela ematimba hi ya dyondza swin'wana swa ka mako yo tshamela ku tikuma hi ri ka ndhawu yin'we hi tiva swa le ka ndhawu yin'wana ntsena ene loko ku ri vantshwa mi hlanganini mi tele swi tele leswi mi swi dyondzaka tinghoma ta nyuwana macinelo mamakelo ya swilo mi vuya na swo mi ta swi maketela lomu va ka mikarhi mi ri koho i mikarhi liya ya hina ya khale liya ha hi hlanganela ku dlaya miyingiseriwa Vision FM hi vuya hi dyondzekini vatswari vo vona hi loko se hi vuya hi sonto hi ba micinocino yin'wanyana hi kuma ku fambeni

a swi bihanga ku na wena nga rhumela mipfuxelo hi ndlela yeleyo na wena u pfuxela hi kota ku va hi karhi hi famba kahle eka mixolo wa siku ra namuhla swandla swa hlantswana kasi ngoma leyi va ni karhi ni ku nike yona ri khumama ri rapela I risimu leri va ri karhi ri suka le ka Bosi Radebe leri hi nga va hi karhi hi kateka hi rona n'wina va yingiseri va Vision FM kasi ke a hi famba swin'we hi swihondzo swa hina swa mune 4 ya swihondzo swo va na hina ntsena la Vision FM swi endla ku hi tlakukanyana makatlanyana 88.5 90.0 92.8 na 101.7 megahertz lagian lanwa mi khoma ku saseka hi swihondzo xona xexo kasi la kaya la mi khoma ku saseka hi 88.5 wena mixer wa Vision FM kasi ndawu leti ya ta halaniwa vo chochocho ku ya ku halaniwa vo tswenyani vo kwinkwin mi khoma kahle 92.8 hi xona xihondzo xexo xi kumekaka xi va xikarhike xi fikelela kwalomu mbaka mikarhi mi ri kona kasi hi le ka awara ya hina ya ku sungula laha hi veka hi karhi hi langutise timhakeni letiya ta ku va hi karhike hi kombisa lerhandzo hi laha hi veka hi karhi hi ri kona ka vanhu ka swilo swa ku hambanahambana wena muyingiseri wa Vision FM I awara ya hina ya ku sungula leswi hi vaka hi karhi hi cheka-cheka hi vona eka swona kasi namuntlha ri rhandza hi ta va hi karhi hi ri kombisa hambiloko se hi karhele n'wina weni hambiloko se hi karhele hi ku ya yimisa mavoko swilo swa ko swi nga maki swona mara hayi hayi a yeneni ya kombisa ku ri na hina hi phati ya vaakatiko kwalomu hi vaka hi karhi hi ri kona na hina hi phati ya vaakatiko ya ku va hi karhi hi vona ku swi swa tshamiseka lomu mugangeni hi vaka hi karhi hi ri kona I masiku lama ya ku ku va ku karhi ku hlawuriwa makhanselara van'wana va ku se hi karhele ku khandzisa van'wanyana va ya le mafurheni hi karhele ku va khandzisa loko va fika henhla va raha switepisi hi ta ku yini misaveni timhaka leti tekaka wena muyingiseri wa Vision FM hi ta ku yini misaveni na risimu ri veri karhi ri vula ri timhaka leti tekaka hi ta ku yini emisaveni xana na me ni ri yimbelerile muyingiseri wa Vision FM ri ngoma rero kambe ke a yini ni ya support kasi hi endla leswi timbilu ta hina ti nga ta va ti karhi ti hi byela swona loko mbilu ya wena yi ku byela swa ku ngayi naswo u ntshunxekile phela u le ka demokrasi loko yi ku byela swa ku yana naswo u ntshunxekile u le ka demokrasi loko yi ku famba yimisela swimanimani loyi u lavaka ye hambi un'wanyana a nga tata ku yi famba yimisela swimanimani yi endla leswi wena u lavaka ku endla swona siku ra kona namuntlha yi ntshunxekile u ya free hi le ka South Africa-Dzonga Se namuntlha hi ta va hi karhi ke hina la ka mandla ka zinambekwani hi ta va hi karhi hi kongoma hi ya ku halaniwa hiya yimisa ko hi ya favasi ya yimisa ko mavoko lamawani kasi ke munhu un'wana na un'wanyana swi le ka yena muyingiseri wa Vision FM leswi a rhandzaka swona hi leswi a nga tamaka ka swona eka siku ra namuntlha hayi swi ta ha vonaka la ku halaniwa se muyingiseri wa Vision FM I awara ya hina ya ku sungula yaleyo kasi la ka awara ya vumbirhi hi laya hi va ka hi karhi hi nghena kahle etimhakeni ta ma-business hi va hi karhi ke hi dyondza na ku va hi karhi hi kuma mihlohlotelo hi ku hambanahambana eka vanhu lava va nga va karhi va sungula van'wani loko va sungula a swi nga ri ku va oloveleni kasi van'wanyana ku va sungula a swi va swi karhi swi va olovela hi ndlela ya le kasi hi humaka ti-background ta ku hambanahambana leti ti hi pfunaka ku endla swin'wana na swin'wanyana van'wanyana va nga ku mani le ka background ya ka yi nga ni pfumeleli kahle swa tikatikanyana laha kaya vusiwana hi baji bya hluvuriwa ivi u ambala emafumo lama as long as mihleketo ya wena yi ri na xivono hi swoleswo swi nga ta ku endleka ku u ti kota ku va karhi u hluvula kambe loko o ka nga ri na xivono hambiloko wo tirha muyingiseri wa Vision FM hayi a ku na lexi xi nga ta ku susumeta ku va u karhi ke u endla swin'wanyana xivono hi xo xi hi susumetaka xivono hi xo xi hi susumetaka swi fana na leswi swa ku loko vhiki ri sungula munhu a tivekela target ya kumbe loko vhiki leri ri hela lava ku va ni karhi ni fikelele leswo karhi na leswo karhi na leswo karhi i ta tirha hi matimba lamakulu kumbe hi ku i na nsusumeto wa ku i lava ku vhiki loko hela a va a kume swo karhi ene loko vhiki ri hela hi kanyani mhaka ku a tivekeli ni target i ta va a ri na swo swi leswiya fana siku na roho loko ri fika o ka u nga pulananga nchumu ya ku na nchumu lexi nga ta

0: Ya resimra kahle mengiseriwa Vision FM duet ya kahle. Combination ya kahle, twala kahle, maja kumbe vatatana lava wani ke voice nova kara fambisana kahle na Dumi Mkokstad ba ku nkosi ba nathi. Nalika siku rona umuntu akwala ka nongonoko wa yena vatswandla swa hlantswana hi ri tani hi ri nkosi ba nathi we. Kasi ke mingiseriwa Vision FM karhi wena u karhi u famba kahle laha swi endla ntlhanu wa timinete awara ya kaye yi nga si ba eka swandla swa hlantswana nongonoko lowu hi vaka hi karhi hi tshame eka wona mugqivela wun'wana na wun'wani wa hosi wena mingiseriwa Vision FM na we wa ku pfulelaka wailisi ya wena eka nkarhi wa sweswinyana hi va hi karhi hi ku amukela hi ku amukerile hi mandla mambirhi hi ri karhi hi famba swin'we hi ri le ka swihondzo swa hina 88.5 90.0 92.8 na 101.7 megahertz kasi loko va karhi ke u nga ri kona la Limpopo u ri kulenyana kwalomu ya vo Mpumalanga kwalomu ya bo Gauteng na lomu ya Nzanzeni kona audio streaming leyi va ka yi karhi ku tshuneta kusuhi na hina ke swo lavanyana data nyana mara data ngaka ya hitirhi nyana kahle masiku lama Wi-Fi u kota ku va u karhi ke u connecta www.visionfm.co.za hi kota ku va hi karhi hi famba swin'we na wena u nga salele ndzhaku u tiphina na hina na le ka siku ra namuntlha kasi u tshame kahle na mama Afrika-Dzonga eka siku ra namuntlha ya nghena kahle laha ka awara ya hina ya vumbirhi laha ni nga va ni karhi ni ku tshembisa ku ri hi ta va hi karhi hi ri na guest ya hina emoyeni Timian Xilenge eka siku ra namuntlha hi vona lava nga ta va karhi va hi tisela nhlohletelo wa namuntlha va ri karhi vona va hi hlohletela va ri hi halaha tlhelweni leriya ra xibolwana xa volleyball na basketball a ni ri lamalayinini hi tolovele football ntsena leswin'wanyana a swi talatalanga ku hi nga kota ku va hi karhi hi ri na swona se yena i ta va karhi ke a ta hi byela kahle ku swi yimakise ku yini ku va karhi ke a swi kotini ku va karhi a sungula swilo swa ku fana na sweswo kona kwala emalayinini eka siku ra namuntlha kasi ku twa to tala hayi u nga fambeli kule njhe awara ya kaye njhe hi laha hi nga ta va hi karhi hi ri na yena loko va karhi u ri ku tirha tirheni ka swin'wanyana wo volumenyana ya wena yi tlakukela henhlanyana kumbexana ku ti-headset ta wena wa twa ku ri kota ku va karhi u twa nkarhi wun'wanyana ku nga va ku ri we u nga swi sungunaka na we ka muganga wa ku halani ka n'wina phela xi xin'wana na xin'wana hi xi sungula hi xi kopela ka vanhu van'wanyana loko ko va ku nga ri na vanhu van'wanyana lava va nga endla swin'wanyana a hi ta makisa ku yi vhela hi nge swi koti ku va hi karhi hi endla swin'wana hi dyondza hi vona vanhu van'wanyana lava va nga va mabulandlela lava va nga kota ku va va karhi va maka swilo swi va swi karhi swi makeka hi ndlela yeleyo se na hina hi kota ku va hi karhi hi famba mikondzweni ya vona hi ya maketela na hina a ni ri leswi swa ku hi nga loloweni va koho van'wanyana lava nga maka swi nga endleka loko ku ri na lava nga maka swi nga makeka na hina hi nga kota ku va hi karhi hi swi endla kwalomu hi va ka hi karhi hi ri kona ku ri ku nga tikumi ku va na xibolwana lexa xa football ntsena swi tele swibolwana leswi swi tlangiwaka swin'wanyana u swi vona le ka TV u nga swi koka na wehe u swi humesa ka TV u swi maka swi vonakala laha mugangeni u nga va ku ri kona mara loko va karhi u ti connecta na vanhu va right lava va nga le ku endleni ka swin'wanyana hi vona lava nga kotaka ku va va karhi va ku assista hi ku loko u lava ku maka leswi swi nga maka so loko u lava ku maka leswi swi nga maka so mara loko u ti tshamela njhe u ti khondlela mavoko pho sweswinyana i mikarhi liya ya ku ya hi ya worhela masana wo jika na masana ripela wo luya wo jika na masana ku heteleleni ka siku masana ma ta ku endla wo byihi ma vangela na skin cancer se ringeta ku va u karhi ke u twa ku ri van'wanyana va sungunise ku yini na wo u kota ku va karhi u sungula kwalaha ka mitlhontlho liya ya ku chava ku va hi karhi hi sungula laya hi swo leswi hi endlaka ku ri hi nga swi koti ku va hi karhi hi kongoma hi ya emahlweni i ri ni va ni karhi ni ku nyika risimu yi nghena kahle la ka awara ya hina ya vumbirhi ya nongonoko wa hina wa swandla swa hlantswana la ka Vision FM the voice of hope and the source of knowledge u tshame kahle na mama Afrika n'wamavonakule hi ta va hi karhi hi ya hlangana na guest ya hina eka siku ra namuntlha hi twa ku ri yena i swi maketerise ku yini eka ku va karhi a sungurile leswi a nga va kota ku va karhi a sungula swona swa mitlangu ya volleyball na basketball eka siku ra namuntlha tshamisa xisweswo u tshama na hina hi ri karhi hi tshama na wena ku nyika risimu hi karhi hi amukeleka hi ndlela yeleyo na ku va hi karhi hi ya va hlanganisa hi karhi hi kutani ke
1: u tshame na mutsundzuxi lonene mufumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La hilekaya.

0: ta burisana wa kahle so ntsasa ku ri vito ra nongonokolo va ri i
1: swanlaswahlantswana
0: i zandla ziya gezana
1: ehe
0: swandla swa hlantswana so sweswo loko munhu a lava ku sungula a yina se yi sungurile a ti hi ta khomana hi mavoko hi hlantswana
1: okay
0: hi pfunana laha na laha in terms of the information in terms of the skills needed ma swi vona in terms of the coaching clinics ta swona ma
1: swi vona okay
0: pfunana hi kona ku komba direction ndlela leyo
1: okay se vayingiseri va Vision FM ni tshemba ku ri makarhi ma le ku swi yingiseleni va karhi va vula swoho va ku i tandla tiya gezana hi ndlela yeleyo se leswi va nga ku kwalako va lava la provhinsini ya hina ya Limpopo ni tshemba ku ri swi olova ngopfu ku hi nga tihlanganisa na vona a swi fana na loko nkarhi wun'wanyana hi va lavalava va le Gauteng kumbe va lavalava va ri Mozambique kumbe va lava va ri kwini kumbe kwini se va ku kwalaku swihi na hina va tlhela va khulumetela hi xichangani ma swi twisisa a swi nge hluphi ngopfu ku va mikarhi vuya miya kuma vuxokoxoko va nga tihlanganisa na n'wina njhani ke loko va lava ku va va karhi ke va ha tikuma va ri vanhu lava na vo va nga ta va va ri ku sunguneni ka swin'wana na swin'wana hambi ku nga ri basketball kumbe volleyball kumbe xani liya ya catchable liya mi nga khuluma hi yona me ni nga lava na me ni nga lava nkarhi wun'wanyani ku ku
0: a mi ta mikarhi mi ya Mpumalanga hi ti-16
1: ha leswi hi nga swi twa swi se swi fambile nyana swi ri ta va hi karhi hi kuma mi hi letela ku ri hi nga sungunisa ku yini lomu hi va ka hi karhi hi ri kona se va nga tihlanganisa njhani na n'we va yingiseri ku va va karhi va kota ku va va karhi va sungunasunguna na vona
0: okay nomboro ya coach ma coach team and matimba yi leyi landzelaka ri
1: 0724560961
0: yi kumeka WhatsApp yi kona
1: okay swa olova ya mi ngo tlhela mi va nyiketa yoho futhi lava nkarhi wun'wanyana va nga hupanyana nomboro yin'we
0: again nomboro yi ri 072 456 09 61
1: okay hi sweswo ke vayingiseri va hina va Vision FM a hi ri na loko se hi swi veka kahle a hi ri na coach Matimba Timan coachara ya volleyball na basketball la Giyani la ka Homu 14B leswi vulaka leswaku loko mi lava ku va mikarhi mi sungula swin'wana vuxokoxoko bya swa mitlangu mi nga tihlanganisa na vona mi kota ku va mikarhi na n'wina mi sungula swin'wanyana mi nga ku yini vhele eka lava va chavaka ku va va karhi va sungula hikuva ko van'wana va swi lava mara wa chava ku humelela ehandle mi nga ku yini ka voho marito ya n'wina yo hetelela
0: ma rito ma na mo hetelela i ku ri gene of 100 steps begin with one step a nga chavi ku teka that one step xexo a teka goza rero ivi karhi u va na passion kaneswi nga vulaka u va u ri na passion leswi swi endlaku u must not be u langutele ngopfu ku benefita
1: okay i ya matimbe leya hi khohlwini lexi hi hluphaka ngopfu nkarhi wun'wanyana kwalaho ka ku lava ku benefita na loko ni swi vona swa ku a ni seza ni fikelela la ka ku benefita swi na nghozi ya ku fika kwini i ku rhandza ku benefita ngopfu
0: swi na nghozi hi ku u ta swi sungula u ivi ku nga ri benefita then u hetelela u give up endlelo yo fana leyo In most cases, you have to be ready to go to the first shower than to put on a ring.
1: Okay. Hi khensa point ya matimba le mingava mikarhi mi gimeka yo hi khensile khensa swinene ku va mi tikarhatile ku va na hina ka siku ra namuntlha mi dyondzisa hi ta mitlangu leyi nga tolovelengakiki siku ra n'wina a ri base
0: ku khensa hina mi ta va na siku ra kahle mi xuma kahle sisi long heart
1: khensile swinene
0: thank you
2: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz. Tsama na hina.
3: Alliance in Motion Global. Kgwebo ya o rekisa dijeletswa.

0: utshame na mutsundzuxi lonene ufumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La hilekaya.
1: Hilekaya mingiseruwa Vision FM in town wa timinete awara yakume ibile. Nongonoko sandla swahlantswana eka radio wena ya Chiranza, the voice of hope and the source of knowledge. Kunga Vision FM irikari ifamba kahle mina na wethu onzo swa mune 88.5 90.0 92.8 na 101.7 megahertz, audio streaming China www.visionfm.co.za. mina ni mama Afrika wa mabona kule irikari ifamba swinwe na nongonoko wa siku ra namuntlha irikari kuti pinini indlela ile wena mingisa ro Vision FM ndirikarini amkelana lava ku vuyaka va hi amkelaka ri va amkela lava va ku vuyaka mingisa ro Vision FM vanwan baba va karhi va ta hilomia kule ba huma lomia kurileni na bibele ri tani ri rilana lava va rilaka mingisa ro Vision FM kuriti makata ku mgqibela uba ka runa swiso tala una ku va ikari rila humesa mihloti una ku va ikari humesa mihloti ya ku tsaka mikari le vanhu vaka vaka ri vatekana me shadow it party ipsi 77 kwa swika swa nwanyani isiku ra bona ra ku va kumeka vari kari vari eku wiseni wena mingiseri wa Vision FM indlela ile ka sin vanhu kari ni va amkelana la va ku joina ka indlela ile vanhu va ku pfuka vari na the night shift ka swa nwanyani lenzeni ka swibazani spanza manangeni swinwanyana spanza mananga leswi va wena mingiseri wa Vision FM spanza mananga swa hina vinya hi drive in kahle hi famba kahle lomu hi vaka hi karhi hi ri kona leswaku hi kota ku va hi karhi hi hlayisa milawu ya kwalomu ya mapatweni hi nga makeni leswa ku hi nga tsimbi mabandi ya vuhlayiseki loko va vona se hi ku ri hi lava ya ku ri koka hi sungula ku ri kokakoka loko la ta ri kokakoka hi nkarhi lowu nga busy u vonaka ku ri se ngati se yi tshukini u ri kuma kona ro ra yalande ra kokiwa u ta ze u ya u ya ka uri ku kwalava ku kuma ku a wu tsimbanga hi ndlela yin'wanyana yo endla ingaku hi makela vova lavaya kasi hi ku hlayiseka ka hina hi hlayisekeni na van'wamutuka hi va hlayiseni hina lava hi yaka ku vhoteni a hi fambeni nkarhi wa ku ya sungula wu nga va se wu fikini nkarhi wun'wanyani u lete hi 1 hour hinkwayo mara a hi fambeni hinkwaswo sweswo swi endleka i mugqivela i karhi ni mi amukela hinkwako kwaku ni ku amukelekani hi ri karhi hi hlantswana swandla hi ndlela yele kasi ke khensile swinene eka coach Matimba Timen loyi nga va hi karhi hi kuma hlohlotelo eka yena eka siku ra namuntlha impela a hi sungunini swin'wana swo hambana ka kwalo mugangeni hi nga koho swi kahle ku sechasecha ku i yini lexi ni nga xi endlelaka muganga wa mina lexi xi nga ri ki kona vi ni tisa ku cinca kwa muganga wolowo u va u timakele matimu swi va ku tlhela ku va karhi u endla xexi xi nga koho loko u tlhela u endla lexi nga koho nkarhi wun'wanyana u ta kumela kulenyana ma-customer hi mhaka ku swi va swi karhi xi ri koho and u fanele u xi endla xi tlulanyana lava va ka va karhi va sungunini hi vavavumo swi vona ku fana na loko ndiya ndiyateka risimu leri ri nga yimbeleriwa hi ntlawa wun'wanyana nkarhi wun'wanyana wu va wu dumile swinene swi laha ndiya ri endla hi matimba lamakulukumba ri ba ngopfu ku tlula leriya ku loko ro tshuka ro ka ri nga bi ku tlula leriya ra meri nge xavisi phela se hi leswi hi vaka hi karhi hi makisa xo loko hi va hi karhi hi ri le mabusinessini i nhungu timinete sweswi awara ya khume hi va hi karhi hi beni hi nghene eka nhloko mhaka ya siku ra namuntlha leyi hi nga ta va hi karhi hi languta eka mhaka ya ku va hi karhi hi pfuna emunhu nkarhi wun'wanyana i membara ya hina kumbe hi xaka ra hina ku xaneke hi nga n'wi pfuna njhani ya n'wi vona ku ri munhu loyi le ku tikeriweni kambe a nga vulavuli ku ri i wa tikeriwa kambe hina hi nga le kusuhi yo swi vona ntsena hi nga swi kota ku va hi karhi hi n'wi pfuna kumbe xana yo swi vonisa sweswiya hi swi tshikake i thopiki ya hina leyi hi nga ta va hi karhi hi khulumetela hi yona kusuka kwala ka awara leyi ya khume ya fika laka awara ya 10 mi nga va mi karhi mi tlhanganisa na mina hi ku ni bela riqingho kumbe mi endla mikandziyiso ya marito hi kota ku va hi karhike hi bula hi kongoma hi ya emahlweni i ri ni va ni karhi ni mi amukela kahle ni mi nyika na nkarhi wa ku va mi karhi mi hlayela gayelagayela kahle na ku va mi karhi mi nkarhi wun'wanyana van'wana va na airtime va tsutsuma va kuma airtime ta kuma risimu endzhaku ka risimu rero hi ta va hi karhike Ta khulumetela swinwe ka siku ra namuhla iri ninga sizani minikarisimu ni ntlula hila emavengele ndi xavisa ndzaka mavengele ni minikarisimu ndzaka risimu hi khulumetela hi bula hi nga n'wi pfuna njhani munhu loyi hi n'wi vonaka ku ri munhu loyi wani swi le ku n'wi tikeleni mara a nga le ku vulavuleni na hina ku swi le ku n'wi tikeleni ku nga va ku ri la femeleni ku nga va ku ri munhu njhe a ndzi ri na vamakhelwani hi tshuka tihlo ri va ri karhi ri ya ku hala phela tihlo ri na xipfalo na tindleva ti na swipfalo na tona ti tshuka ti va ti karhi titwa se mara munhu loyi a nga le ku kombeleni ka ku pfuniwa hi hina mara hina ha swi vona swa ku i le ku tikeriweni xana hi nga n'wi pfuna njhani munhu wa kutani ke nhlokomhaka ya hina leyi nga ta va hi karhi khulumetela hi yona xaviseni ndzhaka ku xavisa hi kuma risimunyana hi hlantswa mihleketo ndzhaka ku hlantswa mihleketo hi vuya hi ta khulumetela swin'we fambisa leswi
0: u tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Hilekaya.
2: Sunbake has something exciting planned for all our sunbakers. Now your favorite bread is bringing you a brand new, exciting sunbake treat. As you know, sunbake is a source of vitamin D which helps with the normal function of your immune system. Sunbake is also a source of calcium which is necessary to keep your teeth and bones strong. Sunbake is free of cholesterol for a healthy heart. Sunbake is a source of dietary fiber and most of all, sunbake is great tasting. Sunbake gives your family more of delicious and nutritious meal to keep your tummy full for longer. So, what more can Sunbake gives you? Everyone deserves to treat themselves once in a while.
3: Getting fresher under the sun. Sunbake.
4: Vanwater Drilling hina ba Vanwater Drilling hi kona ku herisa xirilo xa nwiina la hi ku borela mati la mabaseke khelo la manyanga nyaka dwana a swikota ku tlhela hi ku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga lexi tsakisaka hina a swikota ku nyika 1 year guarantee kambe loko lembe le ri hela a swikota ku ya mahlweni hi ku lungizela loko swilo swa wena swo onakile ku ringana nthlanu wa malembe kumbe ku tlurisa twana mintsengo ya hina 40 meters 23,950 meters 29,600 60 meters 33,900 unga ikuma eka 078-913-3661 078-913-3661 kumbe 071-8096-980 071-8096-980 kumbe uyivakatshela eBaloyi Complex Office number 26 next to Top Towns unga rivali hi kumeka hinkwako la u hi lavaka kona naswona hi tlhela hi mi endlela ti-aluminium hi ntsengo we le hansi hansi swinene mi nga hi kuma eka xikokwani EcoPark eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple kokwancauke a va bori mati ma nga humi
5: Tekisho e kgolo ya Orange Square Sale ya Buco e gausinyane. Go thoma ka diwantsa June 2026 e tukisetse go boloka tšhelete ye ntši. Ditumelano tša papatso tša nako ye lekanetšwego le boleng tšo bo sa fenyego dikete tša ditšweletšwa tše di swailego fase. Bjale ke nako ya go reka kua Buco. Thoma ka Buco.
6: Buco.
0: Vision FM.
7: Shibono imatimba. Vision is power. Chamile now.

0: Coalition of the
1: God is with us.
0: Greater than 88.5 megahertz of
2: sting like a bee.
0: Greater gear 101.7 megahertz.
3: The Lord of hosts will do battle for us.
0: Bapalamura Municipality 92.8 megahertz of 101.7. Maruleng Municipality 90.0 megahertz of
4: this is worse.
0: Vembe District Municipality 88.5 megahertz FM, 101.7 megahertz FM. Vision
5: has power.
6: Yeah, Shivono Matimba anointed Sydney. Akarakutana vision is power. Laha nga na xivona mpela ku na ku humelela, laha nga ri ki na nchumu a ku na nchumu. Se mi yingiseriwa vision FM a hi veneni na swivono. Hambi xo sungula njhe xi ri xitsongo, masungulo hinkwawo ma sungula kwalaha ka swilo leswitsongo hi vise hi kongoma hi ya ka leswikulukumba ma swi twisa ndlela yeleyo. Se a ku na ku ta sungula hi leswikulukumba mpela seni ya ni ya ni ya vuyela ka leswitsongo. Ku na mani ri khotsola i ri hi twa ku ri va ri yini laha ka voice note laha. Kensile Manrico tsola Mountain View la mara mi maka yini vela la Mountain View la. Tindluwa tiko oke kumbe timanga leti ya tinga timilela hi toxe leti ta ku ti tsuruwini ivi mpfula yi ta yi tana yi nga niki chance ya ku hi kota ku va hi kari ya tsula leta tin'wana ivi se ti timilela kumbe se na to se ta wupfa ke. Mara mi yingiseriwa Vision FM hi ndlela yaleyini va ni karhi ni mi amukelana ka mina ku khensela ka mani ri khotsola ni khensile na Mountain View. Hayi mi varungulo mi varungula la Mountain View la mi varungula kasi ka mi yingiseriwa Vision FM na nkarhi wa hina swi endla 12 wa timinete awara ya 10 hi va hi karhi bini awara ya 12 henhla ka nhloko mina na n'wina hi ta va hi karhi gama nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha mugqivela wun'wana na wun'wani va hi karhi hi fambisa xisweswo hi ri kwala ka Vision is Power, the voice of hope and the source of knowledge. Hi ri karhi hi famba hi swihondzo swa hina 88.5 90.0 92.8 101.7 megahertz or the streaming channel www.visionfm.co.za. Kasi mi yingiseriwa Vision FM ni ve ni karhi ni mi nyika kahle nhlokomhaka ya hina ya nhlokomhaka ya siku ra namuntlha. Ku pfuna munhu njhe hambiloko a nga hi byelangi ku wa tikeriwa hina hi karhi hi n'wi vona xana hi n'wi pfunisa ku yini a nga zanga njhe a kombela ku pfuniwa hina. Ku na van'wanyana va swi koti ku va va karhi ke va khulumetela va tikeriwa mara ya swi vona ende loko u va u karhi u tshunelela kwalaya u va u karhi u ringeta ku n'wi pfuna wa pfuneka. Se mi yingiseriwa Vision FM ya n'wi pfuna kumbexani hi yimele yena a va karhi ke a tihlamusela ku ri le ku tikeriweni kumbexani loko hi va hi karhi hi swi vona hi ndlela yeleyo ya kota ku va hi karhi hi nghenelela hi ringeta ku va hi karhi hi pfuna xana kumbe yo vhe hi va hi karhi hi chavela leyi kule leyi a ni ri ku na van'wanyana loko va nga ku byelangi vi u ya u ya nghena loko u peta nhompfu etimhakeni ta vanhu va tsema nhompfu leyiwani a hi buleni a hi khulumeteleni.
7: Kandziyisa rito ra wena,
8: kandziyisa rito ra wena
7: ivi u yi rhumela eka WhatsApp 063 73 07 890.
9: Yi bele riqingho hi nomu lowu eka 063 73 07 890 kumbe 063 132 0818.
6: A ku na swin'wana handle ka ku va hi karhi ke mi yingiseriwa Vision FM i maketerisa sweswo on rumelang kanjiso wa rito fana 100 khotsa manga rumelang kanjiso wa rito kumbe xani u phone kunene hi va hi karike hi va hi ri ku pfuna nene hi ndlela le one mabonelo ya miyingiseri mabonelo ya miyingiseri Vision FM yi va yi nga ri na xiavo and a ma soriwi na mabonelo ya mahaxi Vision FM yi va yi nga ri na xiphemu xa swona sweswo and a ma soriwi i karhi lowu ya wa ku hi va hi karhi hi khulumetela vayingiseri wa Vision FM ya n'wi pfuna makwerhu loyi kumbe hayi e-e lexi ngo anga khulumi i yini a ri karhi a tikeriwa hina vanhu hi karhi hi ri ko van'wanyana va swi koti miyingiseri wa Vision FM van'wanyana nkarhi wun'wanyana va le ku tikeriweni va karhi va nga swi voni swa ku swi le ku va tikeleni se loko hina hi karhi hi swi vona hi ndlela yeliya yo miyela na hina kumbexani ya tshunelela hi va hi karhi hi ringeta ku yisa marito ya ku va hi karhi hi va pfuna xana ke i swi makisa ku yini xana ke
1: Vantshava DBG, don't blame God, International Ministries, Milungeki.

0: ri twalaka ku risimu leri ri nga kotaka ku va ri karhi ri ya emahlweni hi ndlela yeleyo. Wena mi yingiseriwa Vision FM, kasi ke hi tlhela hi va hi karhi ke hi ya mahlweni nkarhi wa hina 19 wa timinete, awara ya 19 yi nga si ba awara ya hina ya ku hetelela leyi nga ta kumeka hi va hi karhi ke hi ya eka yona. Kasi ke ni ve ni karhi ni ku rhamba ku ri hayi mi yingiseri tanaka hi ta va hi karhi hi burisana hi timhaka letiwani ta ku xana ke hi va hi karhi hi n'wi pfunisa ku yini munhu loyi hi n'wi vonaka ku ri wa swi lava ku va karhi ke a nga va karhi a pfuneka laya a nga kona kambe a nga le ku vulavuleni. Se hina hi swi vonaka mikiseriwa Vision FM hi ya pfunisa ofo hi tshikisa sweswiya kumbexani n'wana ya swi vona ku ri laha nga ko a nga hlayisekanga mikiseriwa Vision FM ene a nge koti n'wana ku va karhi nkarhi wun'wanyana a report-a nkarhi wun'wanyana. Se hina hi swi vonaka ya miyela ofo ya teka xitepe xa ku va hi karhi hi ya hi ya n'wi pfuna hi ku va hi karhi ti ko tindhawu leti hi nga yaka ka to ya kota ku va hi karhi hi report-a mhaka leyiwani kumbe hina hi kota ku va hi karhi hi nghena hi kota ku va hi karhi hi n'wi pfuna kumbexani hi yo swi tshikisa sweswiya hi ku swi va swi nga ri ka hina kumbe ya nghenelela hi va hi karhi hi pfuna xana ke hi leswi yini va ka ni va ni karhi ni lava ku va ni karhi ke ni twa kusuka eka n'wina eka siku ra namuntlha loko hi va hi karhi hi nyika mavonelo ya hina ya ku hambanahambana.
1: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La hi le kaya.

Yeah, ngase le mingi tsirovishine fmen mtimina 13 naru awara yo 10 nwe awara ya ina ku etelela ingasi ba ni tlhela ni vanikari ni amkela hinkwako hinkwenu 88.5 90.0 92.8 101.7 megahertz nangwe na lava hi na nwe he kwalani ka audio streaming China ni vanikari ni tlhela ni vanikari ni amkela na kambe ku ri kongoma hi ya emahlweni ku va hi karhi hi tiphina hi karhi hi korisela laka awara ya hina ya ku hetelela hi nga ta va hi karhi hi nghena ka yona. Kasi miyingiseri wa Vision FM ni mnike nghoma leyi a yi va yi karhi yi ta yi suka le ka Spirit of Praise va karhi va feature kahle Nezimu Jehovha ri tshepile wena na hina ke tshepile Jehovha eka siku ra namuntlha siku na siku ri tshepile yena na le ka hinkwaswo leswi hi veka hi karhi hi ku ri swimaketeleni ri tshepile yena ku ri a va karhi a nghenele loko ka nga ngheneleli umake business ri to tsandzeka kambe loko maka business u nghenelerisa wa tshepeka mpela wa tshepeka mpela ha u to vona ri va ri karhi ri humelela ka sikele loko hi va hi karhi dlayiseta laha ya mena nini ke yame mavone swi kahle miyingiseri wa Vision FM ku va hi karhi ke hi va na ntwela hosiwana loko swi vonisa sweswo swi ya nkarhi wun'wanyani hamba nga yi byelanga nchumu loko njhe wo tshunelela wu kota ku va u karhi ke wu khulumisana na yehe nkarhi wun'wanyani wa pfuleka munhu a kota ku va karhi ke a ku byela ku ri hayi i va a karhatiwa yini ivi se mi va mi karhi mi kume xintshuxo kwalaya nkarhi wun'wanyani loko yo yaka laha va nga na vutivi bya swona swa ku va va kota ku va va karhi va pfuna vanhu na hambi hi nga zanga hi va hi karhi hi vulavula na vona lava ya vo fana ma-social worker kumbe vafundhisi kumbe vanhu van'wana na van'wana lava hi va vonaka va ri na to ti-skills ta ku va va karhi va kota ku va va karhi va pfuna evanhu wena miyingiseri wa Vision FM ya va luma ndleve ku ri laya ku na leswi na leswi na leswi na leswi swi humelelaka va kota ku va va karhi va tshunela va ya va kota ku va va karhi va pfuna nkarhi wun'wanyana i n'wana lwa nga le ku tikeriweni loko hi va hi karhi va lumendleve hi nkarhi wolowo va fika va yi nghena kahle va kota ku va va karhi va pfuna swi kahle ku hi loko hi swi vonisa sweswo hi swiya hi kota ku va na ku va hi karhi hi pfuna a hi pfuneni va nga hi vitananga a hi pfuneni va koho van'wanyana va pfuneka na hambi lava ya voka nkarhi wun'wanyana va fika va ku vutisa swa ku u byele hi mani endzhaku ka nkarhi miyingiseri wa Vision FM wa reflect a swi vona ku ri swi va swi nga ri kahle ivi a swi vona ku ri a wu tele ku ta pfuna yehe ivi se a cinca ka mihleketo ye liya nkarhi wun'wanyana va va va ri ka xiyimo xexexexa nkarhi wun'wanyana a mi bitsula hi mhaka ku tikeriwa loko a va ka a ri eka kona hi nkarhi wowolowo se hi mhaka ya ku hi vuyisela vumunhu evanhwini miyingiseri wa Vision FM a hi va pfuneni loko hi swi vona ku ri va na ku tikeriwa a hi ngheniseni mavoko ya hina hi kota ku va hi karhi hi va pfuna hi ndlela yaleyo ni va ni karhi ni ti pfalela hi ya nghena ka awara leyin'wana leyi landzelaka awara ya hina ya ku hetelela awara ya 12 henhla ka nhloko hi ta va hi karhi hi ku gime hi ta va hi karhi hi gama miyingiseri wa Vision FM nongonoko lowu ya wa i vutihlamuleri bya wena wu ta va wu karhi wu sungula wu ta va wu karhi wu sungula hi ndlela yaleyo ni ta va ni karhi ni ku nyika risimu leri nga ta va hi karhi hi amukeleka miyingiseri wa Vision FM yi nghena ka awara ya hina ya ku hetelela laha hi nga ta va hi karhi hi ri na yona topic leyi nga ta va hi karhi hi langutise eka ku va hi karhi hi hlantswana swandla ku ri xana ki hi nga hlantswanisa ku yini swandla na matiko akelani ekusuhi na hina kumbe matiko lama ya va ka ya karhi ya ta haleni ka hina hi nga swi kota ku va hi karhi hi hlantswana swandla na vona xana ke i topic leyi nga ta va yi karhi hi langutisa eka yona eku gameni ka hina eka awara ya hina ya mahete siku ra namuntlha ku ni ka nghoma miyingiseri wa Vision FM leyi nga ta va yi karhi hi tiphina hi yona hi ri karhi loko hi vuya hi ta khulumetela ku ri xana ke hi nga hlantswanisa ku yini hi swandla matiko laman'wana lama hi vhakachelaka kumbe matiko laman'wana lama ma nga koho kokwalaho a kusuhi kumbe na le kule hi leswi nga ta va hi karhi hi khulumetela hi swona loko hi ta va hi karhi hi kume risimu leriwani ri nga ta va ri karhi ri hi nghenelerisa kahle ri hi tisa kona kwala eka awara ya hina ya ku hetelela i koma vasa la ka malamulela ku he mama Afrika hi swin'we hi famba na n'we
n'wina hi yingiserile kahle swinene nene nene ni ri kwala ka malamula a ba seni nkosi yami khensile swinene vuyingiseri bya n'wina la ka malamulele la a hosi a yimi endle hi tintsona ni khensile swinene ku twa ku ri hayi no famba ndi ri one vakola va fambaka na mina khensile swinene muyingiseri wa Vision FM.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Shikwembu shayibona

Fulu ang lia lia li rekela. Aye. Hey, ni mem ke ri le bang serva vision FM ni mem ke le ka hla re semrero re semora pastor pastor Tom ba kuma gwinya le moriya ba bangwa le fulu next ba bangwe dom ke se tlele le mix serva vision FM ari kare famba ka hlala ka 88.5 90.0 92.8 in a 101.7 megahertz now audio streaming shine cha www.vishinfm.co.za ka skimming service vision fm ni ban kare ndiko amkela hendlela ya ko hetela ti minute nkayo wa tona eh ikare ingenile la ka awara ya 10 nwe awara ya ni ya ko hetelela le yona eka siko rana motla ni karane go haike a yene ni mahlweni na go ba ikareke hingisela xiyani moya xa hinga rivali ku ra hai e siko ra go ba ikare ya yimisa maboko kwa la ka mandla ka zinambe kwani na nwina vanwanani na vanwanani na vanwanani a yene ni ya hi ya endla sweswo loko moya ya hina na timbiri ta hina swi pfumelela ku hi ya hi ya maka. Ya, kaske mix robishine FM itaba ikarike hi khulumetela swinwe la nwane ndi kanzisela inkanziso wa rito kumbe on phoneela. Ya khuluma xa na inga hlamtsanisa ku yini swandla na matiko la mamanwanyani la mama kumeka ka Marco kwala a tikweni ra hina. Xana swikoho vhele leswi nga hlamtsanaka swandla na vona kumbe a swikona hi leswi lavaka ku vani karike ni twa kusuka eka n'wina eka nkarhi lowani wa awara leyi ya hina leyi ya kuva ya emagamo eka siku ra namuntlha hi ri karhi hi famba swin'we mina ni mama Afrika n'we ma vona kule ni ri kwala ni ri kwala endzhaku ka mike wena mixer wa vision FM. Hey, ndi yoge ndi yimele ku va ni karhi ndi twa kusuka ka vayingiseri ku ri xana ke va swi vonisa ku yini leswaku xana hi nga va na byona evudlelwani xana ke kumbexani hi nga hlantswana swandla kumbe leswi nga hlantswanaka swandla hi swona ke a swi kona hi leswi hi nga ta va hi karhi hi langutise ka swona loko ni va ni karhi ni yimele ku va ni karhi ni mi twa kahle ku ri xana ke miri yini kwalomu mi nga kona ni ta va ni karhi ni kutaniwani ni nghena laha ni xavisa endzhaku ka ku xavisa ni va ni karhi ni twa kusuka eka n'wina hi ku phela hi na vo va matiko lama hi nga yakelana na wona van'wanyana va va va karhi va ri kona kwala van'wanyani va le kule va ri koho ku kwalaniwa xana swikolo leswi nga hlantswanaka swandla na vona xana ke kumbe a swi kona hi leswi hi va ka hi karhi ke la ka awara leyiwani hi va hi karhi hi khulumetela hi va hi karhi hi langutise eka swona.

0: you all.
1: Vision FM.
2: Shibono imatimba. Vision is power. Tamile na.
3: Vision FM.
4: Shibono matimba mixer Vision FM imakukhuma ya imakume mbiri naro atiminete awara ya kume nwe ingaziba nimnikira semra ro hola hola kahle ro ro gantsela ro tsonisa e le ro bakarka ro humaleka Israel and a new breed bona la vanga itisela risimu yo alpha and omega risimu leri ne rantsa ka ngopfu eh ay risimra khale mara hay ri twala ri kahle ngopfu masiku hinkwawo loko ri wari karhi ri yingiseriwa ndlela ile ni vani karhi ni ku amukela ikona mavasa lani wani na mavonelo ya yena ako ahe mama Afrika ma pfuka na handi kona ni pfukile swinene kahle aku swi kahle ku ri hina hi va na vuxaka na matiko man'wana hikuva hi maAfrika hinkwerhu hi vo va buti na vo sesi inkomu i mavasa khensi leswinene la ka malamulelo ka nga tiko lelo lele jilongo kumbe le xikontireni xa le henhla ha hi lani nga twa koho ku ku na le jilongo na le xikontireni xa le henhla ni nga tivi ku ri kumbe xa le hikwini lomaka komara la ka malamulelo la mi khensi leswinene ku va mikarhi miri ku fambeni na hina vuyingiseri bya n'wina bya risima swinene wena miyingiseri wa Vision FM wena u nga ku yini xana ke i nga hlamutsanisa ku yini vhele swandla na vabuti na vasesi lava mavasi va va karhi va kombisa ku ri i vasesi na vabuti a hi hlamutsaneni swandla loko ku va hi karhi hi twa eka n'wina va karhi va fambafamba van'wani va koho kona kwala kusuhi hi nga kona wena ke muyingiseri wa Vision FM se wena ke u nga ku yini xana ke hi nga hlamutsanisa ku yini swandla na vona lava va karhi va ri kona kwalomu atikweni ra hina kumbe xana hina hi tikuma hi va hi karike hi humini hi ye kona ko kwale ka vona hi nga fika hi hlamutsanisa ku yini eswandla na vona swi kona leswi nga hlamutsanaka hi swona kumbe a swi kona ke ri nghena mavhengele ni xavisa ndzhaka wena hi kongoma hi ya emahlweni na ku va hi karhi hi tiphina swin'we la ka nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha hi ndlela leyiwani.

0: Patu ra kuya enkambako kusuka at junction office le yitira musumbunuko ku fika ra mthlanu kusuka awara ya nungu ni misho ku fika awara ya naru ni ndrenga kasi yinwani office ya hina hi le Dzanin at 34 Danny Jobert Street kusuhi na Kilimanjaro leyi office yona yitira musumbunuko ku fika mugqivela kusuka awara ya nungu ni misho ku fika awara ya nthlanu ni ndrenga Posit Green Wellness.
1: Tekisho e kgolo ya Orange Square Sale ya Buco e gausinyane. Go thoma ka diwang tsa June 2026 e tukisetse go boloka tšhelete ye ntšhi. Ditumelano tša papatso tša nako ye lekanetšwego le boleng jo bo sa fenyego dikete tša ditšweletšwa tše di swailego fase. Bjale ke nako ya go reka kua Buco. Thoma ka Buco.
2: Buco.
3: Vision FM.
4: Shiwono. Imatimba.
5: Vision is power.
6: Shivona imatimba mingser ivuisa sweswi khomeni ngwa timinete awara ya 12 nga siba eka nongonoko tshandla swa hlantswana ri karhi tshame kahle na mama Afrika nwa mavona kule eka siku ra namuntlha era ti 6 le xikarhi ka lembe yey ani nga swivoni kahle se hi le xikarhi na xikarhi i fambile mpfhuka wa ku ringana mingser wa Vision FM ni ngo ka ni nga tiki ku ri ku fika sweswinyana xana wa karhi wa swivona ku ri se hi le xikarhi na kuna lava ya vo hi jumwini hi lembe lembe ri karhi ri ti sungunele kahle ri ti fambela mhaka yi kulukumba leyi endlaka ku hi tikuma hi va hi karhi hi jumiwini hi lembe i ku hi pfa hi famba hi tlunyeka loko hi karhi hi famba hi tlunyeka hi nga swi voni nyana kahle ku ri lembe se ri va ri karhi ri fambini hi ndlela leyi lembe ri fambini miyingiseri wa Vision FM loko roza ri va ri karhi ri fike kwala ri nga fika koho yi serleshikari ri fambeni a hi sunguneni ku va hi karhi hi pimanisa kahle swa Christmas swi tshamisekisa kahle hina lava ya hi ya kanakanaka ku va hi karhi hi sunguna eka makungu lama hi nga na wona a hi pimaniseni hi karhi hi swi vona ku ri lembe se ri voya mina kasi ni mi nike risimu leri ri suka le ka Percy the worshipper a ku it shall be permanent na le vuton'wini bya wehe swi ta va swi ri permanent sukima u kota ku va karo o endla swin'wana kasi le ka topic liya hi vulavulaka hi timhaka ta ku xana hi nga hlantswanisa ku yini swandla na lava va matiko laman'wani ma nga va ma ri lama hi nga akela na wona kumbe lama va nga le kule kumbe va lava va nga koho kwala kusuhi swikolo leswi hi nga hlantswanaka swandla hi swona wena miyingiseri wa Vision FM ku fana na loko va ta endla vuvekisi la matikweni ya hina kumbe loko va ri karhi va taleni tikweni ra hina ra South Africa va fika va endla vuvekisi i swa ma-business wena miyingiseri wa Vision FM hi loko ku va ku karhi ku hlantswaniwa swandla hi ndlela yeleyo because loko va va karhi va endla vuvekisi byebyebyiya va karhi va maka na ma-business ma-business yi hlaya lava va nga ta va ri na ti-document ta kahle miyingiseri wa Vision FM lava va nga ta swi ri enawini va fika va endla na ma-business lama ma nga le enawini miyingiseri wa Vision FM va le ku yi hlantsweni ka swandla hi ku ikhonomi ya hina yi va yi karhi yi tlakuka hi ndlela yeleyo hayi lava ya va ngo ta swi nga ri enawini va fika va endla swilo swa ka swi nga ri enawini va yivela timali ta hina va fambisa va teketla va yisa lomu ya matikweni lava ya hava le ku hi hlantsweni ka swandla lava ya kasi ke wena miyingiseri wa Vision FM ndi vona muhaxi laha a ri karhi a tsarini swo tsala laya irini va ni karhi ni ya le ka yena leni ya kota ku va ni karhi ni ta kota ku va ni twa ku ri yena mavonelo ya yena i ri yini wena miyingiseri wa Vision FM i ri ni ya le ka yena hi ku va ni karhi ni kandziya laha

Andi koho mhaka ya hina mativa ha tsandzeka ku amukelana ntiyiso na loko mi langutisa tikerekeni ku ne tinyimpi swinene a hi koti ku amukelana ho pretender ntsena sheesh ya ba yi vonisa xisweswo muyingiseri wa hina eka siku ra namuntlha kasi hi fane yo amukelana hi kota ku va hi karhi hi hlantswana swandla hi ndlela leyi hi faneleke ku va hi karhi hi hlantswana eswandla hi yona ni ku khensile swinene mavonelo ya wena ni khensa na nkarhi wa wena lowu nga va karhike u tikarhatela ku va karhike u va part ya nongonoko lowuwani kasi nkarhi wa hina wu hi pfumelela ku va hi karhike hi kandziya mavhengele ndzhaku ka mavhengele ni khensa ku va hi karhi hi fambisanile hi ndlela yeleyo ni ta va ni karhi mina se ndzi ti famberile ta hlangana nakambe ka mugqivela lowu landzelaka hi ku pfuniwa hi hosi kasi nongonoko lowu ya wa i vutihlamuleri bya wena wu ta va karhi u landzela endzhaku ka loko hi hlantswanile swandla ni mi khensile hinkwani kwenikweni ka n'wina le ka 88.5 90.0 92.8 101.7 MHz ni mi khensa na n'wina kwalani ka audio streaming www.visionfm.co.za salani mi tiphina ndzenga umisa sekela na le ka siku ra namuntlha hosi ya ntamu namusa a hi mikatekisi hi masiku ni masiku ndzi hi fambile hi ndlela yeleyo ta tlhela hi hlangana nakambe eka mugqivela lowu landzelaka ta ta bye bye.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Inkomba ingisiriva Vision FM nami amukela eka siku ra namuntlha eka nongonoko wa hina. It is your responsibility, i vutihlamuleri bya wena n'winyi. Kasi ni rhandza ku khensa eka nongonoko lowu ha ku helaka wa swandla swa hlantswana eka mama Afrika, na khensa swinene. Kasi loko ri mina mi fambisana na suku magolidi kusuka kwala elwandla muni, kasi ni ri avuxeni enhlikane ni ku byiriseyi ni ku nda ni mi amukelekini hinkwenu eka siku ra namuntlha. Mapfukeni Mr. Mahori.
2: Hayi, hina loko ku ri ku pfuka hi pfukeni, minjhani n'wina ma G magolidi?
1: Anana
2: hihlaiseleri nje ku ma G
1: anana hi hlayisekini kwala hi nga kona exikwembu xa hi hlayisekini hi tintswana. Kasi loko ku ri nkarhi va yingiseri i kota past 12, kasi eka siku ra namuntlha mi ta va mi karhi mi fambisana na mina eka nongonoko lowu wa ku teka vutihlamuleri bya wena hi ndlela yaleyo. Kasi swi tetani Mr. Mahori, ni rhandza ku amukela muyingiseri wun'wana na wun'wana kwala mi nga kona. Tani karhi weekend ya busy swinene, van'wani mi le mikosini, van'wani mi le mitiphatini, van'wani mi le mitlangwini swo fana na sweswo, van'wani mi le magondzweni mi ya tindhawini ta ku hambanahambana. Mara loko swa ha tetani ndzi ri na mi amukela ka Vision FM vayingiseri wa hina. Kasi hawa Mr. Mahori, loko swi tetani va nga ku ni ta chavachavanyana ku
2: chavani mi ni famba ni ku siyana na wena.
1: Mara swi tetani vayingiseri a ni va swi tiva mo hi bela riqingho laha mi karhi mi hi byela ku namuntlha mi yingisela mi ri kwini. Namuntlha mi teka vutihlamuleri mi ri kwini, mi karhi mi 063-730-7890. Kasi line 2 yi ku na ni kona magolidi yi ku 063-132-0818. Kasi WhatsApp yi ku na yona yi amukela ti-voice note hinkwato. A khensa vayingiseri loko swi tetani hi fambisana swin'we ka siku ra namuntlha. Va ri teka vutihlamuleri mi nga hlamali vayingiseri hi ta dlambadlamba kwala. Hi dlambadlamba swin'we na
2: mina. Ngavala ku dlambadlamba i mani a nga ta fana tshama ku yingisela ku dlambadlamberiwa. Miyingiseri va lava kwalaha ke loko beka riqingho la ka line number 1.
1: Munhu va teka mi le moyeni ka Vision FM. Ahee
3: ahee se swa holidi.
1: Ahee mpfukeni.
3: Hi pfukeni minjhani?
1: Nana hi hlayisekile.
3: Ba Mahori.
2: Ahee
3: minjhani na?
2: Hayi hi leswo pfuka hina hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina kwalano.
3: Hayi pfukile. La pavementeni a tshame nkani.
1: La pavementeni ebodzonani xikwenu. Ma mu ku mi tshame nkani ubodzonani a khensa swinene ka siku namuntlha hi swin'we.
3: Ahe mi hlayiseka ba Mahori na ba Magoti na bud
1: na Brahmina. Ya hlayiseka Brahmina.
2: Ya hi swona bud magolidi
1: Mr. Mahori.
2: Ya bud magolidi va lava kwala ka line number 2 kwalano.
1: Okay a ni nga ri ku va kuna mi le moyeni ka Vision FM. Ahee
4: mina ni na vahahi mpfukeni.
1: Hi pfukeni minjhani, n'wi mi hlayisekile?
2: Kombela ku timeriwa xiyanimoya.
1: Hi timele hi xiyanimoya.
4: Hi hlayisekile vahahi. Na hi mukhomeri kwala Green Farm.
2: La Green Farm hi ka Malamulele. A twa Green Farm hi le ka Malamulele.
4: Malamulele i swilo swa vanhu swa mampelampela. Original Madala.
2: Madala original.
1: Swilo swa vanhu.
4: Hi swona ngopfu.
2: La Green Farm la.
1: Khensa la Green Farm la.
4: Ni khensa ngopfu vahahi. Danke.
2: Kensi hi swa vanhu la Green Farm laniwani. Ey ya vona hina hala Limpopo hina Green Farm a ni ku na Orange Farm. Ku na lava nga na Orange Farm. Hina Green Farm. Green Farm yi nga le ka Malamulele le Magolidi. Va va karhi va ku ri no hi mi kuma kahle va le ka 101.7 lava hi kumaka hi yona xihondzo xa vona xa kona le. Kasi van'wani vayingiseri va va karhi va hi kuma le ka 92.8 le tindhawu leta ta Phalaborwa. Kasi eka tindhawu leta Maruleng va hi kuma hi tindhawu hi xihondzo lexiya xa 90.0. Kasi laha
1: kaya ka xitichi la Mandlakazi, Mbekwani, Mavele,
2: Bekersdorp na laha nalakamjaji vamatripani wa swivona va muruji
1: hi ku 88.5 ya
2: ivi ku va na lava va laki va nga kona xikarhi ka Giyani na Zana na Haleni ka N'wamitwa va hi kuma hi swihondzo swimbirhi va hi kuma hi 88.5 va tlhela va hi kuma na eka 90.0 eka wona eka
1: 101.7
2: yes
1: mara timhaka ta kahle swinene hi ku na loko ni swi check-ini audio streaming tira overtime.
2: Ah, audio streaming a movie has come out. Loko vi ra internet.
1: Nere yi tira overtime.
2: Na ku pfo
1: I endle na ku pfo. Wo fika tleka kwa la iku. Yeah, emba mere ku itweni wengi sir.
2: Ngena kahle www.visionfm.co.za. Hambo ngena ka Google ifika ku Vision FM. Loko ku ba ki ku Vision FM zanini.
1: Ah, yho. Akuna swinwana so ndlula sweswe vengi sir. Kasi ya cancer le Green Farm. Loko ya vulavula hela lipompo hina like ku hina Green Farm na le France lipompo hi kona nga rivala a nga swi tivi so yini mara mi
2: a nga swi tivi kumbexana le France mara hi hlovo le France
1: a mi swi tivi ku France yi kona lipompo ende yi kumaka Giyani a mi le ku swi tiveni
2: mara hi hlovo na swi tivi
1: Mr. Mahori ni salele ndzhaku mara loko swi ha teta mo ni teka ni vona voice note yin'wanyana la Mr. Mahori ni lava ku vona ku yona yi ri yini ya tovezeka namitlhela leyi yi tovezekile na ni nkarhi ku swi vonini i ku me ni langutelaka ku yina ku yi swi endlisa ku yini hi yona nka siku ra namuntlha mo hi twa ku vayingiseri vona va yingisela va ri kwini ni le moyeni ka vision ya yena
5: minjhani vahaxi minjhani a hina hi na n'wina kwala ka mandlakatsi kwala tiko ra xitichi kwa hi na n'wini hi mingiserini hi lo tibadamela kwala hi twa ku karhala hi huma mikosini ma ya ni wa xiluvo kwala ka mandlakazi
1: na khensa swinene vanhu wa xiluva
2: vakhandli ka vanhu wa xiluva ka va kha va vula ku badamu va
1: mankosini va tikarhaleri na tshemba va chaveleleke va lehle kahle hi ku rona kasi swa ha tetani van'wani va ku a he tatana mahuri na magolidi ni mi yingisela ni ri kwala ka Malamulele i nkomu i Mavasa ya hi khensa swinene
2: Mavasa va ku teka hi text ntsena
1: Mavasa.
2: Eh, va teka hi text ntsena.
1: Eh,
2: na loko wo cheka na le ndzhaku le loko va nghena va ba text va tsala rungula va ri rumela laha ya ka WhatsApp line ya hina va ku no hi karhi hi mingisela. Tatana Mavasa hi rhandza ku khensa ka n'wina, hi khensa vuyingiseri bya n'wina kusuka laha ka Malamulele laha swi tiva leswaku minongonoko ya ku hambanahambana va mi yingiserile va mi yingisele Vision FM. Van'wana va seketeri lavakulukumba va xitichi xa Vision FM lavan'wana. Ni vona mingiseri laha.
1: Mi le moyeni ka Vision FM
6: Hey, I'm Magolid.
1: I am fucking man.
6: Ni tsokile hi nga vono.
1: Na hi hlayisekile.
6: Good mahuri.
2: Eh, mjani ka man. Loko hi lwela.
6: Am ni misa va.
2: Oh, wa hlekela eloku hlekelele loyi wani.
1: Va kwala minga va misiki wo pfuva kwala.
6: Misa good mahuri, ha i nga Magolid ha hi va hi ri na yena.
1: Eh, ni vula ku swona.
2: Mina swi tiva loko wani misa va vula ku yini.
1: Eh, ni vula ku swona ngopa ko Mr. Mahuri.
6: Mina na vona ha tivana ku hi va misa kwini
2: va vula halame ha ku tiva ku va vula kwini
6: ha ku tiva
2: ene hi nga swi twisisangi that's why i hlweke ngopfu swi khomele kule ngopfu a ni
1: na
6: n'wina bele ku mi nga vonaki ta mbuvi ta vula hi ku mihi ni misa halaya se na vona hi va misa halaya va swi tiva vona
1: va swi tiva
6: a va swi tiva kati ngopfu
2: ha ni xoko loko ni ya vuya xidlodlo xa mhani ri khotsa
6: hayi ene makosele masiku hinkwaswo ni tanda
2: na tinhenha ta kona
6: kuna tinaxanani ku na ti-original ta kona
2: a va swi tiva ti tshama tirhengetini
6: Ambola wo swi lava i nge sunguli.
2: Hey, a mi nga mi ya va number 2. Ha, number 1.
6: Ah, number 1 ya tsamba.
2: Hayi, na vinyi va yona. Number 1 yi na kokwani kwa mukwamu, yi na mhala xihlovo, yi na kokwani wa dakalo. Vanhu na vanharhu.
6: Vanhu va nharhu lava.
2: Mm.
6: Hi va va teka ku xidlodlo.
2: Mm.
1: Kuna van English by twisting some. Today we are talking about something every person uses every day. Ekuna monta ibulabula ishile shumunu. Ashibulabulaku sikuna siku. Nishweke kahle
2: mosi. Ya, maga inwanyani magoli delay munhu unwana unwanyani a itirisaka masiku hinkwawo.
1: Ya, siku na siku.
2: Vanhu lavo fuma va itirisa, vanhu lavo va swisiwana va switirisa, lavantsongo va switirisa, lavakulu va switirisa, varhangeri va switirisa, madondisi va switirisa, vatswari va switirisa, vafundisi va switirisa.
1: A ku na loyi a nga switiriseki.
2: Mara hambi swi ri tano i kuma leswaku ri ku na vanhu vo tala ngopfu lava va nga swi tekeli.
1: Ku vona swilo leswi va le ku switirhiseni.
2: Va nga tekeli ku matimba ya swona enhlokweni. A va ma tekeli enhlokweni matimba ya swona nga i nchumu lowu munhu a wu tirhisaka masiku hinkwawo. Ene i nchumu lowu nga na matimba ni. Ene vanhu va ku tala matimba lama a va ma tekeli enhlokweni emagolidi. Matimba ya kona hi nga va hi karhi hi vulavula hi yini na? Hi vulavula hi marito. Ku ri marito lama munhu a ma vulavulaka ma humaka non'wini wa yena. Ku ri ku na matimba eka marito lama munhu a kumekaka karhi a ma vulavula. Hi ku vanhu vo tala i kona loyi a nga lahlekeriwa ntirho hi mhaka nomo.
1: Hi mhaka nomo.
2: Marito lama nga
1: marito a vulavula munhu a ku hambi no helela hi ntirho a swi na mhaka.
2: Hambi a nga swi vulangi hi ndlela yeleyo mara ku na leswi a nga swi vulavula a fanele a swi vulavula.
1: A nga swi vulavulangi.
2: Nkarhi wun'wanyana ku na leswi va ngete a wu fanelangi i byela munhu. Nkarhi wun'wani i tirha a hi ngo i tirha hi swa HR. Wena i na information ya vanhu hinkwayo i fike i vulavula hi swin'wana i nga swi vona tifayilini i byela wun'wana.
1: Va ku hava ku yini a swi fanelangi i swi humesa. We ivi ya ya swi vula.
2: Van'wani magolidi va lahlekeriwe hi vukati hi mhaka nomo.
1: Hi mhaka nomo. Hi mhaka nomo.
2: Vanhu va pepereza munhu i vulavula too much a vulavula na leswi a fanele a nga swi vulavuli. Nkarhi wun'wanyana i hlamula. Wa vona ku miyela nkarhi wun'wana ni swa ponisa. Hi ku ku vulavula a swi bohi marito ma na matimba. Marito ma na matimba ya ku aka marito ma na matimba ya ku hodlosa. Matimba marito ma na matimba ya ku nyika vutomi ma na matimba ya ku nyika vutomi. Hi leswi hi nga ta va nga ta karhi ku vulavula hi swo ka
1: siku ra
2: matimba
1: ya marito.
2: Ani loko ze hambo loko ze ku matimba ya marito ne swa ha fanele ku hi vulavula hi ku matimba ya ririmi.
1: Power of tongue.
2: Eh, leswi swi humaka anon'wini.
1: Anon'wini wa munhu.
2: Swi na matimba ya ku ndla yini ya ku aka, swi na matimba ya ku hodlosa.
1: Ya ku hodlosa.
2: So vanhu vo tala va kumeke va karhi va lahlekeriwa hi vukati, van'wani va lahlekeriwe hi yini hi vunghana hi mhaka ya marito. Van'wanyani vanhu va kumeke va karhi va ti onhela vumundzuku bya vona hi mhaka yini, hi mhaka ya wona marito. Nkarhi wun'wanyana wun'wani onhe vumundzuku bya n'wana wa yena hi mhaka ya marito. Sweswi munhu a swi vulavulaka a rivala ku ri loko i kha i vulavula nkarhi wun'wani wo byala. Loko i vulavula i va i karhi i ri ku ndleni ka yini, i va i ri ku profeteni, i vuprofeta byo karhi lebyi byi vekaka. Ma swi twisisa ngopfungopfu i kuma ku ri i mutswari, n'wana i kumeka kha byeriwa marito ma ku hambanahambana le handle lamo ka ma nga ri kahle, kambe i kuma mutswari yena a vula marito yo ka nga ri kahle a henhla ka n'wana wa yena.
1: A no hleka hi ku swa hlekisa.
2: Hi ku hi hlangane na swona.
1: A no hleka hi ku swa hlekisa vayingiseri. Namuntlha kahle kahle loko mehe muhaxi ni nga ha dyondzangi, na n'wi vayingiseri mi nga ha dyondza a na ha tivi. A na ha tivi Mr. Mahuri.
2: Vanhu vo tala magolidi va byi onhini vumundzuku bya vona hi mhaka ya marito.
1: Mhaka marito.
2: Hi mhaka ya ku vulavula.
1: Hi ku vulavula.
2: Laha a nga vulavula nkarhi wun'wani laha a fanele a miyele a yingisela.
1: Laha a fanele a miyele a yingisela.
2: Yena a pfula nomu a vulavula. Va kha va ku ri no wena miyele.
1: Miyele.
2: Munhu a lava. Va ku miyele a lava ku. Nkarhi wun'wanyani hi leya swa ku ri i fambi ya byela na vanhu va rhongo leswi a fanele ni nga va byelangi.
1: Leswi a wu fanele ni nga swi vulangi.
2: A hi vanhu hinkwavo va ku navelelaka leswinene.
1: Himpela, himpela.
2: Ku na vanhu lava ku navelelaka leswo ka swi nga ri kahle. Wa vona. Ku swiya swa ku ri as ni nga vula ni ku ri vumundzuku bya vanhu byi onhakile. Bibele kahle kahle yi va yi karhi yi hi dyondzisa ku ri marito a ko va mimpfumawulo ntsena. Marito a hi mimpfumawulo ntsena, marito ma rhwele matimba endzeni ka wona. Marito ma rhwele switandzhaku endzeni ka wona. Marito ma fanele ma fambisana kahle na vutihlamuleri. Eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi ti vutisa xivutiso magolidi kahle kahle. Xivutiso xa kona i ku ri i ku yini na? Xana ni le ku tekeni ka vutihlamuleri ehenhla ka leswi ni swi vulavulaka na? Na karhi na byi teka vutihlamuleri ehenhla ka leswi ni swi vulavulaka, kumbe loko ni vule swilo ni ta sala ni ku ri ha a ku ri timhaka ta ku a ni dakwini, ni ta sala ni ku ha a ku ri timhaka ta ku ri ni byeletele hi swimanimani, ha a ku ri timhaka ta ku a ni yo kwata, ha a ku ri timhaka ta ku ri a ku endleke leswiya, na byi teka vutihlamuleri kumbe ni blame swin'wana.
1: Kumbe ni blame swin'wana ke.
2: Loko hi nge se za hi kumeka hi karhi hi blame ti circumstances kumbexani la swilo leswi swi nga kona around hini kumbe xiyimo lexi munhu hi va ku hi ri ka xona magolidi kahle kahle. Loko hi nge se za hi swi blame swihi sweswo, hi fanele hi kumeka hina hi kumeka hi karhi hi endla yini, hi kambisisa mimbulavulo ya hina, hi kambisisa loko leswi hi swi vulavulaka kahle kahle, marito lama hi ma vulavulaka ku ri hi swi twisisa ku ri ku na ntikelo wo karhi lowu nga kona ka marito lama hi ma vulavulaka. Ma swi twisisa loko hi nge se za hi sungula ku complain-a ni hi mhaka ya vuxaka lebyi hi nga ka byona kumbe ti-relationship leti hi nga ndzeni ka tona, hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi kambisisa ririmi ra hina leri hi ri vulavulaka. Loko ni ku ririmi a ni vulavuli ngopfu hi timhaka ta ku na Xitsonga na yini, kambe muxaka wa leswi hi swi vulavulaka.
1: Leswi ni lavaka ku swi humesa kahle kahle enon'wini.
2: Loko ni nge se za ni complain-a hi mhaka ya kwini, hi mhaka ya relationship leyi ni nga ka yona, loko a relationship leyiwani leswi ni langutisa language ya kona. Loko ze i kumeka i va i ri ndzeni ka relationship ku na swin'wana swi nga ku koka i nghena endzeni ka yona. Loko swi ze swi sungula ku va hi ndlela yaleyo ku na swin'wanyana, kambisisa timhaka ta language ya kona leyi vulavuriwaka. Ku vulavuriwa language yini? I language leyi wena i kotaka ku relate ka yona na? Kumbe i swihi swin'wanyana leswi wena ku ngo va just njhe xin'wana na xin'wana xo vulavuriwa loko ni vulavula a swi ni magolidi i titani a wu na problem ku byela n'wanuna ku ra phela wena u n'wanuna kahle
1: xa mara n'wanuna o byeriwa
2: xitwa munhu a swi vula a ku ri you are not man enough a byela n'wanuna i xilondzo xin'wanyana xi nga ta xisiya na munhu a nga ta ka nga swi rivali
1: na tshama swi ri na ku hola ni a nge pfuka horini.
2: Ma swi twisisa se kwalano ka ku ri loko hi nge se za hi kumeka hi va hi vutisa eswivutiso swa ku kahle kahle hikokwalaho ka yini minyangwa yin'wanyani yi tshama yi pfalekini yi nga ri ku hi pfulekeleni, hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi kambisisa marito lama ma humaka endzeni ka milomo ya hina ku ri hi swini. Ku na ku sweswiwani magolidi munhu i langutisa timhaka n'wana wa yena a nge le ku humeleleni na ku yini. Munhu ku na marito lama a ma vula henhla ka n'wana wa yena loko a ha ri ntsongo a ka ra vula vula kuri di puta lady wa swisi e marito lama huma ku anonweni wa munhu a ka ra vula nwana wa yena a ku ra wena a wu pfuni nchumu ivi loko se nwana a ya ka ra kula swile swiyani a nga swivula a henhla ka nwana wa yena se swile ku swile ku swile swanga swi profeta a henhla ka nwana wa yena se swile ku endlekeni
1: swile ku endlekeni
2: ivi munhu a sala a ti vutisa kuri mara why ka hle ka le mhevana va mhe va nga humeleli why mhe vana va mhe va kumeka va karhi va nga tekiwi munhu wa rivala a nga kambisisi marito ya yena lama a nga ma kumeka kha ma vulavula se matimba lama nga kona eka marito lama hina hi nga na wona nga ma humaka emilongweni ya hina kahle kahle va yingiseri va Vision FM ka nhlokomhaka ya siku ra namuntlha yi nga va yi nga ri comfortable ngopfu kambe swi na nkoka ku hi kumeka hi karhi hi vulavula hi swona swi na nkoka ku hi kumeka hi karhi hi vulavula swona hikokwalaho ka ku veni wun'wani na wun'wani wa hina ku na vutihlamuleri ehenhla ka marito lama a ma vulavulaka se swi nga leswi hi yo mhaka hi karhi hi vutisa xivutiso ku xana ha va hi karhi byi teka vutihlamuleri ehenhla ka marito lama hi ma vulavulaka
1: kumbe xana hi blame leswi hi ngo a hi ngo ni ku andhaku ana ku atini hi blame swona ke kumbe xana hi teka
2: ni nga ku hetisa hi blame ka u dakwini loko ha ani no dakwa munhu a dakwa mara a ni swi hume hi nomo wa wena
1: mara ma swi tiva mesti mahori munhu a byi chela byi bela nhlokweni a fika a ku kupa
2: i xikongomelo munhu i swi endla hi xikongomelo
1: xa kupa ivi rixa mindzuku
2: twana ni ku byela wa vona mina magolidi ne kuze kuva na nkarhi wun'wanyana loko na ha ri ku kuleni ndzhaku ni kumekini ni va ni karhi ni nwa byala ni nwela ku ri ni ta kota ku endla swo karhi mara hambiloko ni nwini still a ni va na ha titwa ni tikume ni tshikini ni nga endli hi mhaka kwini hambileswi a ni dakwini
1: a
2: ni va ni titwa ku ka ha ri mina in other words a ni nga ta a ni nga ri na a ni ku ri loko ni ze ni kumeka ni swi endla hi ndlela liyani a ni lava ku mina ni zama kumbe ni lava ku ti tumbelela loko ni kumeka ni va ni karhi ni endla swilo leswiyani mara ni sala ni swi twa ku noho ka ha ri mina hambi ni nga swi endla namuntlha mundzuku ni ta va ni kha ni swi tsundzuka ku endle swihi swa swoho why should you do that wa swi twisisa so that is why ku ri swi na nkoka ku ri munhu a teka vutihlamuleri a yima a rhanga swi hleketa loko munhu a nge se vulavula swihi swo karhi nkarhi wun'wanyana na loko i kwatini magolidi ne swi kahle ku i nge se vulavula swo karhi kumbe i nge se hlamula ka
1: swin'wana
2: wa huma i famba you can walk away from an argument
1: ya i karhi ti yingisela
2: wa swi twisisa hi ku wa tikuma i vulavule swihi swin'wanyana leswi a wu nga ta swi vulavula loko ku ve a wu nga kwatanga hi ndlela liya mina hi leswi ni swi endlaka sweswo me loko ni kwatile ne na huma ni famba loko no tshama magolidi swi nge ndleki ni nga hlamuli ene loko no hlamula na ku vula ku sori ni nge hi vula a ni vule ni kha ni ti yimiserile loko ni swi vula hi nkarhi walowo swi pfuna yini ku ri sweswiwani magolidi ni ku vulavula swihi swin'wanyana ni ta tlhelusala ni vulaka sori i ta yi teka sori yaleyo hi ku loko ni swi vula ni swi vule ni kha ni swi vula hambiloko no va ni yo kwata hambi no vula ni ku exiwata a ni yo kwata ku njhani i yini xi nga ndla ni tsandzeka ku tikhoma
1: ende xin'wana mesti mahurani va ri loko munhu a kwatini a vulavula swin'wana va ri vulavula ntiyiso loko a kwatini va ri i vulavula ntiyiso loko mesti mahuri ni mi hlamula ni kwatini swi vula ku mina ni hundzisa leswi ni nge le ku swi tweni embilwini ya mina hi n'wina
2: ene nkarhi wun'wanyana leswi i le ku swi tweni ne hi nkarhi walowo i va i ri ku swi tweni ka nkarhi walowo ntsena mara a ndzhaku ka nkarhi i ta swi vona ku ri loko wo rhanga i hefemulanyana kumbe i tlhelela ndzhakunyana i huma ka xiyimo lexiya i nga ka xona hi nkarhi walowo i nga kota ku va i kota ku vona ku wa lunghisa ku ri no ni nge endli leswiya swo fanisa na leswiyani leswi a ni lave ku swi endla laha a ni nge swi endli wa swi twisisa that's why loko u va i ri kusuhani na munhu i va i kwate ngopfu kumbe i kuma ku ri let's say a hi ngo i kuma ku ri wun'wani wa ku kwatisa ni mi kwatisana hi foni i suka laha i taku hi kona loko mo wa kusuhana u ta kuma kumbexana hi mpama u ta i n'wi tekile
1: i n'wi tekile
2: mara loko i suka leyi taku hi kona nkarhi loko u kha u famba i ri ku teni ku iniwa i ya i kha yi bohla
1: i ya i karhi yi bohla
2: loko se i ya fika ku kwata loko ya a i nga fika ina na kona ku va ku ye ahansi that is why swi kahle ku ri munhu a teka nkarhi a hi ku inyana mara swi lava ku ri hi sungula ni loko hi sungula ka siku ra namuntlha a hi ndzi timhaka ta ku ri hi teka hi simeka nongonoko ehenhla ka vhese That's what I like to do. Yeah. So he a ahenhla ka verse la loko hi karhi hi langutisa la ka book ya swivuriso 18 verse 21. Yi vulavula ku tolo hi langutisa 22 ne 21 ne yi vulavula hi timhaka ta ku ri rifu na vutomi swi le matimbeni ya ririmi. Naswona lava swi lava ri rhandzaka va ta dya mihandzu ya rona. Hi marito man'wanyana wa swi twa ni rifu na vutomi swi le matimbeni ya ririmi. Lava ri rhandzaka hi vulavula ro ririmi va ta dya mihandzu ya rona. Loko i vulavula leswo biha swi komba ku ta dya mihandzu leyo biha.
1: Loko vulavula leswa kahle
2: loko leswinene i ta dya mihandzu leyinene. Swi ya hi ku ri wena i yini leswi swi vulavulaka swi karhi swi huma enon'wini wa wena. Twana swin'wanyana leswi nga kona lani ni bibele a yi ri vutomi na rifu na vutomi swi le matimbeni ya bank account ya wena. A yi ri rifu na vutomi swi le matimbeni ya dyondzo. A yi ri rifu na vutomi swi le matimbeni ya ku ri wena i le ka xiyimo xihi la vutomini i nga ni vulavula hi social status. Yi ri yini yi ri rifu na vutomi swi le matimbeni ya ririmi. Leswi vulaka kahle kahle ku ri marito ma na switandzhaku. Leswi i swi vulaka swi na switandzhaku. Loko sweswiwani wena wo yimisana i rhuketelana na mhani kaya swi na switandzhaku swa kona.
1: Swi na switandzhaku ya.
2: That is why i kuma ku ri na maphorisa loko va ta va lata ku khoma ni. Ku na right yin'wanyana va ku hlayelaka yona. Where you have a right to remain silent. Ena right ya ku miyela. Va tlhela va ku byela ku

leswa swa ku ri vulavula hi timhaka ta ku ri u kuma ku wena a wundlangi nchumu va ku khomisini va ku wena i be munhu kumbexana i endle ya va loyi lava kahle kahle wa swa i vulavule vule vanhu va loyi se va swi veka tanihi vumbhoni against wena a khona ku ri i te ene ku pumba munhu loyi i nandzu hambileswi ku wena a wu nga ri na nandzu va ku lumbete ku i be munhu mara ku i vule n'wana ku wa loya i swi vurini i nandzu hi mhaka kwini leswi humaka hi le non'wini wa munhu ku ri ku na matimba swinene eka leswi swi vulavulaka swi ku na switandzhaku ma swi twisisa marito ma creator an environment ma creator mbangu wo karhi wa swi twisisa hi marito lama ma vulavulaka loko twa language leyi vulavuriwaka kaya ni swa endla leswaku ri n'wana a titwa hi nga ku ri a amukelekile a feel like a kaya hi le kaya hambi ku va ku ri nuna na nsati hi marito lama humaka non'wini wa nsati nuna loko a ri ntirhweni loko yi chaya it's either amhleketweni ya yena ku va na ku yini hey yi nge se za yi chaya a ku a yi chayi ntakani ya vona nsati kumbe a ku hey yi chaya hambi yi chayela.

0: Bichela yini mana.
1: What this is? Hi mhaka yini? Hi mhaka ya makwini. Anonwini wansati wa yena. Leswi vula ku ri ma creator an environment, ma endla leswaku ku va ku ri na mbangu wo karhi. Lowu inga ta ku ri endhawu leyi ti twa ku ni hlayisekini, endhawu leyi ti twa ku ni ri kaya, endhawu leyi ti twa ku inga ku ri ndhawu leyi kahle kahle
0: andzisekangi,
1: nkarhi wihi na wihi kahle kahle ngo no endleka swihi na swihi. Nkarhi wun'wana kuma ku i n'wanuna loyi a nga na matimba a henhla ka n'wansati wa yena, mara n'wansati leyi vuleni ka swin'wana swa ku ri a nga tikuma n'wanuna se a tirhise matimba ya yena ma physical, n'wansati a karhi a tirhise ivi swi ndla ku ri a ndla yini a nghena jele. Yini hi marito ntsena. Swi na matimba wa swi vona ma ene marito ma creator attitude. Attitude ya n'wana wa wena kaya, attitude ya ndyangu wa wena, attitude ya vana a tlilasini lama vuriwaka thichara ku ri thichara i vulavula njhani a henhla ka vana lava va dyondzisaka ne, swi ndla ku ri na vona va n'wi teka hi ndlela yo karhi. Va n'wi teka a ri munhu loyi a amukelekaka kumbe va n'wi teka tana a ri munhu loyi hi nga ku munhu loyi a yi kona wa hi fanele hi kumeka hi va hi karhi n'wi yingisela na. Wa swi twisisa? Marito lama papa va ma vulavulaka kaya hambi va kha va nga vulavuleli n'wana wa vona va karhi va vulavulela nsati wa vona ivi n'wana a ri kumatweni ma endla ku ri n'wana a rhandza kumbe a zonda papa wa yena hi mhaka kwini leswi papa a swi vulavulaka hambiloko a nga hambiloko o ma vulavula a dakwini a vulavula ni ku ndleke yini mo hinkwa a tsotswiwini hi nga ku hi nga ku a dakwini a ma vulavula a tsotswiwini a ma vulavula a kwatile ma vulavula kanjhani mara mhaka i ku ri marito mana switandzhaku
0: and then marito xin'wana Mr. Mahuri a ya rabeki
1: twana marito ne a ka relationship yin'wana yin'wanyana
0: ya deng
1: ma kumeka ma nga endla relationship yi nandziha kumbe
0: yi vava kumbe yi hela ku fana tsotswa mungo vukati byi herini hi mhaka nomo
1: hi mhaka nomo
0: wensuku a wumiyeli
1: a wumiyeli ya byela swa wena na nuna wa wena i famba i ya byela vanhu wa swisisa leswi a swi fanele swi va swi iya a ya swi twa a handle ande i swa n'wi miri vambirhi mara iya a swi twa se swi hangalake na tiko. What's this is? Ku na swin'wanyana swa ku swi tiva hi wena ntsena mara iya twa hi nomo wa wena i tsandzeke ku miyela i ya byela makhelwani i makhela na byelwani n'wana nkarhi wun'wana yo tsaka ngopfu i fambe ya byela makhelwani
0: meme stemaurani swi vula ku mehe a ni fiti ku nghenanghena lomu ka ti-relationship ha hey
1: I vuti hlamuleri bya wena sweswo i xiboho xa wena loko teke xiboho xa wena
0: xihundla ni hava vana va mani
1: no ku na swin'wanyana vo yingisela swa ku xihundla i hava ni na swi twisisa ku nga va ku ri ku xihundla i hava ku na swin'wanyani
0: a swibohi ku swivulavula
1: vona i nga va yi nga ri na xihundla ni wena i nga yi kha yi vula sweswiwa i ku xihundla i hava mara a hi swilo hinkwaswo leswi tivaka hi munhu un'wana na un'wana ku na swilo swin'wanyani a wu se tshama i byela munhu sweswiwani ni nga ni kha ni vulavula ku okay xivangelonkulu ni ta byi ya vulavula na swin'wana fanele ni nga swi vulavula okay xivangelonkulu xa ku va wena i kumeke i va i karhi i hambana na papa n'wana ku ri i yini a wu se tshama i byela munhu ntiyiso wa swona a wu se tshami byela munhu i nga va kumbexana i tshame vula kumbexana i va byele leswi va lavaka swi twa mara xivangelonkulu i nga vinge i nga se tshama hi swi vula a ni ri hi swi vulini no nyika xikombiso ku ri i nga va i nga se tshama i byela munhu mara i khi ku ri heyi mina a ni na xihundla i na xihundla hi ku ri a wu se tshami byela munhu ntiyiso lowuya wu tiva hi wena na yena
0: ya
1: mara ku va na nkarhi laka ku ri okay ku na swin'wanyana swa ku ri

0: tiva ku ri leswi a swi fanelangi ni byela munhu. Van'wani ni nga va byela, ni nga fika ni byela munhu loyi ni nga n'wi tshemba, ivi munhu loyi ni nga n'wi tshemba yena na yena hi ku ri na i tshembe un'wanyana, a va byela loyi a nga n'wi tshemba. Luya na yi tshemba un'wanyana, na luya a tshemba un'wanyana. Se swi gina swi nga network liya yi gina endla leswaku swi jika swi ya vuya laya ka loyi a nga fanelanga swi.
1: Yi dlina yi khoma hinkwako network.
0: Wa swi twisisa. So marito ma na timhaka ta ku ri leswi ma na xandla marito ne aka confidence ya munhu. I nga kota i nga build a confidence ya munhu ya n'wana, i nga build a confidence ya a partner ya wena, i nga build a confidence ya mutswari wa wena hi marito lama i ma vulavulaka. Wa swi twisisa. Hi ku loko wo kumeka eka ri vulavula wa endla ku ri a va na ku titshemba munhu.
1: Yeah.
0: Wa swi twisisa. I kuma ku ri munhu a va na ku titshemba ku ri loko munhu i ki n'wi byela a hi ngo i nsata va kha byela nuna kha byela nsata ku vona mina wena. Wena na ku rhandza na ku yini na hinkwaswo swi nga ta karhi swi
1: vula.
0: A n'wi ndunduzela a n'wi byela ku ri mina ni nge pfuki na siku na rin'we mina ni ku betrayini. Ni nge pfuki na siku na rin'we hi marito lama a nga ku ma vulavuleni. Swi endla ku yini? Swi endla ku ri a titshemba.
1: A titshemba va na self-confidence.
0: Na loko a nga ri kona kusuhani a teka foni a ku ri a ni yo ku tsundzuka hi marito ntsena.
1: Swi fika
0: swi n'wi tlakula laha a nga kona swi tlakula spirit xa yena. Wa swi twisisa. Loko i kwatini sweswiwani ni ta aka wena ni fika ni ku magolidi ni swi vona ku i kwatini kumbe ku khomekangi kahle hi marito swa endleka ku ri i kumeka i va i sungula ku horisa moya wa wena
1: nkarhi wun'wana yi tela
0: hi leswi ni nga kumeka ku ni fika ni swi vula ka wena kumbe i kwatini ku endla ku i kwata wesa. Wa swi twisisa. Hi mhaka ya marito swa endleka ku ri i kuma ku ri magolidi a hetelela ku ri vavanuna hinkwavo i timbyana. Hi mhaka yini? Hi mhaka ya marito lama nga tshama hlangana na wona leswi a nga tshama tshembisiwa swona ivi swi nga hetiseki ivi munhu a sala ku yini a ku ri swi komba ku leswi vulaka swi create na attitude. Wa swi twisisa. Ni le ndzeni ka family ni le ka ti-community hinkwako la ku va ku ri kona swi va swi ri na matimba hi ku swi hoxa swi na xandla swinene wa vona. So vona vona va yingiseri kwalaa mi nga kona okay hi leswiwani ne a hi ngo sweswiwani n'wana hi loyiwani i kona i tshama a karhi a twa marito ya ku vuriwa timhaka ta ku ri you are useless a wu pfuni nchumu. N'wana i tshama a kha a twa marito ya ku ri i nge pfuki i ve nchumu you never amount to anything. Wa swi twisisa. I twa marito ya ku tshama a kha a vuriwa ku xiphunta lexi
1: xiphuva lexi
0: xipukupuku lexi a wu pfuni nchumu. Wa swi twisisa. I marito man'wanyana lama n'wana a tshamaka kha ma twa. N'wana waloye a nga kumeka a va a kula kumbe a famba malembe lamo tala a rhwale timbanga leti nga vangiwa hi marito malama.
1: Ya vangiwa hi mutswari ya.
0: Hi timbanga teto hambiloko ve a nga matwi hi mutswari ntsena a nga twa hi buti wa yena hi sesi wa yena kumbe a swi twa hi van'wanyana.
1: Kumbe kwala xikolweni ya.
0: Kumbe exikolweni a kha vuriwa hi teacher wa yena. Wa swi vona. Nkarhi wun'wana hi le mugangeni va kumeka va kha va mavula marito malama against yena. Marito lama n'wana a kulaka a va na timbanga ta wona eka malembe lamo tala swinene. Se vonani imagina leswiwani kahle kahle swin'wana leswiwani ni n'wana loyi a tshamaka a kha twa marito ya ku ri hexi lexi nyikiwini xitlharihini
1: lexitlharihini lexi
0: wena u tselexa xitsandze hi nchumu
1: lexi xitsandzeki lexi
0: leswiwani xi ta humelela no ti ya ka wena kahle kahle wena hambi dokodela hambi injiniyara ha nchumu ka wena i ta va injiniyara va ku a xitlharihi i tlharihi
1: ngopfu
0: wa swi twisisani a tshama kha twa marito ya ku ri no i ta humelela. Marito malama ma hetelela mandlayini
1: ma
0: siya tivi ku na leswi va swi vitanaka ve ri ti-permanent marks. Wa swi twisisa. A mihleketweni ya yena hi leswa ku ri i kula a kha a tiva ku yena i ta
1: humelela.
0: Hi yo mhaka minkarhi yo tala ni i kuma ku ri wa vona ka mindyangu leyi ni nga vulaka ku ri i ndyangu lowu va nga swisiwana. Hikanyingi i kuma ku ri ku va na xisiwana generation leyi landzelaka na yo ya swisiwana na leyin'wana ya swisiwana. Hi mhaka ku nkarhi wun'wana a nga byeriwi wun'wana ku i ta humelela wena leswi i swi vonaka lani a hi wena i ndyangu wa ka n'wina mara a hi wena. Wa swi twisisa ni wena a wu nge heleli lani wena i ta mhaka double story wena wa swi tiva ku ri wena mi tlela ndhumbeni mi tlela xinyindlwanini xin'wana xa ku xibelini xi ze xi hodloka hi 2000 loko na mpfula va magolidi wa ku bebuliwa. ku akwa khumbira semende hala tlhelo leriwani ku khomelela lwangu ne
1: ivi hala
0: wa karhi misava mara ni i ku yini na ni vulani ku ri magolidi i ta wena i ta humelela leswi voni hamaka triple story double story wena hayi i ta ndla ku ri la lwandlamuni ku va dorobeni hi wena nga ta ndla ku la londa muni la nwana kuva hi wena ta maka triple story yo sungula londa muni hi wena ta nga ta maka yindlu tata jarata yo sungula a londa muni i ku then room mi ami omkinza wa miri vanharu i ta imaka
1: most pieces yeah straight
0: i dzweriwa sweswo i swi swin'wana leswi nga ta tshama swi ri kona mihleketweni ya wena ku ri mi ni ta humelela wa vona n'wana loyi a kulaka a va ri na ku titshemba ni swi olova ngopfu na ku a kota ku fikelela leswi a fanele a
1: fikelela
0: swona ku ri marito lama andyangwini ma va ku ma kha ma vulavuriwa ma na nkoka ngopfu se a hi swi tekeleni nhlokweni ku ri marito ma maka kumbe ma onha
1: ya
0: marito ma kumeka ma karhi ma tlakula kumbe ma wisa
1: ma karhi ya wisa ya
0: ma nga ku yisa henhla kumbe ma ku vuyisa hansi wa swi twisisa ma nga fika ma ku teka i suka ma nga ku tsakisa kumbe ma nga ku tsanisa sweswi ni nga vula swin'wana magolidi loko fambifambi kwatini mina na wena hi hetelela hi nga ha hlamulana hi marito lama ni nga ma vula ene ni nga vulavula na wena ni vula swin'wanyana leswi swa ku ri i titwa wena ku ri every time loko hi va hi karhi hi hlangana wa swi tava ku ri i ta n'wayetela wa swi tava loko ri na n'wi holela mi tshama mi ri ku hlekeleleni ka nongonoko na ku yini wa swi i swi lava ku tikeriwa wa swi twisisa can you imagine loko mi ri ka nongonoko a swi lava ku tikeriwa mi tlanga ku hi loko mi khe mi hlaya ta mafu wa swi twisisa ku ri ku nga vulavuri swihi swa ku swa ku swi kumeka swi karhi swi depressa mara ni lexi a ni ringeta ku la ta hlamusela swona magolidi i timhaka ta ku ri aka marito lama munhu a ma vulavulaka ku na ntikelo wun'wana wukulukumba ngopfu munhu leswi a kumekaka a va a kha a swi vula ni swi na nkoka ngopfu leswaku ku ri endyangwini a hi kumekeni hi karhi hi vulavula swihi leswi nga ta kumeka swi khi swi aka hi nga kumeki hi karhi hi vulavula swihi leswi nga ta va swi karhi swi onha kumbe ku onhela vana va hina loko hi vulavula a kaya a handle n'wana i twa marito ya ku tala ngopfu ma ku n'wi teka ma n'wi yisa hansi mara loko a fika kaya a fika byeriwa ku n'wana a nga a lexi tlharihe ngopfu
1: lexi tlharihini lexi
0: tichara kha n'wi byerini ku ri wena u tlharihanga nge swi koti wena sweswo i n'wi byela n'wana wa
1: wenaa
0: swi vona hambi i xi byela hambi loko vona ta vulavula yini na yini lava i nga ze swi tekela nhlokweni na nchumu leswi va swi
1: vulavulawena
0: genius
1: wena tlharihe ngopfu ya
0: e
1: is jela
0: i kuma ku ri wa ta ku ni ze ni twa marito man'wanyana ni ze ni vulavula na mani na na Mbuyelo Mabunda a ri a hi ri na yena kwana the craftman a vulavula marito ya ku u ze ku va na le xikolweni lexi a kumekaka a va a ri ka swona nkarhi wun'wani u kuma ku na vana lava va ku ri a va byeriwini ku wena a wina i ta pfuka i nga va n'wi chumi yena a kumeka kha va hlohlotela wa swi twisisani a va hlohlotela ku ri bona ku hava nchumu lowu nga ta ku tsandza ku hava lexi i nge vuli ku ri leswiwani i swa
1: lavayani
0: na wena i ta swi kota wa vona vana lava va ku ri a va tekiwe leswia swa ku ri lava hi vona va nga ta feyila leswi ya ku feyila i kuma ku swi ya betete luya a va tibyela ku ri hi yehe namba ncila wa kona a xipfuni nchumu a xi koti nchumani hi ku se a tsan'wiwini a nga kumi marito ya ku hlohloteriwa a ya a ya kha performance ya yena yi ya khi ya hansi ivi a fika a va hlohlotela a va tlakula ku ri a hi khongeleni tiva leswaku ri wena i wa nkoka you are so important ne ivi a va byela marito ya lama ku n'wina ku hava na nchumu na wun'we lowu nga ta tsandzeka ku fikelela ya fikelela xin'wana na xin'wana vana lavana va hetelele va ya pasa hi ti-bachela va swi twa ni va lava a va tekiwa hi nga ku va ta va kuma kumbexana ti-higher certificate va be ti-bachela lava va tekiwa hi nga ku i ta ku ri total fail sweswo ya batiyinani sweswo ya betetela ti-diploma na ti-higher certificate
1: ya lavaya van'wanyani
0: ivi vona va kumeke ku ya ku huma na ti-distinction ni le ka vana lava a va tekiwa hi nga ku a va pfuni nchumu
1: hi ku yini
0: already se a va tekiwe va classifyiwa ene a va vuriwa sweswo mara hikuva ku ta munhu hi loyiwani a ta ku a fika sungula ku hlohlotela vana a va hlohlotela vana ku ri n'wina ku hava na nchumu lexi nga ta mi tsandza n'wina mi ta kota ku fikelela xin'wana na xin'wana n'wi mi ya ku paseni loko lembe ri hela ti-results loko ti ya vuya mi ta swi vona hi hlohlotelo hi marito
1: marito ya ku hlohlotela
0: hi marito vanhu va onhele vanhu van'wanyana vumundzuku hi marito lama va ma vulavula la wena u fanele hlohlotele munhu magolidi laha i nga kuma munhu a kha a fane a nkarhi wun'wanyana u kuma ku a hetini hi timhaka ta vutomi bya yena byela ku sweswi mi ku sala ku ri ni fanele ni teka ntambu ni tihinga ni fanele ni kumeka ni karhi ni sila ri red taxi ni dya va alipirim and all that i nga vulavula marito man'wanyana nkarhi wun'wanyana i kuma ku a wu swi tekeli nhlokweni datso a swi kahle ku tshama khi vulavula leswinene hi vanhu van'wanyana nkarhi wun'wana a wu swi tivi i fike vulavula na yena munhu i n'wi byela marito man'wanyana swif ka swi cinja leswi swi nge le mihleketweni ya yena. Wa swi twisisa? A karhi a sungula ku swi vona ku ri no, I matter man, ni na nkoka.
1: Na nkoka vuton'wini ya.
0: Fana sweswiwani loko i pfuka nampundzu hi ku ri ku na vanhu lava vabyaka hi navelela lava vabyaka ku va kumeka va karhi va hola. A hi va navelela hi karhi ku lava nga swibedhlele a swi na mhaka ku le kwini hi ku navela leswaku hola hi timbanga ta Yesu hi horisiwile. Ku yena ku a sungula ku va na ripfumelo aka yena n'winyi. Starting to have faith in yourself. I ti byela ku ri sweswi mina ni ta swi kota ku fikelela. Mara loko ku ve wa tsandzeka
1: loko ve ni wa tsandzeka hina hi ku ve ni ku navelela siku na siku. I tsandzeka ku teka i va na ripfumelo hinkwaro i ri hetisisa i nge holi.
0: Magolini, mina na famba ku siyana nongonoko wa wena. Mara ni lexi xi nga xa nkoka vayingiseri mi faneleke mi xi tiva kwala mi nga kona i mhaka ya ku ri kahlekahle ma vona ku marito ma na matimba.
1: Ma ya na matimba.
0: Marito ma rhwale switandzhaku.
1: Kungava
0: ku switandzhaku swa kahle kumbe leswo ka swi nga kahle. N'wina marito lama ma vulavulaka mi fane mi twisisa timhaka ta ku ri hambi yi ri bibele ya tsundzuxa ku ri a ri ririmi matimba ya rifu na ku hanya. Matimba ya rifu na vutomi ma le ka ririmi.
1: Ma le ka ririmi.
0: Se lava rhandzaka va ri rhandzaka va ta dya mihandzu ya rona. So hi marito man'wanyana loyi a rhandzaka ku vulavula i ta dya mihandzu ya leswi a swi vulavulaka.
1: Swa kahle.
0: Loko ku ve wena i vulavula leswa kahle
1: leswinene
0: u hlohlotela vanhu i na yini na vanhu va ta vulavula leswa kahle hi wena va ta hetelela a ku heteleliwa swi imagine magolidi i kumeka i hlohlotele munhu ku ri wena i ta fikelela va ri wena i nge pasi mara mina swi tiva ku ri wena i ta pasa na swi tiva ku ri wena i ta fika i ta va leswi wena i lavaka swona ivi ni tlhela ni vutisa ni tlhela ni n'wi yingisela na ku n'wi yingisela ku kambe i yini leswi wa wu navela ku yi nga va xona a ku hani mina ni lexi a ni lava xona na ku va loyara. No, wena i ta va loyara wena i ta fikela loko se a humelerile magolidi ni na ku byela i ta ku tsundzuka ku ri ku magolidi i fika vula leswiwa va kha va vula va ku ri loyi a nge fikeleli nchumu. Magolidi a fika ni byela ku ri mina ni ta fikelela xin'wana na xin'wana lexi ni lava ku fikelela.
1: Loko mi nga ha swi tswangi va yingiseri na hambi ku ri mina namuntlha a ni tshovele ku tshovela a ni tshoverile va yingiseri mara maswi majina mara mutswari a byela n'wana ku Sathana devil
0: wa swi twisisa
1: swi nge swi tshamisekangi
0: swi tele ngopfu wa ta hambi loko kwata njhani magolidi
1: nga vuli n'wana Sathana exa a swi tshamisekangi vayingiseri
0: n'wana na loko a phungelini i karhi i n'wuba i khi yi vula marito lama i lava ku ri a va xiswona wa swi twisisa
1: ya
0: tshama ni vula siku rin'wana loko wa vona ku wa vona na loko i lava ku ri n'wana a nga dyi a tshame sofeni a wu ri i nga dyeli sofeni i n'wi byela ku ai vula leswi i lavaka a ndla swona i nga n'wi byeli leswi i nga vuli leswi i lavaka a nga ndli swona a wu ri n'wananga i nga dyeli sofeni i ri n'wananga famba dya i tshamele dining table ku dyela dining table i nga hoxi sofa hi ku xi ta twa rito xi ta twa dyana na sofa xi twa nga ri dyela sofeni se vula leswi i lavaka swona ematshan'wini ya ku vula leswi i nga laveki swona hi yo mhaka na loko munhu a karhi a la ta vulavula evuton'wini bya yena ni i nga vulavuli hi leswi i nga laveki ku swi humelela vuton'wini bya wena vulavula hi leswi i lavaka swi humelela i nga ri n'wana wa mina a ni lavi ku a va khamba wun'wana wa mina ni lava ku a va dokodela n'wana wa mina ni lava ku a va nese n'wana wa mina ni lava ku a va phorisa ni lava ku a va loyara ni lava ku a va njhiniyara a lava leswiya na leswiya vula leswi i lavaka swona i nga vuli leswi i nga laveki swona vulavula swilo swa positive loko u lavula swa positive i attracta na swilo swa positive
1: avuton'wini bya wena ya
0: va barata miyela vani loko a nga huwelelanga ku Yesu n'wana Davhida ni twele vusona va kha va ku miyela wena wa hi rasela loko a lo miyela a nga vulavuli a swi ta swi herise sweswiyani mara i ye mahlweni a kha a phikelela a ya mahlweni a vulavula leswi a lavaka swona a vula leswi a lavaka swona a nge te Yesu n'wana Davhida mina na ha lavi wa bofu yelo Yesu n'wana Davhida ni twele vusiwana
1: ene
0: impela a fika n'wi twela vusiwana a n'wi horisa Yesu a n'wi twa swi fika tindleveni ta Yesu hi mhaka ku yini na a phikelela nkarhi wun'wanyana vanhu van'wana ni wa sungula ku la ta vulavula swa kahle a vulavula swa kahle ivi loko a sungula ku twa tihuwa leti taku hi le handle a teka leswiya swi taku hi leni ematshan'wini ya ku focusa ka leswi yena a lavaka swona
1: ya ntiyiso
0: a sungula ku focusa ka leswiya va ngo miyela ivi a miyela loko Bartimeo alo miyela loko vanhu byela ku miyela a ta vanga ku manga ku horisiwa loko vanga kuma kumbe na hi timhaka ta yena bibele na hi fa hi nga ti twangi no ti twa futhi ke mara hi hi twa timhaka ta yena hi mhaka kwini hi ku phikelela ka yena na loko ri timhaka ta ku hi fanele hi kumeka hi karhi hi khongela swo karhi hi ndla yini ha phikelela ka leswi
1: phikelela
0: hi vulavula hi swi vula loko hi swi vula ivi a ku hetelele hi tlhe hi ku ha khensa
1: hi tlhe ku ya khensa we hosi
0: swi nga se fika
1: swi nga se fika
0: hi ku yini i ripfumelo leri hi nga na rona
1: hi leri nga na rona siku na siku
0: wa swi twisisa i pfuka na mpundzu ku Xikwembu na khensa ku va ni nyika vana lava hambiloko ve tolo xi ku ndlise swin'wana xi ku kwatisa hi ndlela yin'wanyana so loko pfuka na mpundzu i pfuka ku Xikwembu na khensa
1: vana lava
0: ku va i ni hlayisele vona i swi voni xi ndle swin'wana swi fika swi ku pandzisa nhloko loko fika kaya kuma xihangalaseli swilo laha kaya loko pfuka na mpundzu ku Xikwembu na khensa ku va ni karhi ni hlayiseriwa vana va mina
1: tanko
0: wa swi twisisa hayi leswi swa ku ri loko fika ku ri Xikwembu kahlekahle why mina ni fanele ni kumeka ni nyika ti-problem
1: leti vana lava
0: va swimanimani swa vona swi hi ndlela why focusa ka leswi swimanimani a nga na swona dzika ku focusa ka leswi wena i lavaka swona focusa ka leswi i lavaka swona
1: ya
0: hayi ku ri manimani i na yini mina a ni na swona hayi ku ri mina ni le ku humeleni hi ti-problem mina ni hlangane na yini yini Xikwembu na khensa ku va ni pfuka ni ri kona ni ka siku ra namuntlha
1: van'wana a va pfukangi
0: wa ta ku yini loko wa ta hambi wona problem njhani magolidi ne i tlela
1: i pfuka
0: pfuka na mpundzu i pfuka wa ha ri kona
1: fanekomba
0: ku na swihi swimbirhi you have a chance to try again
1: yeah
0: kumbe you have a chance to try something new wa swi twisisa ani i tsandzekini tolo ka leswi a undla swona
1: a swi ku
0: mutsandze a swi ku endli mutsandzeki wena mutsandzeki the moment if you give up if you tshama hansi ka mina i hetele wawo i hetele ti vula loko a nga pfuneki nchumu hambi ku vula loko i nga pfuni nchumu ne wena i pfuna nchumu as long as wena i nga ti vuli the moment i swi vula wa swi amukela mara swi na nkoka ngopfu leswi hi swi vulavulaka ku yingiseriwa Vision FM na n'wina kwala mi nga kona na ni tshemba ku ri hi va hi karhi hi twanani ka siku ra namuntlha ku na matimba ngopfu aka leswi
1: swi vulavulaka
0: na n'wina kahlekahle magolidi a fanele va pfulela tiqingho hi twa na vona ku va ri yini hi mhaka leyi nga ku vulavuleni yo ka siku ra namuntlha
1: okay mae va yingiseri loko swa ha tetana ma ni xavisa loko ni vuya ku xaviseni ba riqingho mi byela
0: ku kahlekahle loko matimba lama nga kona aka marito kumbe ku ya hi leswi vona va nga tshama va hlangana na swona kumbe va nga swi vona swi humelela mina swi humelerile vutomi bya mina vutomi bya mina magolidi ku ni vulavuriwa leswiyana wa swi twa ni me mhana mina wa pfukanga va ni vitane anything xo ka xi nga ri ku kahle wa swi twisisa
1: ya
0: me mana mina wona mina mani wa ntima mana mani tshama ni vatwa vanhu vula wa ntima never I have never heard that mara a handle wa ta ni vuriwini swoswo ena ni a swi pfuni nchumu a ni swi tekeli nhlokweni leswi va swi vulavula ku le handle because the people who matter the person who matters to me i vulavuli marito ya kahle hi mina a va tshama kha ni vitana va ni vula marito ya ku ya rirhandzu ya ku va ni byela ku va ni rhandza ku fika kwini wa swi twisisa but then le handle i karhi i swi twa kha ku ri ah lowu wa ntima i vitaniwa mavito hi ku hambanahambana wa swi twisisa hi mhaka yini va nga ku vitana mavito hi mihlovo va nga ku vitana mavito hi yini hi ku leha kumbe ku koma ka wena va ku vitana mavito hi leswi i langutekisaka xiswona i nga va i ri xilenda i ri xidludla i yini va ku vitana mavito hi leswi wena i va ku i ri xiswona wa swi twisisa mara ni mara aka n'wina ve le kaya mi fanele mi swi tiva sweswo ku ri n'wina a mi fanelanga na siku na rin'we mi kumeka mikarhi mi vula leswi swi fikaku swi whatever will break your child ne hi leswi wena mutswari i swi vulaka hi yena a hi xavisi magolidi
1: ma hi xavisa vayingiseri loko hi vuya ma hi byela ku n'wina mi tshame mi vulavula yini swi endleka swi nga va swi humelerini kumbe swi vutlukineke ma hi xavisa hi vuya ma hi jikala hi
2: Vanwater Drilling hina va Vanwater Drilling hi kona ku herisa xirilo xa n'wina laha hi ku borela mati lama baseke tlhelo lama nyanganyaka dwana ha swi kota ku tlhela hi ku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga lexi tsakisaka hina ha swi kota ku ku nyika 1 year guarantee kambe loko lembe leri hi hela ha swi kota ku ya mahlweni hi ku lunghisela loko swilo swa wena swi onhakile ku ringana 5 wa malembe kumbe ku tlurisa twala mintsengo ya hina 40 meters 23,950 meters 29,600 60 meters 33,900 unga hi kuma eka 0789133661 078 013-3661 kumbe 071-8096-980 071-8096-980 kumbe uyivakatshele eBaloyi Complex Office number 26 next to Top Towns. Ungarivali hi kumeka hinkwako la u hi lavaka kona naswona hi tlhela hi mi endlela ti-aluminium hi ntsengo wa le hansi hansi swinene. Mi nga hi kuma eka xikokwani EcoPark eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple kokwancauke a va borhi mati ma nga humi.
3: Alliance in Motion Global, kgwebo ya go rekisa dijweletswa. Re rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setswaletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Dijweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na dikamorago tša matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go makgwebo or go ba le mešongwana wa ka thoko go taleletša mogolo wa gago, kgwebo ke ye leano la go bapatša le lekotswe ebile le tlhatsetswe. Ba go ba le kgatlhego e tlane le tlhakane le bao ba setsego ba dirile dimilione. Matšatši a o swara di-presentation ke la bone le lengwe le lengwe kwa Morutse Emmanuel Assembly Church ga Morutse Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama. Go khumana tshedimoso e tlhakantšhe le Tess Ramathoka go 076-675-1298 le WhatsApp e gona go ba Pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242. Company ya rena e bitswa Phela o Phidiše e le go tlase ga ya WHM ya Mrs. Manganyi.
4: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka, mi nga kali mi vilela. Hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka number 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office. ePhalavuriwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0107491951 kumbe 072-238-7612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612. Ni seni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.

0: Lampfuke.
1: Vision is power.
2: Hakunene va yingiseri va Vision FM xivono i matimba hi wisa sweswo eka nongonoko wa hina take your responsibility kasi nkarhi ku ri kota pass one eka siku ra namuntlha na tshame swin'we kwala ma tshame na yena nsuku magolidi kasi na Mr. Mahuri va ha ri kona nyana va kuma golidi ni lava ku twa nyana ku vayingiseri kasi vona va ri hina kasi mi nkarhi va ri ku hi kuma laha ka swihundza leswiya swa hina swi ngo 88.5 90.0 92.8 101.7 MHz kasi mi nkarhi va ku hi kuma laha ka audio streaming lexiya hina xi ngo www.visionfm.co.za kasi loko hi ya famba vayingiseri ha haya ku xaviseni hi vurini hi gawa mi ta va mi kha mi hi bela riqingho kasi swi tetani vayingiseri hi vuya hi risimu ra heni si akutavu ya mchadweni ya akutavu ya mchadweni loko inga foyini hi nkarhi tavuyi loko anga vuluku ni ya kuthanda I love you na ku ranzo tavuya na swo
3: mara hi marito man'wani magolidi ivi hi swi vona kahle ku himpela marito ma na matimba
2: ya
3: loko i vula i fona i vula ku ri I love you a wu luzangi nchumu
2: a wu luzangi nchumu
3: mara i save mucato wa wena
2: i save mucato
3: akho vula ku ta vuya mixadweni loko loko wo va i nga ma vulavulangi marito i nga tekangi foni loko ku ri hi nkarhi wa lanji ku teka foni ntsena wa vona i kuma ku wo ya lanjini ntsena i le ntirhweni i le lanjini ntsena i ku ri wa ta ku kahle kahle na lanji hi za yi fika sweswiwa le ntirhweni ni yo humanyana ni ya ni ku ni hala xihambukelweni halawani ni vheni ku na ha teka foni ni ku fonela wa ta na ku misa wa vona marito ya ku fanisa na malani i swihi swin'wanyana leswi swi fikaka swi lunghisa swi fika swi ndlalela swa ku ri ku va na ntshamiseko andzeni ka vukati bya wena ku ri sweswiwani ne loko i tshamile na wena loko u tshame kaya u kuma ku va u ri i twa marito malama phela kahle i nga gini bombiseni na munghana wa wena maseve phela lava ka hina ni a va tshami 3 seconds va nga ni
2: fonelaveri
3: na nghondha yi khomi swona kahle kahle loko va ni tsundzuka kahle kahle wa swi twisisani i va ku va ku karhi ku bombiselaniwa hi ndlela yaleyo mara nkarhi wun'wana ku bombisela ngopfu swi endla ku ri va ku tekela mavo mara swi ya hi ku na hi wa tekekana
2: swi ya ku wa tekekana
3: mara a ka va yingiseri ne
2: me na pfumela ku hawa i fanele ku bombisa nyana
3: ya mara laha i nga vula nsuku ku ri hayi wena i ra hiwe xifuwa hi mbongola ni twa loko hi vuyalaniwa evhe hi fike byela vayingiseri ku hayi lowu n'wana mudun'wazi lowa i ti hayi wa hala ku twa ku ri
2: ela ku twa vayingiseri ku vona
3: swin'wana hi nga vulavula loko hi nga ri moyeni se leswiwa vayingiseri va Vision FM kumekani mi karhi mi nghena 0637307890 mi kumeka na n'we mi karhi mi hi byela ku ri ka siku ra namuntlha leswi hi nga ku vulavuleni swona timhaka ta ku ri matimba ya marito
2: ya marito ya
3: loko hi karhi hi langutisini ku ri matimba ya marito ku marito ma na matimba swinene leswi swi humaka enon'wini wa munhu swi na matimba swinene leswi humaka enon'wini wa munhu hi swona swi thyakisaka ku tlula leswi nghenaka endzeni ka wona se marito man'wana kahle kahle ni marito ya n'wina lama ma vulavulaka ma nga kumeka ma karhi ma endla leswaku ku va na vutomi kumbe vutomi byi hela marito ma n'wina ma nga endla leswaku na loyi a nga hetelela a kumeke a teke xiboho xa ku ri heyi mina ni ya ku ti hayekeni a kumekakani nkarhi wun'wanyana miyingiseri wa Vision FM swi nga endleka mi kuma ku kwala mi nga kona ni mi tshami siku rin'wanyana mi tikuma mi tikuma mi ri ka xiyimo xin'wanyana mi nga va mi fikeleli laha ka kumbexana a mi give up-ini ka swin'wanyana ivi un'wana a fika mi hlohlotela nkarhi wun'wanyana i kuma ku ri a mi hlohlotela leswaku ri no a hi endli i kika mina hana swin'wana swa fana na ha voni ivi a mi hlohlotela ivi mi endla ivi swi ka swi endla swona
2: swi fika swi endla swona
3: loko swi endle swona mi tlhelini mi ya vula ku ri danki ka
2: yena na enhlohloterini
3: i kona munhu loyi a nga kumeka a vula marito mo karhi lama nga mi susa aka xiyimo xo karhi hi marito lama nga ma vula a mi yisa ka xiyimo xin'wana hi marito lama a nga kumeka karhi a ma vulavula evuton'wini bya n'wina ma swi twisisa ku ri xana ku nga va ku ri i kona un'wanyana sweswiwani miyingiseri a nga va a karhi a lava ku twa kusuka ka n'we loko a twa leswi n'wina mi nga swi vulaka a nga kumeka kha a hlohloteleka a nga kumeka a va a karhi a titwa leswiya swa ku ri i le ka xiyimo xa ku antswa ku tlula leswiya a ri xiswona ku sunguleni se na n'wina makumi nga kumeka mi karhi mi nghena ka nhlekani wa siku ra namuntlha twa lata ku madyamba a ni hi tolo ri nghena navusiku
2: ni vone ku tswapetso va to komba va baleke na la
3: ya 0637307890 kumbe 0631320818
2: ya va mngara mngenza sweswa mi jela ku mi tshame mi hlohlotela van'wanyana va swi teka ke kumbe n'wina va tshame va mi hlohlotela ke laha mi kumaku hawa se n'wa mi lahlele thawula
3: wena nkandziyiso wa rito hala ka WhatsApp a hi twiku va ri
2: yiniteneni ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha ni le moyeni ka vixina yehi
0: u ri ha hi dyondzile swinene hi dyondzile hi tile dyondzo laha mi tile na yona namuntlha i mavasa kwala ka malamulele
3: mavasa ka malamulele vatani twa voice ya mavasa ro sungula mavasa vatani twa voice ya ngo ro sungula hayi khona ni twa voice ya mavasa ro sungula ka mala for the first time ever
2: ro sungula
3: ee kumbe mhawa ku ni fike ni vala emavasa hina hi rhandza ku khensa kahle kahle wings bya n'wina ku va n'wina mi karhi mi ya mahlweni mi karhi mi seketela Vision FM hi ndlela leyi mi yi seketelaka hi yona kumekani mi karhi mi ya mahlweni hi ndlela yaleyo hi mi rhandza swinene hi mi rhandza hi nga pimi hi yo mhaka mi kuma ku ri na tidyondzo ti tshama ti ri ku teni mihlohlotelo hi ku hambanahambana yi va yi karhi yi ta aka vayingiseri hikokwalaho ka rirhandzu leri Vision FM yi nga na rona ku kahle kahle a hi kumekeni hi karhi hi vuyisela vumunhu evanhwini n'wina vayingiseri va Vision FM ma vona ku ri marito ma munhu lama ma vulavulaka ma vuyisela
2: mi le moyeni ka Vision FM ya mamukela ye
4: a xi tisini makarhi ma hlayiseka ndzengalo
2: hi hlayisekile bishop ma mi hlayisekile
4: hi hlayisekile mfundhisi mahoni
2: mina hi hlayisekile
4: a hi le ku mitweni swinene timhaka leti mi nga ku ti vulavuleni ya hileswaku timhaka teto hinkwato mi ti vulaku ta huma
2: ya
4: ta humelela ene mi nge swi tluli loko se swi humelerile ma tiva mi tsundzuka mi nge se khongela a ni kwatisa un'wana nkarhi wun'wani n'wana loko wa yena ni ta swi vona wena a ri pelangi xena a hlangana tinyingwe ti kaha tirhurha ya ni swi vona ku munhu loyi i hlangane na swihi swo vava leswo na ku vuleni ka mina kahle kahle ingaku a ni n'wi khongelela ku a nga hlangana swa kahle hikuva ni vurini a ni kwatise nkulu swileswi i swi endlaku siku rin'wana i ta swi tsundzuka
3: na siku ri nga heli
4: a ri pelangi ene ni kuma ku exese loko ni ya ni ya twa van'wani va ku munhu luya a chava ni mi byela ku ya a ni mi pfukile mara marito lama mi nga ni byela wona ni vuya ni hlangana na swovava se ni vuya ni swi twisisa kahle ku hayi ku byela munhu marito hi siku rin'wana wu n'wi vitanelaku a swi endleki swa humelela kahle kahle hi ku a ni mo swi swiya kahle no loko mo tshika mi vulavule marito mi tsakile mi ku ya xikwembu a xi mi katekisi mfundhisi mahori a swi vi na n'wina ka hinkwaswo leswi mi nga ni pfunaka swona swa ku mi kumeka ku swi kumeni sweswi hi ku a ni mi vulavurini n'wini ku vulavula kun'wana na kun'wani loko munhu a ku vulavulaka ku huma mbilwini ya yena swa humelela hambi i swo biha swa humelela hambi i swo saseka i swi humelela i kova ku a ni nkarhi wun'wani hi nga swi vuli loko siku wun'wani ha mi ta swi vona mi ta fa n'wini ya ya ku feni munhu ri nge sepela dyambu mina ku ta ri yini swi vule hi n'wini a phela ku i ta fa
2: a fa munhu
4: ri nge sepela no fa
2: va ku ma swi tiva ku ve ni nomo
4: a ku swi leswiwana a nga swi vula munhu loko swi vulavule swi huma mbilwini ya yena se namuntlha hi mina loyiwani ni fambile a ri kwale a nga kora Jerusalema se hi nga swi vulavuli ku swi leswiya hinkwaswo loko hi swi vulavula swi na matimba a mi nge a swi thunyeki hayi hi laha se ni nga bya ni swi vona ku mpela swi leswiwani xikwembu xa swi yingisa se datswani ku se hi ya khongela layani hi vulavula hi ri moyeni ku endleka leswi hi swi kombelaku amoyeni leswi vulaka ku vula ku na matimba man'wani makulu kumba ngopfu ku tlula swilo leswo tala hi swi nghenisaku aka hina xilo loko mi xi vula xi vuleni mi tiva ku mindzuku a mi nga tisoli aka xona hi ku xi ya ku endlekeni mi ku aka n'wana a ni ku navelele swa kahle vuton'wini bya wena i ya ku hluphekeni ngopfu n'wana yaloye hi ku mi vurile n'wini mi ku a ni ku navelele swa kahle hambi swi ri kona swa kahle se ku vulavula ka n'wina ku rhaba leswiya swa kahle leswi se swi lava loko munhu a karhi a vulavula a langutisa ku marito lama a ma nga heteleli ma mabili na se vo tala va tala ku swi vula swilo swi ya endlekala daswa ni ku ya dyondzo leyi mi nga yi vulavula namuntlha ku helela na mina yi ni khumbini kahle swinene
3: lero Bishop ma vona loko mi karhi mi swi vula hi ndlela yaleyo swi vhe swi hi vuyisa kahle laha ka ku ri swi na nkoka ku ri munhu a vulavuli leswinene hi vana va yena hi ku leswi munhu a swi vulaka swa endleka
4: ta ku a huma va va n'wi ba va n'wi hlongorisa ku va va ngopfu hikuva n'wi mi kwatile mi ku wena ta swi vona
2: n'wana
4: hinkwaswo swilo swo biha se swi langute yena phela
3: ku hi mpela i ta kota ku swi vona sweswi ya mikete i ta swi vona i ta swi vona ena mpimangi na ku i ta vona swini
4: hayi a mpimangi i to vona swilo swo hambanahambana mara swi ri swo vava hi leswi swi talaka ku humelela evuton'wini bya hina se swi kahle ku munhu a nge se vulavula a rhanga a ehleketa hambalo kwata a swi lavi hi kwata hi vavisa vanhu van'wana se ku vulavula ka mina kutani mpfundhisi wa mina na mihaxi kwala xiticini ingaku Xikwembu xi nga mi hlayisa hi le ku mi yingiseleni mi nga twi ku vava ka swona
3: hayi na n'wina hlayisekani Bishop a xi yi mahlweni xi kha xi hi hlayisela n'wina mi hlayiseka mi ya mahlweni mi hlayiseka ku tlula na rito ku hlayiseka
4: danki hayi loko mi zembula rero mi heti ha rero ni lava rona la ku tlula ku hlayiseka na ku hlayiseka swintsongo
3: himpela Bishop
4: masilalava ku vo tala va pfuneka hi ku hanya ka mina la misaveni
3: hi yo mhaka hi vula sweswo hi vula swa kahle ku Bishop hlayisekani ku ya mahlweni Xikwembu xi mi hlayisa xi mi endlisa swikulukumba ku tlula leswi nga mi endlisisa swona ku tlula sweswi
4: inkomu
3: Bishop
4: hi
3: swona ya Magoleti i Bishop Hlungwane kusukala
2: kamamatatani
3: va karhi va nghena na vona va karhi va kombisa timhaka ta ku ri va ze va hi ku hlangana na swona va vula un'wana
2: mi le moyeni ka Vision FM amukela
5: hayi Magoleti mpfuke
2: hayi hi hlayisekini wa mi hlayisekini vakokwa Daki
5: Ipukile, Pastor Mahora njani?
3: Ipukile njani ku vona Dakara?
5: Ipukile.
3: Ipi bebe ni ka mana Dakara.
5: Okay, nda va tsela va humi. A ni tlanga na topic ya ku hi no, na loko ku xaweta ni.
3: Hai, mhaka ku ri ku kona Dakara hi le ku vulavuleni mhaka ya ku kahle-kahle mavona matimba lama nga kona aka marito lama munhu a ma vulavulaka. Kuri sweswiwani kuna matimba ka leswi mi swi vulavulaka ku ri ku na vo tala ngopfu va ku ri va sala va tivutisa ka ndzhaku ku ri hikokwalaho ka yini swi ri swi ri hi ndlela leyiwani va ku ve hi ku ri mi kuma ku swivangelo xa kona i marito lama munhu a ma vula nkarhi wun'wani mi kuma ku hi le henhla ka n'wana mi kuma ku mi ehenhla ka mhana Dakaro mi fike mi vula swin'wana le ndzhaku leyi sweswi mi sala mi tivutisa mara mhayi wa yin'wananga kahle-kahle swilo swi ri hi ndlela leyiwani hi mhaka ya marito lamayani ku ri swo biha kumbe leswo ka swi nga ri kahle a va swi vuli hi vana va n'wina le handle n'wina mi nga pfuki mi vule leswo ka swi nga ri kahle hi vona hi ku ri ku na matimba ehenhla ka leswi mi swi vulaka
5: hi ntiyiso rin'wana ku na matimba lexi xi vulaka xa humelela se hi xitalo a xi lavi ku swa ku biha i swi tikisela ka vana va wena kani ku ta endleka mundzuku ku te wena mutswari i twa ku vava tsandza va vulavula va va khensa u nga ri ku swi tweni hayi wena u tindlela hi wena
3: ivi n'wina mi fika kwalayani ka vona mi ku ri hambiloko wo twa yini na yini n'wananga wena hi ku hava lexi nga ta ku tsandza ku xi fikelela va kha va vula le handle va kha loyi a nga pfuni nchumu
5: ande loko ni swivutisa sweswo hi pela yi ta hlupheka vutomi hinkwabyo
3: se n'wina
2: leswi
3: ya ya ku kona Dakaro kusuka la eGiyani la ya va karhi va vula va ku na vona va nyika mavonelo ya vona ka sineka nhlekani wa siku ra namuntlha va ku yes u humpfuxela mara hi nga yi twangi kahle na nhlokomhaka mara hambiswiritano hi kumeka hi karhi va hlamusela va ku no hi swona himpela swi na nkoka ngopfu leswi munhu a swi vulavulaka swa humelela mingiseri wa Vision FM kwala mi nga kona 0637307890 kumbe 0631320818 mi kumeka mikarhi mi nghena eka nhlekani wa siku ra namuntlha ya Magoleti ta va ri na n'wina ku ya fika kwale ka 4 mina a ni swi tiva mi ni ta ni nge vi na yena ku ya fika
2: hayi
3: a wu ni tshiki wena
2: va yingiserakona
3: le phatini yin'wanyana fanele ku ni ya ku yi attende
2: phati ya enkarhi muni swi ya half past one
3: a ni vulini ku ntaa ni ntirhweni ni ntirhweni ni vulini ku ni ntirhweni
2: okay va yingisera ya Ah, swa twala ngopfu Mr. Maora. Loko swa ha teta ni va yingiseri ha fana mi karhi mi hi bela riqingho na ti-voice note ti amukerini mi karhi mi hi byela ku n'wina mi tshame mi hlohlotela munhu a swi teka ke. Kumbexani n'wina mi tshame un'wana a mi hlohlotela un'wana ivi mi hanya hi swona a mi ponisa kumbe n'wina mi tshame mi ponisa un'wanyana swo fana na sweswo
3: kumbe mi tshame mi vona wun'wanyana a ponisiwa hi marito lama nga vula hi wun'wanyana
2: ya ya nghenani kwalaho mi kha mi ku 0631320818 a ni vona yi karhi yi tsopetatsopeta masitemaro mara loko swi tetani tlhelani mi vuya le ka line 2 liya hi koho kasi na hala kun'wana kha hi ku 0637307890 swi tetana potlesi a va swi vuya va yingiseri hi swin'we la ka nongoloko lowa hina laha sweswi hi ta va yi karhi hi vulavula hi we n'wini loko i karhi i tivi kahlekahle we n'wini ya hi swo mastimaora
3: ya ya kahlekahle wa vona ya magolidi wa vona ku kahlekahle ku na nkarhi wun'wanyani ne ku na mbulavulo kumbe conversation kumbe n'wangulano wun'wanyani lowo ka wu nga heleki aniri laha i kuma ku ri ku vulavuriwa leswia swa ku ri a swi heli ku vulavula ka kona ku tshama ku ri ku vulavuriweni
2: ihlekani
3: yisiku ku tleriwini ka hanyanyiwa ku tshama ku ri ku vulavuriweni leswiwani i yini na i mbulavulo kumbe n'wangulano lowu munhu a vaka na wona na yena n'winyi laha ka ku ri yena n'winyi i va a karhi a vulavula na yena n'winyi wa fanele loko i ri ku hleketeni i le ku vulavuleni na wena
2: n'winyi
3: a ku na munhu i vulavulaka na yena mara ku na swilo swo tala ngopfu swa swi karhi swi ta mihleketweni ya wena wa swi twisisa fanisana sweswiwa loko no vula marito man'wana ma ku ni ku vavisa magolidi loko wena i ya mahlweni khi i vaviseka hi marito lamayana hi leswi wena i swi vuyelerisaka emiehleketweni ya wena i sala ku khi swi vuye i ba replay mina ni swi vule kan'we ntsena mara wena swi ya swikhi swikuva
2: swi ya swi karhi swi vuyelela
3: vanhu vo tala va kumeka va karhi va vulavula na vona vinyi hi ndlela yin'wani ya tihanyi yo ka yi nga tshamisekangi ma swi twisisa ni ku ri hi ndlela ya tihanyi ku tlula ndlela leyi va nga kumekaku va kha va vulavula na munhu un'wanyana ma swi twisisa vo twana hi leswiwani swin'wana swa statement kumbe man'wana va marito lama i kuma ku ri vanhu va va va kumekaku va karhi va tivula vona vinyi ma swi twisisa i kuma ku ri munhu a ti byela marito lama ku ri mina a ni ringanelanga a ku I'm not good enough a nga vula ku I'm not good enough a ka relationship a nga vula ku I'm not good enough ka ntirho wo karhi a nga vula ku I'm not good enough ku ni nga pasa subject yo karhi a nga vula ku I'm not marito ma lama i kuma ku ri a wu se tshama i ma byela munhu magolidi mara wena i ti vulini wena
2: n'wini wena
3: wena self i ti byela ku ri I'm not good enough a ni ringanelanga
2: miloko
3: i langutisa swilo swo karhi i ku na ku apply ni nge zini apply
2: a hi swa mina
3: i swa lava ya vanga leyi
2: i swa va magolidi
3: ma swi twisisa ivi munhu a swi langutisa ku ri no a yi kona twa munhu a hetelela hi mhaka ku va a vavisiwini hi boyfriend yin'we leyi a nga fika ti nghenisa ndzeni ka vuxaka andzeni ka yona eka yona hi ku jahelela swa ku yini i va n'wi vavisa a ku ri a hetelela ku yini swa vukati ha swa hina
2: a hi swa hina
3: ma swi twisisa ni i mhaka ya yini hi mhaka ya ku va yena a hlangane na mfana loyi a nga n'wi twisa ku vava a hetelela ku swa vukati ya swa
2: hinaloko
3: hi va hi swi langutisa munhu i hetelela a vula sweswo hi mhaka ya ku yini na hi mhaka ya switandzhaku swa ku va a kumeke a karhi a ti nghenisa endleni ka vuxaka laha a nga se za va rheti ku nghena ka vuxaka bya kona wa swi twisisa i va kumeka a va ka yinani swin'wanyana marito man'wana lama ma yinanaku i timhaka ta ku munhu a vula marito ma ku ri i will fail ni ta tsandzeka a ni nge swi koti eka nkani magolidi wena sweswiwani i nga fika i langutisa swilo i nge zi ringeta no ringeta i ku ni nge swi koti loko i swi langutisa i langutana na swona leswi mina ni nge swi koti
2: mina ringetela
3: ni ni ri eka nkani la i nga vula ku ri i nge swi koti
2: ni ku leswi ni nge swi koti
3: i ku ni nge swi koti vona a wu dyondza subjectini xikolweni a wu dyondza swa ti-commerce i mani a wu yo decide wena i ku ri swa biology nge swi koti swa life science nge swi koti hi yo teka xiboho xa ku swa life science ni nge swi koti
2: a ni te swa life science ni nge swi koti ni te mhe ni la ku dyondza leswi
3: ehe
2: ya
3: hi ku swa life science nge swi koti wena i lava leswiya
2: e-e ni te ni lava ku ni te ni lava leswi swa mabindzu leswi ya swa mabindzu leswi ya
3: and then ivi
2: leswa swa ku leswi ni
3: nge yingisela se loko se i va i karhi i tsala xikambelo sweswo ka grade 12 au tsale hi swi tiva ku hi ta kuma level 7 kumbe u level 7 mina ni to no tsalela ku pasa
2: mina loko ni tsala a ni tsalela ku pasa
3: okay
2: ya
3: a wu nga tsala swa level 7 a wu swi nga ri ka wena a wu swi tiva a wu ti byela ku ri a hi swa mina
2: a ni nga ti byeli ku a hi swa mina mina lexi a ni tsalela xona a ni tsalela ku pasa a na ni nga tsaleli ku pasa ni kuma H ni tsalela ku pasa ni kuma D ntsena ni tsalela ku pasa ni kuma B ya
3: a wu tsalela ku pasa
2: ni tsalela ku pasa ni kuma B ya
3: leswa swa ku ku na va level 7 va ku munhu i kume ti-distinction ta 15 hamba ka level 7 not subject i kuma ku munhu i kume van'wana i twa ku loko swi langutisa leswaku u ma ku xin'wana xibeti distinction ne kumbe xibeti level 7 ta 7 leswiya a hi mina ku byela mina ku byela mina swi vurini sweswo leswiya a hi swa hina what this is sweswa ni swa ku ri na sweswi wa minkarhi yin'wana a fane vula ni ku ri leswiya ku na lava swi nga swa vona what this is ku na lava swi nga swa vona loko hi vulavula hi swa ti-level 7 na swiyiniyini munhu a famba batile van'wani va ya xikolweni a dyondza xikolo a ya yunivhesiti va ku i graduate va ri summa cum laude vanhu na vo ba ti-distinction ntsena wa swi twisisa pass with distinction pass with distinction pass ehe loko hi ya dyondza hi dyondzela ku pasa hi huma ka swona
2: dyondzela ku pasa ku fana na ma u nga swi va khalani ni ta dyondza ni dyondzela ku pasa
3: hi ku leswiya swa va summa cum laude na swa yinani ku na lava swi nga
2: fane vonani ni dyondzela ku pasa sweswi ni kuma degree ku ku na ti-masters ku hi ta va hi karhi hi swi vona ndzhaku
3: wa vona leswi ni ringeta ku vula swona emagolidi ne i ku ri munhu i ti vula marito man'wanyana mo tika swinene yena n'winyi lama a nga se tshamaka a vuriwa hi munhu un'wanyana i kuma munhu a hetelela yena hi yexe n'winyi hi n'wi yena n'winyi a ku mara mani mpfuni nchumu wa swi twisisani hi mhaka ya ku yini na hi mhaka ku ri i twisiwe ku vava loko va heta ku n'wi twisa ku vava a tlha yena na futa a tlha twisiwa ku vava futa a ku mara kahlekahle wa swi twisisa
2: a tlha twisiwa ku vava
3: nakanga i twa munhu a hetelela a ti vula ku ri mara mani mpfuni nchumu ma swi twisisani nkarhi wun'wani i kuma ku ri munhu a vula marito ya ku ri a ku ix kahlekahle nothing ever works for me kahlekahlekana nchumu swa mina swa mina swi fambi kahlekahle ku na nchumu wu fambaka na ku
2: yiniwana
3: nchumu lexi nga tirhela nkarhi wun'wana a ku ri mhena badi wa swi twisisani ku hava munhu a nga tshama n'wi byela ku i na badi we mara hi ya tivita a ti vula yena n'wini
2: wo swi vona hi yen'wini ku i na black cat
3: ni na badi i twa munhu a ku ri kahlekahle mheni nga ku no keriwa swimangamakakeniwa swi
2: twisisanibebrisiwe
3: yena n'winyi a vula sweswo
2: ene
3: ma swi twisisani ivi a ndzhaka nkarhi loko hi ta va hi ti vule marito malama hi ti vutisa kahlekahle why ku titshemba ka hina ku lahlekile why ni lahlekile hi confidence ya mina a ni ri munhu wo titshemba mina loko ni fane ni endla ti-presentation ni fika ni yima mahlweni hi leni a ni fika ni presenta no ni xikolweni presenta mara a hi yene ni sweswiwa i nkarhi wa ti-interview loko ni ya ka ti-interview se ta swi fika swi tsandza wa swi twisisani munhu a ti vutisa ku ve munhu yena i vule marito hi yexe yena n'winyi ya ku ri mina will never succeed mina
2: ni nge humeleli
3: mina ni nga n'wana wa xisiwana ni tswariwa vusiwaneni nta ku tswariwa vusiwaneni it's not your fault ne
2: it's not your fault
3: lava swi vulaka va ri loko ku ve i ta helela vusiwaneni i swa wena
2: mi le ka Vision FM ya mamukela ye
6: ahe na vaxumi
2: ahe mi hlayisekini Bishop
6: i hlayiseki swinene n'wina ke
2: nana i hlayisekini
6: Pastor Mahori
3: ahe mjani mfundhisi
6: hi hlayisekile swinene minjhani n'wini
3: hayi tintswalo hi hina valava
6: ni vitaniwa hi Bishop Hlungwane ku hayi le ku kisile ka radio na va vulavula hi topic ya kahle la ni nga tivi ni yi khomi kahle mara va ni hlamuserile ku mi le ku chekeni ku ri nkoka wa leswi munhu a kumekaka a ri karhi a swi vulavula swi na nkoka kuva swi na nkoka
3: matimba ya marito lama munhu a ma vulavulaka kahle kahle ku munhu wa teka kahle kahle ku hava hi karhi hi byi teka na byo vutihlamuleri ni vula endzhaku ka sweswo ku ri hava hi karhi hi byi teka vutihlamuleri ka leswi hi swi vulavulaka.
6: Okay. Na khensa swinene ni kombela na mina ku nyika miehleketo ka mhaka leyi yi hlohloteriwa hi ripfumelo ra Xikreste. Ni lava hi sungula hi kamba ku ri yena loyi a nga hi endla i kombeta ku ma na nkoka kumbe a ma na nkoka hi nge se za hi ti vulavulela hina tanihi vanhu. A hi sunguleni a ka va Roma chapter 10 hi teka kona verse ya 9 and 10. Hi la ku kamba mhaka ya ku munhu u ponisiwa njhani loko mi twa vanhu va ku hayi mi ni ponisiwile na vuxaka na Xikwembu. Se va Roma 10 verse ya 9 and 10 yi ri loko munhu a vula hi nomo wa yena a ku Yesu i hosi ivi munhu yaloye a pfumela ndzeni ka mbilu ya yena ku Xikwembu xi pfuxi Yesu loyi a ku feni siku ra vunharhu yi ri munhu u ta ponisiwa a endliwa lowo lulama ivi 10 yi ri hi ponisiwa hi ku vula hi nomo. Se ku vula mutumbuluxi wa munhu loyi a nga lavaku ku swi kaneta o tivulavulela lava n'wi pfumelaku va pfumela ku ri risk ya vona a vinyiku xi pfumela ko tivulavulela marito ma na nkoka. Ku hava ku ponisiwa handle ka ku va munhu a pfula nomo wa yena n'wini a kumeka a ri karhi a vulavula marito ivi ma n'wi endla a ponisiwa. Swi ri a ku na munhu na un'we a nga ta papalata ku ya tiheleni loko ku ri ku a nga lavi ku tirhisa marito ya nomo wa yena a vula leswi nga ta endla a kota ku ponisiwa.

0: 18. Va Efesa chapter 4.
1: Va Efesa chapter 4.
0: Ni lava verse leya ya 30 or 29. Ai 20 va Efesa 4:29 yiri eku vulavuleni ka nwina. Mi nga tshuki mi tirhisa marito ya tingana. Kambe tirhisani ntsena marito lama pfunaka, number one. Lama akisaka, number two. Ni ku hlamula leswi lavekaka. Twanani. Kutani ku vulavula ka n'wina ku ta tisa nkateko eka lava mi yingisaka. Se hi dyondza mhaka yikulu la ya ku ku vulavula ka munhu wa kota ku vangela lava va kumekaka va ri ku tweni ka marito ya wena u va vangela nkateko kumbe u va vangela ndzukano khombo evuton'wini bya wena hikuva u twa vanhu valava. That's why aka tipisalema chapter 1 yi kombeta ku ku katekile munhu loyi a nga amukeliku ti-advice switsundzuxo xa vanhu va homboloka yi kombeta nkoka wa leswi munhu a kumekaku a ri ku swi tweni. Se loyi a nga vulavulaku a twa wonge ku vulavula ka yena a ku na nkoka a nga le ku tiveni matimba ya marito lama a kumekaku a ma vulavula. Marito ya kota ku vangela munhu ntsako kumbe ma n'wi vangela nkala ntsako evuton'wini bya yena. Ya vanga mavabyi ya kota na ku horisa. Ya kota ku tiyisa munhu kumbe ya kota ku heta munhu matimba. Se ku vulavula ka munhu ku na nkoka lowukulu. A swi heleli ka ku u vangela van'wani swa kahle kumbe swo vava na le ka wena n'wini. Ya kombeta aka swivuriso ku ri hi ku ya hi marito lawa u kumekaku u ya vulavula wa va nhlonga kumbe u kumeka u tshunxeka vuton'wini bya wena. Se moni khutaza a ku vulavuleni ka hina ku ri ku vulavula ka hina hi le ku akiseni ka vanhu hi le ku va pfuneni kumbe hi kumeka hi ri karhi hi va onha na ku va discourage na ku va vangela khomba vuton'wini bya vona. Haka ha lahla vanhu kumbe hi va kombetela aka direction ya kahle va kota ku kumeka va ri karhi va nga vuyeriwa evuton'wini bya vona. Se ku vulavula ka munhu marito ma na nkoka lowukulu a kota ku rhukana munhu hi marito na ku kota ku n'wi katekisa. Ni nga hlaya aka Yakobo, Yakobo chapter 2 laka Yakobo chapter 2 ni la ku teka vhesi leyi kombetaku timhaka ti ni ti vulaku la Yakobo chapter 2 ni lava vhese ya loko yi tumbela nto yi tshika ya ni tumbelela ku ni nga onhi nkarhi wa van'wani mara a ni lava ku kombeta ku ri yi kombeta ku munhu u na matimba hi ku vulavula ka yena ku va a nga katekisa na ku kumeka a ri karhi a nga rhukana munhu loyi a nga endliwa hi xifaniso na xivumbeko xa Xikwembu ivi yi kombeta kusuka ka nomo wun'we ku huma ku katekisa na ku rhukana. Se vayingiseri a va kumeki va ri karhi va swi tiva ku ri ku vulavula ka munhu a swo helela ku vulavuleni ntsena ha kota ku katekisa ivi hi kota ku kumeka hi ri karhi hi nga rhukana. I chapter 3 ni hopa chapter verse ya 9 and 10 yiri ha rona yi vula ririmi hi dyonisa hosi loko mo cheka hi xinghezi u bless the Lord loyi a nga tatana nakambe ha rona hi rhukana vanhu lava endliweke hi xifaniso xa Xikwembu enon'weni wun'we ku huma ku dyunisa ni ku rhukana vamakwerhu leswi a swi nga fanelanga ku va tano. Se loko mo yingisela kahle la ya kombeta ku ri aka nomo wa munhu a kota ku katekisa na ku rhukana. Moni heta hi swivuriso yi nga va chapter 26 swivuriso 26 yi kombeta mhaka ya ku ri munhu mi nga tekeli hansi ku vulavula ka yena wa katekisa kumbe a rhukana.

0: chapter 26 verse 2. Leya xitsonga xa 89. Yiri nhlamba yo pfuma na xivangelo. Yi helele mpfukeni. Yi fana na xindzingiri lexi leyi tirhendelekalaka. Se xitsonga xa tshiva ku humesa kahle munteka xinghezi. Ano xikota xinghezi mara xi hlayeni. Yiri cases cannot hurt you unless you deserve them. They are like birds that fly by and never settle. Se ya kombeta njukano la a case mi hibula inomo. Se hi kombetiwa ku ti cases a ti koti ku vavisa munhu unless a ti deserve munhu yaloye. Se munhu mi nga n'wi tekeli ahansi. I ponisiwile a nga ponisiwangi ntsena ku ri munhu. Marito lawa ya humaku hi nomo wa yena. Loko mi matwa ya kota ku katekisa kumbe ya kumeka ri karhi ya nga endla munhu a va na khombo evuton'wini bya yena. Ya pfuna, ya akisa kumbe ya kumeka ya ri karhi ya kavanyeta munhu, ya n'wi onhela, ya tisa ntsako kumbe gome, ya tlhava mbilu kumbe ya kumeka ya ri karhi ya endla mbilu ya munhu yi va na ntsako lowukulu evuton'wini bya yena. Se swi na nkoka Pastor Mauri, ha swi kota tanihi vana ko va hi nga damage miehleketo ya vana a ku kuleni. A ti teka a nga pfuni nchumu ku ri vatswari va yena va nga n'wi loya hi marito, va n'wi kombeta ku a nga pfuni nchumu, va n'wi vitana hi mavito ya ku hambanahambana ivi a kula a ri aka xiyimo xexo hi ku twa vatswari va yena. Ende n'wana a ku kuleni i twa vatswari na ku tekela nhlokweni marito ya vona ku tlula marito ya vanhu hinkwavo. Se vo tala vana hi onhiwi a kaya a ku kurisiweni ka hina. That's why aka swivuriso 22 verse ya 6 yi byela hina vatswari yi ku komba n'wana wa wena ndlela ya vutomi a ha ri ntsongo na loko a kurile a nge hambukaka yona. Se challenge i ku a hi twanga marito ya vutomi a kaya ivi na loko hi suka kaya hi ya swikolweni na hinkwako hi kumeka hi ri karhi hi ri hava lexi xi hi akeke ivi hi amukela nyakanyaka hinkwayo leyi hi twaka va hi vula hi hina hikuva hi ri hava assurance kusuka ka vatswari va hina amakaya. Se vatswari hi ta va na nandzu wa ku kumeka hi onha miehleketo ya vana a ku kuleni ka vona ivi va titeka va nga pfuni nchumu evuton'wini. That's why loko mo cheka n'wana loyi a twaku mutswari wa yena a ku a nga pfuni nchumu loko mo va kamba a va gini va va nchumu vo tala vuton'wini bya vona. Va tshemba marito lama va twaku lava a va twa wonge hi vona va fanelaka ku kombeta rirhandzu a ka vona va kumeka va nga ri a ku va kombeteni rirhandzu a ku vulavuleni ka vona. Ivi self confidence yi suka complete la ka munhu a kumeka a nga ha ti tshemba vuton'wini bya yena. Se marito ma na nkoka lowukulu a hi matirhiseni hi vukheta lebyikulu swinene. Ku vula Yesu hi xiviri munhu heta hi Yesu aka Matthew chapter 12. Tshemba ku ni ta hatlisa ni yi kuma ni nga teki nkarhi wo tala. Laka chapter 12 ya Matthew i vula swo karhi swa nkoka swinene hi marito lawa munhu a kumekaku a ri karhi a ma vula i ri ma ta tirhisiwa na kwele ku avanyisiweni ka hina amakumu loko ku katsakanyiwa swilo hinkwaswo hi Xikwembu. No yi kuma kwale ku hatlisa
1: Matewu chapter 12
0: mo ni yi tshika yi ni tumbelerile mo ni yi tshika mara a ndla va ku kombeta ku Yesu u ri hi marito ya nomo wa wena u ta hlayiwa ku u lulamile kumbe u kumeka ri karhi u nga gweviwa. Ya kha kombeta ku Xikwembu xi ta tirhisa marito ya munhu ku vula ku u munhu wo lulama kumbe a wu lulamanga emahlweni ka xona ivi munhu a ya tiheleni kumbe a kumeka ri karhi a nga ya a ku hlayisekini a tshama na Xikwembu ku yisela ku nga heriki. Marito ma na nkoka lowukulu a hi matirhiseni kha hi tiva ku ma na nkoka. Hayi ni khensile ni tshemba ku na mina hoxivoko wun'wana hi ku twa marito ya mina a nga va a akekile a pfuneka vuton'wini bya yena a kuma nkateko ku nga ri ndzukani
2: hayi i ntiyiso i ntiyiso ngopfu
1: katekini bishop
2: loko himpela ma vona loko mi swi vula ku ri loko i karhi i vula marito lava nga ku yingisela va kateka hi wona na loko ho va hi karhi hi langutisa loko Isaka a fanele a katekisa n'wana wa yena ifika a vula marito ma ku katekisa ehenhla ka n'wana wa yena Jacob loko se a heta ku ma vula hi ndlela yaleyo loko Esau se a vuya na yena i fika ku ni katekisa va hetelaka a na ha ri na nchumu loko no vula swin'wana se ku ta va ku siku ku vula ndzhukano ehenhla ka wena
0: hi na swikombiso swa kahle ematsalweni laha hi kombetiwaka ku marito ya na nkoka lowukulu na Yakobo yena Israyele loko se a ri kusuhi na kufa ya kombeta ku khisa mila henhla ka nhonga yaleyi a gogojela hi yona embedweni wa yena a katekisa vana ku nga vatukulu ku nga vana va Yosefa ivi a xandza mavoko a teka ra xinene a tlhandleka ka lontsongo ra ximatsi a tlhandleka ka lonkulu a khumbeka Yosefa ku hayi papa mi xandzi mavoko ma a ku hayi na tiva ku ni endla yini i va kumeka ri karhi a humesa marito ku hava ku kahlekisa ku nga ri ku humeni aka marito
2: se swi na nkoka ngopfu kahlekahle ku vatswari marito lama va ma vulaka ehenhla ka vana va vona va vula marito ya ku katekisa vana va vona ku nga ri ku va rhukana
0: swi na nkoka lowukulu swinene that's why loko mo cheka aka Yakobo chapter 3 verse ya 1 yi kumeka ri karhi yi vulavula hi lava ntirho wa vona ku nga ku vulavula vadyondzisi a kerekeni na vadyondzisini general mara yi vula vadyondzisi a kerekeni ya kombeta ku ku avanyisiwa ka vadyondzisi xikwembu xi ta va strict ngopfu ku tlula ka vanhu van'wana why va tirha hi marito lawa amahlweli ka xikwembu ma tekiwa ku ma ri na nkoka lowukulu va tele va nga kumeka va lahlekeriwi makumu va nge he pfuki va ponile hikuva va twi mudyondzisi a va nyika dyondzo yo gombonyoka leyi va humesaka endleleni ya xikwembu va nge he pfuki va pfunekini ku yisa hi laha ku nga heriki se yi ri ku avanyisiwa ka vadyondzisi xikwembu xi ta tikisa voko ku tlula loko xi avanyisa vanhu lavan'wanyana se marito ma na nkoka lowukulu ni khensa swinene a hi nyikeni van'wana
2: hayi u khensa hina mfundhisi mi ta va na siku ra kahle
0: a ri mi sasekeli siku ni swi vula hi marito swi tshembeni ri saseka hi vitra sesi
2: hina hi khense ngopfu ya ri ta saseka mfundhisi hayi mi swi vulini ri ta saseka
1: emitwini swibele tindleveni
0: amen
1: enkomo
2: ya mfundhisi Hlabyana sibeleka xitlhelani leyi magoliti va karhi va nika mavonelo ya vona eka siku ra namuntlha ku kahlekahle marito ma na matimba va karhi va nghena na le matsalweni va karhi va hi khotela matsalwa ku la ta hi kombisa ku himpela marito ma na matimba loko u la ta langutisa nsuku a swi bohi ngopfu ku ku wena i kumeka i kha yi blessa munhu i kumeka i va yi karhi n'wi nyika loko u la ta langutisa ku na wanuna loyi a nga a ri xilema a tshama a gate-ini leyi a yi vitaniwa leswaku ri hi leyo saseka siku na siku a tshama kwalaha a ri ku kombeleni a kombela yini a kombela ticinci leti vanhu va va ku na tona loko va kha va hindza va nghena tempeleni va karhi va ya ku khongeleni va huma va karhi va nghena va huma inani loko hi karhi hi langutisa vadyondzisiwa va Yesu Kreste loko va fika la va fike va ku ri aka yena va ku nsuku na silivhere a hi na swona mara leswi hi nga na swona hi ku nyika hi vito ra Yesu Kreste va swi vula hi milomo ya vona ivi va ku tlakuka i famba ene ivi a so a tlakuka munhu loyi a ri xilema a songa esangu ra yena a longa hinkwaswo leswi nga swa yena a famba hi milenge ya yena ku ri laha a nga va a lo yisiwa hikuva a karhi a heleketiwa hi bara kumbe va fike va n'wi chicha kunene kumbe va te va n'wi bebulini va fika va n'wi veka kwalani mara loko a suka laha i suke hi milenge ya yena leswi va nga n'wi nyika swona va n'wi nyike yini hi marito man'wana leswi ya va nga n'wi nyika swona na lava a va n'wi nyiketela timali siku na siku a swi loko u la ta langusa mali leyi va n'wi nyika hinkwayo hi langusa na leswi ya lava va nga n'wi nyika hi marito hi milomo ya vona leswi va nga swi vula hi milomo ya vona swi le i swa xiyimo xa le henhla ku tlula yini ku tlula emali liya vanga ba anganyikwa yona
1: yeah
2: hilava ya wa switsisa ngwena magolidi mina na wena hingafi ngava hinde hi life ka hingunika e million
1: million impela
2: ivila vavata afika ku ri suku na silver
1: aina swona
2: mara leswi hina hi kunika ku swona hi kunika hi vito ra Jesus Christ
1: yeah
2: sikima ufamba
1: yeah
2: ivi a tlakuka hi mpela famba a va loko hi vulavula hi vulema a va a horile hi ndlela yaleyo a kumeka a va a karhi a kota ku ti fambela hi milenge ya yena hikokwalaho ka ku yini hi ku endle yini wa kumeka i kumeke a va karhi a teka leswiya swi nga kumeka swi va swi karhi swi vuriwa se mara hambi swi ri tano nsuku hi va hi kumeka hi karhi hi ya mahlweni na nongonoko va yingiseri na n'wina loko mi ri na mavonelo ya n'wina loko ku ri na leswi n'wina mi lavaka ku swi nghenisa mi lavaka ku hi byala swona ma kumeka mi karhi mi nghena kwala ka nomboro ya 0637307890 kumbe 0631320818 mina ni tshame kahle na magolidi ka siku ra namuntlha ya na ku nghena ka kona ku hijekiwa a ni nga ta n'wi kona no byela ku hi nga fambi hi ndlela leyo mara hambi swi ri tano va yingiseri va Vision FM hi na ntshembo leswaku hi ku hlohlotelekeni eka siku ra namuntlha kwala ka nongonoko wa hina nongonoko it's your responsibility i vutihlamuleri bya wena mingiseri a hi munhu un'we a hi bya munhu un'wanyana i bya n'wina vutihlamuleri ehenhleni ka vutomi bya n'wina n'wina mi teka swiboho swa ku vulavula marito yo karhi lama n'wina mi fanele ku mi teka vutihlamuleri ehenhla ka wona hi ku marito ma na matimba ya ku aka ma na matimba ya ku hodlosa ma na matimba ya ku mi tlakusa ma na matimba ya ku mi yisa ehansi ma na matimba ya ku va ma karhi ma endla leswaku ri munhu a va na nhlohlotelo wa ku kumbexani ni ku ku a nga va a va na ku titshemba kumbe a lahlekeriwa hi ku titshemba marito hi marito ntsena na endla ku ri munhu a va confident kumbe a lahlekeriwa hi confidence ya yena sweswi ni nga fika i kuma ku ri wa vona loko no fika ku ve haku ivi khi endla swin'wana magolidi hi ku bela maku ye ivi kumbe ivi loko khi swi endla hi ndlela yaleyo yani swilo sweswo i swi endlaku the very same thing leswi hi nga ku bela mavoko hi swona ni yi karhi i excela ka swona i va na xivindzi va na matimba i tlhela yi kota na ku titshemba loko karhi swi endla
1: ivi
2: i ya kun'wanyana ivi ya kun'wana ya endla the very same thing loko yi fika kona va ku yowetela ivi i lahlekeriwa hi ku
1: titshemba
2: hi laha i nga ta swi vona ku ri marito ma na matimba loko i kuma nhlohlotelo wa hlohloteleka wa tlakuka mara loko ku ve wa yoweteliwa i kumeka i va i karhi i ya ana har a hari la ka liya magolidi ya ku munhu kuna marito lama yena nwinyi a kumeka ka kha mavula ka yena nwinyi yena hi yeshe loko hi karhi hi vulavula hi leswi munhu a swi vulaka hi va hi karhi hi vulavula yini hi leswi nge le nkarhi unwe i mikarhi yo tala hi leswi va ku swi ri a miehleketweni ya munhu loko ni ku nsuku ile ku vulavuleni na wena nwinyi sweswi loko sweswi hi ku ha maji ile ku vulavuleni na yena nwinyi ile a wu vi khi pfula nomo nkarhi ya ku tala
1: iva
2: i lo hwi loko i tshamini i lo
1: ntsenga
2: ile ku vulavuleni na wena nwinyi loko hi ku ile ku gayeleni ile ku vulavuleni na wena nwinyi ku ri nkarhi wun'wani ku na marito mo tala ngopfu lama i nge se tshamaku i vuriwa hi munhu ma bad wa vona ku ri loko u na ta vula marito ma ka ma nga ri kahle vanhu vo tala lama marito ma kona i marito lama mo ka ma nga ri ku kahle hi lama vona va ngo lo ti vula vona vinyi ku tlula ku vuriwa hi munhu un'wanyana hi ku i munhu a va swaa swa ku heyi ni na badi mina kahlekahle mina
1: ni fanelewambi
2: kahlekahle mina swa mina a swi fambi wa swi twisisani i vula leswi a nga laveki swona evuton'wini bya yena ku ri mina ni leswi mina leswi ya kahlekahle mina hi khale ngopfu ni ri ku zamazameni mizamu ya mina a yi vonaki kahlekahle no ndlela swa hava wa swi twisisa i kuma ku ri i munhu loyi yena a ndlaku yini a va ku a kha lava i le ku ti laveleni ka a ni swi tivi ku hambi ni ta ku i le ku ti laveleni ka yini kahlekahle
1: ni le ku ti laveleni ka hambi nhlomulo hambi
2: o ti hlotela nhlomulo kahlekahle wa swi twisisa i kuma ku ti-problem nkarhi wun'wani ti hindza hi pato a ti laveni ta lavani na yena
1: yena tikoketela
2: titwa yena a ri ku vulavuleni
1: yena tikoketela ti ya ka yena
2: mara hambi swi ri tano magolidi ku na loko hi karhi hi langutisini laniwani ku na vanhu va ku tala ngopfu loko hi karhi hi swi cheka kahlekahle wa vona ku i kuma munhu a va a karhi a vulavula marito ya ku tala yena a ti vula yena n'winyi a ka ti vula marito yo ka yi nga ri kahle a ti vula leswo ka swi nga ri ku kahle a ti vula marito ma bad swinene leswi a swi vulavulaka i kuma ku ri i vulavula swihi swin'wanyana swa ku swona i swihi swin'wanyana swa ku wona wa swi twisisani a ka yena n'winyi i kuma hileswaku i kuma ku family ne yi nga va yi karhi yi nga ri ku ku vulavuleni yi nga va yi karhi yi ku hlohlotela mara wena yi karhi yi ti byela vanhu van'wani va nga va karhi va ku vula leswiwani mara lama nga na ntikelo ngopfu marito hi lama wena i tivulaka wena
1: lama i tivulaka wen'wini ya
2: marito lama nga na ntikelo aka lava va nga va wena na lava nge le va le handle hi lava nga va wena ma nga na ntikelo mara lama nga na ntikelo ngopfu i marito lama wena n'winyi i ma vulaka hi wena n'winyi wa swi twisisa so ni nga ku eka n'wina vayingiseri miehleketo ya n'wina kahle kahle yi yingisela leswi nomo wa n'wina u tshamaka karhi wu swi vulavula loko mo tshama mi karhi mi vulavula nkarhi wun'wanyana i kuma ku ri i magoli mina magolidi ni ta ka wena ni tshama ni kha ni ta ka wena ni ta rila mina swa mina a swi fambi he leswiya mina ni tshama ni karhi ni ta vulavula swo ka swi nga ri kahle miehleketo ya mina yi gina yi teka yi amukela leswiya nomo wu nge le ku swi vulavuleni ku ri mina swa mina a hi swona mina swa mina a swi le ku endleni kahle
1: ni loko ni tshamekahlekahle the negative thoughts always.
2: Exactly. Wa bona loko hi karhi hi hlaya laha ka buku ya swivuriso laha ka ku avanyisa ka 23 hi langutisa ndzimana ya vunkombo Proverbs chapter 23:7 yi va yi karhi yi hi byela kahle ku ri hikuva hi laha munhu a anakanyaka ha kona embilwini ya yena ha kona a nga va xiswona a nga xiswona wa swi twisisa for as he thinks in his heart so is he. What this is leswi ambilwini ya wena leswi wena i tshama ku khi swivulavula leswi vulavula lendzeni what this is leswi ya swa ku i tshama ku khi ku ri swile ku nde
1: what this is
2: e hetelela i va xiswona na wena loko hi karhi hi langutisa lana wa kahle kahle nsuku loko hi langutisa iku wa bona loko iya emahlweni kumbe i tshama hi mikarhi hinkwayo ne i tshama i khi i ti byela leswa ku ri wena u hlulekini. Wena u muhluleki.
1: Yeah.
2: Wena u mutsandzeki. Wena a swi fambi swa wena. A ku heteleleni magolidi. Eta hetelela isungula ku hanya vutomi bya mutsandzeki.
1: Bya mutsandzeki. Yoku lexo karhi i tshame kha ku mina xo karhi ani xikoti.
2: Swi hetelela swi aka iku ma ku marito lama mavulaku ma hetelela ma va vutomi bya wena. Wena mina swa mina a swi fambi mina leswiya na leswiya a ku heteleleni wena i ta hetelela i hanya vutomi bya munhu bya munhu loyi swa yena swi nga fambeki wa swi twisisa loko ku ve wena i tshama i karhi i ti byela leswaku ri wena a wu koti nchumu
1: u nge koti nchumu
2: eventually ne i ta hetelela i hela na matimba ya ku ringeta was this is wong imagine munhu wong imagine munhu loyi anga hetelela ti byela kuri kahle kahle mhamu no loko no apply swa fana no apply la ntsena swi pfuni nchumu e hetelela loyi a ti byela ku ti mhaka ta kuri loko ni khini apply kuna vanhu lava vanga vekeriwa tona ti posto ta kona kuna vanhu lava vanga ti hakelela ku yini njani munhu e hetelela andla yini a tshika na ku ringeta ku heleketa CV ya yena la fana ku heleketa kona hiku yini na hiku yini i tshama kha ti byela ka mina
1: swa fana va ta teka va Mr. Mahuri va ta teka va magolida ande se loko hina hi karhi hi tirha muka hina hi hlamala ku yi nghenise ku yini
2: loko hi vulavula hi vutihlamuleri magolidi hi vulavula hi ku va munhu a va a karhi andlayini a va karhi a xiyisisa leswi a kambisisa leswi yena n'winyi a swi vulaka hi yena n'winyi loko hi vulavula hi vutihlamuleri hi langutisa laha ka ku ri leswi i swi vulaka wa kambisisa wa swi xiyisisa wa swi kambisisa swilo leswi wena i swi vulaka a ko va timhaka ta ku ri wo swi tshika njhe i vulavula swilo swin'wana na swin'wana hi wena n'winyi leswi i swi vulavulaka i hetelela i va swona wa swi twisisa ma vona leswi swi nga swi karhi swi vula yini leswi na swi vula ku kahle kahle i fane i ala wena n'winyi i ala lero inga i ala loko wa switwa ni leri i ala mingiseri ni ri mi ala minga pfumeli mi ala ku kumeka mikari mi ala ku vulavula rifu a henhla ka vumundzuku bya nwiina mi ala ku vulavula ku hluleka a henhla ka vana va nwiina mi ala ku vulavula ku hluleka a henhla ka nwiina vinyi alani swi sweso minga swi pfumeli minga pfumelana na swona minga yimi na swona mi swi ala swi sweso
1: Mugo don't never.
2: Mugo never nada ndoyala.
1: A swi endleki.
2: Swi nga ka swi nga endlekisi swona.
1: Hi tshama hi kha hi vulavula the positive thoughts.
2: Yes.
1: Yeah. Tshama hi kha hi vulavula ti swa positive kahle kahle swa hi pfuna hi ku loko i ku mexo karhi a ni xikoti i to ka yi nga xikoti mara loko i ti byela i fanele byela ku mexo karhi ni ta xi endla
2: magolidi
1: dlina xi endla i tlhela xikota
2: magolidi
1: ya
2: loko munhu a la ta tshama a hlekete 370 ne i ta kuma 370 hi mhaka ya ku yini na loko u fanele kuma 370 swi komba ka akhawunti ya wena u ngheni nchumu loko zi kuma 370 swi komba ku a wu tirhi swi komba ku ri wena emihleketweni ya wena i ku i tshama i planile ku i ta endla yini hi
1: 370
2: a wu tshami i hlekete timhaka ta ku ri loko sweswiwani ni fanele ni endla yini ku ri ni ta kota ku 370 ni nga ha yi kumi leswi nga ta endla ku ri mina ni kuma mali ya ku hindza 370 kumbe ku nga va ku ri ni ya ni ya kuma mali leyi nga ta va yi ri 10 times 370 liyani yi ku 3,700 ni nga ni ya hleketa ku ni endla mali leyi nga ta va yi ri 100 times liyani yi ku 37,000 once watch this is amatshango yi ku va 370 se yi va yi hundzuka 37,000 ku i hleketa something leswi nga ta ku endla ku ri wena i va something better than leswiya swo ka swi nga ri ku nchumu phela loko i ze loko hi vulavula hi timhaka ta ku ri u kuma 370 swi komba ku ri wena a wu le ku kumeni ka mali loko zi qualify u kuma 370 loko hambi ko nghena 400 ande ka akhawunti ya wena va ta ku byela ku va ku tsemini that's why un'wana loko u kombela mali un'wana loko u kombela mali i ta ku byela ku ri i nga ni cheleli ndzeni ka akhawunti hikuva ta ni tsema 370
1: ku 370 ni nge yi kumi ande xin'wana mi kuma ku Mr. Mahorani munhu i chava ku ya maketa a ku ixi loko no maketa 370 ya ni tsemini 370 yi ta ku tsema yes mara lexi ndlaku ku hi mhaka ku 370 a na a nga tirhi ye wo pfuka a tse i ku lava n'wi khensa ku va a karhi a tihanyela se loko 370 leyi a nga yi kumi i twa ngaku i lahlekeriwile.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Impela bengiserva Vision FM xivono ematima kasi wisa sweswe ka nengono kwa hina hi teka vutihlamuleri ka sekarhi wa 1432 ku ri ti 6 n'hweti ya vu 6 2026 kasi ya fambisa sweswe loko ri mina ma fambisana yena suku magolidi kusuka kwala lwandlamuni kasi swa tetani vayingiseri hi le ka awara liya ya hina ya vunharhu. Kasi loko laha ku yiku 3 o'clock hi ta va hi nghena ka awara liya ya hina ya vumune ya ku hetelela eka siku ra namuntlha kasi va yingisela kasi hi borini hi borisana hi matimba ya marito ya ku matimba ya na marito a hi vulavuleni hi vulavula hi pima kasi mi nga rivala ku hi kuma laha ka swihondzo leswiya swa hina swa mune ntsena va yingisela lexi ngo 88.5 90.0 98.8 101.7 megahertz va yingisa ra hina va Vision FM kasi mi nga rivala ku hi kumala ka audio streaming xa hina lexi ngo www.vision.co.za kasi switatana va yingiseri hi burini lani hi karhi hi hlamuselana hi timhaka ta matimba ya ririmi ya vayingiseri loko hi vulavula a hi tshameni karhi hi vulavula swilo swa positive hi hambana na swilo swa negative leswi mi kuma ku a swi pfuni nchumu munhu a ve na ku titshemba munhu a va na self confidence ya i nga tshame karhi hikwame xo karhi ni nge xi koti xo karhi ni nge xi koti tshame karhi hi ti byela siku na siku ku mehe a ni tsandze hi nchumu hambi swo karhi swi ku tsandze ta ve karhi ringetela mundzuku loko swi ku tsandzeni mindzuku leriya rin'wanyani wa ringetela ku hatolo ni tsandzele swo ni tlhe ni zama namuntlha kasi laha ka awara leyi vayingiseri hi ta va hi karhi hi languta ri hlevahleva na mavarivari leswiya swa ku a va ri va ra hi tivi na swa ku hi karhi hi hlevahleva na ti-cale speech kahlekahle swo fana na leswiya lexin'wana hi vulavulaka hi xoho eka siku ra namuntlha problem leyi nga na yoho leyikulu eka ti-community i ku hleva ku hleva ku hlevahleva ni ku hey mi swi twini ku va ri yini va ri wena i tenge a swi tshamisekanga a swi laveki swo fana na sweswo vayingiseri kasi loko hi swi languta vanhu va ku tala va onha swilo swa vanhu hi information leyi mi kuma ku a hi yona vayingiseri information ya ka yi nga ri yona a yi laveki ku va ri a yi tirhi na leswiya swa ku mi kuma ku ha loko mi tshameni a na ma swi tava ku munhu wa tikhandlela xitori a ku hawa loko o ze a khandla xitori xexo xi pasa byela un'wanyana luya un'wana a byerisa byela mi kuma ku swilo swi dlina swi duma tiko hinkwaro ku ve ni information yeleyo a hi yona and a yi tshamisekanga ri hlevahleva vayingisela a ri laveki ra onha ra destroya swi nga ha mi kuma ku sweswo swo fana na sweswo mi kuma ku hawa ni tekiwini ni tekiwi kahle vhelevhele swi loko ni fambeleni le mafurheni mpfampfampfa ni suka ni ya ni ya hleva mina ni nga tshama kahle ni ya ni ya hleva ni hleva hi swilo swa ka swi nga ri kahle vayingiseri mi kuma ku hawa swi dlina laha mi kuma ku a va ku magolidi hayi makoti lowa i hemba ngopfu makoti wa mavunwa a swi kutani ya se na nuna a dlina swi twisisa ku me ni nge swi koti ku tenga siku na siku nsati wa mina wa hleva nsati wa mina mi kuma ku na nuna wena i dlina karhala hikuva wehe nsuku magolidi i na ri hlevahleva ngopfu swa va karharisa vavanuna van'wana sweswo va ku hina leswo karhi hi nge swi koti magolidi wa hleva na nuna wena ku hayi me ni nge hi swi koti hikuva munhu a hleva ku hleva hi swona mara hlevani hi leswi swa kahle mi vulavula swa kahle mi ku xi mi ku vonini xave movha wa kahle ende movha wa yehe wa n'wi fanela naswona sweswo hi ku hleva ni n'wini wa swi anga swi tangi hayi swa ku mi hleva mi ku a swi n'wi fanele swi fanela ma kahle kahle xin'wana lexi hi nga tata ka xona vanhu van'wanyana va famba va vulavula mavunwa loko va borhekini munhu mpelampela khandla mavunwa makhandla n'we munhu a mpelampela tikhandlela mavunwa suka. afika ta afika kwa Mr. Mahori ya mina swingete ina ai shona ai ale maboreka mara menga boreki hi ku khanda mavuno mavuno ya kahle mavuno ya kahle mavuno ya dlayisa va fini va ku tala emaka mavuno hi ku vulavula mavunwa hi ku famba va haxa mavunwa eka swilo swo ka swi nga ri swona anake na hambi mi twe timhaka loko ti nga lavi wena a swi lavi wena tshamisa sweswo kwalano hambi swi twini ku hawa va ri magolidi swi ngete yini yini yini a swi lavi n'wina tshamisani sweswo a hi ti dyondziseni hi hambana na mavunwa ku hleva na mavunwa a swi tshamisekanga va yingisela kasi loko hi ya ha ri kwalani ke vanhu van'wanyana va swi kota ku haxa mavunwa hikuva na yini va na jealousy jealousy ya dlaya ni ri jealousy ya dlayo mi kuma ku munhu i na xilondzo xa jealousy ambilwini ya yena hikuva munhu a humelerile yena hi ku i na mavondzo hi ku mani mani a swi n'wi fanelangi swi fanele mavondzo ya lama ya ta ku dlaya a hi hambanene na mavondzo jealous yi ta mitima loko ku ve ni mehe na ha kombisa lani ku ni na ku xava movha wa miliyoni ivi movha lowo wa miliyoni mehe ni wu xava ku ve ni va mani na va mani a va nga langutiselangi ku ni nga ha tshuka ni wu xavini movha luwa wa miliyoni se va vona ni n'wi xavini va nga ha khoma hi vabyi bya mbilu munhu a nga ha lova na ku lova ku lova straight munhu a ti fela hikuva a nga swi langutelangi swo fana na sweswo a nga swi langutelangi ni nga ha tshuka ni xave movha lowa wa miliyoni se ivi munhu a fa a ti fela a fa and then a heta ku lahla mhaka jealousy jealousy ya vangela mavabyi ya mbilu jealousy ya vangela loko mi twa va ku a swimanimani a ke yini na ku rhurhumerisa ya rhurhumerisa jealousy mi kuma munhu loko va n'wi byee timhaka va ku a hi vone magolidi hi loko makeni ka yindlu yin'wana ya mavayivayi munhu loyi wa jealousy mi ta ku vana rhurhumela tla hi a mi hembi mara mi vula ku mi swi vonini mpelampela hi yena na ma swi vona i jealousy sweswe na swona i rhurhumela i nga si byeriwa na timhaka kasi van'wanyana va ri munhu wa jealousy i byeriwa na mavunwa mi fika mo khanda mo ku loko i ni langutisa sweswi ni ngete ta ni kume 13,000 ka akhawunti ku a ta hatla a ti fela hi mhaka jealousy a ni xin'wana na xi loko vanhu va humelela va ringeta ku va na swa kahle yehe a nga swi lavi i na jealousy mo byela mo ku mi ni wele hi timali mali munhu to karhi ka akhawunti ya mina mi ta n'wi vona i ta va na xitlhavo xa le mbilwini ku why swi kume hi yehe munhu luya swi nga kumanga hi mina ya dlaya jealousy va yingiseri jealousy ya dlaya yi tlhela yi vangela na mavabyi va ku munhu na mavabyi a hi matiko mavabyi ya njhani kasi jealousy yi n'wi khome hi tiwacheni loko a yi hala na yi hala loko a yi hala yi n'wi koka se a swi laveki swo fana na sweswo kasi ku na vanhu van'wanyana va fambaku va vulavula mavunwa hikuva i va lava ngopfu attention i ti-attention seeker va ku magolidi na attention loyi i na attention yin'wani ya ku chavisa a ni kwala mi fambaku koho mi karhi mi vulavula mina swi ku yiniyini mi famba mi vulavula mavunwa hi ku mi lava ku voniwa mi lava vanhu va ze va mi vona va swi tiva ku magolidi loyi wa hemba ma swi tiva ku mara swa chavisanyana na muganga wu swi tiva ku loko i lava timhaka ta tikumaka julia ku nga mehe magolidi loko i lava swiyiniyini i ta swi kumaka julia ni vula mehe magolidi ma swi twisisa va yingise swi very wrong swa chavisa swo fana na sweswo muganga wu swi tiva ku hawa mahungu yo karhi magolidi ya nge n'wi hundzi ha beja and then mpela loko va ta vukaka mahungu ya so hi mi attention seeker ni ni lava ku voniwa va ku mahungu ya so ni madava va ku ha ku tiva se mara but responsible people understand ways can damage life. Vanhu va responsible.

0: nyana xa careless wa swipisisa lexi munhu a xi vulavulaka xa careless xi kumeka xikarhi xi destroyer e relationship yin'wana leyi nga endliwa malembe ma ku tala swinene wa swipisisa i kuma ku ri loko munhu a fika a vulavula marito man'wana a vulavula a nga tihleketangi marito malama ma onha vuxaka byin'wana lebyi nga endliwa kumbe byi nga vumbiwa malembe lama ku tala wa swiwana se loko swa ha titani emagolidi i mhaka ya ku ri loko munhu a nga se za a repeat-a information a nga se repeat-a mavarivara a nga se teka mavarivara a ma hundzisela mahlweni ku na vo tala ngopfu magolidi a nga twa ku ri swi veri swimanimani i lovini ivi yena a hundzisa a byela un'wana ku swimanimani i lovini hi ndlela yaleyo swi gina swi duma ku ri swimanimani i lovini ene a swi confirm-iwanga swisweswo a wu sure hi swona se laha hi leswi hi ringeta ku la ta vula swona i timhaka ta ku ri loko munhu a nga se hundzisela information kumbe vuxokoxoko byo karhi amahlweni kumbe loko munhu a nga se teka mahungu a ma hundzisela ka munhu un'wani ne a kumeki a va a karhi a ti vutisa ku kahle kahle i ntiyiso swi leswi na
1: swi nga va swi ri na ntiyiso ku fika kwini
0: ene xin'wana munhu a fanaka a ti vutisa swa fanela ku ni swi hundzisa swihi leswi na wa swi twisisa
1: ya
0: lexi a fanaka ti vutisa xin'wana munhu i timhaka swilo leswi swa pfuna na wa swi twisisa swi ya ku pfuneni kumbe swi ya ku
1: onheni na ntiyiso wolowo
0: loko ku ve nhlamulo ya kona i e-e aka xin'wana na xin'wana xa swivutiso leswi hi nga swi vula ku ri i ntiyiso swa fanela swa pfuna wa swi twisisa hambi ko va ku ri e-e aka xin'we ntsena hambiloko ko va ku ri ntiyiso mara i kuma ku ri ene i swa fanela mara i kuma ku ri a swi pfuni ani
1: ya ntiyiso
0: swantswa i miyela
1: ya wa miyela
0: fana laha i dyaku hi kona i tshama na swona i tshamisa sweswo
1: hundza swi lavi wena
0: a swi bohi ku inana tshamisa sweswiyani i miyela na swona i tshama na swona hi ndlela yaleyo wa swi twisisa ku ri loko nhlamulo ya kona yi va yi ri e-e aka xin'we xa swona sweswiya miyela a swi bohi ku vulavula wa swi twisisa
1: ya
0: yin'wanyani mhaka leyi hi lavaku vulavula yona a ni ku ri leyi a ku ri timhaka ta yini ta mavunwa ku hleva
1: rileseaseaseva
0: ku va munhu a va n'wi khidzakhidza
1: leswiku va ku ri yena va ri ni twe va ra yi tirhi ya
0: nkarhi wun'wani munhu a nga vuli na ku va ri i ri ku endleke swiyiniaasinanini ku ve na i nga ku a ri kona a
1: ku ve timhee magolidi ni fika ni ku va ri
0: se eka vayingiseri va Vision FM a hi swi tekile enhlokweni sweswo ku ri loko ku ve hi fika hi kuma mahungu yo karhi hi ti vutisa swivutiso leswi ya swinharhu ku ri i ntiyiso na
1: a pfuna
0: ivi hi kuma ku i ntiyiso na
1: loko
0: loko hi nana i ku ri swa fanela ku
1: ni
0: nga swi vulavula
1: na
0: swa boha ku ni swi vulavula na ivi tlhe ti vutisa ku ri swi ya ku pfuneni swi leswi na a ni nkarhi wun'wanyana i nga fiki swi vula sweswiwa i kuma ku ri okay hi leswiwana ni magolidi i fika i vona nsati wa munhu a ri na n'wanuna hala dorobeni loko u n'wi vonini hi ndlela liyani i fike hlangana nuna wa yena wa n'wi byela ku ni vone nsati wa wena a ri na n'wanuna hala dorobeni number one i ntiyiso na ina a ri na n'wanuna himpela hi swona swa fanela mara swi ta pfuna na loko i swi vula ku swi ya pfuna n'wanuna ku a tiva ntiyiso loko a tiva ntiyiso ivi ku endleka yini loko se hi ku ve swa pfuna swi pfuna yini swi ya pfuna ku ri vuxaka bya vona byi seyivheka byi va byi ri safe kumbe njhani na
1: kumbe vanhu va dlayana ke ya swi
0: ina i nga n'wi voni ri na n'wanuna kambe i xigangu xa yena na i munhu loyi a hlekaka na yena na kumbe i malume wa yena sweswi kumbe i khazi wa yena wa swi twisisa
1: loko mahungu ya nga lavi hina a swi bohi a swi bohi ku hi famba hi mavulavula ni ku ha Mr. Mahuri va ri xingete swi ku loko swi nga lavi mina
0: yin'wani mhaka ni lava ku vulavula hi yona ni nge siza ni hambana wena te ni hambana wena nkarhi lowani ku na famba ni nge siza ni famba ne yin'wani mhaka leyi ni twaku hi nga ku i mhaka ya nkoka ku hi nga kumeka hi va hi karhi hi vulavula hi yona i mhaka ya ku kwata na ririmi loko ha ha sungula leyini hi ve hi karhi hi vulavula hi swona masitwisisa wa vona loko hi la ta vulavula hi ku ri swin'wanyani xa swikambelo leswikulukumba

0: loko swi ta eka vukulukumba kumbe vutswatsi bya munhu kumbe maturity ya munhu.
1: Yeah.
0: Indlela leyi munhu a kumeka ku a vulavula hi yona loko a kwatile.
1: Mm.
0: Indlela leyi munhu a vulavula ku hi yona loko a hlundzukile. Ani se hi la ku tirhisa Xitsonga xo hlantsweka.
1: Mm.
0: Indlela leyi munhu a vulavulaka hi yona loko a hlundzukile.
1: Mm.
0: Ku ri loko u hlundzukile u vulavula njhani magolidi?
1: Yeah.
0: Wena loko u hlundzukile i vulavurisa ku yini? I yini leswi swi vulavulaka loko u hlundzukile? Swi nga endleka i ri un'wanyana wa ku bulusa nhlamba loko u hlundzukile. Swi nga ri na mhaka ku yini? I yima laha i sungula no huwelela.
1: Swi nga khatale ku ku na vamanu.
0: Se a wa byeli yena loyi byelaka yena. Se i byela tiko, i byela muganga, i kuma ku i byela lwandlamuni liya hinkwayo. I yima layana.
1: Ni va teka hi nhlamba mani.
0: Mara i byela munhu loyi nga na yena.
1: Ni ka ni byela munhu loyi nga na yena.
0: Ni andri magolidi na nuna. Ni vula ku mara ni hola ta kombisa ku ri i ki byela nuna kaya.
1: Ni ka ni n'wi hlamba laha.
0: Wa swi twisisa?
1: Tiko ri ku hiya.
0: Xin'wana xa swikambelo leswikulukumba. Swa ku ri munhu i matured ku fika kwini kumbe i kule ku fika kwini emiehleketweni. I mhaka ya ku ri u vulavula njhani loko a kwatile. U vulavurisa ku yini magolidi loko u kwatini wena? Wa swi twisisa? Munhu un'wana na un'wanyani ne a nga kumeka a karhi a vulavula marito ya kahle, a vulavula kahle, a vulavula hi tintswalo loko swilo swi kisi famba kahle. Wa swi twisisa ni? Kambe i yini lexi endlekaka loko i vavisekile? I yini lexi xi va ku xi endleka loko wena magolidi vavisekile? Loko munhu a ku vavisini wena wa suka i ya ka WhatsApp status i sungula ku tsala ku ri mbyana liya yini yini swi ku yini njhani hinkwaswo. Munhu un'wana na un'wanyani ne loko swilo swi famba kahle i na capability kumbe i na vuswikoti bya ka a nga kumeka kha a vulavula swa kahle. Ku hava munhu na ku ndunduzela ni va nga ku ndunduzela va vula swihi swin'wanyana swin'wanyana va ku dyela marito ya kahle lama nga ta ku endla i smile hambi ki nga swi lavi. Hi mhaka ku yini na swilo swi va swi karhi swi famba kahle. Kambe loko i vavisekile magolidi. Magolidi loko u vavisekile wena.
1: Mina.
0: Mi yingiseri kwala mi nga kona. Loko n'wina mi vavisekile. Ku humelela yini?
1: Ya, va yingisera va hi byeli ku vuwa kwatini ku. Va dlaya. Ya.
0: Ku humelela yini loko mi kwatini? Ku humelela yini loko n'wina mi ri disappointed? Kuma ku ri ku na swi swin'wana swi
1: mi nga swi langutelangi ku swi nga endla hi magolidi kumbe mitsemana.
0: Wa swi emagolidi a wu n'wi tshembini.
1: Muka ni n'wi tshembe ngopfu.
0: What happens? I yini lexi humelelaka? I yini lexi humelelaka magolidi loko i ri frustrated? Wa swi twa i kuma ku ri
1: ni hlundzukile ma.
0: Swa ku ri wa swi twisisa ni? I yini? Iku ma kuri chine ku nyangatseni xihlangi kaya mani e hala tlhelo i ta ikhiti twela swa wena hi lomu i ta ku hi kona.
1: A swi hlekisi ba yisi.
0: A swi hlekisi loyiwa swihlangi swa hakela hi mhaka ku e kuma swihlangi swi kiri ai wena swi ku yini swi ku yini.
1: N'wana.
0: Wa swi twisisa ku ri xana i yini leswi swi endlekaka loko mukwatini munhu wana unwanyana ni ku valola swa kahle
1: ina action ye
0: ina action ye
1: munhu loko a kwatini ina action ye
0: magolidi xi kahle ngopfu munhu wa kahle ngopfu wa vona ni a ndzi mahlangana munhu unwana wa ulunga ku fana na magolidi a hi magolidi ni kwatisi loko ini kwatisini ni si ku humelela yini loko seni kwatini ana swa famba kahle hala kunwanyana hi hani swa vanhlangana hayi na ku hava na wungu wansa to fana magolidi ku hava se loko munhu akwa tinse ku kwa hundzuka laka ku ri ku hana wungu wansa to fana magolidi mara ku nga hari swa kahle se
1: ya ba yingiseri va fana va hejera ku vola ku va hlundzukini va endla va yingiseri loko hi ya hi kari ya dyondzisana loko mu 0637307890
0: va na right ya ku va nga
1: nghena hi kari hi vulavula ma nghena mi hi byela ku a loko n'we mikwatini mi endla yini kwala xikarhi karhi hi burisana karhi hi dyondzisana swo fana sweswiya mayanghena mi hi byela voice note pfulekinline 2 na hi ku 0631320818 mi hi byela ku loko mikwatini mihlundzukini mi vavisekini munhu hambi betrayini kahle kahle
0: ene nkarhi wun'wanyana magoriti leswi va nga nghenaka va vulavula swona hambiloko ku ve i kuma ku ri i mayelana na leswi hi va ku hi ri ku vulavuleni hi swona hi nkarhi wolowo va kumeka na vona va karhi va nghena loko va ku ve va vula ku ene hi swona kumbe va ku ha swona sweswo we kumbe va nghena ku mi ndzeni hlangana na swona
1: na loko ve mi tshame mi hlangana na swona hi munhu a mi kwatisa mi hi byela ku n'wina loko munhu a mi kwatisini hi ndlela yaleyo mi teka action ya kwihi a lava n'wana va kwata munhu a kwata rapane
0: twana nsoko bibele yi ri nhlamulo yo olova yi susa vukarhi kambe rito ro tika ri pfuxa vukarhi wa swi twisisa hi marito man'wana ku wena i hlundzuka magolidi i nhlamulo yo olova ku susa vukarhi ka wena nhlamulo ya ku olova vo loko wo ni vulavula hambi u ta ikwatini ka mina ivi mina ni fika ni olova wa swi twisisa ni ni nga fiki na mina ni la ta tlakuka ni ya le henhla na wena hi tlakuka swin'we hi famba hi ku hiniwa hi ta gina hi yimisana hi gina kumbe hi cacana kumbe hi hlongorisana na hinani hi a ni loko ku ku caca phe hala ka malamela loko caca phe ku rhuketela
1: ku hlongorisana
0: hi hlongorisana hi swigiya na mabanga na swiyini yini hi mhaka yini hikokwalaho ka marito lama nga huma nun'wini nhlamulo ndlela leyi wena tanihi nsati i hlamulaka nuna xiswona ndlela leyi wena tanihi nuna i hlamulaka nsati xiswona ndlela leyi wena tanihi n'wana u hlamulaka emutswari xiswona i kuma xin'wanani xa wena magolidi xi hlamula mhani kokwana wa xona xi va hlamula hi ndlela yin'wanyana i ri kona i karhi swito i ri kwalaya nhlamulo yo olova yi susa vukarhi kambe rito ro tika ri pfuxa vukarhi swi sweswani hi swi kumaka ka buku ya swivuriso ku avanyisa ka 15 i verse 1 yaleyo hi xinghezi khi ku a soft answer turns away wrath but a harsh word stirs up anger ya va vona loko hi karhi hi langutisa kona kwalaa ka ndzimana yaleyo ha magolidi ku ri rito ro tika ni kumbe rito leri nga na vukarhi endzeni ka rona marito lama ma ku ma talele hi vukarhi endzeni ka wona leswaku ri u kuma ku ri ni ku byela marito man'wana ma ku tika hi ndlela yin'wanyana ni ku vulavulela marito ma ku loko ma ta ka wena a
1: mave na la tlhelo ni hlundzukile
0: wa swisisa ni
1: a swi tshamisekana
0: marito lamani wa ta magolidi loko ni ta ni kwatini na wena i ta hi marito man'wanyana swa ha fani na ku teka i petiroli i chela endzilweni a wu timeli ndzilo i endla leswaku ndzilo wu pfurha swinene hambiloko wa ku ri xindzilwani xitsongo xa gina xi tlakuka xi va dyindzilo
1: byikulukuluwa
0: swi twisisa lero mhaka hi leya swa ku ri i twa hi xitsongo va ku mhakanyana yi pfuxe timhaka
1: seyikulu
0: mara ni ku byela ku ri ku na hi swo va swi vitanaka a gentle response loko munhu a ta a ka vulavula a ta fika ku rhuketela a kwatisa hi leswi nga n'wi kwatisa ivi i miyela i n'wi yingisela kha vulavula ivi na loko i n'wi hlamula i n'wi hlamula kahle
1: n'wi hlamula kahle
0: swi va swi karhi swi fana na loko i teka mati a ni i ma chela endzilweni lowu nga ku vumeleni ku ndleka yini loko u chela mati ndzilweni wa timeka hi swona loko u teka petiroli i chela ndzilweni hambi ko va ku ri ri tlhongo ri ngo lumekiwa ra ha ri ku pfurheni ri nga laha hansi fiki dibela petiroli laha henhla wa swi twisisa ku va dyindzilo byi kulukumba wa vona vutihlamuleri magolidi swi vula ku va munhu a karhi a kota ku lawula ririmi ra yena munhu a nge se za a nge se za a lawuriwa hi ririmi wa swi twisisa ni vutihlamuleri i ku kota wena ku va wena u kota ku lawula ririmi ra wena ni ririmi ra wena ri nge se ku lawula
1: ya
0: ku na vanhu van'wanyana wa swi tiva ku ri swo boha loko ku ve ko va na mhaka ni i ta yima laha na sungula ku rhuketela
1: rhuketela a twa hi mana mani
0: se a ta ha byeriwinani nkarhi wun'wani u kuma ku nkarhi wun'wani i kwatise hi wun'wani kun'wani i ya yima lani a sungula ku rhuketela a gega nhlikani lowu ya hinkwako ku vusiku
1: na loko ku ve ni wena yehe mi tshame mi holova lembe ra khale i ya tlha pfuka ku gege hi mhaka
0: swimanimaniwa swi twisisa
1: aswitshamisekanga
0: se vutihlamuleri i ku kota ku lawula ririmi ra wena u nge rona ri nge se za ri ku lawula
1: ya
0: wona kuri a hi nchumu nwana nwana magolidi a hi nchumu nwana nwana uta ku mhleketeni ya wena u fana ku huma hi nomo wa wena what this is
1: yeah
0: ilero a hi mi ehleketo inwana inwanyani leyi nga kona lende ka byongo bya wena i fana ku yi huma hi nomo wa wena loko u lata swi langutisa loko tshame wa rihleketa thaka magolidi loko swi humesela handle hinkwaswo swi vulavula swi swin'wana na swin'wana leswi swi vulavula leswi swi hleketaka swi nge swi huma loko a hi ngo i kuma ku ri munhu swi swin'wana na swin'wana leswi a swi hleketaka a swo huma ku va ku ri na xikrininya laha henhla ka nhloko ku tlanga swilo leswi munhu a swi hleketaka a hi ta chuha ngo kasi na loyi wa swi hleketa swilo swo tani mara mhaka i ku ri vanhu vo kota ku swi sivela swi nga humi hi milomo ya vona va swi siva ku swi nga humi hi milomo ya vona
1: wa swi siva ya
0: ene ai emotion inwana inwanyana ai ai switwisi nwana swinwanyani leswi fanela ku swihumeseriwa handle immediately what this is
1: someone fanela nge tingisela
0: wapo loko hambu vula swinwana swini kwatisa magolidi ne that's why ni vula ni ku mina loko munhu ani kwatisini lexi ni fanela ku ndla xona lexi ni rhandza ku ndla xona I walk away ni famba nyana ni hambana nyana na swona what this is ani hiku loko no va ni ri kona kwalano ni ta kumeka ni expressa anger ya mina kwala na kwala and loko no ze ni humesela anger ya mina a handle that's why ku byeni ku ni nge zwi na ku tisola ni tisola a ni swi sweswo ni va ni karhi ni swi mina loko ni swi vula hi nkarhi wolowo what is the point ya ku ni fanele ni kumeka ni va ni karhi ni tisola ka swilo leswi swi endla hi vomu
1: munhu a tlhela ku sorry se na ta amukela sorry liya
0: so a hi emotion yin'wana yin'wanyani ne leyi munhu a fanelaka a yi humesela a handle a yi expressa kwala na kwala wa swi twisisa swin'wana swi kahle ku munhu a tikhoma loko ri ku rila nkarhi wun'wana ya rilela ni ti ka yindlu sweswi mina ni rin'wana na ni titani ni twa swi leswaku swi fanele swi endle ndzi ro a xikarhi ka vanhu wa swi twisisa ni famba hi ndlela ni ri dorobeni wa swaki ni huma byanini ve
1: mara yena vavasati swa hi fanele famba ka
0: mara a swi vuli ku ri loko i nga se tshama i ni vona ni khe ni rila magolidi a ndzi tshama
1: a swi vuli ku a mirini
0: a swi vuli ku a ndzi se tshama ni rila wa swi twa ni ni nga ku nyika xikombiso sweswiwani ne there was a funeral a friend of mine passed wa swi twisisa ni tini ni ta haxa moyeni ni khi ni haxa kwala sweswo swi nga tivi hi munhu loko ni famba ni yandlwini a ni rila ni ri nexe wa swi twisisa ni mara hi mhaka ku yini na ku na minkarhi laha ka ku ri ku na ndhawu na nkarhi wa ku ri swilo swo karhi munhu i fika a swi humesela
1: a swi endlela kona
0: wa swi twisisa mara a ku zangi ku va na munhu loyi a nga tshama ni twa moyeni khi
1: Vona,
0: let me tell you. Wa vona kuna siku leri efeke i ta ta nghena moyeni wena i nghene hi 9 ni kumbe ni khi ni huma moyeni. Wena i ta ta nghena hi 9 kwala. A ni khi ni haxa ivi ni huma a ni ri ku tweni ka ku vava. Wa swi twisisa. Ene leswi ni nga hani ya swi twa ni sungule ku swi expressa ni ri nexe ni ri rhumela
1: mi lo tshama mi lo ta
0: ene a wu swi tivi sweswi i swi tiva hi ku ni le ku swi vuleni a wu ta hetelela nga swi tivangi loko a ni nga swi vulangi wa swi twisisa ni ku ri ku na nkarhi ku na ndhawu laha munhu a fanaka a humesela swin'wanyana a
1: matitwele ya yena
0: wa swi twisisa ni wa vona nkarhi wun'wanyana vutlhari emagolidi byi va byi ku byela byi ku phosa byi ku brika yima
1: kwalano
0: vutlhari bya ku byela magolidi byi ku byela ku ri ehleketa
1: ya think ya
0: vutlhari magolidi bya ku byela ku ri khongela
1: ya pray
0: i swi twa ku ri i hlangana na xiyimo xin'wana xa ku tika ku yini yini u nga ku munhu u ngo n'wi landza i ya n'wi ri vutlhari byi ku byela byi ku khongela
1: byi ku pray
0: xiyimo lexi hlangana xa khongela magolidi loko se i ya heta i ta va i vuhlini nyana
1: ya
0: loko se i ya heta i ta va i swi humesele a handle i byela wun'wanyana i byele mani xikwembu loko karhi khongela ivi vutlharani loko se a ni wona byi ta ku byela ku yini byi ta ku ho byi ku hleketa
1: byi ku think
0: byi ku byela byi ku khongela
1: pray
0: ivi byi ku yini se i nga vulavula
1: ya you can talk
0: wa swi twisisa
1: yebo
0: kwalaa ka ku ri brika yimanyana ho yima hoho hleketa
1: ya
0: Kongela. A ndaka swona vulavula.
1: Vulavula.
0: I ta swi vona ku ri na marito lama i nga ta ma vula i ta vula marito lama i nga ma hleketa. I ta vula marito lama ku ta va ku nga ri i nga ta va ku nga ri na ene ku nga ta va ku nga ri leswi hi Xinghezi swi vitanaka ku ri emotional response ne. Ku ta va ku ri something that is rational i nga rhanga i swi hleketa. Wa swi twisisa. It's not out of anger, it's not out of i swi hleketini loko i teka xiboho seni. I teka xiboho lexiya xa ku ri na loko i ku se na huma ka swilo leswi ne i va i rhange i swi hleketa A hi swimhaka ta ku ri i ta ku na huma hi ku hikwatini i se tlhi i tlhi byela na vanhu ku a mina humini va hlamala se va ku vona se yi
1: tlhelelinieleriwehepuntisa
0: wa swi vona so i mhaka ku vutlhari swi ka swi ku endla sweswo leswaku loko i hleketa wa ku yima hleketa ti hleketi kahle and then ivi khongela va ku hawa se hi nga vulavula wa swi twisisa
1: ya
0: so eka nkarhi wa sweswi ne a hi ta ku a ka va yingiseri wa swi twisisa hi kumeka hi va hi karhi hi reflect-a swin'we hi karhi hi langutisa endzhaku swin'we ne ku kahle kahle wa vona ku va yingiseri leswi va fanaku va swi ehleketa wa swi twa ni va ehleketa ku na swivutiso leswi va fanaku va swi ehleketa ni ku ri mi nga ehleketa hi swivutiso leswi va yingiseri va Vision FM ku kahle kahle hi wahi marito lama nga vulavuriwa ehenhla ka n'wina loko ma ha ri ku kuleni marito man'wanyana lama ni nga ta ku ri ni le ka siku ra namuntlha ma ha vuya ku nga va ku ri marito ya kahle ku nga va ku ri marito
1: yo vava
0: ku nga va ku ri marito ya ku i marito ma ku ma aka kumbe marito ma ku onha
1: yo ka ya nga aki na
0: ma swi twisisa hi wahi marito lama nga vuriwa ehenhla ka n'wina loko ma ha ri ku kuleni marito malama ma kumeke makarhi ma mi aka kumbe ma hodlosa na xana marito lama vuriwaka ehenhla ma vulavuriwaka ehenhla ka n'wina ka nkarhi wa sweswi futhi hayi lama vulavulaka vanhu van'wanyana futhi hi nge hi vuya lanwa hi wahi marito lama n'wina n'wini mi ma vulavulaka hi n'wini
1: mi ma vulavulaka loko mi tshamini n'wina n'wini
0: hi n'wina n'wini
1: hi n'wina n'wini ku nga va ya swa
0: va kha va vulavula lavayani va kha vula loko mi yima mi langutisa xiyimo lexi mi nga ka xona mi langutisa vutomi bya n'wina ka level leyi mi nga ka yona hi wahi marito a ni nkarhi wun'wana ha yima hina vanhu hi langutisa hi vona tintangha ta hina hi langutisa hi vona lava hi nga dyondza na vona xikolo hi langutisa hi vona lava hi nga kula na vona ivi hi langutisa hi karhi hi langutisa swiyimo swa vona ivi hina hi ti langutisa hi wahi marito lama hi ma vulaka hi hina
1: vihina ya
0: what is it that I'm saying about myself
1: yeah
0: marito ma n'wina kona mi nga yingisela mi ri kona mi yingisela Vision FM i marito lama ma nga le ku akeni
1: kumbe
0: i marito lama nga le ku createni ka ti-limitations lama endlaka leswaku ri mi limita na n'wina mi ti byela a ni ri ku ri ku na i marito lama ku ri ma mi pfulela ku ri mi famba ma mi pfulela tindlela mi kota ku vona ndhawu yikulukumba ku ri ti-option ta n'wina hi letiwani kumbe i marito lama ma fikaka ma mi limita ku ri ha-e wena yi fanele hi leswi ntsena kumbe leswo
1: karhi a swi ku fanelangi ya
0: mi nga kumeka mi karhi mi rhumela voice note va yingisela Vision FM kumbe mi kumeka mi ba riqingho eka 063 730 7890 063 730 7890 nomboro yeleyo line number 1 ivi WhatsApp line ya hina ku tlhela ku va yona nomboro yaleyo 063 730 7890 kasi ku na line number 2 la mi nga kumeka mi karhi mi ba riqingho na kona hi liya ya 063 132 0818 hi ndlela yaleyo kambe loko hi va hi karhi hi ya mahlweni magoliti va ta va va karhi va joyina va ta va kha va rhumela lavo rhumela hina hi va hi karhi hi ya mahlweni na nongonoko eka ndzhenga wa siku ra namuntlha nkarhi wa hina wu karhi wu hi veka kahle laha ka 9 ya timinete ku bile awara ya 3 eka ndzhenga lowu hi le ka wuri yo hetelela ya nongonoko it's your responsibility i vutihlamuleri bya wena wena muyingiseri kwala mi nga kona hinkwako a swi na mhaka mi nga mi ri le koni xichavani municipality kwele ka Malamulele mi nga mi ri ka Mhinga mi nga mi ri ka ka Nhombelani mi nga mi ri ka Makumeke mi nga mi ri ka Xithelani Jim Jones kwihi kumbe kwihi hinkwako lami nga yingisela mi ri kona ku na le Merve B ni twe va ku ku na le Merve A va ka Merve A vete Merve ya vete vete Merve A kumbe Merve C le aka Jilongo ni twe va ku leme ni twe mani nani mani ma fanele nga ku veri le Merve C hambi Merve A hambi Merve mara i Merve na yona yi katsiwa kwalaho ka ti-Merve mara muyingiseri wa Vision FM swi nga ri na mhaka leswaku mi yingisela mi ri kwini mi nga va mi ri Hlanganani mi nga va mi ri Giyani mi nga va mi ri Palavula kumbe le France Green Farm ka Man'wamatatani mi nga mi ri Orange Farm kumbe mi le kumbe mi le kambe mi ri le kwini kambe le mi nga va mi ri Eastern Cape, Western Cape, Northern Cape, Mpumalanga.
1: The whole South Africa.
0: Ba ba karba ikuma eka audio streaming ya www.visionfm.co.za. Indelele, mingisirwa Vision FM. Kasi number ka real ya 0637307890, kasi line number 2 kuba 0631320818. Mingisirwa Vision FM. Hinkwaku lamnga yingisela mri kona kanhle kana masukura namondla. Hina hi randza ku khensa kuva n'wina mi pfulele xiyani moya xa n'wina kuva mi tibyela ku ri no Vision FM hakara ha yingisela va tele ngopfu va ta ku ri lexi ni nga xi realize magolidi ku na vanhu vo tala ngopfu lava yingiselaku Vision FM ne va nga yingisela vo ka va nga ri kubeni ka tiqingho
1: mara
0: ni vonaka ku tala loko ni fika ni hlangana na van'wanyana ngopfungopfu u kuma ku ri lava ni tiva vo ka a kha ha ku yingisela hakara ha futhi ana ni tshama ni va twa va kha va foni
1: na me va ku tala loko ni karhi ni famba ku hi ya magolidi i tirhela ka Vision leyi loko ni ri hala malene va ku kha hi ku twa le ka Vision komba ku hawa hi le ku yingiseriweni
0: hi ri ha khensa aka n'wina vayingiseri hinkwenu
1: hinkwenu
0: mi yingisela ku Vision FM ma ba riqingho mi karhi mi nga bi ha mi khensa ku va n'wina mi pfulela xiyanimoya xa n'wina mi va mi karhi mi yingisela Vision FM hi karhi hi ringeta tanihi Vision FM leswaku hi vuyisela vumunhu evanhwini hi ndlela yaleyo hi yo mhaka ni ka siku ra namuntlha hi le ku vulavuleni hi mhaka ya ku ri kahlekahle matimba lama nga kona eka marito lama munhu a ma vulavulaka ku ku na matimba eka marito lama hi ma vulavulaka tanihi vanhu marito man'wanyani ma ku ri matimba man'wani ma ku ma nga aka ma nga kumeka ma kha ma wodlosa ma nga kumeka ma karhi ma tsuvula ma nga kumeka ma karhi ma byala ma nga kumeka ma karhi ma rhukana ma nga kumeka ma karhi ma katekisa hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM hinkwakunkwaku lama nga yingisela mi ri kona eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi karhi hi vula sweswo kahle kahle ma vona ku ri ku na magolidi ku na vanhu vo tala ngopfu I'm talking about the adults ne ku na vanhu vo tala ngopfu lava nga lava kulukumba ne lava kumekaka va karhi vanhu lwa etinyimpi tinyimpi ta kona i kuma ku ri etinyimpi leti nga sunguriwa hi marito lama nga vulavuriwa malembe mo talo lama nga hundza marito lama nga vulavuriwa evuhlangini bya vona marito lama nga vulavuriwa evutsongwanini bya vona marito lama nga vulavuriwa evuntshweni bya vona
1: va swisisana
0: ve le ku lweni ka tinyimpi ka siku ra namuntlha leti tinyimpi ta kona ti nga kumeka ti va ti karhi ti sunguriwa kwale ndzhaku wa swi twisisa ni muyingiseri wa Vision FM hinkwakunkwaku lami nga yingisela mi ri kona eka nhlekani wa siku ra namuntlha mina ku ri mina Robert Mori ne ni karhi ni famba kahle na maji magolidi
1: soku
0: magolidi la karhi hi famba swin'we eka nongonoko wa hina nongonoko is your responsibility eka nhlekani wa siku ra namuntlha kwala ka Vision FM the voice of hope and the source of knowledge magolidi ni vulavule ngopfu a khi ku vulavula mehe ntsena nkarhi lowu hinkwawo se ku ta sala we khi vulavula mina se ni ku na famba ni ku siya ni vurile loko ri mina ku na lomini yakho ni fanele ni kumeka ni khi ni pembela ni fanele ni kumeka ni karhi ni chimbila
1: sweswi kahlekahle Mr. Mahori ku vulavula ka ntiyiso namuntlha dyondzo ni halo ku ri mehe Mr. Mahori ani dyondze dlaya
0: eka va Efesa chapter 4 verse 29 magolini yi ri ku nga humi rito ro biha enon'wini wa n'wina kambe leri akaka van'wana yi ri a ku humi ku nga humi rito lero biha enon'wini wa n'wina ni kambe a ku humi leri akaka wa swi twisisa ni let no corrupt word proceed out of your mouth but what is good and necessary edification mara rito ra xikwembu ne
1: namuntlha Mr. Mahori xikongelo yena xo
0: aka loyi la a ni tivi laha ka ku ri va ta va va rhumerini mhani malisana eka siku ra namuntlha kambe xi na loko xi ri kona xi ta kumeka vexo tlanga kwale mahlweni mara i ku minkarhi yin'wanyani WhatsApp ya hina na yi nga ri ku tirheni kahle tona swi nga endleka yi kuma ku ri swin'wana swi va swi nga ri kona laha eka siku ra namuntlha kambe vayingiseri va Vision FM n'wina kwala mi nga kona laha mi byela leswaku ri ma vona ku ri marito ya n'wina i mbewu muyingiseri wa Vision FM marito ya n'wina i mbewu mbewu leyi milaka ene hi fanele hi swi tiva ku ri mbewu ku nga ku ri nchumu wun'wana wuntsongo kambe loko wo la ta langutisa leswi humaka ka mbewu liyani ku huma swihi swin'wana swi kulukumba ngopfu hambi wu ri nsinya wa ximuwu muyingiseri wa Vision FM a swi vuli leswaku ri loko wu kule hi ndlela liyani wu va dyi nsinya byi kulukumba hi ndlela liyani mbewu ya kona yi fanele yi va yi karhi yi ringana na movha
1: ndlandlamuka
0: mbewu ya ni wona axandleni xa mina ni nga kumeka ni karhi ni khome mbewu yin'wanyana ya ku byala misinya yin'wana ya ximuwu leyi nga tataka mandlakazi leyi hinkwayo wa swi twisisa ni mhaka yi ku ri marito i mbewu leswi nga swilo switsongo mara leswi swi nga ta swi ya mila lani ku ya ku ya mila nakona mbewu ne let me tell you na hi mbewu yaleyo mi nge byali mbewu ya inge teki mbewu ya tin'hwembe magolidi loko e heta ku byala mbewu ya tin'hwembe ku ya huma mixiji laha ka mbewu liyani mbewu ya tin'hwembe yi ya humesa tin'hwembe ivi yi tswala tin'hwembe ku ya huma makwembe wa swi twisisa ni inge vuli hi ku ri ta byala tin'hwembe ivi loko se ti ya va na vana tin'hwembe letiyani se ku ya va yini ku va nkululo wa swi twisisa nkululo ya swi ta ku hi kuma tinyaweni se inge vuli hi ku ri i nga byala tinyawa ku ya huma swibalakatsa i nge kumeki i karhi i byala mihlata ku huma mitsumbulo wa swi twisisa ni i nge byali kheroto loko u byala kheroto loko fika yi tsuvula ku huma zambhala wa swi twisisa kumbe ku huma beetroot mbewu leyi i yi byalaka yi ku huma leswi wena i va ku i swi byarile
1: kasi van'wana va hi tsalerini laha ka WhatsApp laha va ku vahaxi hi hanya ka minkarhi yo sandzana sandzana ka tika swinene
0: ya himpela ku sandzana sandzaniwa ngopfu ene lexi hina hi lavaku xona miyingiseriwa Vision FM kwalomu ka kona i mhaka ya ku ri hi fanele mhaka ya ku sandana yi hela hi fanele ku mhaka ya ku va ku vulavulaniwa ku biha yi kumeka yi va yi karhi yi hela lexi hi lavaku xona i timhaka ta ku vutomi lebyi hi hanyaka laniwani a hi byi hanyeni hi ndlela liya ya ku ri hi swi tiva ku ri hi fanele hi va hi karhi hi tlakula kumbe ku tlakusa munhu un'wanyana ku nga ri timhaka ta ku ri hi teka munhu un'wana hi n'wi veka ehansi wa swi twisisani hi va hi karhi hi swi tiva ku marito ma hina lama hi ma vulavulaka i marito man'wanyana lama ma nga na matimba swinene wa swi twisisani loko o teka mbewu emagolidi i byala ku huma nsinya kwala tlhelo ka yindlu a swi na mhaka ku yindlu ya njhani swi nga ndleka nsinya lowu u kuma ku mbewu leya hi xinyungwani xin'we lexi nga xi byala xi panda yindlu liya
1: yiwelahansiwa
0: swi twisisani hi mbewu leyi ngolo byariwa wa swi twisisani so mhaka ku ri mbewu yi na matimba ngopfu marito ya n'wina imbeswi mi swi byalaka loko mi mbulavula swa kahle yi ta hi ya byala swa kahle loko ku ve mi teka mbewu yo ka yi nga ri kahle mi teka mbewu ya mixiji mi teka mbewu ya yini ya swilungwa mi teka mbewu ya yini hinkwaswo leswiya mi teka mbewu ya mindhenga mi fika mi yi byala ku ta huma mindhenga ku ta huma swilungwa ku ta huma mixiji ma swi twisisa ni loko byala teka mbewu ya mahlwehlwe i ya byala mahlwehlwe ku ta mila mahlwehlwe i nge byali mahlwehlwe ivi ku ya huma emichayeni wa swi twisisa ni kumbe ku huma xipinichi byale mahlwehlwe mhaka yi ku ri loko hi fanele hi vulavula a hi vulavuleni swilo leswi nga ta kumeka swi va swi karhi swi aka a hi vulavuleni swilo leswi nga ta endla leswaku ri munhu un'wanyana a sala a ri kahle a hi vulavuleni swilo leswi nga ta endla ku ri munhu un'wanyana a matshan'wini ya ku ri hi n'wi veka hansi hi n'wi tlakula a hi vulavuleni marito lama ma ku ri munhu un'wana i sala a ri kahle a titwa leswa swa ku ri no man leswi ni nga fika ni vulavula na magolidi ni sala ni karhi ni titwa ni ri better than leswi a ni ri swona before ni ya vulavula na magolidi ma swi twisisani mhaka ya ku ri leswi hi fanele ku hi swi tiva i timhaka ta ku ri conversation kumbe n'wangulano wun'wana na wun'wana lowu hi vaka na wona mbulavurisano wun'wana na wun'wana lowu hi vaka na wona ni ku kumeka u karhi u byala swin'wana wa swi twisisa u nga va u sala u byala swisandu u nga u karhi sala u karhi u byala marito yan'wanyana ma ku va nga sala va ku vulavula ku i ti endla yena mara suka i vulavule swa kahle hi munhu wa swi twisisani i n'wi tsundzuxe swa kahle wa swi twisisani hayi timhaka ta ku ri i n'wi teka i n'wi veka hansi kumbe loko sweswi mina huma magolidi loko hi fika hi hlangana i timhaka ta ku hi fika hi sungula ku hleva JR hi vulavula hi JR a nga lunghangi JR wa swi twisisani kumbe hi sungula ku vulavula hi mihlengo a nga kahle mihlengo a hi munhu ni wa swi twisisani hi kumeka hi va karhi swihi sweswa ni i swihi swin'wana leswi nga ri ku kahle wa swi twisisani hi ku a ku heteleleni na kumeka ni khi ni vulavula na magolidi ni vulavula hi mihlengo ni twa hi ngoko ha-e magolidi loko ni khi ni vulavulela swiya swi ya fika a ni ku ri ni nga ni vulavula na magolidi kuma magolidi i ra hi wo yifuva hi mbongolo a nga swi koti ku tshama na timhaka wa swi twisisani mara mhaka i ku kahlekahle ni a hi sukeleni ku ndla timhaka ta ku ri hi vulavula na ku biha hi kumeka hi va hi karhi hi vulavula leswinene hi vulavula swihi leswi nga ta tisa vutomi eka munhu wun'wanyana ma swi twisisa so hi marito malama ku na swin'wanyana nakona ni ma vona xivulwa xin'wana na xin'wanyana lexi munhu a xi vulaka xi siya emark
1: a vuton'wini
0: bya swi twa ni Eh sweswi swinga swiri kona magolidi e switsundzuka ku nwana nga tshama ku dzwela swona kale.
1: Wa
0: futhi nga dzwela kuri wa ninga vula hule ku hari ka grade 7.
1: Futhi ka grade 7 le ku ka grade 2 ha ndri vana.
0: Yo tsami dzwela yini?
1: Ah loko ka ringena xikolo le xikolweni lexiya to ka ninga xiviteni.
0: Ah mbo xivula ho icha vula hi mhaka teacher ha kona yo dzwela teacher.
1: Ah va teacher la vayane ha va ntekela hansi va ku a wena hi voni nchumu kasi loko karhi u karhi u famba hi karhi hi nghenisa swi swa le ku grade 7 se loko ni fika ka grade 10 a ni hlaya ni pasa loko ni ri le bankuna leyi lembe ra ko bankuna ma grade 10 ni ba xidlodlo phela ni ba bankuna hinkwayo se ni sungula ku nuku lava va kumaneni swona le primara
0: voyemarito lama mandla yini mavuya
1: kuri
0: va ku rini ku ri wena a wu nge vi nchumu
1: vakuhani
0: but then wena iya tiprova ku ri mina na swi kota mina ni fikelela ku kota ku endla leswi na leswi na ene himpela i kota ku fikelela ene i swi endlile
1: himpela ni swi endlile se loko ni pasa grade liya ni vhene ku hale kasi ha a vo ni tekela hansi kasi na swi kota
0: himpela and a hi vanhu hinkwavo lava i kumaka a ku heteleleni va kumeka va karhi va kuma nhlohlotelo wa ku endla swilo sweswo nakona na ntshembo wa leswaku ri na wena loko lava va vule leswiyani a kaya a wu nga vuriwi ku wena a va voni nchumu a va nga ku vuli ku a va voni nchumu hi swo swi nga ku endla ku yini na loko ne le kaya a vo ku vula sweswo magolidi ne a wu ta hetelela i swi tekini hi ku ri lava hi vona lava i nga va tshemba hi vona lava nga va wena wa swisi mara a wu swi tshemba a wu swi tekangi leswi a swi nga vuriwa leyi ene i tlhela yi hetelela swi pruva ku ri loko swi swi vulaka ku i fike babankuna hinkwayo
1: Grade 10. Na mathijara vanhu
0: vo hezela. Na mentsa 100% mina ndi primary ka history magolidi ne. Ku kudzela ntiyisana a ni swi tini hi kumise ku yini. Mara ni bi 100%. A ni yo tsala loko ni tsala ni hlamarini. Ni vula ku loko script xi ya vuya ku ri na 100 va tlhela va tsala ku excellent.
1: Va tlhela excellent.
0: Ni twe ni kuma ni titwa ni hlamale ngopfu. Wa swi twisisa. Mara magolidi loko hi va hi karhi ya mahlweni ne. Xin'wanyana i ku wa vona rito rin'wana na rin'wanyana ri va ri khome enhlohlotelo endzeni ka rona ku nga va ku ri nhlohlotelo wo biha kumbe nhlohlotelo lowunene ri nga ri karhi ri ku hlohlotela timhaka ta ku endla leswa kahle kumbe leswo ka swi nga ri ku kahle wa swi twisisa hi leswi marito ma nga xiswona hi sweswo hi sweswo hi nga ku swi vulavuleni wa swi twisisa kumekani mi karhi mi vulavula ku tshemba
1: ka vutomi bya n'wina
0: kumekani mi karhi ni le ka vutomi bya munhu un'wana
1: ni le ka
0: vutomi bya vana ani kumekani mi karhi mi vulavula ntiyiso kumekani mi karhi mi vulavula vutlhari
1: siku na siku
0: kumekani mi karhi mi vulavula vutomi
1: siku na siku
0: ma twisisa loko hi va hi karhi hi va hi karhi hi ya mahlweni na nongonoko ministry of vision FM hi fane hi kumeka hi va hi karhi hi vulavula hi vutihlamuleri eka leswi hi swi vulaka eka vanhu van'wanyana ma swi twisisa tsundzukani ku kahle kahle loko mi nge se vulavula tivutiseni ku marito lama mina ni nga ta ma vula sweswi ma ya ku horiseni kumbe ma ya ku twiseni ka ku va ma ya ku vaviseni marito lama ni nga ta ma vulavula ma ya ku akeni kumbe ma ya ku hodloseni ke loko ni nge se za ni vula swilo kumbe swilo swi nge se huma hi nomo ya mina no fane ni kumeka ni va ni karhi ni tivutisa swivutiso sweswo hi ku leswi humaka enon'wini muyingiseri wa Vision FM leswi humaka enon'wini wa munhu i vutihlamuleri byakwe
1: i vutihlamuleri bya mina
0: leswi swi humaka enon'wini swa wena magolidi i vutihlamuleri bya wena loko swa ha tita hi ta va hi karhi ku ri no
1: se Mr. Maurini na xivutiso xin'wana a hi ngo sweswi ni vulavule ku biha ka vutomi bya mina loko ha mina i ku ni ti tsan'wa kahle kahle ni ti tekela hansi mara hi ku namuntlha ni dyondzini swa ku tala ni swi twa ku munhu a nga fanelangi a humesa marito ya ku biha eka munhu un'wana eka vana ni le ka mina n'wini se swi nga ha endleka ku ni tlhela marito lama ni ma tlherisela ndzhaku ni ku hawa hi ku mina se a ni ti tsan'wa sweswi ni lava ku swi kota swi nga ha endleka
0: magolidi that's why i twa va ku byela hi timhaka ta ku na swilo leswi va swi vitanaka irepentance ni wena ku va i swi vulavurile hi ndlela liyani ni mhaka i ku ri ku khansela swilo leswiyani i ku vulavula ku sungula ku vulavula leswinene wa swi twisisa i nga va i swi vurile i kuma ku ri swi endlekile already ene i xivutiso xa kahle ngopfu ku ri munhu a nga va swi endlile a nga va swi vulavurile a nga va swi ehleketile a nga va karhi a fike a swi humesa hi nomo wa yena mara mhaka hi leyiwani ne ku ri loko ma ha kumeka mikarhi mi pfuka mi va mi ri kona ka siku leri tlandlamaka ma ha ri na chance ya ku kumeka mikarhi mi lunghisa leswiya swi nga onhaka ene ku lunghisa leswi nga onhaka it does not mean ku ri mi tlhelela ndzhaku and undo I think that from that point onwards, you don't repeat the shia shalinza. And the shia shakuri, shiva the opposite of the shalinza, who suka kwalaka this point here in Mahui.
1: Ban carne jara shaka.
0: Naloko over a carriage, Tunzuka, yeso look abambiwa, even when I should do his beer. Lumanyane, ewe akumeka akar avula marito, yakula taku asanda yeso creste, aitim kumbatu and akur lavavanga belela, supiki, rilayane, avata fanevanga ulana. Ewe kuakurna lumanyan, lui angaba akumeka ka amkela yeso,
1: kwalaya,
0: ishambanui. Most is. Imagayakuri, lesusungafka and legalan, ikurlua iwa akumatum, even though akur siku raguetelel, ikotekuba akumeka karaya paradise. Aya endhawini leya kahle ndhawu ya ku rindzela ku ri ka ndhawu ya ku va yi ri leyinene the thing i ku ri sweswiwani magolidi ne hi swi endlini leswi hi nga swi endla leswo ka swi nga tshamisekangi mara mhaka i ku ri hi nga kumeka hi karhi hi swi lunghisa loko ku ve i marito lama hi nga kumeka hi va hi karhi hi vulavula lamo ka ma nga ri kahle eka munhu un'wanyana swi kahle ku ya tisola ku na vanhu vo tala lava hi nga va hi kumeke hi va lumbetile leso ka swi nga ri ku swona hi va lumbeta hi vu mboni dzo ka dzi nga ri dzona nkarhi wun'wani kuma ku na hina hi lo lahlekisiwa wun'wani va hi presentele vumboni dzin'wana dzo ka dzi nga ri ku bya ntiyiso ivi hina hi fika hi swi teka hi ya ndla yini hi ya ahlula a henhla ka mani
1: ahlula munhu wun'wanyana
0: hi vumboni lebyiya dzo ka dzi nga tshamisekangiki ma swi twisisa se mhaka i ku hina tanihi vanhu ho fane hi endla timhaka ta ku ri loko hi swi vonini ku ri onhini va ta ku ri sorry yi lunghisa swo tala ngopfu magolidi
1: ngopfu
0: hambi ku ri ka n'wana wa wena magolidi loko ku ve i n'wi endle swin'wanyana ivi a ku heteleleni swi kuma kumbe i n'wi rhuketerini i n'wi byela ku wena yi teke swiyini yini mi nghenela mi ta mi ta ni yivela loko se i ya swi kumaka va yivangi hi wena u lo swi veka yi nga swi vekangi kahle ni wa vuna kusuri sori vananga ni swi vonini ku ri ni endle xihoxo ni fike ni vulavula swilo swo ka swi nga ri kahle ni fika ni swi vulavula hi ndlela ya rhongo a ku ri mina a no swi veka ni nga swi veki kahle swilo swo karhi wa swi twisisa ku nga ri kun'wana a kula a va ri na enga ku ri mina mhani va tshama kha va ni lumbeta na loko se va kume ntiyiso i hetelela a twisisa timhaka ta ku ri swa ntswani vhini swi endla kunene hikuva ni sweswiwani no va ku lumbetiweni ni lumbetiwa ku ni yivini se loko va yi kuma mali ya kona ku a ni nga yivangi swa ntswani yi teka u ni ta kota ku va ni lumbetiwe mahala ni nga lumbeteriwangi mahala wa swi twisisa mhaka i ku ri hina vanhu ni ho fanele hi kota ku twisisa timhaka ta ku ri a hi endleni ku hi vulavula marito ya ku aka aka vanhu van'wanyana loko ku ve hi hoxini hi kombela ku rivaleriwa loko ku ve munhu a ta hi vukarhi ne aka wena wena u hlamula hi ndlela ya ku
1: olova
0: ku ku va na ku ri ku kota ku va na ku rula a ta kota ku hola loko se a holini i ta kota ku n'wi komba na swihoxo swa munhu loko u la ta n'wi komba swihoxo swa yena a ha kwatini a nge swi voni wa swi twisisa ene hina vanhu hi na this thing ya ku hi swi rhandza ngopfu ku la ta komba munhu swihoxo loko se munhu a kwatini se yi la ta n'wi byela loko se munhu a kwatini i twa munhu a fikaka a futi na wena swa fana mazibuzi na wena bela wo va ku endleni ka swona ku na nkarhi wa swoswo swi nga ku yini yini wa swi twisisa ivi munhu i kwatini a kwatisa hi leswi nga ku endlekeni sweswiwani nkarhi wun'wani u kuma ku ri se loko i ya vulavula sweswo magolidi ne i vulavula hi ndlela yeleyo mina swi hi sweswo futhi na ku va awe a ni nga ri awe hi swona a wu nga ni byelangi ku ri ni le ku ku hoxeleni wa swi twisisa hi yo mhaka ku swi na nkoka na koho loko munhu a kha ku hoxela wa vula ku hexi phela mina swa nkarhi wun'wani munhu wa hoxa kha nga swi tiki le ku hoxile se hina vanhu a hi endleni mhaka ku ri marito lama hi vulavulaka hi ma tekela enhlokweni ku ri i marito lama nga fikaku ma vavisa munhu un'wanyana i marito lama nga fika ma tshovelela munhu un'wana wa swi twisisa
1: mi kuma munhu a ye hansi mani hi timhaka ta mehe
0: magolidi twani ku byela i kona n'wana a nga kumeka a karhi a teka ntambu a tisunga hikokwalaho ka ku va na bullying kumbe va n'wi hayi ku hi ku va n'wi ba kune bullying ya ku a nga ri ya ku ba yale ya kupitana mwana hi mavito vanhu vitana mavito ya ku hambana hambana what this is karu mwana atafika swivula kaya ematsangu ya kuri munhu akaya anikwa marito ya nhlohlotelo ita kuma fika dzwiro na ho vachava what this is na ho tsandzeka ku inana bona sweswiwa loko munhu atafika ni vula wa ntima mina ni ikuma ku ene swani vavisa ko ka ri mina vhela zwini vavisa sweswi mina switeka as a compliment munhu atafika ni vula wa ntima afika ikuma ku swivaswi swini vavisa ni loko swini vavisa munhu waloyo anga ntimangi phela nda n'wi vula yini yena leswi nga ta fika swi n'wi vavisa ta fika ni n'wi vula ku ni n'wi vula ku yini wa swi twisisa nkarhi wun'wana u kuma ku ri mina n'wana i le ku tsaleni a xi i le ku yini xikolweni i munhu a ri ti rhandzela ku xikolo a hlayaka tibuku ka yini mara loko a pasa i pasa hi va 40 va 50 na va yini wa swi twisisa ivi a vuriwa wa ti tlharihanga swi ku yini yini ene i vula hi vamani hi lava va n'wi tlulaka ivi n'wana a hetelela a sungula ku developa depression switirese swa ku hambanahambana ivi a hetelela i kona un'wana a nga dlaya munhu a nga tiyimiselangi hikokwalaho ka yini ka marito
1: marito loko mi vula sweswo
0: va swi vitana culpable homicide
1: loko mi vula sweswo Mr. Mahuri na lembe leri tin'hweti yaleyi humaka ka yoho ya May ya loko nga ri May April n'wana i vuya a teka vutomi bya yena n'wana wa xikolo mana a hleketa hambi a ri ka grade 12 grade 11 hikuva mudyondzisi n'wana luya i kume n'wana a na ha tiku hambi 17 years ka mudyondzisi a fika n'wi bula hi marito
0: hi
1: mhaka ku i kume n'wana mudyondzi mudyondzi a teka yini xiboho xa ku herisa yini vutomi bya yehe hikokwalaho ka yini hikokwalaho ka ku mudyondzisi u n'wi yekuterile marito ya ka ya nga ri kahle
0: va swi vona ku ri marito lama hi kumekaku hi ka hi ma vulavula ma na switandzhaku
1: ya
0: hi swona a hi kha hi vulavula hi swona ka nongonoko wa siku ra namuntlha ku kahle kahle marito lama hi ma vulavulaka i marito lama ma nga na matimba ya ku onha i marito lama nga na matimba ya ku aka i marito lama nga na matimba ya ku endla that's why a hi endleni timhaka ta ku hi vulavula marito lamanene a henhla ka vana va hina hi ku leswi hi swi vulavulaka a henhla ka vana va hina ku nga va mikateko kumbe ku va mindzhukano loko i nga ri ku katekiseni ka n'wana wa wena i le ku rhukaneni ka n'wana wa wena i swihi leswi i swi vulavulaka tanihi mutswari muyingiseri wa Vision FM mi vulavula mindzhukano kumbe mi vulavula mikateko henhla ka vana va n'wina na mi vulavula vutomi kumbe mi vulavula rifu ehenhla ka vana va n'wina na mabyala kumbe matsuvula ehenhleni ka vana va n'wina na maaka kumbe mahodlosa eka vutomi bya vana va n'wina na i yini lexi mi nga le ku xi endleni hi marito ya n'wina leswi mi swi vulavulaka
1: ya swa twala swinene vayingiseri loko hi nga dyondzanga namuntlha ni tivi loko ku ri mina ni dyondza overtime ni dyondzini another hemba vayingiseri ni rhandza ku vula ku siku na siku hi va hi karhi hi dyondza siku na siku vayingiseri va Vision FM a hi byaleni swa kahle ka vana va hina ka munhu wun'wani na wun'wani hi n'wi vonaka siku na siku ni nga byali swa ku homboloka mani
0: ta ku na risimu leriyani magoli ti nga ri tlanga ra Gman ri malume Juluka mi nga ni vula Juluka ni kha ni julukela
1: vananga
0: mi ni vona ni rhole vhate ri pasi na torofono ni karhi ni ndlela yini vananga hi lero a nga na mhaka na swona ku ri va ri yinivamani
1: va ri yini kwini
0: eka hina hi nge le ku sapateliweni ka hina hi nge le ku vuriweni ka marito yo ka yi nga ri kahle mina a ni nga a ni ta ku aka hina ni a hi endleni timhaka ta ku ri a ni ku ri vanhu a hi swi control kumbe a hi swi lawuli leswi va swi vulavulaka hina hi na vulawuri ehenhleni ka leswi hina hi swi vulavulaka a hi na vulawuri ka ku ri munhu un'wana i vulavula yini se a hi endleni timhaka ta ku ri hi ringeta hi matimba hinkwawo ku la ka hi nga swi pfumeleli swilo leswiyani ku ri swi ta evuton'wini bya hina swi ta swi ta sungula ku teka vulawuri loko va fika va vula va ku ri wena Robert Mahuri u wa ntima ni ri danki a ni ku ri i ntiyiso a hi mavunwa ene xikombo a xi ndlangi mistake wa swi twisisa mina ni wa ntima ni huma aka siyandani wa swi twisisa loko va ku i Robert Mahuri lowa ntima ka siyandani mina I appreciate that vani ku na va Robert vo tala ka siyandani
1: mi unique kahle
0: na loko hi vulavula hi ka Mahuri mina a ni fani na vona lavan'wanyana wa swi twisisa the thing i ku ri sweswiwani a hi swi tiveni ku ri loko ku ve swi ta swilo munhu a nga va a ta swilo a rhumela swilo ka wena magolidini a swi teketeke swi teka onge i swi tisa ku va ku ri swi leswi fana ku swoku wisa kumbe swoku pija pija swoku bringeja hendlela yale wena swi teki tani hi stepisi lexi fana ku i khandriya hi xona iya ka levelelela hendlelako what's this is mona afika ku ri eh ilata ku sapatela avula leswi na leswi yana leswi yana loko avula sweso swi teki ku va ku ri swi leswi swi nga ta va swikarhi swoku teka wena swoku yisa a hi amahlweni ene na hina vanwanyana hi nga lata vulavula mari yo sapatela henhla ka vanhu vanwanyana hi tibyela ku ri hi va nika switepisi what's this is a hindleni timhaka ta ku ri hi vulavula mari yo aka henhla ka vanhu vanwanyana hi kuveni a hi switivi ku vanhu vanwanani va swi tekisa ku yini loko hina hi karhi hi swivula nkarhi unwanyana ha swivula swilo ne hi to hanga ku ri ho joke ande leswi teka hi nga ku hi le ku endleni ka mafenya
1: ande xin'wanyana mister mahuri mi hlamisele kahle laha mi ku loko swilo swi nga boyi
0: a swi pfala
1: nomo boyi pfala nomo ya loko swi a hi ti-johnson
0: by loko u nga ri ntiyiso pfala nomo
1: na hambi ku ri ntiyiso loko swi nga ku khumbi loko swi nga boyi a hi pfaleni la idea ku
0: kahle kahle ni mhaka ya ku hundzisa mahungu kahle kahle mina anta ka vana a hi sukileni sweswa ku hundzisa swilo swin'wana na swin'wanyana
1: ya
0: na hina hi byeriwaku hi hina hi hlohlotelaku vanhu lavayani mina loko magolidi munhu a ta ka mina a fika ni byela ku swimanimani a kha ku hleva loko munhu a zava comfortable ku ta ka wena a fika a vulavula hi mina swi komba ku ri swi kona mi swi vulavulaku hi minkarhi hinkwawo
1: nkarhi hinkwawo
0: loko no ta ka wena magolidi sweswi ni sungula ku lata hleva munhu sweswi i ni byela ku e-e I nga zi mina a ni ngheni i nga lata vulavula swilo sweswo hi mina a ni swa mavunwa a hi swa mina a ni ngheni yaleyo wa swi twisisa ni nga tlheli ku ya nakambe
1: mi nge he vuli and i ta chava na ku na ku byela vanhu ku yena wa hleva mpelampela loko Mr. Mahuri laha va karhi va nwa mati ya hi ta va kha hi gimeta nongonoko wa yena va yingiseri a hi hambanini na swilo swo ka swi nga lavi hina swilo swo ka swi nga lavi hina a hi humeni ka swona loko swi ha tetani va yingisela namuntlha hi kume dyondzo leyikulu hambi mina ni nga muhaxi wa n'wina ni dyondzeni ene mi nga rivali va yingiseri hi hundzuka vahaxi hikwalaho ka n'wina hikwalaho ka vuyingiseri bya n'wina eka siku ra namuntlha na hi siku na siku
0: hayi inga pfulana tilayeni magolidi ku kahlekahle
1: loko ni karhi hi langutisa
0: ku ri vayingiseri hi swihi leswi va nga va ka va swi dyondzeni ka siku ra namuntlha kumbe loko ku ri na leswi va lavaka swi engetela va nga engetela aka leswi hi nga swi vulavula hi ku i ta kuma ku na swin'wana swi nga sala ndzhaku
1: se hi vulaka ku ri
0: nkarhi wun'wanyani ku twa exitori xa n'wina un'wanyana a nga kumeka a karhi a cukumeta ntambu hi ku twa leswi n'wina mi swi vulavulaka hi ku marito ma aka
1: ya
0: marito ma timela ndzilo
1: ya
0: ma swi twisisa ene marito ma kumeka ma karhi ma pfurhisa ndzilo line number 2 hi vona miyingiseri hala
1: mi le moyeni ka Vision FM ahe mi le moyeni ka Vision FM ahe mele moyeni ha vele ku Mr. Mahuri nga vota kuma nga va balekini lawa va balekini miyingiseri va ta tlhela va vuya laha ya ba na riqingho 063 132 0818 line 2 yaleyo na yona yi pfulekini kasi 063 730 7898
0: na yona 90 7890
1: ngari 7898 ndo
0: 7890 noku vungunya
1: a mentsa asi number ele na leka WhatsApp le iba ikari yikumeka tinqingo
0: 063
1: ya
0: 730 7890 kumbe 063 132 0818 Mingisiri wa Vision FM kwala mi nga kona makumeka mikarhi mi hi bela riqingho line number 2 i MTN line number 1 i Vodacom n'wina mi nga na timinete ta halaka Vodacom ka MTN makumeka mikarhi mi bala ka 063 132 0818 eka siku ra namuntlha mi va mikarhi mi hi byela xana hi swihi leswi n'wina mi nga va ka mi kume swona ka siku ra namuntlha kumbe leswi mi nga va ka mi kumeke mi dyondza swona kumbe mi lava ku engetela swona eka siku ra
1: namuntlha
0: mavonelo ya mingiseri ne
1: mavonelo ya mingiseri ku nga ri ya Vision FM kumbe vurhangeri kumbe vahaxi va ka Vision FM and mavonelo yan'wana va yingisele hi teka one na why ya mi amukelekini tiqingho hinkwato ti lunghekini Mr. Mahuri ti yo la ku twa ku suka ka vona ku wona varini vanyise va Vision FM loko ka riendla leswi nkarhi ni ta moyeni
2: hi bele riqingho hi nomulo eka 063 730 7890 kumbe 063 132 0818.
3: Kandziyisa rito ra wena.
4: Kandziyisa rito ra wena.
3: Ivi u yi rhumela eka WhatsApp.
4: WhatsApp.
3: 063 730 7890.
1: Ya va yingiseri a ku na swin'wana swo ndlhula sweswo. Hi lava ku twa kusuka eka n'wina ku namuntlha mi nga va mi dyondze yini kumbe mi nga ha tatisa yini o ma hi teka mi yingiseri lava. Mi le emoyeni ka Vision FM ma amukela.
5: Hi
1: pfukile minjhani n'wina mi hlayisekile?
5: Mi hlayisekile swinene.
1: Eh.
5: Mi hlayisekile swinene na dyondzo ya namuntlha matiwa ni no tshama ndzukini no gheni yingisele Vision matiwa. Matiwa yi le ku ni akeni. Yi le ku ni buildeni matiwa la ni nga kona ni endla plus minus matiwa plus minus.
1: Ya.
5: Swi ri numesa swibodo leswa khale ni byela swibodo swa nyuwana ka vutomi bya mina. Mativa dyondzo leya namuntlha a ni tivi a ni nga ku ni vanhu vo tala no ka va lo yingisela ha mativa ku a hi ta va right vanhu vo tala. Hi ku le ndhaku leyi ntivi nkarhi ni dyondzisa swinene ngopfu ni dyondzisa hi matirhelo ku a hi tirheni. Se hi loyi namuntlha se mi tile mi tile mi se mi nghene ka dyondzo yin'wana ya kahle swinene ngopfu. I ku dyondzo ya n'wina hi nga ku mi tavula laha ka bebele lahaya. Mi nga le bebeleni ni ku n'wanuna munhu loyi a ka a nga tirhiki mi nga mi nyiki swakudya. Ni ri ku swi ri hi nyike ku hi fanele hi tirha.
1: Ya.
5: Ku tirha ku thoriwa we self wa ti thola na. Ku pfuka nampundzu u languta u nga endla yini leswi xi nga ta u nga ta xi endla ku xi xavisa otherwise u xi endla ku vanhu va xi navela va hlaka. Tala misavela yena yi none ngopfu nkulu. Yi none ngopfu na ntiyiso i free swilo swo tala i free mativa mhe ni ta ku nandzika sweswi.
1: Ya.
5: I ti ni ku ni pfulela Vision kona ha ni humi ka yona. Hi ku suka kun'wana ni tlumba ni na wela ndzeleni. Ntumba swa straight na wela ndleleni lero ku a ni tirhi mulungu no ti tirha mara ni vona nkarhi ni hanya.
1: Ya.
5: Nkarhi ni hanya na 3-5 ya leyi va hi tsarisaka ku va hanya yona ni na ku hi tiva ni tivi ku va yi hola hi tingani ku va yi hola ni ku hi tingana leyi. Hi ku ni vona yi ri ntsongo lero na hambi ku ri ta hi siku ni vona yi ri ntsongo dani ku ni ni pfuka ni ti pfumbundza. Ni ku no pfuka na xa magaza ma matamatisi no va ni huma ni hala ni va na tinyala ka karhi xerhi ya mahlweni. Hi ku a ku na mulungu mi nga ta n'wi vona a nga ta a ku humela a ta mi nyika mali. Ko va muhlolo yaloyo wa 3-6 ta mi nyika a va nyikaka 1 mali. Na yona hi muhlolo.
1: Ya.
5: A ni vona vanhu va kusuka le gangeni le va suka va ta xavisa ti-airtime va tixavisela swinamunamu hi xavetela hi tlhayela ro karhi va tlhela va xava timovha hi le vanhu hi matiso. Va vona mhaka ku
1: ya
5: Vision ni mi byela mandla ni mi byela mandla matiwa left and right ya mina ya ni pfumelela matiwa mini horisile sweswi ni le ku ni dyondziseni ku ni fa ni hanya kahle na vanhu ene ni tela na vahlonipho sweswi lava sonetha ni tlhani kumbela ku rivaleriwa ka lava ni nga va onela ku va futhi va sesere ni kumbela ku rivaleriwa leswa swa le ndhaku ni ku na uza vanhu lava ni nga kumbela ku rivaleriwa hi ta va yi chayile.
1: Ya.
5: Se ni fane ni kumbela ku rivaleriwa ka ha ri sweswi.
1: Ya.
5: Ni ku ni vavise munhu na kumbele nchu a nga ku a ni vulavulanga kahle munhu mhaka leyi a yi vheke yi hela a ni swi twangi ni titimise ni vulavurile. Mani swi fambelana na swori.
1: Ya swa twala.
5: Na ni khensa ngopfu ka Vision matiko.
1: Ku khensa yini?
5: Na ku khensa yena ku khensa sweswo munhu ni ta aka tiko.
1: Inkomu.
5: Ni twa ku vava ngopfu ka liya va karhi va hi gavagava laha mfanelo loyi a nga lovela le kulu loyi wa ka hina loyi. Ya leyi ni nga ni twisa ngopfu ku vava mara loko ni langutisa ni ku ni tova ku mfana luya a nga mi dlaya wu humile naswona swi kha swi nga n'wi kumi kahle
1: exiya mhaka ya ka yi nga ri kahle mani
5: se mhani ku vanhu va ka hina a hi rivaleni swilo swo tala hi langutisa ntirho lowu sathana a nga wu endlela wona ku xikwembu xi nga endlela wona hi rivala swo tala ku vanhu lava vanhu va tinyimpi va lava nyimpi vanhu lava va lava ku ta pfuxa mhaka leyi va nga yi pfuxa hi 90 xitele se a va swi tivi ku va ta nghena njhani la ka machangani la
1: ya kambe bulana mala
5: bulana na rasiasala
1: na mani
5: rasiasala
1: mi kumeka kwini
5: mi ni kumeka makakabace
1: o la makakabace la makhelwani wa ka n'wamankena i khensa swinene mi le moyeni ka Vision FM amukela
6: ahee
1: hi pfukeni hi hlayisekini n'wamuhla.

0: tekniğimi katana sonra ama mu.
1: Bu
0: tarlo kavango avun kisela sonra bata kota kucayse kamu labton. Ya randa ne kuen başı hisi. An kisim gova aşı sütmen.
1: Ya ne ne kendi sokvam karmi ingi serkan be bulana mala.
0: Mati wala green farm.
1: Legi,
0: Yeah.
2: Yeah, it is lazanse.
1: It is lazanse.
0: No one, no one, no one, no one, no one, no one,
2: no one, no one, no one, no one, no one, no one, no one, no one, no one, no one, no
0: one, no one, no one, no
2: one, Maranishoko hambilo kurina danza a green farm arivi kona kutsama kurina hlaza.
0: Masiku inkoka rina kari.
1: Okay, so man.
0: Eba kutsama kuswiswa vana.
1: Swiswa vana.
2: Na kutsama swiswa vana.
1: Thank you. Kasi akensa swinene va yingiseri va hina mi nga nghena. Moyeni ka siku ra namuntlha mi khensini swinene kasi laha hi ri na lava va le magagabace a na ha ri twangi ri vito ra vona mara ya khensa le kusuka le magagabace a Giyani hi le Giyani
2: musilimagagabace hi tsema gandlanani hi wela kwahala magagabace wela le greaterletava
1: municipalitymara
2: hi le Giyani kahle kahle ni ta ku swa ha fanele ku doroba leri nga kusuhani eGiyani
1: va ya la Giyani laha
2: mara magagabace yona loko hi langusa hi ku ya hi mindzelekano yi wela a greaterletava municipality mara hambi swiritano kwala a magagabace vona va hi khoma kahle hi xihondzo lexi nga le Giyani xi
1: 1.1
2: mara emagagabace n'wamankena gandlanani mamayila ka phaphadi le ka rivala u tivana ka rivala wena
1: na ri na ku tiva le ka rivala ku
2: na maxaka
1: e-e
2: maxaka a ni ni nga vula loko i na maxaka
1: rinri ni mi ni twini laha moyeni ni ku ni n'wamachete ni n'wamachete kusuka ka rivala le ka ndengeza kwale sweswesweswe Ya, ibi le giaba loaba. Eh, mara ndla ka swa vhangi se ri khensini. Na le ka swiswa vanhu kusuka le Green Farm. Na n'wina hinkwenu mi hingiselaka hi nga na n'wina eka nkarhi wa namuntlha. Na tshemba mi nga fambeli kule na xiyanimoya. Minongonoko hinkwayo eka siku ra namuntlha yi lo mphamphampa.
2: Na le ka n'wina ku nga va ku ri va swiswa la yoni vakokwani nghena
1: hinkwenukhotso
2: va bishop hlunkwani vakokwani kwamkwamva
1: bishop hlabyayo
2: hlabyani manifanele van'wana wo loko nghena va ku mfundhisi hlabyayo
1: fundhisi hlabyayo
2: mfundhisi hlabyani
1: hlabyani ya oman rikhotso va budzunani le France
2: va mana xihlovo vakokwani wa
1: Daki
2: wa Daki mana Dakaro happy birthday
1: mana Dakaro happy birthday xime boy boy mindzuku xa birthday mati
2: xa ti-7 tlan'weti ya vusikisi xi hupe ti-6 na mina ya tlangela na xin'wana xa ti-6 tlan'weti ya vusikisi xi khoma 1
1: ta n'wana a nga loko a wo birthday namuntlha a ni ku happy birthday mana
2: i tata moyeni mundzuku i tata xibela happy birthday
1: tata n'wana nga mundzuku ni ku happy maboyboy mara switetani va yingiseri hi khensini kahlekahle mo ni va khensa kahle vanhu lava
2: se i ri tata mundzuku i tata nghena na manivisi
1: 8 to 12 mundzuku ni ya cheche Mintsuku mene ya khoma xiyenge lexi xa ku nyika vanhu ri tirha xikwembu la ku mi khensa kahle va yingiseri 88.5
2: kwala kaya
1: hinkwako nkonkwa Bekersdorp
2: okay
1: nkonko hinkwako mariveni yinini na mi khensa 101.7

0: a hi twi ku ta hlaya kwini ene nga si van'wana
1: e-e ma mintwange 101.7 ya
0: ni lataku i tihlaetwi
1: ngiyana malamulela na hinkwakunkwaku
0: loko ku giyani
1: malamulele
0: giyani na malamulele phela wani wo giyani i va xivula dorobeni
1: ni vula lava nge le giyani laha xitici lexiya xa hina xa 101.7 va yi twaku hi va ri ka xoo na khensa swinene ni nghena ka malamulele
0: na vona ve le ka 101.7
1: ni nghena i vembe le strichat
0: phela na malamulele wa swi ta khoni xichavan municipality hi le vembe nakona se thulamela municipality leyi va thoyando leyi na vona va hi kumaka 101.7 kasi
1: Lostrichat
0: makhado
1: yeah.
0: Va hi kuma kahle na vona le ka 101.7 swi vurisa wisa sweswiya hi ta va hlanganani hi jika hi vuya ndzhaku so hi ku hi hindza va vankunakrali le ka van'wimhani
1: rozobyana
0: hi jika hi vuya ku inwana hi ta
1: hi
0: le ka nkuzana loko i ta yi ku inwana i hetelela i ta fika ka n'wamatatani before i fika dan'wini a ni ka n'wamatatani hi le mahlweni ka le dan'wini loko suka giyani ivi ya fika ka ku na van'wamatatani laha ni tlule matiko mo tala laha xikarhi ivi ni ya fika ka n'wamatatani loko ni fika n'wamatatani ivi ni ku endla ni ku ense hi le dan'wini laniwa
1: damu rini leri
0: damu kasi ite wa ka ndengeza
1: tekrefeni
0: ya mero manungu sweswi
1: nwa manungu nungu
0: nwa manungu dem
1: nwa manungu dem very middle litava
0: yena hi kule hi toko lesi tekrefiri stark refir
1: va ku bazar ra jona ka mahonisi 101.7
0: was one that's one ku inga hlayi kun'wana siya kun'wana wa vona va ze va nghena bazi ra joni la ka mahonisi la va hi kuma kahle le ka 101.7
1: khensa swinene swa tikomba ku hawa vayingiseri va hina hi le ku fambisaneni na vona kahle
0: va swi tivaku hayi ni ze ni nga lavi ku vuletela tindhawu leti ni tshame ni hlayetela tindhawu siku rin'wanyana ni lowu ni fika ni hlaya ni fika ni siya ri singa view a ka ku kokwani nghena va ni byela ku mi nga heri why mi hi rivala hina ri singa view na se that's why loko
1: ma vona mehemese mahorani ni swi veke kahle ni ku giyani la ka xo hundzele xa xa 101.7 ni ku malamulele na swi tiva ku ni ta ku yiniyini ni siya switikwani yiniyini ni siya switikwani
0: vula yini ku switikwani ku hala humaku xitikwanini huma hayi kona
1: okay so
0: bazi ra joni mi njhani na vona bazi ra joni va rhumele rungula laha ni ka WhatsApp
1: bazi ra joni se bazi ra joni mele joni kumbe bazi
0: mele ka mahonisi mara na wena kale ka
1: loko na ta vutsa ku bazi ra joni bazi leri ya joni na bona bazi ra ku ya joni
0: wana we magolit bazi ra joni na ile ra joni marito ya ku ku marito
1: bazi ra joni no kombela mintsalela hi 2 minutes kwala minje ku bazi leri bazi ra joni ka mahonisi bazi ra joni ri ya joni kumbe mo va na bazi ra ku ya joni na na ku switwisisa kahle
0: hi ku bazi ra joni loko u swilo swa nghala se i nghala
1: a ni lava swilo swa nghana va hi hlamuseri ngu vo va suke tiko akelana kumbe swi endlaka ku ri vo bazi ra joni lava mi le moyeni mi amukela ka Vision FM ahee mi le moyeni ka Vision FM na mi amukela hee
2: Ahe magosi magoliti.
1: Ahe mpfukile.
2: Mpfukile njani?
1: Na na hlayisekile.
2: Xilogo xa mina.
1: Yeah.
2: I ba ra John ka mahonisi loko leko le xitemendela kahle a ta ku.
1: Pa.
2: Ba ra John ka mahonisi. Esi magoliti. Ba ra John a ku ri munhu loyi a xalisa xinkwa hi basikiri se a ni hi munhu wa ku hubuta ni landza xinkwa ni xavisela vanhu a Jim Jones se a ni badela ni ku pakupakupakupakupakupakupakupakupakupaku ni ku kandziya bazi ra joni wa ha ri mpundu mi dya xa hiko se ri vheta ri va vito leri nga fika kwalani ku bazi ra joni a ta mahonini
0: twani magolidi twani va sungule va kha va xavisa xinkwa hi basikiri va vutise ku sweswi ve le kwini
1: sweswi mi le kwini bazi ra joni
2: sweswi Ya sweswi se ni ni tlakukile nyana
0: hi ku yini
2: na yana ni se no deliveriwa hi betara
0: o wana sweswi bazi ra Joni ne a va yingiselangi marito lama swi nge endleki bazi ra Joni mi nge ni byeli mi ku a va mi vitanangi mavito hikuva mi khi mi famba hi basikiri
1: mi swaswoxi
2: emfundhisi mahoni a ni a va vona ku ni hindza hi basikiri ne hi leswo u twa munhu a ku huwelela ndhaku leya ku hi lava xinkwa tiwendi hikwalaho a yo yima a teka xinkwa a tlhela ku ni hava chukela se a ni endla leswaku loko kun'wana ku ri hava chukela ni loko ha mi nga vileli mi nge tshiki ku teka xinkwa ni ya na xava 2 kg kumbe 5 kg ni va nyika ni xava na meleka ku va kota ku xava xinkwa ku va ta ni hakela mara leswiya swa masi na ni chukela a ni nga ha charge mali ya kona
0: ene a swi endla ku va xava xinkwa masiku hinkwawo hi ku va xaveriwe chukele na masi
2: loko mo nghena

0: Johnson kwava munthu loyi ta ni nga wu
1: tivi manje mina
0: emilungu wa mina a va xava kwala ka mixini ivi ni ka ni hlengeleta sweswintsongo swa basikiri njhani ni ta ni kota ku endla xiphata leswi namuntlha ni tshamaku hansi ni langutela loko ni ku ni pfuka ni ya ntirhweni ni ya ka ndhawu leyi ni nga sungula hi basikiri swi nga olovi swona a swi nga olovi kahlekahle loko hi ku bazi ra Joni ngopfu loko hi sungula ku xavisa kahlekahle hi sungule hi Archer a ni rhwala ti-Archer kutshuka Dzanini hi ta xavisa Archer vona ku ku xavisa Archer ya ha kala leswa swo hala ka Malamulele ku va vona Archer ka mahoni ta va tsaka ngopfu hi leswo mhana vananga la kaya a xavisa Archer hi le pula 2 rand
1: hi sungule khale ka ha ri 2 rand
2: pondo
0: se loko ntirho wa ya hela se ni nghena ka basikiri hi humbuluka na swona mara hi tintswale ta hosi a na loko munhu a pfuka wa swi tiva swa ku i ya kwini ka voneka na loko wo ta mahorhi hi nga hlamala ku basikiri hi ku xavisa xinkwa ende u swi tiva ku ka xinkwa a profit ya kona a no kuma rhandi nkarhi wun'wani u kuma 5
1: aka lofo
0: ande u kuma ku nkarhi wun'wani va teka malofo va tlhela va ku a hi na mali ende u kuma ku munhu yi teke malofo ya mali leyi u ngo xava hi ya wena loko se u fika ku ni na problem ya ku a ni kumangi mali ande u kuma ku i teke malofo ringana kumbe ya 200 rand
1: a hamba teka siku rin'wana na rin'wana
0: se u tlhela u kha a sungula ku leswi ni ta ni nga hakelanga ni fanele ni tlhela ni teka man'wana swi vula ku u ta tlhandlekela kwala ka mali liya swi hi leswo nkarhi wun'wana ya wu swi twisisa ku fika nkarhi wa ku benduriwa ku tlhela ku ri hava nchumu ku hi leswo u
1: mali ya xitoko yi ri na lavo lomba
0: na swi tiva ku nkarhi wun'wani benduriwa u kuma ku a ku na laha ni tirhaka kona na laha kaya u kuma swa ku hi sungula ku langutana hi xava khavichi wa yi vona khavichi na mazambani hi dya wona mara ku ri a hi ri na bindzu ri lowa ri tlhela ri sungulisa futhi ku hi ya mahlweni mara hi tintswalo ta xikwembu a swi easy ku loko u sungula business u tibyela ku namuntlha ku hana ku ta aka yindlu na ku ta xava movha swi tika ngopfu na ni ta vula timhaka ta ko loko ku va ku ku na wun'wani sweswi a lava ku sungula ku business i swi tiva swa ku loko a nghena ka business i nyimpi so a nga ti byeli ku loko a sunguli business ku ya ra counter business loko u sungule hi mali muni ene na ku wa swi kota ku veka ti-profit hi ku a ni vona mina sweswi ni na vana lava yaka exikolweni va fanele va longa siku na siku fanele hi dya kwalaya ka xibindzwana xexi se swi lava metse yi tshama yi ri kona yi fanele munhu a tshama a ri na xitsalo na buku kusuhani ene munhu a tlhela a tshama a ri na bibele kusuhani ivi a tsala swiritwaritwana leswi swi nga ta n'wi endla ku a kota ku ka bindzu ra yena a kota ku kula ene munhu i fanele a hlangana a nga nyumi ku loko a ri na xibindzwana a ya ka vanhu lava ku na makete vanhu lava nga henhla hi xibindzwabindzwana lava nga na tixopo letiya ta ku u xava kona ku a ya fika a va na vunghana na vona a tikombisa ku emuxavisi na yena i lava ku ta va na business ku fana na vona a vutisa a vulavula na vona va ta fika lava n'wi tivaka ku munhu loyi i munhu wa hina i xava kwala u ta vona na swa hlekisa sweswi loko no tshuka mina ni ya dorobeni mahorhi na tismagolit ni ya ni ya xava la ku xava a ni la switoka ku mhana vananga loko a switoka mina ni sala ni ta ni xavisa loko noya mina ni a va ha ni tivi lahaya khale a va ni tiva ku hi ni xavisa mara loko noya sweswi hi fika hi xava swilo ti price to hambana yena i xava price ya le hansi leyi xava hi price ya le henhla
1: a ni yo customer ya vona a va mi tivi n'wina va tiva customer ya vona
0: se na ku loko hi tirha business a hi loko ku munhu i lava ku sungula business a ri na nsati kumbe ndyangu ni a hi khomanini hi ndyangu hi tirha swin'we loko mhaka leyi ya ku u ku u lava ku tholathola u nga swi tivi ku u thola munhu wa njhani ene na bindzu ra wena ra ha ri ntsongo a ri nge kulu
2: ya
0: ku na ku yivelana yi a swi nge endleki ku na ku un'wana a nga teka chela xikhwameni se loko ku va ku i hi mina na dali wa mina i ta swi vona ku a ni nge yivi mali kumbe na yena yiva mali i ku hi to va hi tlhela hi titlhelerisela ndzhaku se xikani leswi endlaku i ku loko munhu a sungula business a twa a loloha ku hi nge tirhi hi ri vambirhi hi nge tirhi hi ndyangu hi nge tirhi na vana kwalahayani i na ku thola and ku thola ku na ritiwuntiwu lahaya a wu na tikhamera ka wena a wu swi fambisi hi order se loko wo thola va sesi magolidi va hlangana na mali va yi vona vo swi teka va teka va chela xikhwameni se
2: ya
0: ku va na hoyohoyo loko ni ku sesi magolidi mali ya xota ni ku hi swona sweswi ni nga xavisa swona se ku va na ku holova holova a hi sunguleni business hi ku hi tshama hansi hi hluta miehleketo ya ku okay mana vananga nsati wa mina a ku papa hi ku nii a hi sunguli business leyi nga ta va ya hina mara hi lava yikulu
2: ya
0: mi ta swi leswiwa swa ku hi ku nkarhi wun'wani hi tshama hi ku ha va manimani vabuti va manimani lavaya va hi vuyisela mabindzu ya hina i ku hina hi nga na miehleketo ya ku hluteka vanhu lavaya hi ngo va hi vuyisela mabindzu hi switoka na vona hi famba na vona hi hlangana na vona kwele va hi switokaku kona se ko va ku problem ya vaakatiko vo tala va Afrika-Dzonga i lava ku sungula bindzu namuntlha n'hweti leyi taka i lava ku mbala khavhela ntlangu yo hindza mali ya yena sweswo a ni ta ku a hambiloko xiyimi xi ka swi tika eka minkarhi yakwe eka hi swi vona ku swilo a swi nge endli ku ni sungula business mara loko ku ku na xikwembu sungula business na ku rhangisa xikwembu swilo swi ta fika laha swi nga talongi
1: hayi marito ya kahle hlohlotela bazi ra Joni eka siku ra namuntlha mao marito malama ni i marito lama nga ta endla ku wun'wani a va hlohlotelekini ku ri a endli swilo hi ndlela leyi a ni makamaka va byela ku ri from experience
0: So na a ni ta ku vamakwerhu hinkwenu mi nga ta swibindzwana ni a swi endleki ku u swi sungula namuntlha mindzuku hambi ku ri n'wana a nga beburiwi namuntlha na ku tshuka a famba mara mhaka yikulu ni nga ta mi hlohlotela yona n'wi mi nga ta swibindzwana ni tshika ku kombetela wun'wani u ti tiva ku hi wena leswi u swi endlaku hi wena a wu endli mhaka luya tshika ku kombetela wun'wana ku haluyani njhaninjhani nakona tiva price leyi u yi xavisaka e profit yi nga zi yi hundza nkulu a ku profita 5 rand loko u profita 5 profita rhandi xikulukumba i ku swilo swa wena swa famba swa xaviwa loko wo xava swilo swa 100 u profita rhandi hi leswo u na 100 rand so 100 rand liya yi ta endla ku yiva profit ya wena wa teka 20 rand u veka u teka leyi wa teka wa kota ku hanya hi 80 rand hi ko u xava swin'wana u xava swakudya u endla swin'wana so a hi languteni na hina ku loko hi na swibindzwana u kuma ku u durha leriya ra ku u hlayela na mali ya ku heni yi dorobeni ni vuya ni ta fika ni baka magwinya ni heta ni endla yini swilo swa wena swi to tshama va nga xavi se loko va hindla va ya xava kun'wana ku ku lavaya va tirhisa swin'wana se a hi veni na mese ka swilo swin'wana na swin'wana ku loko no chela 1 rand no chela 2 rand yi va yi tele ngopfu mali yaleyo ni ta vona mabindzu ya hina ma ta tlakuka mara loko mina a ni hluphekangi hi mhaka ku ni muakatiko ni muAfrika-Dzonga a ni nge xavisi ku fana na vanhu voti va ta humelela wena u langutile and u ta rila and u ta vilela and u ta khomiwa high blood hi mhaka ku va ta hindza ka wena va ya xava ka wun'wana.
1: Ivi i salela ku hleketa timhaka ta ku ni fanele ni teka thayele ni ya va hakarisa ni va hisa.
0: Veri wun'wana byile a sukaku i na business khale a suka kwala Afrika-Dzonga. Loko a ya fika mambhoni va ku va vandeka mati va ku nghena laha ka tiromu leriya loko u tlhela leyi u ta va xigwili u ta va na mali ni ri loko a languta mati a kuma swaku ma vina
2: ya vila
0: se a chava va ku leswi u vaka u chava swi vula loko u tlhela leyi ya ku pengeni se a vuya a fika hala Afrika-Dzonga a swi fika a penga se va nga swi tivi ku ku humelela hi mhaka ya ku munhu a ku mina ku ta tatisa murhi lowukulu ka business va na na xikwembu xa wena lexi xi nga endla tilo na misava va na na ti-price ta kahle
1: ya va byeleni
0: va na xitoko xa le lava leswi laviwaka hi vanhu ku nga lavi leswi swi laviwaka hi wena.
1: Go deeper, man of God.
0: Lava leswi laviwaka hi vanhu ende hlonipha vanhu tsonga hala ka munhu un'wana na un'wana. Swilo swa wena a swi ve kahle. Loko u swi vona swa ku no man kumbe i xinkwa se xinkwa ku se xinkwa lexi xi nga tshuka xi ni siya hambi teka nchumu u nyika van'wana na loko u ya ku switokeni swi vona swa ku no swivanana leswi taku swi ta swita xava wa swi nyikanyikanyana mazimba na swiwitsiwitsi hi vo valungu lavakulukumba swivanana. Mara loko wo xavisa u kuma swa ku wena a wu na xitoko lawa wa karhi hahe u duva ngopfu a wu na mhaka na munhu ende na mivindeni mina ni hlupetangi leswi ni xavisaku hanu a no lava ku humelela no lava ku tshena vanhu va ta xava hi swona u bindzu ni endlaku ku va za vanhu va khandziya tibazi va ku ha hi ya ko hala ku yiwaku kona hi ya hi ya tatisa ende sweswo loko u ze u teka sweswo u ya ku onheni ka rixaka ra wena leri taku.
1: That's true.
2: Yeah. Maka kahle e bazara John.
1: Muna famba rwala swilo a vuya na swona kaya a tota vana na swiyini. Mara hamswiritani bazara John hi rhandza ku khensa ka marito ya nhlohlotelo swinene lama mi nga va na wona ka siku ra namuntlha ka van'wamabindzu lava ha lavaka ku sungula na lava nga kona ndzeni ka bindzu ku ri a va endli timhaka ta ku ri a va khomi tikhasimende ta vona kahle va va na ti-price ta kahle va va na xikwembu hi ndlela yaleyo ku ri bindzu ri ta kota ku tlakuka ri famba ri ya mahlweni.
0: Muhaxi xin'wana loko ni hetelela ni mina a ni ta ku a ku ve na mavona loko u joyina society ku na ku va tirha hi association na ndhawu liya swo tleketla van'wana ti-taxi va na association se loko u ngwa ku miganga yin'wana na yin'wana va van'wana swimawusa van'wana swibindzwana a vo khomana rhandzani ku hi nga khomana leswi tikaku kona i ku a hi rhandzani loko hi endla swibindzwana leswi
1: ya ntiyiso
0: lexi xi hi baku loko wo langutisa ka rixaka ra maindiya kumbe rixaka ra vabuti ra maethiopia kumbe maisomalia va khomani ngopfu.
1: That's true.
0: Va khomani ngopfu se lavaya va swi kota ku munhu wun'we a swi tokela tixopo to ringana 5 or 10 se hala kina lexi hi baku i mhaka ya ku a hi fambi hi ripfumelo rin'we ha zondana ha sandanasandana na loko wo languta hambi tikerekeni sweswi ka sandaniwa ku na xikwembu xa mani ku na xikwembu xa bazi ra joni ku na xikwembu xa mahori ku na xikwembu ku na ha sandanasandana a ni ta ku loko a ko va na association ya kahle ya ku a muganga wun'wana na wun'wana la ku nga na mabindzu ku nga na mabindzu hi khomana hi rhandzana xilo xa hina a swi talunga mahori a hi tala kahle emabindzu ya hina makulu ma sapoti vanhu vo lava swilo swa kahle vanhu vo lava u ri na xitoko vanhu vo lava ti-price ta wena ti ri kahle vanhu va xava u khensile ngopfu vahaxi va mina ku nyikiwa nkarhi
1: hayi khensa hina
2: bazi ra Joni.
0: Amen.
1: Ya ministry wa
2: vhisinefe. Ya, Johnzini le ka bazi ra Johnny.
1: Ya.
2: Kama honisi, kusuka le ka honisi kenza swinene va ngiseri va Vision FM. Kasi loko ku ri mina soko magolide no mileage. Robert Maori. Mr. Rob Rob no kona emichinene ka awara le ingile ka yona kumbe njani
1: se ruwele hle ka sweso makweni bye bye.
2: Okay bengise loko ri mina mina ni huma so hi ta hlangana emsumbunuku Monday 9 to 12 hlula ku tikeriwa eka siku leriya loko ri mina ni sunbake makeke.
3: Khale loko ha kula hi kule emsoko bands ma ginger cake leswi hinkwaswo swi kumeka eka sunbake. Tsutsumela eka vhengele ra wena ra le kusuhi u ya tikumela ma ginger cake. Loko wo dyanyana swimbirhi ivi u rhelerisa hi namuneti u nga rivala na swimara swa le kaya. Ma ginger cake ya ka sunbake ya hlawulekile eka mabandzi hinkwawo ya kumekaka eswiphazeni. Hi kumele ma ginger cake ya ka sunbake eka vhengele ra le kusuhi. Wo fika ntsena ekhawuntareni i fika i ku ni kombela ma ginger cake u nga ha xava hi rin'we rin'we kumbe hi xiphakitani. A hi swona ntsena va ku khomela na hamburger buns, hot dog rolls na ti-cheese buns. Ene ya shabeka leswi hinkwaso swi kumeka eka sunbake.
4: Nothing fresher under the sun. Sunbake.
5: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga tali mi vilela. Hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana. Hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka e-number 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalavuriwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612. Ni seni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
6: Buco's biggest Orange Square sale is coming soon, starting on the 1st of June 2026. Get ready for massive savings, limited time deals and unbeatable value on over 1,000 markdown products. Now's the time to shop big at Buco. Begin with Buco.
7: Up

0: kumaka ntlayini hi kumaka va hi ya nwa wa yene then Jeremiah a hlamala ngopfu kutani Xikwembu xi vulavula na yena hikuva a xi lava ku ta n'wi kombisa timhaka ta ku vana va Israyele i tiko leri nga kula ri fika laha ri nga kona ri karhi ri byeriwile hi tata wa rona ku nga Xikwembu ku ri nga endli swo karhi mara instead of doing that rona tiko leri ri kumeka ri va ri decide ku cukumeta marito ya mutswari wa rona ku nga Xikwembu lexi hanyaka ri kumeka ri va ri lahla marito ya Xikwembu then kutani vana lavaya va recap va kumeke ku va ku ri vona xikombiso Xikwembu xi va teke va ri xikombiso lexi hi faneleke hi kumeka va hi dyondza eka vona ku ri va pfumele ku byeriwa hi tata wa vona kutani va teka rito ra tata wa vona va kumeka va hanya hi rona va kumeka va va yima eka rona rito rero ra mutswari wa vona hi ndlela yaleyo no ndlela ku ni tlhela ni mi teka nakambe ni mi neka xitori lexi aka lava nga tshama ni twa siku rin'wana ni tshama ni kumeka ni va ni ni swi nghenisi mara lexi ni lavaka leswaku kumeka va hi ya languta ka xona ngopfu i ku ri xana loko mutswari a va strict aka mhaka yo karhi swi pfuna yini swi pfuna yini okay mutswari laha i kumeke a va a byela vana va yena ku ri va nga kumeki va va va tirhisa wayeni evuton'wini bya vona ene hi vona vana va teke sweswo va kumeka va va swi endla va kumeka va va hanya hi swoho so xana loko mutswari a kumeka a va strict ehenhleni ka vana va yena ku humelela yini ene futhi ni ta lava timhaka ta ku tlhela kumeka va yi tlhantlha kahlekahle ku xana ku va strict i ku endla yini na ku va strict i ku va munhu a bapongo na ku va strict i ku va munhu a va hashi na ku va strict i ku va munhu a kumeka va controller na ku va strict i ku va munhu a kombisa a va na swifafa na i yini ku va strict na i yini ku va strict then mara hi ta kota hi ta va hi karhi hi swi vona timhaka ta ku ri loko hi vulavula timhaka ta ku va strict hi kumeka va va hi vulavula hi yini hi ndlela yeleyo kasi wena muyingiseri wa Vision FM loko mi ri na nkarhi mi lava ku contributa eka nongonoko lowu ma swi kota ku kumeka va mi hi bela riqingho kumbexani mi hi tsalela ka WhatsApp leyi hi nga na yona haleni mi kumeka va mi sapota hi ku ya leswi n'wehe mi kumekaku mi va mi swi vonisa xiswona hi ndlela leswaku nongonoko wa hina wu kota ku kumeka va humelela wu ya emahlweni hi ndlela leyi wena muyingiseri wa Vision FM yes vatswari va khale va kumeke va vula siku rin'wana va ku ri n'wana la nga ri ki na nkateko wo kurisiwa kahle u ta dyondzisiwa hi misava u ta dyondzisiwa yini hi misava yi ta n'wi dyondzisa hikuva wa vona vutomi nkarhi wun'wana wu dyondza ntsena tlilasini mara misava yi ta ku dyondzisa vutomi and sometimes hi ndlela yin'wanyani ya in a hard way some of the things u dyondza evuton'wini in a hard way hi ndlela leyo so ku va n'wana a va a ri na nkateko wa ku kumeka va karhi a dyondzisiwa kusuka ekaya kusuka eka vatswari va yena hi swa ku ri i swilo swin'wana swa matimba swinene i swilo swin'wana swa nkoka i nkateko loko a nga wu kuma hi nga vula timhaka ta ku ri yes yi kona mindyangu leyi mi kumaka timhaka ta ku ri yi fika yi va vulnerable yi aka vana swi swa ku swi olova eka vana ku ri va kumeka va endla hi ku ti rhandzela va ha ri va ntsanani ku nga ri na milawu ku nga ri na strict adherence aka milawulawu leyi vekiwaka lahaya hi ndlela yaleyo so ku yes swa humela mi kuma timhaka ta ku munhu u veke ti-strict milawu leyi a adhiyeraka ka yoho siku rin'wana na rin'wana mara still n'wana na yena a tikuma a va a ri hi ndlela yin'wana ni hleketa timhaka ta ku ri loko va ze va ku ri hi ku bebula hi ku huma moya hi swin'wana swo fana sweswilo loko a nga tiki ku ri mutswari la nga ta na xivuriso lexi a ku bebula hi ku huma moya a kumeka swi vula loko va ku humelele mara ta swi vona timhaka ta ku n'wana wa ringeta hi matimba lamakulukumba ku i lava ku endla 1, 2, 3 mara still mi kuma timhaka ta ku ri n'wana a kumeka va a dlina a teke direction yin'wanyana van'wani va ku ri mfundhisi a nga ti tswali hikwalaho ka leswi va nga kumeka va va hlangana swo but loko hi vuyela ta va nkarhi ni nga ta kulaku ta kombisa timhaka ta ku ri ku va strict swi pfuna yini eka mutswari na ku strict i yini swilo sweswo na ni te loko mri na nkarhi mi ta va mi karhi mi kota ku yi rhumela eka voice note mi kota ku yi komba timhaka ta ku ri hi ku ya hi mavonelo ya n'wina mi swi vekisa ku yini then hi ndlela yaleyo kumbexana mi hi fonela kuna mi hi bela riqingho mara hi ta va karhi hi tiphina hi karhi ya mahlweni swin'we wena mingiseri wa Vision FM
1: Mandlakazi. Bekwani na le ka n'wajahe.
2: Bekwani na le ka n'wajahe.
1: U le ka ra xitichi 88.5. Vision FM. La hilekaya.
2: Hilekaya.
1: Yi bele riqingho hi nomulo.
2: Nomulo.
1: Eka 063-730-7890. Kumbe 063-132-0818.
3: Kandziyisa rito ra wena.
4: Kandziyisa rito ra wena.
3: Ivi u yi rhumela eka WhatsApp.
4: WhatsApp.
3: 063-730-7890.
5: Vision FM. The voice of hope and the source of knowledge. La hilekaya.
0: Ni ku amukerisa sweswo nakambe kwala ka Vision FM wena mingiseri. Wa Vision FM kwala ka 88.5 90.0 92.8 101.7 megahertz aka audio streaming makara mi kuma kwala ka www.visionfm.co.za kwala ni mikota ku yingisela ku hina ku hela minga kona kwala misaveni hambi loko u biri America loko kuri ku itolovele ku yingisela Vision FM you can still catch us online endlela yeleyo so ni kombisa leswaku ri ni lava ku vulavula mhaka ya ku kuxana ku va strict ku va mutswari a va strict swi pfuna yini ene hi ta vona na leswaku xana ku va strict i ku va munhu a kumeka a va a endla yini ku va strict i ku va munhu a kumeka ava a endla njani yes ya ni kombisa timhaka ta ku ri aka swi sweswi ni nga kumeka ni va ni swi vula sweswi loko mi lava ku nghena mi nyika mavonelo hi tlhelo ra ku va munhu a va a ri strict then mi nga kota ku kumeka mi hi endlela kwala ka Vision FM eka voice note kumbexana mi hi fonela kunene just ku kombisa timhaka ta ku xana hi ku hi ku twisisa ka n'wehe ku va loko va ku munhu i strict ba vula yini loko then va munhu a kumeka a va strict then swi pfuna yini swa ku taniya xana ku va strict i ku va harsh ku controller i ku endla yini kahle kahle ku endla yini hi ndlela leyi wena mingiseri wa Vision FM kasi hawa loko se swi ya kwala ka vu quarter to five ni ta va ni karhi ni mi nyika chance yaleyo ya kumeka mi va mi nghena mi va na mavonelo it's either in writing voice note kumbexani mi kumeka mi va mi hi bela riqingho yes a hi hundzeni hi laha

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Wa tsamile na Pastor Ngobeni MT wena mingisere wa Vision FM kwala ka nongonoko wa vutomile zwinene dzisukela embiteni ni kombisile leswaku ri hi lava ku languta emakene ya ku va strict tani hi mutswari ku mushana a leader eka ku kumeka hi va hi kurisa vana swi na nkoka ku fika kwihi ni kombisile leswaku ri xana ku va strict swi nga va swi vula yini hi ndlela yeleyo. So ni kombisile leswaku ri loko u ri na miehleketo na mavonelo na ku lava ku participate eka ndzenga wa siku ra namuntlha mi nga swi kota kumeka mi yi tsela ku ri voice note kumbexana mi yi fonela kunene hi ndlela yeleyo. So but ku nghena emhakeni ya siku ra namuntlha va ka hina ku va munhu a kumeka a va strict a swi vuli timhaka ta ku ri mutswari i fanekele a kumeka a va hash a tlhela a kumeka va a ri na tihanyi. Vo tala va swi teka timhaka ta ku ri ku va u ri strict i fanekele u va rush u va na pongo u kumeka loko u vulavula u rasa u huwelela hi ndlela yaleyo then va ta ku swi vula timhaka ta ku ri u strict tani hi mutswari a swi vuli timhaka ta ku i fanekele u kumeka wa u control-a vana ku tlula mpimo hi ndlela yaleyo. Mara ku va munhu a kumeka a va a ri strict kumbexana mutswari a va a ri strict loko va ku ri munhu loyi i strict hi ndlela ya xiyimo xa kahle ko va ku va munhu a veka swilo swa yena erivaleni swi twisiseka ti-boundaries ta yehe milawulawu ya yile yi vekaka swi fanekele swi kumeka swi va swi va clear swi kumeka swi va swi va open swi kumeka swi va swi twisiseka. U vona loko u languta timhaka ta ku ri munhu a kumeka va a endla xilo a xi endla hi ndlela ya kahle mara wena u nga n'wi byelangi hi ndlela ya kahle a nge swi koti ku kumeka a va a endla xilo lexi u lavaka ta kumeka va ku xi endla. That's why a leader i fanele a kumeka va a communicate kahle miehleketo ya yehe eka vatirhi va yehe kumbexana eka vana va yehe as mutswari i fanele a kumeka va communicator swi twakala u nga nyiki vanhu responsibility vutihlamuleri byo karhi ku va kumeka va va endla yini mara u nga kumekangi u vulavula swi va clear emakhoni ka vona va swi twisa kahle kahle leswaku xana leswi va fanele va kumeka va va swi endla ku nga kumeka ku va ku ri yini hi ndlela yeleyo. So u fanele u va clear then u kumeka na loko u karhi u va dyondzisa mhaka ya discipline na loko u kumeka u karhi u va kumeka u va ku koroketa eka swihoxo leswi va nga kumeka va va swi endla hi mhaka ya mahanyelo ya vona hi karhi u kumeka u guide evana hi rirhandzu ma vona laha ka ku guide n'wana hi rirhandzu hi yona mhaka yi kulukumba ngopfu ende vanhu vo tala hi kumeka va hi lahla kwalani kahle kahle ku fana loko munhu a ku ye u strict ku fana loko ku ri ku i ri eka xiyimo xa vutswari xiyimo xa vurhangeri i ku i strict mara mi kuma timhaka ta ku ri vu-strict bya wena a wu swi koti kumeka va wu guide munhu hi rirhandzu na loko u kumeka u vulavula ntiyiso ntiyiso lowu u vula in a harsh manner u vulavula hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa ka xi nga tsakisi kasi ntiyiso wu fanele ku communicate-iwa hi rirhandzu loko n'wana a kumeka amukela ntiyiso kumbexana munhu loyi u n'wi rhangelaka u kumeka u vulavula ntiyiso eka yena with love swi nga timhaka ta ku a kota ku amukela swilo leswi u kumeka ku va u n'wi byela swona hi ndlela yeleyo. Xana ku va strict swi pfuna yini tanihi mutswari xana ku va strict swi vula yini loko ku ri ku wa ha lava ku va u ri strict na i ku va hash a hi ku va hash hi swi dyondzile already leswaku ri ku va ntiyi ku va munhu a kumeka a va a ri strict a nga fanelangi leswaku ri u va a ri munhu loyi a nga na pongo kumbexana a nga hash hi ndlela yeleyo. So ni hleketa timhaka ta ku rhawa hi ta va hi karhi hi kume swin'wanyana eka ndzenga wa siku ra namuntlha a swi twisini va ka hina leswaku ri vana kumbexana vantshwa lava va nga koho va lava direction leswaku va kota ku va va kula va va na vutihlamuleri tanihi vatswari kumbexana hi ti-adults ta mundzuku ku laveka direction without direction like the Bible says without vision the people perish na ku kuna ndzimana le hi toloveleke swinene I think kumeke hi va hi va hi hlaya ko tala leswaku ri dyondzisa jaha endlela fa a kumeka va famba hi yona na loko se a kumeka va kurile a nga hambuki eka yona endlela leyi without direction vana va kumeka va they run wild mi kuma timhaka ta ku a va ha controleki a va ha twiseki timhaka ta ku va hanya vutomi bya njhani hi ndlela yaleyo na ha tshikelela kwalaho ka vana va reka bice laha va nga kumeka va vabyeriwa hi bava wa vona timhaka ta ku don't drink wine ni tsundzuka khale loko na ha kula na ha ri n'wana the way mutswari wa mina a va venge mbangi hi xiswona va venge mbangi va kha va nga dzahi na folo a vo nwa byala kunene mara mbangi hey leswaku a va yi venge hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla swinene so that's why a ni zanga na avuton'wini bya mina ni kumeka ni va ni navela ku dzaha mbangi kumbexana ku tlanga madayizi hi mhaku a ku ri swilo leswi a va swi venga hi ndlela hinkwayo leswaku ri hi left and right swilo swa madayizi a va swi venge hi ndlela yin'wana xiyimo xa le henhla and a ni zanga ni kumeka ni va ni nghena madayizini loko ni hleketa mhaka madayizi a ni hleketa timhaka ta ku yi ta ku tlhaviwa hi mukwana hikuva i swilo leswi a va swi vulavula ngopfu hi ndlela leyi xana ku va strict

loko risimuleri wani ri karhi ya mahlweni wena mingiseri wa Vision FM nkarhi wa hina ku ri 11 minutes to 5 o'clock eka ndzenga wa siku ra namuntlha ni lava ku ta ku ri hi kumeka va hi ya mahlweni laniwani hi karhi hi languta vunkoka bya ku va mutswari kumbexana leader a va strict evuton'wini hi ndlela leyi wena mingiseri wa Vision FM number one hi fika hi kuma timhaka ta ku ri ku va munhu mutswari a va strict swi maka kumbexana swi endla kumbe ku tumbuluxa ku tikhoma kumbe discipline. Strictness builds discipline. Vana a va kumekangi va velekiwa va ri na self-discipline wena mingiseri wa Vision FM. Va dyondza hi ku va va karhi va guidiwa, ku va va karhi va correct-iwa va nyikiwa switsundzuxo. Ene nkarhi wun'wani correction a ko va ku vulavula hi nomo. A ko va ku vulavula hi nomo u karhi u tirhisana nkhavi. U correct-a munhu hikuva u n'wi xupula. Ya, n'wana wa xupuriwa, yes. N'wana wa xupuriwa mara hi ndlela ya kahle, hi ndlela ya xiyimo xa kahle. Hi ku ya hi Bibele, Bibele vula swi ri u nga tsoni n'wana hi nhonga hikuva yi susa vuhunguki ehenhleni ka yena. So, ku va strict swi nga timhaka ta n'wana a va discipline. N'wana a nga velekiwangi a ri na discipline kambe i kuma hikuva a karhi a guidiwa a ri karhi a correct-iwa a ri karhi a nyikiwa switsundzuxo i ta tsundzuxiwa hi mani loko ku nga ri vatswari va yena xana hi vona vo sungula evuton'wini ku va va kumeka va va va tiyisa voko va tiyisa xandla ehenhleni ka mhaka leyi ene a ni ta kucetela vatswari hinkwavo lava nga kona leswaku ri hi nga pfuki hi give up-ile kumbexana hi le matimba eka ku vulavula na ku tshinya vana va hina hi nga pfuki hi kumeka hi ve ku na siku na rin'we a ni nge hi ku hlamuli na siku na rin'we ni nge hi ku byele leswi munhu a kumeka va give up a hela matimba swa vava loko munhu a ha langutele ka wena ku ri u kumeka va n'wi pfuna mara i fike yi vula timhaka ta ku ri se ni karhela u ni karhatile u ni hete mbilu u ni hete matimba a na ha koti nchumu ni nge hi vulavula na wena ni nge ku engeli nchumu evuton'wini then swi n'wi siya a ri ka xiyimo xa njhani munhu yalo i n'wi byelaka sweswo na strictness builds discipline loko munhu a va strict then swi endla leswaku ri n'wana a kula a va ri na discipline mara n'wana wo kula a nga ri na discipline kumbexani a kula a nga ri a nga kombiwi ndlela i ta kumeka va karhateka.

avutongo mzaye n'wana wa ku pfumala wa kanga kombi undlela uta hlupa avutongwini uta karateka anga swikoti ku yima kahle ava n'wana lo a hloniphaka vurhangeri kumbe xani authority anga swikoti ku hlonipha vadyondzisi anga swikoti kumeka va hlonipha varhangeri va yena va muganga anga swikoti kumeka va hlonipha hinkwavo kulomo ya kona yena uto kumeka va hahlulela loko ku ri ka fana kidzama hi ku ya xichanga xa hina u to yiva hi milenge loko ku ri ka fana a pfumela ku rhumiwa a ngo ala ku rhumiwa hi timhaka ta ku ri u kule a ri karhi a pfumala ku tshinyiwa a ku kurisiwa ku kombiwa ndlela hi ndlela ya kahle so loko ku ri ku hi ta kota ku va hi yimisa vana lava nga na that kind of respect it means we have to rise up with our feet hi yima milenge ya hina hi nga heli mbilu hi nga heli matimba hi kumeka hi va hi vulavula laha swi bohaka leswaku kumeka va hi vulavula hi nga karhali hi nga heli mbilu mi tsundzuka leswaku loko karhi hi vulavula na vana a hi vulavula hi ri hash ku va strikela swilo ku va hash ni ta swi kandzela ngopfu sweswo vanhu vo tala va vulavula na vana va vona nga ri ko va timbyana nkarhi n'wana nga chavi ku pfutsekisa n'wana nga ri ko va mbyana leswi ni ta swi vula ko tala ni ta swi vula ni ta tlhela ni swi pindapinda va ka hina vana i fanele a kumeka va twisa timhaka ta ku ri why vona mutswari u kwatile why i kumeka va n'wi disciplina why i kumeka vulavula leswi swi vulavulaka ene u nga khati ku vulavula xilo xin'wana na xin'wanyana that's wona bibele ku ri mi nga kumeki mi va mi xanisa kumbexana mi disa vana va n'wina mbitsi don't exasperate your children nga va confuse namuntlha u vula lexi mindzuku u vula lexi namuntlha u vula lexi mindzuku u vula lexi swi tiva timhaka ta ku ene vana va kumeka va dyondza va kumeka va ndlayini va kumeka va dyondza hikuva va karhi va swi vona va karhi va languta ku tlula leswi munhu a kumeka va karhi a swi vulavula hi ndlela yaleyo wena miseri wa Vision FM yes halleluya oh halleluya i timhaka ta kahle letiwani i timhaka ta kahle ndzimana lava timhaka ta ku nga yi rivali Proverbs chapter 22 verse number 6 leyi vula timhaka ta ku train up a child in the way he should go ku dyondzisa ka ndlela a fanele ku kumeka va famba hi yona what do you want what do you expect your child to do what do you expect what kind of behavior do you want to see do you want to it to be displayed from your lovely children then don't stop talking to them one day I once said leswaku ri vana vo tala va kumeka va kurisiwa hi ti le handle a switarateni va kumeka va kurisiwa hi ti-social media va kumeka va kurisiwa hi Hollywood TV ti-movie na hinkwaswo leswi ku dyondzela swilo swo tala kwale timovhini mi kuma timhaka ta ku munhu i lava ku display-a vutomi lebyi a nga byi vona eka movie yo karhi then a byi endla byi va vutomi bya yena a ti endla xitering xa le movhini ku ri ku swilo leswiya i fake a swilo swa ntiyiso ku kulukumba n'wana ni rivala hi 1996 ni hlangana na yena Giyani a fika ku ri loko ku ri ku the bold and the beautiful na days of our lives a swi suka TV hi nge pfuki hi va na vutomi bya kahle futhi swi vule kahle ku hi nge pfuki hi va na mindyangu ya kahle hikuva munhu leswi a swi vonaka lomu ya switisopini lomuya ti-TV ti-Hollywood films i swi teka timhaka ta ku ri i byo vutomi bya kona i la ta byi implementa loko a vone n'wanuna ndla swo karhi le ka TV i la ta vona nuna wa yena a endla leswi a nga swi vonaka TV a n'wi endlela swona so hey that life it's not good munhu i fanele kumeka va a decide ku timhaka ta ku ri i lava timhaka ta ku vona vane va kumeka va famba hi ndlela yini wena muyingiseri wa Vision FM strictness ku va munhu a va strict xana swi pfuna yini swi pfuna yini number 2 wena muyingiseri wa Vision FM ku va n'wana ku va mutswari a kumeka va strict as a strict parent create responsible adults i mhaka matimba leyi okay ni vona voice note yin'wana na leyi taka eka hina wena mikiseri wa Vision FM ni lava leswaku ku ri hi twa leswaku yi hi telana ni voice note leyi oh yes ni lavaka ku ta yi tlanga sweswi hi nomu lowu nga heteki mbilu wena voice note we want you on air hi nomu lowu nga heteki mbilu
Bye, Jella in La. Okay.

0: Bashumi pasta ngoveni minjani ipfukile.
1: Wena ipfukile mani, ipfuke swinene.
0: Hungu ra n'wana akari ha miyingisela.
1: Okay, danko, danko.
0: Vustreet swi vula ku byela n'wana wa wena ku famba hi ndlela ya kahle avuton'wini i ta humelela.
1: Okay.
0: Ndlela ya kahle ku nga leyi, yingisa vatswari va wena. U nga fambi na vusiku. Hakele ya na vusiku a yi kahle. Nghena xikolo hlaya tibuku. Loko n'wana a nga endli sweswe i va i n'wi xupula. N'wi xupula hi nomo, n'wi xupula hi nkhavi. Swi vula vustreet sweswe. I ta kota ku vona vana va wehe va va na hakelo ya kahle leyi wehe i lavaka yoho evuton'wini. No loko va hetelela va nga vi na yona. Wena hi vustreet bya wena bya ku fambisa n'wana hi ndlela ya kahle, yena n'wini i ta ha ti vutisa ku loko o tshika a endle leswo biha, i ta ha vula a ku hey, mhani a va ni byela, papa a va ni byela, a no ka ni nga yingiseli. Sweswo swi vula ku wehe a wu swi lavi ku nkarhi wun'wani i fambe ka gondzo rin'wani u kuma ku a wu fambanga kahle mara i ya busy i dyondzisa n'wana ku famba ka ndlela ya xapu. I ta kuma hakelo, mhaka i kulukumba nghena xikolo. Nghena xikolo i ta kuma hakelo ya ku nghena xikolo. Mara n'wana a nga endli i karhi i ri street. I karhi loko ripela nkarhi wun'wani mara i ta ku tsundzuka n'wana. Hi ku ya hi mavonelo ya n'wangoveni a lwandlamuni ni nga vulavula swo tala hi vustreet mara hi mhaka ya nkarhi. I nkomo mihlayiseka exitichini.
1: Danko, danko, danko. Tati n'wangoveni sesi wa mina laya, sesi wa mina laya va ku i mavonelo ya mina walawa ko va mhaka nkarhi loko ku ri ku nkarhi no va na wona a ni ta hlamusela ku ya emahlweni mara hi khensile swinene mavonelo ya n'wina hi laha mi nga swi vaka hi kona ni tshemba timhaka ta ku ri hawa swi ta va xikarhi xi bele tindleveni hi ndlela leyo i ta ku tsundzuka va ri u ta ku tsundzuka n'wi byele n'wi byele loko a kumeka va nga endli n'wana yeloye i ta ku tsundzuka mundzuku loko mi byele timhaka ta ku hi hakelo ya vusiku a yi kahle. Siku swi nga ta fika swi kumeka swi va swi n'wi humela i ta ku ya va tshame va ni byela mhani, va tshame va ni byela papa va ku 1, 2, 3 kutani ni ti endla munhu wa ku ka a nga yingiseli. Yes, a hi yeni mahlweni n'wina vayingiseri va Vision FM ku na van'wana tiko a vo ni senda voice note hi mistake na va tlhela va kumeka va va yi delete hi ndlela leyo. Okay, it's fine, va tshame na Pastor Ngoveni nkarhi wa hina ku ri 1 minutes after 5 o'clock la hi le ka nongonoko wa vutomi lebyinene byi sukela kwini embiteni va ku ri songo risangu ri songiwa ra ha tsakama kumbexana va ku ri gogo ri songiwa ra ha tsakama swi lava ku songo risangu i ri gogo hi rito rin'wanyana wa ha tshame na vona Pastor Ngoveni kwala ka Vision FM ri karhi hi vulavula hi nhlokomhaka ya leswaku xana ku va strict tanihi mutswari swi pfuna yini ene ku va strict swi kumeka swi va swi vula yini va hlamuserile lani wa tati n'wangoveni leswaku ku ya hi vona va vona ku va strict ku ri yini na yini hi ku ya hi leswi va nga kumeka va kumeka va kha va swi vulavula ku ri timhaka ta kahle swinene wena muyingiseri wa Vision FM leswi ni swi vulaka ku ri hi nga kumeki va hi lahla thawula hi give up hi ze hi byela n'wana timhaka i ta dya xa beyila hi matimban'wana se mutswari kwalani heyi i va kwatile kwalani u va karhele ya ni nga ta vula timhaka ta ku ri sweswiwani hi tshama emugangeni ya hina vana va karhele vana va kha va tikeriwa vatswari va karhele vatswari va karhi va tikeriwa hi mhaka ya vana lava va nga na vona mutswari dyambitsi a nga tleli hi mhaka ya vana lava nga na vona van'wani loko vana va famba va heta masiku va nga vi kona kaya swi nga tiveki timhaka ta ku ri va ye kwini vana valava i mhaka yina mhaka leyi yi kumeka va yi vavisa swinene kwi vatswari va vana valava a ku hava n'wana wa tiva nkarhi wun'wani loko u kumeka va karhi famba wo tshika nkarhi wun'wani fambe hi xidyambu so hi fika kuma vana lava va nga the way va nga mbarisa swona na loko va karhi va ya lomuya ti-tavernini lomuya i nga ri va ka hina ko va vutomi bya leswaku ri it's life va swi teka timhaka ta ku it's life loko i nga ha yi vuton'wini lebya tavern leswaku kahlekahle swi komi nkarhi a wu le ku hanyeni No. Swavava ni fika ni ku ya loko ko va n'wana wa mehe a ri wa nhwanyani a ri na malembe lama ya karhi a ya nghena endhawini yo fana liya ni swi twa timhaka ta ku vatswari kahle kahle va khome laha ku hisaka mara vatswari i nga heli matimba a hi vulavuleni ya mahlweni va vurile mhani tati n'wongoweni va ku ri u ta ku tsundzuka na bibele yi ri dyondzisa jaha ndlela ya fanele ka famba hi yona a nga ka a nga yi rivali ku va a nga yi rivali timhaka ta ku i ta ku tsundzuka ende ka tsundzuka ta kuma ka vuya ka a vuya ka wena van'wanyana nkarhi wun'wana u ta vulavula nga ku twi until u ze ya nghena bokisini ehleketa timhaka ta ku ri leswi a swi vulavula a swi pfunangi nchumu mara loko se bokisi ri karhi yehla mara tilama hi hinkwawo a wu vulavula na yena ya ta va karhi ya vuringa ya vuya back a ka yena as long u n'wi byela hi rirhandzu laka ku n'wi byela hi rirhandzu laka ku byela n'wana hi rirhandzu hayi u va haxi ku tlula mpimo hisa ku ri u kumeka wo tshama karhile wo tshama chingile wo tshama hi swaku wo tshama ri henhla sit down talk nicely talk to that kid talk to that boy talk to that girl u n'wi kombisa timhaka a swi vo timhaka ta ku munhu loyi i ni byela hi rirhandzu i ni byela hi rirhandzu u ni byela hi rirhandzu God bless you a yi hundzeni lami ya a yi hundzeni la oh come on a hundzeni la
2: Mandlakazi Bekwani nalika n'wajahe ule kaya ra xitichi hi 88.5 Vision FM la hi le kaya
3: kaya ra n'wina a ro faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla ezolazola construction and project hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin storage ku ya eka tiphayipi ta storage ti-septic tank hambi ku ri tigisara hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ephalavurwa tsanin giyani woodspring na hinkwako laha mi hi lavaka kona swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi hi appointment ntsena ha fika ezolazola a hi heleli ka plumbing ntsena hambi u lava leswaku hi ku endlela paving ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke hina hi endla swilo swi endleka mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu tanani eka zolazola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla eka zolazola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke lama tshembekeke ntokoto naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report a ho gwajula swibokisana ntsena kambe hi mi nyika ku phyuphya ka miehleketo ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468 zolazola general construction and projects always there for you
4: impressive dental studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno ku susa kumbe ku phenca meno ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani complex ku languta na tax rank ya le Masingita mall kusuhi na Giyani fruits and veg eGiyani
5: hi kumeka na le opposite Thobela fruit and veg na Mzansi Queen eAgatha street eZanin twanani consultation i mahala ina mahala ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151 073-054-1151 Impressive Dental Studios. We care that you smile.
6: Vanwater Drilling hina ba Vanwater Drilling hi kona ku herisa xirilo xa nwina la hi ku borela mati lama baseke hlelo la manyanganyaka dwana ha swikota ku tlhela hi ku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga lexi tsakisaka hina ha swikota ku nyika 1 year guarantee kambe loko lembe le ri hela ha swikota ku ya mahlweni hi ku lungizela loko swilo swa wena swo onakile ku ringana ntlhanu wa malembe kumbe ku tlurisa twala mintsengo ya hina 40 meters 23,900 50 meters 29,600 60 meters 33,900 unga hi kuma eka 078-913-3661 078-913-3661 kumbe 071-8096-980 071-8096-980 kumbe uyi vakachele e Baloyi Complex Office number 26 next to Top Towns unga rivali hi kumeka hinkwako la uyi lavaka kona naswona hi tlhela hi mi endlela ti-aluminium hi ntsengo wa le hansi hansi swinene mi nga hi kuma eka xikokwani Eco Park eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple kokwa Ncawuke a va borhi mati ma nga humi.

0: Yahweh, come and do what only you can do. Yes, kuna swilo leswi ntsene ku ngova Xikwembu xi nga kotaka ku va xi swi endla wa tiva hambi loko wo endla yini na yini u kuma timhaka ta ku ri ku hava emisaveni na nga kota ku swi endla swilo swo fana sweleswo kasi ko va Xikwembu ntsena xi nga swi endlaka swo fana sweleswo hi ndlela that's why evuton'wini munhu u fanele a kumeka va aneka chance Xikwembu ku endla leswi xoxo swi endlaka na wena munhu u kota ku endla leswi u swi endlaka because Xikwembu xi nyike munhu vuswikoti ku fika ndhawu yo karhi aka swilo leswi fanele ku kumeka va swi endla then ku na leswi swi nga laveki wena swi nga laveki munhu swi nga laveki xaka swi nga laveki munghana swi nga laveki mali swo lava Xikwembu ntsena ehenhleni ka vutomi bya wena se muyimbeleri lorini i ri wena Yehovha Xikwembu tana u ta endla leswi ntsena wena u nga swi endlaka onge munhu un'wana na un'wana vutomi bya yena ngo kombela Xikwembu Xikwembu tana u ta endla leswi wena ntsena u nga swi endlaka evuton'wini bya mina hi ndlela yaleyo wa tshame na Pastor Ngobeni kwala ka Vision FM endzengeni wa kahle hi ri ka awara ya vumbirhi nkarhi hi lwa wu karhi u endla 17 minutes after 17 o'clock after 5 o'clock i swi tiva leswaku ri wena mikiseri wa Vision FM loko se karhi ya fika kwalaha ka nkarhi wa 6 o'clock ni ta va ni karhi ni vula mina laha ni vula kutani tati i tati bong va nga ta kumeka va kumeka va karhi va teka over va kumeka va ya emahlweni hi ndlela yeleyo mina ni karhi ni kongoma kwihi ni kongoma kwale kwale munhu a kumeka ku va karhi a wisa kona kwala ka mandlakazi kwala Vekday hi ri karhi khensa vuyingiseri bya n'wina n'wina vayingiseri hinkwako laha mi nga kona va Vision FM mi karhi mi kuma eka swihondzo sweswi mi swi tivaka swa masiku 88.5 90.0 92.8 101.7 like audio streaming www.visionfm.co.za nivule timata ku rula mi nga hi kuma kwihi na kwihi la mi nga koho whether mi le Joni mi le kwihi kumbexana America Australia whatever ya fika yeleyo yele ka internet wa tiva yi khavhara misava hinkwayo ya loko yi ri na xilo ka internet leswi vula timhaka ta ku xi nga swi kota ku fikelela misava hinkwayo as long as vanhu va kota ku tiva timhaka ta ku va xi kuma hi le ka channel yini wena mingiseri wa Vision FM loko karhi ya mahlweni laniwani na nongonoko wa hina na ta kumeka ni va ni kombisa swin'wana leswi ni nga na swona nga swi lunghisa for siku ra namuntlha leswaku ku ta kumeka va hi karhi hi vulavula hi swona hi karhi hi yisa mahlweni mhaka ku vunkoka bya ku va mutswari a kumeka a va strict eka vana va yena kumbexana a leader a va strict evuton'wini bya yena eka vana kwihi na kwihi la nga kona weta ku nga va ku ri thicara kumbexana ku nga va ku ri ku kwihi even in a football field as long as u karhi u deal na munhu loyi a nga hansi ka wena loko u kumeka va strict eka yena xana vunkoka bya sweswo i hi byihi xana ke hi kombise timhaka ta ku xana ku va strict hikuva haxi na hi ku bapongo hi kumeka va online na va kombisile laha tata va kombisile tati Ngongoveni va kombisa timhaka ta ku va strict hi ku ya hi vona va vona ku ri 1 2 3 4 5 na mina ni kota ku va ni swi veka timhaka ta ku va strict a ku va haxi ku va strict a ku va kumeka over controlling hi ndlela yaleyo i ti kombisa vu-cruelity i ti komba ku hi la ta ti komba timhaka ta ku we i nghala no you are not a lion don't be a lion don't be a beast u nga vi xiharhi mara va na munhu loyi a vulavulaka vutomi bya kahle communicate properly communicate with love say the truth with love communicate your thoughts your ideas with love make things clear veka swilo swi twisiseka swi va rivaleni timhaka ta ku u lava yini leswaku vana va kumeka va swi fikela ma vona nkarhi wun'wani khale va vo tova va ku byela timhaka ta ku heyi ku tshama swikweni swa yila mara va nga ku byela timhaka ta ku swi yila loko swi ta kwini he va ka hina na ku tshama swikweni swa yila va ku awe u nga dyi dyele potweni i ta nela hi va ri yini u nga tshama swekweni a swekweni ya va ri yini okay va ri ku tshama swo a swekweni swa yila hi swini ku na swin'wana va ngo loko wo ndla swo i ku dyela potweni va ku i ta nela hi mpfula vukon'wanini ai aretsi loko va na mingisela a swi twisisa kahle timhaka ta ku kamba va swi vekisa ku yini mi ta kumaka va mikarhi mi va mi yi hlamusela no vula timhaka ta ku swin'wana vo to fika va ku byela timhaka ta ku hawa u nga ku tshama swekweni swa yila mara va nga ku byela timhaka ta ku why siku rin'wana ta fika i teka soko leriya u kuma ku heyi ra hisa wu fiki i ku tindzatindza kwala henhla ka rona mihlolo mana n'wini ni vona voice note leyi yi ri a voice note laying at 4 past 5 when I'm in Serwa Vision FM and that I ying Serla, he taught Matagore. Here we in, yes, me moyen aga
1: vision. Serious, man, what my daughter to begin. But why is a lot of clever at this is
0: okay.
1: Vana Rasuzulu, Arantuku, Uguia, Ita, Yaguna, Yakokan, and Yaku Guruvi.
0: Okay.
1: Lokaya, we are Lokwanga, Bangi, Njabe, Bozel, Angasuk,
0: Evan,
1: Anget, Silogon, Kalmaku, when I only come Kateko, Angasuit, Angas.
0: Oh, what happened? What happened? What happened? One man, money, one madliwa. Muito impindo.
1: Ah, se vai ser essa, mano, uma madura topegle. Vai tomar aí, que se lava que vai, tu sis. Vai na hora, se chulo, a gente tu colo, eu ia com ele, ita com dois, na via com o nenê, com o guru vê. Logo aí, a via, logo vanga, o bangue, já vem em bozel, angasuk, angete, se logo um calma com o ena, eu nunca me catei, angasuit, angas.
0: Awa manu nga madliwa my roba nwela mirobile man amitana mhaka kahle ngoku so mara lokusungune la isitwang kahle noku seswa ku heleni so yela hi ku tsema zwako loko ri kuma munga tlhe mikota ku recorda mhaka le mi vuyisa please yi recordeni mi vuyisa nwana manu nga madliwa hi khensa ku va miri mikarhi mi yingisela nongonoko wa hina la wa vutomi bya kahle byi sukela kwihi byi sukela embiteni va ka hina vana hinkwaku laha mi nga kona nga swi teki timhaka ta ku life i ku kumeka u ya loko yi ku weekend wena u tikuma u ya a lodge u ya etithavenini u ya hanya vutomi bya tithavena va ka hina na okay loko ri ku n'wana u kumeka a hanya vutomi bya tithavena swi taka timhaka ta ku vutomi bya koho swi va timhaka ta kun'wana loyi ta kula kana tiva timhaka ta ku fikale ku endliwa sweswo na loko a kumeka va a ya tekiwa va hanya vutomi bya tithavena he ku ya humelela yini naniwa loko se i fane a teka munhu wa le thavenini ku va ta kota ku hamba va famba swin'we va nwa swin'we okay u kume munhu thavenini loko u n'wi kume thavenini se loko se i n'wi tekini a ya kaya a karhi hanya kaya we i lava ku ya thavenini i n'wi siya kaya wun'wani tshama ku kasi ni kume kwini mina a wu ni kumanga thavenini na nkarhi wun'wani mi kuma timhaka ta ku heyi na wena wa n'wanuna siku u nga ta fika u kumeka nga pfuki nga vi kahle u kuma timhaka ta ku n'wansati wa wena i tolovele mhaka leti mi swi endlisa ku yini ntoko a ku siya kaya ku hawa mehe loko i ni teka i ni kume thavenini ni ta hanya vutomi bya thavena a ya thavenini a ya nwa kwale thavenini ri ze ri ku petapeta ri ze ri la ku xa because hi leswi i nga n'wi kumisa swona ye leswiwani leyiwani nga ra yi lavani topic ya yoho yi ri yoxe hi kumeka va hi vulavula hi timhaka ku xana mi swi endlisa ku yini loko vutomi byi ri hi ndlela leyo okay a ni ta kumisa timhaka ta ku loko ku ri ku vana va tolo va ya vutomi bya thavena i ya tshika rini vutomi lebyiya bya ku ya thavena loko a tekiwini na swi lava timhaka ta ku vana va ta siyiwa ku va timhaka ta ku vana va ku ya va muti wa njhani loko swilo swi ri tani a hi vutomi hi ku ya hi mehe ni ri a hi vutomi bya kona leswi a byi fanele byi kumeka byi va byi va xiswona and a ni vuli timhaka ta ku ri vanhu a va fanelanga va kumeka va va va nwa byalwa kumbexana ku nwa switsotswi evuton'wini that's why ku ri na the term so called alcohol abuse okay loko ri ku munhu wa tinwela mi kuma timhaka ta ku munhu a nga ponisiwangi vhele a nga ngheni kere nga khongeli why u nga xavi u xava loko ku ri ku wa xava i nwa responsible u ri kaya hi ndlela ya kahle hi ndlela mara swi tiva timhaka ta ku ri once u endla sweswo tiva swi vula timhaka ta ku ri you want to make that house that family ndyangu wa switswa byala kahle ya a ni tina ku ni nga swi veka hi ndlela leyi mara i mhaka ya ku vava va ka hina ku va timhaka ta ku ri the whole family the whole house mi kuma timhaka ta ku papa n'wimani na vana hinkwavo ka voho ka nwiwa ku nwiwa swin'we kwalaya sweswa kutaniya a ni ka mehe no twa swi nga khomeki yes n'wana a ngheni xikolo a ngheni xikolo mi kuma timhaka ta ku n'wana i nwa byala na vatswari va yena wa ha ri xikolweni wa a ri xikolo mina mina ndofika ni ponisiwa vaka hina hi 1993 ni amukela Yesu ni kuma xikwembu ba me anga dzahi mbange anga dzahi fole a swi vengi ngopfu swi sweswo that's why me a ni dzahangi fole a ni dzahangi na mbange ni vurile ku sunguleni mara byala a nwa me ni sungule ku nwisiwa biya na ha ri ntsanana hi bava bava va fika va teka ni famba na hosi ku ri n'wana xipotsweni loko ni fika le va fika va ni niketa byala mehe ha ri ntsongo va ni niketa glass ya byala va ku ni nwa loko ni vekela no n'wina ni swi twa ku swileswo swa bava mara va vekerini a non'wini wa mina hi mhaka ku a va kumeka va nwa byala i swilo leswi ni nga swi voti mhaka ta ku ri swilo leswiya hi swo a swi lave ku ta ni dlaya a swi ta va swi ni onhini swi ni tlela ni ve ni loko se ni karhi ni kula ni sungula ku fika ni va ni karhi ni sungula ku va ni karhi ni swi tekanyana switsotswinyana na ha ri muntshwanyana kwalaya nkateko ni fika ni ponisiwa ni kuma Yesu ni amukela Yesu ni ve ni ku swi tha hi nkarhi wolowo nkarhi wolowo wa 1993 hi ndlela yaleyo so va ka hina ku va munhu a hanya vutomi bya swipotso a hanya a famba vutomi bya swipotso a swi vuli timhaka ta ku i vutomi bya koho no ya ku na vutomi bya kahle leswi nga ta kota ku i byi hlawula i hanya hi byona i va munhu wa ku ti rhandzela tibuku i va munhu wa ku ti rhandzela ku hlaya ya ma vona loko u rhangisa ku hlaya tanihi n'wana u rhangisa ku hlaya u rhangisa ku dyondza yes u rhangisa sweswo swa kahle ya ku tsaka a ko va laha ku nga na byala ntsena wena mingiseri wa Vision FM hosi yena yi pfuna yi katekisa a hi hundzeni hi laha
2: Har Marovela Funeral Services hi lahla mirhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi R210, Plan B R220, Plan C R260 ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe wa 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku yinga R2100 ya grocery, Plan B R2200 ya grocery, Plan C hi famba na R2400 ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya R150. Hey, i society yi inga ku inkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku inka R4000, plan B R4500, plan C R5000. Hey hiri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale enda kama Gezi Hardware nale Karisaba e Kambako Village nale Taxi Rank Street e Mpenama e Kapani e Joni hikumeka Extension 4 e Parliament Street opposite Botley Store kusona Ravi Ridge e Ivory Park hile Extension 3 e Freedom Drive kusona Police Station nale ka Dr. Nyiko Medical Center nale Skadafi Winterfeld kusona le Maname Long Primary School tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka e Joni hi va vuyiseli Mpopo mahala kasi se na xitendani e Garden Xibedhlele xa Khensani vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Armarovela Funeral Services a yi teki ti-chance eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amutela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services vikani ku kanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
3: Alliance in Motion Global, kgwebo ya go rekisa dijweletswa. Re rekisa dijweletswa tse bjalo ka C24/7 yona e thuša go alafa malwetse a go fapana bjalo ka asthma, arthritis, cancer, high blood, diabetes, dinoka tša go baba le maoto a go ruruga a ba bago. C24/7 ke setswaletswa se se kaone-kaone lefaseng ka bophara. Dijweletswa tša rena di diilwe ka dienywa le morogo ebile ga di na ditlamorago tša matlhakore, side effect. Batho ka moka ba ratang go thoma makgwebo or go ba le mishongwana wa ka thoko go taleletsa mogolo wa gago kgwebo ke ye le yana ona go bapatsa le lekotswe e bile le tlhatsetswe ba go ba le kgatlhego itane le tlhakane le bao ba setseng go ba dirile di milione matsatsi a o swara di presentation ke la bone le lengwe le lengwe kwa moruti Emmanuel Assembly Church ga moruti Ramathoka go thoma ka iri ya boraro manthapama go khumana tshedimoso e tlhakantshe le test Ramathoka go 076-675-1298 le WhatsApp e gona go ba pastor Ramathoka NL go 061-502-8192 or WhatsApp ya 076-057-4242 company yarna e bitswa phela o phidishe e le go tlasega ya WHM ya Mrs. Manganye
4: A ro fanerwa hi ku lunghisiwa ntsena ri fanerwa hi swa xiyimo xa le henhla Ezola Zola Construction and Project hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto hi mi endlela plumbing hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet storage ku ya eka tipipe ta storage ti-septic tank hambi ku ri tigisara hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa Tzaneen Giyani Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi hi appointment ntsena ha fika ezolazola a hi heleli ka plumbing ntsena hambi u lava leswaku hi ku endlela paving ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke hina hi endla swilo swi endleka mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu tanani eka zolazola yi le mavokweni lama faneleke tshembekeke ntokoto naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report a ho gwajula swibokisana ntsena kambe hi mi nyika ku phyuphya ka miehleketo ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-04

0: 0868
1: fambeni swinene hi le ka timinetse ta 24 minutes to 6 o'clock laha ni nga ta ya ni ya hambana na n'wina vayingiseri lavo rhandzeka, vayingiseri va xitichi xa Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. Hi ri ka nongonoko wa hina wa vunene, vutomi lebyinene byi sukela embiteni. Ku ri siku ro xonga swinene, siku ro saseka. Wena mingiseri wa Vision FM lanwani, loko ya karisimu leri a hi ri ku ri tlangeni sweswiwani, a hi va karhi hi vulavula lanwani hi mhaka leswaku ri strictness builds discipline. Yes, ya a na ha kombisa timhaka ta ku a child who grows up without discipline may struggle with respect for authority. Un'wana la nga ta kula a nga hloniphi vuhosi. Loko vulavula hi vuhosi hi vulavula hi lava va nga henhla ka yena, ku nga va ku ri mhaka ya ku hlonipha vatswari kumbe ku hlonipha mathicere kumbexana ku hlonipha whether hambi ku nga va ku ri coach abolweni, ku nga va ku ri ndhuna ya muganga, ku nga va ku ri tihosi ta muganga endle, mi kuma timhaka ta ku ri ku ri vanhu lavakulu va nga chavi ku kumeka va rhuketela va lavakulukumba eka vona, mona swi veka endlela hi ku ka va nga hloniphi lavakulukumba eka vona hi ndlela yeleyo. So discipline yi kumeka va yi prepare n'wana, wena mingiseri wa Vision FM, ku va a kota ku nghena xikolo, then a kota na ku tirha, then a kota na ku ya hanya kahle evukatini na hi ndlela yaleyo evukatini whether hi n'wanuna kumbexana n'wansati, then swi n'wi prepare ku va a ya va kahle eka business na le ka vurhangeri lebyi a nga ta kumeka va byi kuma loko a ri karhi a kumeka va karhi a kula, because i suka emutini lowu a nga kumeka a va a dyondzisiwa swona swilo leswiwa a dyondzisiwe hi strict parents hi ndlela yaleyo. Number 2, wena mingiseri wa Vision FM, na ta kumisa timhaka ta ku strict parents create responsible adults. Ku va vatswari va kumeka va strict va kota ku tumbuluxa vana lava va nga na vutihlamuleri, vatswatsi va ku va na vutihlamuleri, vatswari va kota ku maka kumbexana ku tumbuluxa vana ku ni nga swi veka hi ndlela yini. Strict parents create responsible adults. Vatswari va ku va strict va kumeka va humesa vana va ku va na vutihlamuleri loko se va ta va kurile evuton'wini bya vona. Va humesa vana va ku tirha hi matimba, hard working, lava hi tlhelo va tlhela ku va respectful, then va tlhela va kumeka va kota ku langutana na xilo lexi va langutanaka na xona until va kumeka va xi fikelela. Wena mingiseri wa Vision FM, va kota ku humesa vana lava nga honest. Loko vulavula honest, vulavula vana lava va nga na ntiyiso mikama hinkwayo ka yona. Hi tshama hlangana hi n'wana wa ku hemba mi kuma timhaka ta a nga hembi wo ntela n'wana yaloye. I ntsundzuxa buku yin'wana hi nga tshama yi dyondza va ku ri a ku ri na misa n'wana leswi a hembisa swin'wana, a hemba leriya ra ku na muganga hinkwawo wu ze wu swi tiva timhaka ta ku munhu loyi wa hemba kahlekahle evuton'wini bya yena. Siku rin'wanyana a fika luma hi nyoka loko a luma hi nyoka a huwelela ku ni luma hi nyoko na fo tala mi ta ni pfuna, loko va kuma ku ye va ku ha hala wa hemba, i munhu wa ku hemba luya a va yangi kasi nyoka leyi a yi n'wi lumile a yi ri na vuxungu byin'wana bya matimba ngopfu. Loko se manje va twa a nga ha vulavuli endzhaku kwalomu ka 30 minutes ku ya ka hour, loko va ya va la ta kamba timhaka ta ku ri xihembi xa vona xi ku humeleni xo va kuma ku ha xema u fambile u tlele vurhongo lebyikulukumba hi mhaka ya ku ndla hi mhaka ya ku hemba. Yes, vana va fanele va va honest. Loko vulavula hi ku va honest, u va honest aka swilo swo tala ngopfu honest about yourself, honest about situations, honest before the people. U tsembeka unga vulavuli ya xa ku ri i fane va honest i veka swilo hi ku ya leswi nga xiswona i va na ntiyiso u nga ri u xurhile ku ri ka u xirhangi u nga ri a wu vabyi ku ri ku wa vabya leswaku just be honest vulavula ntiyiso loko ku ri ku xilo wa xi lava vuli ku ehe wa xi lava loko ku nga xi lavi u vuli ku a wu xi lava i nga ri na xi lava ku ri ka wu xi lava and nga ri a wu xi lava ku ri ku wa xi lava so va na honest evuton'wini so loko vatswari va va strict va kota ku kurisa vana hi ndlela leyi ya ku ri loko va kurini va ta kota ku va va va va tirha hi matimba ee because u ve strict u komba n'wana ku i fanele kumeka va tirha a va serious swi tikomba ku ya wa vona loko u dyondzisa n'wana timhaka ta ku ri room ya yehe yi kota ku tshama yi va yi basini minkama hinkwayo ka yona i tlhela swi landzelerisa a meka sure timhaka ta ku ri room ya basa hinkwaswo swi va swi ri kahle swi va swi ri in order swi nga timhaka ta ku na yehe loko a ku ri na kota ku endlisa sweswo hambi a swi tiva timhaka ta ku ri hambi ko ba yina yini ku ri swilo swi va kahle i fanekele a tirha hi matimba then swi nga nge timhaka ta ku ri a kota ku va a ri n'wana wa ku tirha hi matimba n'wana yeloye loko vana wena mikiseri wa Vision FM va pfumeleriwa ku endla leswi va swi lavaka to do what they want if they are allowed to do everything that they want without restrictions without even being corrected they may become careless and irresponsible becoming careless and irresponsible hi mhaka vo lo pfumeleriwa to dumb one wo endla xin'wana na xin'wana a xi lavaka ya va ka hina na but firm parent teaches respect for elders mutswari loyi a rhandzaka vana va yena u n'wi va dyondzisa ku hlonipha vanhu lavakulukumba i va dyondzisa ku tiva timhaka ta ku munhu lonkulukumba i mutswari wa yena i fane a hloniphiwa a kombiwa xichavo ya kombiwa xichavo then u dyondzisa vana va yena ku hlonipha nkarhi u fanele u dyondzisa kusuka kaya a kaya n'wana swi tiva timhaka ta ku mehe ni pfuki nkarhi wo karhi mehe okela kaya ka hina va hi xikarhi ka vhiki loko ni karhi ni tiva ku ni pfuka ni ya xikolweni ni tlele nkarhi munhu a ngo tlela hi nkarhi wun'wana na wun'wana ni kuma kun'wana ya xikolweni mindzuku u vona TV ku siku rera ku nghene filimu yin'wana ya powerful ya kahle ngopfu i fanele a tlele 11 ku ri ku mindzuku fanele a xikolweni hawu va ka hina na i karhi n'wi vona i karhi loko a tlele 11 kumbe 12 swi tiva timhaka ta ku mindzuku loko a ya xikolweni ya tlela a nge ti nchumu xikolweni se n'wana i fanele swi tiveka timhaka ta ku la xikarhi ka vhiki la n'wana un'wana na un'wana laha 8:30 kumbexana 8:00 i fanekele ivi ri mbedo ivi hlambini a hlambile ku na vana van'wana i kuma timhaka ta ku total loko a huma ku huweni a nga swi lavi na ku hlamba i lava ku ya tlela a nga hlambangi ha hi va ka hina na thyaka ri ri ya nghena mukumbeni mutswari a tlha n'wi tshika a ya nghena mukumbeni n'wana a nga hlambangi hayi wa no i fanekele a rila kalakala mara kala a ku hlambeni le ni vula ngopfungopfu ka vana lavatsanana ya ni vula ka vana lavatsanana vhele n'wana i dyondzisiwa loko a ha ri ntsanana ya loko o za kula u ta hlupha va ri risonga rigogo ra ha tsakama ku dyondzisiwa swi huma kaya n'wana i dyondzisiwa ku hlonipha nkarhi ya nkarhi hi matlhelo hinkwawo ku hi nkarhi wo karhi ku endliwa swo karhi nkarhi wo karhi ku endliwa swo karhi a hlayisa nkarhi swi to timhaka ta ku time wasted shall never be regain dyondzisa ku hlonipha mhaka ya dyondzo yi fanele yi hloniphiwa muti un'wana na un'wanyana u fanekele wu ti devota wu ti kahlekahle ku hanyeriwa vatswari va hanyela ku ri vana va voho va nghena swikolo va hanyela ku ri vana va voho va nghena swikolo ku vana va ya swikolweni ya i mhaka yikulukumba leyi va hanyela ku ri vana va voho a va yi swikolweni one of the things leswaku vana va voho va fanekele va ya eswikolweni hi tindlela hinkwato vana va voho a va yi swikolweni vana va fanele va hlonipha education ya mfundhisi wa mehe mfundhisi Malungani va ku ri dyondzo hi yona nuna wo sungula nuna wa mathomo munna wa mathomo first husband education. Because this is the only husband who will never leave you. He will never. He will stick with you. He will be with you. He will support you until you die. And you know what I don't know in the language. Steve Gates, that's why you got have his community, diplomas, degrees, honors, masters, doctorates. You don't transfer those things to another one. I should transfer all this. Look, if I not so, I should get good really. When Engaru Kungarigua, where Engas O Niki, Sitirella, Mwini was so, and look, Afa, Ufana so, Katakase, you marked the long one, Aso Fana so take one, she last one, I equal lacerate. Yeah, Malita Sala itira ipfuna vanhu hinkwavo mali anga itira hikwala ka swilo leswiya mara swilo leswiyani a swi nge pfuni munhu un'wana ku ngo va mhaka ku swi motivate lava nga sala ntsena ku na vo a va endli va kuma swa vona mara swi tirhela n'wini wa swona wa vona dyondzo yi tirhela n'wana wa yoho n'wini wa yoho munhu i fanele a kumeka vandla yini a yi respecta a yi hlonipha se vatswari va dyondzisa vana va voho ku ri ava hloniphi dyondzo ene xin'wanyani xa ku hetelela loko na kombisa leswi vatswari va dyondzisaka vana va swona niwani vana va vona swo i ku vatswari va dyondzisa vana va vona ku hlonipha ti-property ta vanhu van'wana nhundzu ya vanhu van'wana na bibele yi ri u nga tshuki u navela homu ya wa rikwerhu u nga tshuki u navela yindlu ya wa rikwerhu ya neighbor u nga tshuki u navela swa ku ri loko i kumeka va i navela loko i navela xilo xa makwerhu u xi yiva xilo lexiya kumbexana u xi onha ya ni hleketa timhaka ta ku bibele yi swi vula hi tlhelo rerelero ra ku loko u swi navela ku ta fika laha i nga ta fika maybe i swi onha kumbexana u swi yiva ndlela leyo so no ti ndlela ku ri u kuma motivation ya ku na ku va loko i vona munhu a ri na xilo i va motivated ku ri na me ni navela ku va na xona xilo lexiya mara ku na ku navela hi ndlela hi tlhelo ro biha ra ku a ri nga rona maswitisa ya to respect someone's property mu kuma timhaka ta ku n'wana loko n'wana loko a kula a karhi a kota ku hlonipha na golonyi ya munhu un'wana ma vo u kota ku hlonipha na loko u nghena ndzeni ka taxi u nge fiki u dya laha ndzeni ka taxi u siya mahlanhla henhla ka ti-city because wa swi va timhaka ta ku i le ku onheni ka xilo xa munhu un'wana i nge pfali rivanti i nga ri wo pfala xi wa ni twisa mara ku na ku vulavula ku ya kwini hisaku i hlonipha property ya munhu un'wani loko u fiki khandziya movha wa munhu loko u khandziya swi vo timhaka ta ku tintangu ta wehe ti na mandzope u meka sure timhaka ta ku you try by all means ku ri i nga tikumi i kume ku toto ti-seat letiya hi yini hi mandzope lama i nga na wona no I'm just giving you a clear example to respect swilo swa vanhu van'wanyana mi kuma ku loko u ri kwala ndzeni ka movha kumba nkarhi wun'wana loko u fika u kuma movha yi pfariwe fastere ko tala wehe i fika ndlela la ndzeni ka woho loko wo fika khandziya lifit loko u kuma yi pfariwe fastere wo fika pfula fastere a wu swi tii timhaka ta ku ri ra pfuleka fastere leriya na kumbexani handle liya yi tirha kahle ku pfula fastere leriya na mara wo fika nghena la ku pfula mafastere la ku ndla swilo leswi hinkwaswo la ku pfulela radio la wa kombela loko zi nghena laha wa kombela ni kombela ku pfula fastere ale ndzhaku u kule karhi u tiva timhaka ta ku xilo xa munhu un'wanyana xa hloniphiwa xilo xa munhu un'wana na un'wana xi tekeriwa enhlokweni wena muyingiseri wa Vision FM vatswari va dyondzisa vana va vona ku ndla yini ku hlonipha swilo swa vanhu van'wanyana ti-properties ta vanhu van'wanyana wa ti hlonipha wa ti respecta u tikhoma kahle hi leswi a ni ku tirhela na swona wena muyingiseri wa Vision

ka minga la venda la ba ba bangu la ya ntsaba ti mata ku ra wa meti penile aka sukura na mondla na hinkwavo va seketeri va xipani xa Orlando Pirates ha era home mabakaniya a mukensisi a ku ta fiwa namuntlha loko a swi loko swi nga fambi swona a ku lo va na 1-1 kumbe draw ya 0-0 kumbe 1-1 no mara swi ve kahle ikensisa Pirates yi lo tirha yi tsutsumela riendzo rikulukumba swinene mara ntirho wa mina lowu ko va ku nghena nyana ka swo switsongo Mr. JR va tita va fika va vulavula hi swona hi nkarhi wa vona hi ndlela yaleyo. So loko ku ri mehela niwani Pastor Ngobeni MD kasele only 12 minutes leswaku ri hi ya eka awara ya ntsevu laha ni nga ta gimeta kona no ku hawa hi ta vonana eka siku leri landzelaka because mindzuku hi 12 o'clock ya ni fanekele ku va kona laha ni fanekele ku va kona laha hi 12 o'clock ku ya fika kwalaya ka awara ya mune ta va hi ri swin'we kwala wena mingiseri wa Vision FM laha hi nga ta ya langutana na mhaka ya nhlokomhaka ya hina laha hi vulavula hi yona hi karhi hi katsakatsa hi yi pfalapfala ku tolovela swilo swa Xikwembu ku tolovela swilo swa Xikwembu ya hi ya yi katsakanya hi kumeka hi pfala hi ndlela leyi tatana yin'wanyana nhlokomhaka na ku ta teka hi risimu leriwani ni nga si lela na n'wina n'wina vayingiseri vo rhandzeka.

0: Attention, employers. The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until 30 June 2026. Submit online at www.labour.gov.za and click Online Services. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until 31st May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
1: Vanwater Drilling hi na va Vanwater Drilling hi kona ku herisa xirilo xa nwiina la hi ku borela mati lama baseke tlhelo lama nyanganyaka twana ha swikota ku tlhela hi ku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga lexi tsakisaka hina ha swikota ku ku nyika 1 year guarantee kambe loko lembe leri hela ha swikota ku ya mahlweni hi ku lunghizela loko swilo swa wena swi onhakile ku ringana ntlhanu wa malembe kumbe ku tlurisa twana mintsengo ya hina 40 meters 23,900 50 meters 29,600 60 meters 33,900 unga hi kuma eka 078-913-3661 078-913-3661 kumbe 071-8096-980 071-8096-980 kumbe uyi vakachele e Baloyi Complex Office number 26 next to Top Towns unga rivali hi kumeka hinkwako la uyi lavaka kona naswona hi tlhela hi mi endlela ti-aluminium hi ntsengo wa le hansi hansi swinene mi nga hi kuma eka xikokwani Eco Park eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple kokwancauke a va borhi mati ma nga humi.
2: Impressive Dental Studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno ku susa kumbe ku phenca meno ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani Complex ku languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani
3: hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanin twanani consultation imahala ina mahala ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151 073-054-1151 Impressive Dental Studios, we care that you smile.
4: Vision FM. Shivono imatimba.
5: Vision is power.
6: Vision is power. Moyingiserva Vision FM ni mamkela kahle aka madiambe sekana munhla aka tindawu hinkwato la timi yingisela Vision FM America aka sekana munhla sekana munhla isekera vuntsevu aka ngoti ya vuntsevu hi lembe ra makumembiri na hi lembe ra magidimbiri na makumembiri ntsevu aka sekana munhla se ula famba se famba hindlela le 060626 aka sekana munhla loko mani karina vula sona na mukela munhu onwana onwanyani aka madiambe sekana munhla wa nongonoko a vutomi lebyinene byi sukela embiteni ka xiphemu xa hina xa vumbirhi tsandzekani ku lowu nongonoko u va u karhi u famba kahle u va u karhi u famba kahle mugqivela un'wana un'wana awara ya ntsevu ku ya fika awara ya nhungu na n'wina yo hlangana tiawara timbirhi ntsena kambe ni pfumela na ku tshemba kahawa ka munhu un'wana na un'wana loyi a nga kona ni pfumela na ku tshemba kahawa aka suka namuntlha loko yi karhi yi famba loko yi karhi yi languta kwala nga ta yi karhi yi ri kona hi ta yi karhi yi swi vona kahawa se xixika lexi a xi fikini lexi hi nga ta yi karhi yi xi langutela ma swi vona kahawa maxelo lama hi masiku ma va ma karhi ma cinca hi masiku ku va na ku hambana loku nga kona loku nga ri na swimoyani ko titimela ma mikambi swi vona kahawa season liya ya xixika se yi fikini season liya ya xixika se hi nghene aka yi hosa kahle ka ku loko ri rixa kumbexani loko ri xile mi ri hatla ri pela loko mi tlela mi hatla mi pfuka mi kuma kahawa ka ha ri 12 kumbexani eswin'wana swa mawani mi faneke mi tlhe mi tlhe mi tlela mara i nkarhi wa koho lwa ka ku it's part of geography ku ri loko ku fika season ya winter masiku ma masiku ma makomini mara vusiku byile yini loko ni vanikarhi ni vulaso aka munhu un'wana na un'wana loyi a nga kona ni mamukelelaka madyambu ya suka namuntlha kusuka ka swihandzo swa 88.5 90.0 92.8 101.7 megahertz na lava yingiselaka kahle ka audio streaming ka madyambu ya suka namuntlha ka www.versionfm.co.za na mamukelela muyingiseri wa version fm aka timoyo hinkwawo ta misava aka suka ra namuntlha loko ni vanikarhi ni vulaso hi leri xikwembu xi hi endlela rona siku aka suka ra namuntlha ku va hi karhi hi hlangana ku va hi karhi hi tsaka aka xona hi ri Retroscreme, the joy of the Lord is my strength. Akamono unwana unwana loy ay lak matimba, akamono unwana unwan lafamba kwangarna kutemba, akamono unwana unwanyan langata kulokoboka ruyan la shiluswana kahana matimba. Just know that the joy of the Lord is your strength. Loko shkebo shitzakile, shitzaka ebutomen zangwina, shitzaka ingwina. For God, nufumena kutemako shkeme sama shitzakile masku yungwaw. Because in always, I stay skashinga iniki ranzorashana runga, srukfana lirishin, kakwi ron, ingesinga iniki matimba lama. Matirhisaka hi masiku hinkwawo because leswi hina hi nga swiswo hikokwalaho ka ku Xikwembu xi swi rhandzile leswaku hi va hi karhi hi ri kona na le ka suka namuntlha kambe muyingisi ra vexi na fambi loko na ha vula tani mi amukele kahle aka madyambu ya suka namuntlha ni mi nyiketa risimu ra ku sungula kusuka ka Joy Celebration loko a karhi wa ku ministry kasi risimu ra vumbirhi a ku ri risimu ro nghasi aka suka namuntlha loko ni va ni karhi ni vula so i welcome ya kahle na ku hawa mina na n'wina i welcome kahle hi ve hi ya xavisa hi nghena kahle ka nongonoko hi va fika hi tshama kahle hikokwalaho kwala mi nga kona tshamani kahle na Version FM kusuka ka swihandza swa 88.5 90.0 92.8 101.7 megahertz muyingiseri wa Version FM loko ni va ni karhi ni vulatani hi laha mina na n'wina yi nga kona hi laha hi fambaka swin'we hi laha hi kongomaka hi ya emahlweni This is the day that the Lord has made. We'll be glad, we'll rejoice aka rona hi minkarhi hinkwayo loko hi karhi hi hanya a hi lemukeni leswi Xikwembu xi nga swiswo evuton'wini bya hina We may grow weary, we may be tired, but the Lord is our strength. The Lord is our refuge. The Lord is our shelter. The Lord is our protector. Hinkwaswo leswi hi swi lavaka ka Xikwembu ha swi kuma. And loko hi ya hi karhi hi swi kuma, a hi ti hi tlhelela ka Xikwembu loko hi swi kumile hi yisaka cancer because hi hina vini a hi nge swi koti. Hi ndlela yaleyo mi yingisi ra vexi na fambi ni mi amukela kahle aka madyambu ya suka namuntlha ku va hi karhi hi fambisana swin'we aka nongonoko wa vutomi lebyinene byi sukela embiteni. Loko munhu kumbexana loko n'wana a karhi a kula a nurtureiwa leswi a nga ta a karhi a kula so hi leswi a nga ta a karhi a ku evuton'wini bya yehe u va a karhi a kombisa swo swi fana loko n'wana o tshama ka environment leyi nga ta ku yi tshama yi karhi yi baseni u ta swi vona ku hawa hi minkarhi hinkwayo ku tshama ku baseni laha ndlwini swi vulaka na mehe ni fanele ni va ni karhi ni basisa laha ni endlaka kona ni le ka munhu un'wana na un'wana loyi a nga kona kumbexana ni le ka n'wana loyi a nga ta ku leswi vatswari va wehe kumbexana leswi vatswari van'wana va va nga tala swoho aka voho hi leswi n'wana a nga ta humesa swoho i regardless ya ku i marito ya ku aka i marito ya ku vavisa kumbe i marito lama nga ta kuma ma nga tshamisekangi when a child grows up kumbexana loko n'wana a karhi a kula swi va swi karhi swi fikelela kwalani that is why it's so necessary ku vutomi lebyinene byi sukela embiteni mbita leyi hi vulavulaka hi yona i tindhawu leti hi sukaka ka tona i ti-families leti hi humaka aka tona because munhu un'wana na un'wanyana loyi a nga koho u va a karhi a shapiwe ka ku tala hi leswi yehe a nga tala swo endzeni ka yehe leswi u nga tala swo endzeni ka wehe i timbita leti nga ta kumbe i mbita leyi wehe u sukaka ka yona if loko ya ya sweka swilo swi u pfa you will produce swilo swa ku u pfa na wena loko u ya u ya endla swilo swi va mfava kumbexana swi nga u pfanga ku va mbodza kuvula ku na le vuton'wini bya wena it's gonna be something that corresponds with leswi nga ta ku the main party va swi swona because if you are loving mwana un'wana na un'wana kumbexana loko a ndhawini leyi nga ta ku i ndhawu ya le kaya mbita leyi vulavulaka hi yoho i environment ya le kaya leswi yi nga swiswoho swi vula ku na mehe I should produce the fruits ta ku fana na leswi mehe ni nga swiswoho a ni nge fiki laha loko ku kaya ku if kaya ni ka example ni ku a kaya va byale mongo kumbexana a kaya va byale malamula mi kuma ku I cannot be a mango tree na ni ya humesa I cannot be a mango tree ni ya ni ya humesa lamula it's impossible because leswi nga ta ku u va u karhi u nyikiwa swoho hi leswi nga ta u karhi u produce swoho tanihiloko n'wana loko wa ku nature knowing very well ku hawa I am an orange seed ni fanele ni va ni karhi ni plantiwa ni fanele ni va ni karhi ni kula ni fanele ni va ni karhi ni tiva ku ti-seasons ta mehe hi tini loko va ku lamula loko lamula ra ha ri leritsongo a ri swi tivi ku season ya ku kula hi rihi season ya ku nyika mihandzu hi yini mara leswi swinga ko iku ripfumela ku ri karhi ku season yi ta fika yoka yi nga se ni fikelela nkarhi a wu se fika mara process ya ku ni va ni karhi ni kula ni le ku kuleni mi kuma ku siku rin'wana na rin'wana n'hweti yin'wana na rin'wana lembe rin'wana na rin'wanyana kwalaha mi nga ta kumba mi karhi mi languta i xilamulani ko va lexintsongo mi xi vona xikarhi xi kula mi xi vona xa xikarhi xi kula minkarhi yin'wanyana mi ku hi hambi a ni tivi na ku xi ta humesa rimi handle leyi nga kona mara just because mi xi nike nkarhi lowa ku na loko xi ya xikarhi xi kula mi xi cheleta mati loko xi ya xikarhi xi kula mi famba mi pfukulapfukula misava liya mi chela manyoro kwalaha mi chelaka kona mam karhi mo ku it's a process ya ku u va u karhi u kula because ha swi tiva ku u le ku kuleni ha swi tiva ku u le ku languteni ka ku u hundza process ya so loko process liya yi hetini xoho n'wini kumbexana ximilani xexiya xoho n'wini xi ta swi vona ku i nkarhi wa ku bloma se manje i nkarhi wa kuva ni karhi ni humesa mihandzu aka leswi mehe ni nga swiswona a ni va ni kombini ku ni kurisa ku yini va ni kombini ku va ni cheletiwa njhani va ni kombini ku ni endle njhani va ni kombini na ku dyambu ri fanele va ri karhi ri ni fanela va ni kombini ku ku na swi swa ko tala leswi swi nga kona loko munhu a karhi a suka kumbexana loko mi kuva mi karhi mi byala ximilani kusuka masungunini ku ya fika laha ni nga ta ku xi va xi karhi xi humesa mihandzu yesu swi ta teka nkarhi mara the outcome leyi mi nga ta ku nkarhi luwa mi wu languterini nkarhi luwa mi wu yimerini yi ta wu ta fika nkarhi wa kona swi ta languteka swi va swi karhi swi fika swi swa kona se na le ka suka namuntlha mu yingisela vexi na fambile swi vula hi ndlela yaleyo ku sungula aka mbewu ya lamula aka leswi yi nga swiswona i regardless ya ku yi sukine kwini mara mbewu ya lamula loko yi va yi karhi yi suka kwalaha aka xinyongwana lexiya mi nga ta ku loko mi heta ku dya mongo ma mi karhi mi xi cukumeta yi suka kwalaha a ku sukeni ka yoho yi ya yi ya humesa mihandzu xi ta va xi ri lexintsongo but then it will take a process yi ta teka process ya ku cheletiwa ya ku cheriwa manyoro process ya ku va va karhi va chela mati process ya ku va u karhi ku lunghiseriwa na laha ximilana lexiya xi nga kona process ya ku a hi xi cheli mati ma ku tala a hi xi cheli mati lamatsongo mara hi xi chela mati lama nga ringana xona so that is why xi karhi xi swi tiva ku hawa it's part of growing up it's part of photosynthesis it's part ya ku munhu a va a karhi a tiva a ku kumbexana ximilana lexiyani xi va xi karhi xi tiva ku hawa na kha na kula na kha na famba na kha na swi vona ku there's growth aka mina when there's growth swi vula ku nkarhi wa koho kumbexana tin'hweti ta koho loko ti va ti karhi ti famba swa ti kombeta ku fanele ku va ku ri na difference aka mina ximilana lexintsongo hi nga xi byala hi day 1 loko ku ya fika day 15 ku fanele ku va ku ri na difference because xi le ku kuleni ha xi vona hi masiku hinkwawo ha xi vona kwalaho yi nga ta ku va yi karhi yi xi vone kona se na le ka suka namuntlha aka munhu un'wana na un'wana loyi a nga koho just know that na le ka munhu un'wana na un'wanyana mi fana na ximilana lexintsongo xi suka ka mbewu leyintsongo as much as n'wana loko a ha ri ntsongo u lava nurturing u lava ti-nutrition mi n'wi nyika swakudya ni mi n'wi nyika swakudya ma n'wi maintainer aka hinkwaswo leswi a swi lavaka loko a rila ma n'wi miyeta loko a twa ndlala ma n'wi dyisa loko a xurhini na yena mo ku ma n'wi cinca loko a fanele a va karhi a basa mi n'wi hlambisa in that process wa swi tiva ku ri hawa ku na nkarhi wa ku hlamba miehleketa yin'wana ndzi loko yi nga fiki mara ku na minkarhi wa ku hlamba ku na nkarhi wa ku dya ku na nkarhi wa ku tela ku na nkarhi wa ku huwa and in that process loko n'wana a va karhi a endla swona swa swi karhi swi kombeta kahle kumbe va swi karhi swi famba kahle in that pattern and in that way ya ku okay this happens na miehleketo ya n'wana yi famba kwalaho ka ku this happens I become hungry I want to play I want to eat I want to rest mi kuma ku kwalaha swi fambaka kona swi revolvaka kona it's a thing leswi nga ta ku hi endla aka process ya ku fikelela kun'wana a ze a fika stage xa this way ya ku a karhi a swi tekela ngopfu enhlokweni okay ku na nkarhi wa ku hlamba a hi fambeni ya hlamba loko ku hawa a hi fambe ya hlamba n'wana i taya a ya hlamba because wa swi tiva ku it's that stage kumbexana i xitage lexiya xi nga fika xa ku hi fanele hi famba hi ya hi ya hlamba loko hi ta ku hlamba hi dya loko hi ta ku dya ya huwa loko hi ta ku huwa hi ya ku tleleni because that is the sequence leyi nga kona so na le ka munhu un'wana na un'wanyani whatever that you give whatever it is leswi nga ta ku teka effort ya wena u swi nyika aka xona ku na xin'wana na xin'wana lexi xi nga ta kula xi huma ka xona embita leyi sukaka ka yona loko ya ya humesa leswi swi nga le ndzeni ka yona swi vula ku hinkwaswo leswi swi nga le ndzeni ka yona has to produce the very same ingredients leswi swi nga sukela embiteni ya kona na le ka suka namuntlha muyingiseri wa vexi na fambi loko na ha vula kwalani loko ha ha kongoma hi ya emahlweni ibutomi lebyinene byi sukela embiteni aka timbita ta hina tekelani a ngopfu anhlokweni timhaka ta ku a hi lavi negativity a hi lavi ntsena ka ku hawa it's only positive things yes ku na timhaka ku na maxangu hi hlanganaka na woho ku na timhaka hi hlanganaka na tona mara leswiya swi nga hi tekeli the positivity leyi nga ta ku hina yo aka xikwembu swi nga hi tekeli the positivity leyi nga ta ku it's that process na loko hi va hi karhi hi khongela n'wana wu sungula ku swi tiva kwale ku na ti sessions tin'wani ta ku even though n'wana a nga switswariwa u va a karhi a kuma session leya ku hawa u tiva this book loko mu n'wi hlayela yoho a ku ri bedtime story ya yehe u va a karhi a yi tiva u va a karhi a swi toka hawa this is the thing leswi a nga ta ku a ni tshama ni karhi ni hanya hi swo its the thing leswi ani tshama ni karhi ni yingisela swoho se swi koho laha miehleketweni swi le ka munhu un'wana na un'wanyana swi sungula kwala whatever that you hear that builds you so u swi twa kahle kwale u sukaka kona ku hawa ku na 1, 2, 3 and then loko us endla in a way yak over no bakar utwisisa what I'm doing is good, what I'm doing is great, what I'm doing is I'm looking it into the makata kutala letitinga kwan. So loko man karnevola so mengisera vesina family na mwina I kongoma ya amateni. Skama karchabina shin gamata kasele sakumana mwina it's me like makume mbirin nungwat nemaskinga si ba awara ya nung yang kombo agamade mesukana monsa hilang samakona hileka 88.5, 90.092.8, 101.7 megahertz FM. Akasukana Monta Mingi Television FM Lokana Vulatan. Akasukana Monta. After Kuskwembu Shikasle, Shitsembegile, Ashitanzu Anchumu, Nakona Aka in Kwasilisi, Silabak Akaskwembu, Skwembu Shiny Ketaswana. So Lokonan Karnabula so Akasukana Monta, Mingi Television FM and Wina, Hikongoma here, Amatuin Minna Wina. Bakery from Bakashi, Akasukana Munta, Yisa Nongonoko, Wa Vision FM, Amatini, Bakery, Famisana Singwe, Aka Abutomi, Lezinene, Zisakela, Mbitani, Nepumana Kotemba Kumono, Umana, Umanyani. Uba aka asdaka hawa leswini swilavaku it's something that is like this. Munhu leswi a swi lavaku ni va ni karhi ni langutela munhu un'wana na un'wana loko a karhi a hanya aka yena. U va a karhi a swi tiva kahle ku ri mehe ku na leswi ni lavakwa ni karhi ni fikelela swona mehe ku na leswi nga ta ku ni va ni karhi ni langutela swona so loko ni le ka suka namuntlha a hi languteleni hi matihlo ya hina ku va hi karhi hi langutela leswi xikwembu xi nga swiswoho whether it's physical it's mental kumbexani na swiyimo leswi hi hlanganaka na swona a hi huweleleni ka xikwembu xikwembu xa hi yingisa xa hi tiva the word of God says that before we can even utter a word xikwembu xi va xi karhi xi swi tiva ku hina a hi lava ku yi hi nga si vula so ni le ka suka namuntlha a ka muyingiseri un'wana na un'wanyani va hi karhi hi famba kahle ka suka namuntlha va hi karhi hi kongoma hi ya emahlweni va hi karhi hi langutaka hawa whatever that we do whatever that we are doing xikwembu xi ta hi fambisa xi ta hi nyika matimba loko ni va ni karhi ni vula so hi lava Pastor Lungi Ndalo va ri ku Yesu u ta ndzi ponisa emahetelelweni loko ri andzhaka swona loko hi vuya mina na n'wina ku na motivation laha ka kotara ku nga si ba awara ya nkombo kambe loko na ha vula tani mina na n'wina hi ya emahlweni ri perile.
7: I said, yes, utaponisa butomi bya mina. Angezi tsiki. Ema hetelelweni. You might be there tonight and you are feeling stuck in life. This song is just for you. Yes, ange kurivala. Ema hetelelweni. Tell your neighbor, ema hetelelweni. Utare ponisa Yesu. So I want you to sing with us. This is what he goes.

0: the scripture that you have read, because hinkwaso leswi swi va swi karhi swi lava munhu a va karhi a tiva ku Xikwembu xi ri yini loko hi ya anyimpini. Loko na ha vula sweswo mi yingisela version of them mina na n'wina hi fike makumu ka awara ya hina ya ku sungula, kasi hi nghena ka awara ya hina ya vumbirhi. Loko na ha vula tani ni pfumeleli ni va ni karhi ni hundza hila, kutani mina na n'wina hi va hi karhi hi kongoma hi ya emahlweni ri perini.
1: Vision FM
2: xibono i matimba, vision is power, tshamile na
1: Vision FM.
0: Muyingiseri wa Vision FM ni mamukela kahle aka madyambu ma kahle, ni mamukela kahle ka awara ya hina ya vumbirhi aka madyambu ya siku ra namuntlha. Loko ni va ni karhi ni vula se hi laha hi fambaka na Xikwembu, hi laha hi nga na Xikwembu, hi laha hi nga kona. A lot of things evuton'wini bya hina, there is battles hi nga ka hi nga ti koti ku ti lwa loko hi ri wexe. There are battles leti nga kola nga ta ku alone a ni nge swi koti. I know that I can pray, na swi tiva ku ni mukhongeri, but alone I cannot do them. Aka suka namuntlha muyingiseri wa Vision FM yi va yi karhi yi languta kahle aka awara ya hina ya vumbirhi the challenges leti nga kona loko hi fanele yi va yi karhi yi languta ka swilo swa Xikwembu, whether aka swilo swa Xikwembu personally, so aka munhu un'wana na un'wana loyi a nga koho. Ku na nkarhi wun'wanyani when you pray like you are tired, leswi swi nga ta ku ha no khongela timhaka ta ku na tlela, no khongela timhaka ta ku a wana pfuka, no khongela timhaka ta ku a wani le ku jeni, kuve swin'wanyana aka hina mimoya ya hina ya hi vulavulela. And loko mimoya ya hina yi hi vulavulela, it interprets na leswi swi nga le ndzeni ka miehleketo ya hina, it interprets na leswi hina hi swi lavaka. But then we need to stand firm in prayer. Hi fanele hi yima hi tiya. Buki ya Vatesalonika yi ri pray without ceasing. Aka munhu un'wana na un'wana loyi a nga kona, you know how to pray. And when you pray, aka Xikwembu ma swi tiva ku na loko mami ka miya a hi lava ku va hi karhi hi yimbelela risimu ra chela masiku hinkwawo, ku we Xikwembu ni ka tekisi hi yindlu, we Xikwembu ni ka tekisi hi leswi. When the time is right, I the Lord will make it happen. Aka munhu un'wana na un'wana hi na ti-desires na leswi hi swi navelaka, mara a hi fambeni ka Xikwembu hi ya hi ya tata ku dzunisa, aka Xikwembu hi ya hi ya tata ku khensa aka Xikwembu, because of the Lord of who he is, hi leswi na hina hi nga swi swo. Loko Xikwembu xi hi endlela swa n'wanchumu, loko Xikwembu xa ha yi kombeta ku xoho xi koho evuton'wini bya hina, let us go thank God, let us do everything in our work by karhi hi languta ku Xikwembu xi na hina xa hi fambisa xa hi kotisa a xi tsandziwa nchumu. Na le ka madyambu ya suka namuntlha muyingisela Vision FM hi kongoma hi ya emahlweni le ka suka namuntlha mi va hi karhi hi kongoma hi famba kahle aka madyambu lama hi nga languta na wona. This is the day that the Lord has made, we will be glad, we rejoice, hi languta aka Xikwembu because Xikwembu xi tshembekile hi lexinene a xi tsandziwa nchumu. Na le ka suka namuntlha muyingisela Vision FM hi kongoma hi ya emahlweni, na le ka suka namuntlha muyingisela hi nga tata ku hi va hi karhi hi fambisana swin'we hi le ka 88.5, 90.0, 92.8, 101.7 megahertz hi laha hi nga tshama kona aka madyambu ya suka namuntlha. Ni pfumela na ku tshemba ku hawa our spiritual warfare leyi hi nga na yona with ourselves, because we cannot please the flesh and also please the spirit at the same time. Ku na swin'wanyana leswi nga ta ku swin'wana swi fanele swi va swi karhi swi yima to please one. So ni le ka suka namuntlha hi vulavula hi timhaka ta spiritual well-being ya munhu aka suka namuntlha muyingiseri wa Vision FM hi le ka 88.5, 90.0, 92.8, 101.7 megahertz. Loko na ha vula tani hi lava spirit of praise va ka lava kwaku na ngumthokozisi andzhaku ka vona mina na n'wina hi ta hi karhi hi vuya kahle aka suka namuntlha ku mi amukela kahle ka awara ya hina ya vumbirhi ri perile.
3: Mandlakazi,
4: Mandlakazi,
3: Bekwani na le ka n'wajaheni,
4: Bekwani na le ka n'wajaheni,
3: u le kaya ra xitici hi 88.5 Vision FM, la hi le kaya,
4: hi le kaya.

Mission.

Precioso.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Vision is power. Muyingiseri wa Vision FM. Timinetse ta ku ringana makume kumenaro wa timinetse ku nga si ba awara ya nhungu. Aga madimiso ka namuntlha hi le ka nongonoko a vutomi lebyinene byi sukela embiteni. We are simbitani leswi swi nga koho from Christ. Ku ri loko hi languta, ku ri loko hi va hi karhi hi famba, loko hi karhi hi kongoma ku ya fikela laha hi nga kona, then we know ku hi fikelela kwini. A ku ri go explore valava va ku shall not prevail, va karhi va famba na rofiwa manyanga a ka sukra namuntlha. Loko ni mi ni karhi ni vula so mi yingisela Vision FM hi le ka 88.5, 101.7, 90.0, 92.8 aka madembe sukra namuntlha. A na lava hi kumaku kahle laha ka audio streaming ka www.visionfm.co.za live famba ku sin'we hi laha hi nga kona ka sukra namuntlha loko hi karhi hi yisa nongonoko wa hina amahlweni. This is the day that the Lord has made.

0: ngokuthandana. UJehova usigcinile.
1: Yeah.
0: Abantu bengafuni. Abantu besibiza ngamagama.
1: Yeah.
0: Kunzima.

hi sesokhe shakara mina a riperile nokonoko in knowledge impartation vutivi lebyi byi hundziseriwaka aka van'wanyana knowledge impartation so we are imparting knowledge tani Vision FM madyambu ya namuntlha ni lava ku ta sungula na n'wina rhambanani byelanani ni lava ku ni vulavula na n'wina hi mhaka ya ku hikwalaho ka yini rirhandzu ri fika ri munyeka ri n'oka ri hela i ncini xiheti xa rirhandzu exikarhi ka rixaka ra vanhu ke a ni ri ni lava ku hi ta vulavurisana hi kota ku kombana ku loko endla leswi rirhandzu ra timeka loko endla leswi rirhandzu ra hela a ni ri xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa maxaka swi kahle ngopfu ku va na xikwembu ku va na hosi leyi nga pfuka ekufeni ni kombela ku ri ni famba na n'wina ni kota ku teka risimu leri endzhaku loko ri hela leriwani ni mi nyika rin'we lava kwala ka hampas ni sungula ku ni twa ku n'wina mi ri yini loko ri ku mi kona hi vulavula ku twa ku xana xilexi xi nga xipandzeleri na xihlanhli xa varhandzani evuton'wini i yini swi nga ndleka loko ma ha sungula ku twanana na bava va lava kumbe na mhani va lava a mi nga twi munhu a mi lavana lero i swi vona ku ri no vutomi bya wena hinkwabyo u lava nkulukumba loyi hi matimba ya wena hinkwawo kumbe hi moya wa wena hinkwawo na wena wanuna swi va tana mara sweswi wa swi vona ku ri a ndzeka mbilu ya wena o ka nga swi tivi nkarhi wun'wana i n'wi navelela na ku fa ku loko o fa a wu ta va u ri better so a hi fambinyana ni kombelanyana leswiwani ni lava risimu leriwani ma ni khomeleni ni lava leri yingiselani risimu leri

Chin FM. Shibono imatimba vini spawo. Chamile na.

ani ku na vutisa xaka ra mina u nga ni bela qingo i ni byela kumbe ni rhumela WhatsApp i twisisa yini ka risimu leri n'wana mani va kona vana lava vatswari va vona kumbe i kona n'wana loyi mutswari wa yena a nge n'wananga leswo karhi u nga endli n'wananga languta vusiwana lebyi ni karhi ni kokakokaku ku tika ha byona ni kombela n'wananga u ni endlela mhaka yin'we hi wena matimba ya mina n'wananga papa wa wena u hi siyile emisaveni wena n'wananga u tani hi papa u tani hi mhani va kona vana ka nkarhi wa sweswi lava va yingisaka vatswari va vona ke kulukumba loyi i hlamuselaku a va tlela va nga dyanga minkarhi yin'wana mhani va ku ni ta ku yini n'wana wa mina yingisela u dyondza yini wena ni kombela u ni bela riqingho sweswiwa eka 061 no kombela please va lavula na mina ku ya hi wena u dyondza yini la ka risimu leri mi dyondza yini loyi a ndla masangu la wena i ndla yini u ngo dzaha timbangi i ndla yini wena i tleme tihonyi a xavisa se i ni kombela mbela 061 519 9040 ni kombela just nyana hambi no kuma vambirhi hi vulavula ni kota ku ya nghena ka nhlokomhaka i dyondza yini leswaku a ni nga naveli ku hi chayisa swilo leswi nga akeki u kuma yini n'wananga mi kuma yini mhani mi yini loko mo vona munhu loyi a ndlaku leswi boti loyi a swi endlaku a ri n'wana wa n'wina mi nga titwa njhani mara na

0: 061 519 9040. Mi nga ni kumanyana ka nomboro leyiwani mara 061 a ni kombela a swi ku vavi ndzeni ka moya wa wena loko i lava swa n'wanchumu swi endleka kaya ka wena ku Xikwembu xi kotaka ku pfuna a hi vulavuli n'wana mani u dyondza yini ka swilo leswi ni vona WhatsApp leyi nga nghena ni lava ku ta twa wena ku i dyondza yini i kuma yini laha wa ni twisisa ni i yingisele vatswari va yena a ku na nhlikana a xavisa na madyambu a ya xikolweni wena u kuma yini aka swona ni mani ni teka lava Vision FM le moyeni
1: ahee Bishop
0: ahee ri perile mpfukini
1: hi pfukile minjhani n'wini
0: hi pfuke swinene mani mi twa yini la ka risimu leri loko mi yingisela
1: ma yi tiva ntlhavo ntlhavo loko yi kha yi tlhava a nyameni ya munhu ya ri na mariti ya ntlhavo
0: ex my god
1: lama ma nga endlaku ku loko a va ku munhu u tlhelela vuhlangini a wu ta tlhelela vuhlangini
0: oh my god
1: i ya komba vana lava nge se tiva ku vutomi va vula yini va twa ku va vana va endla swa kahle hi tsaka ngopfu
0: hi swona
1: wo swi hi tsandzeka hi ku vana loko i va byela vo twa ingaku i joke
0: nama
1: ene hi minkarhi ya makumu hi nga tshiki ku va byela hi minkarhi ya makumu swi ta sensa byongweni bya vona ku swilo leswiwani swa hanya swi kona ma swi vona risimu leriwani loko onge vana va le ku ri yingiseleni va pfumela ku munduku na mindzwana a mi ta twa vana va vuya ndleleni ya vumunhu va tlhelela vumunhwini
0: hawu no ni khense ngopfu mhani swi na matimba leswi
1: kokwani kwamu
0: komu ni khense ngopfu kokwani kwamu swi na matimba leswi ni khensile kokwani kwamu ni khense swinene va karhi va kwamulela mintiyiso va yi namulela va yi damarhetela aka miehleketo ya vanhu xaka ra mina ni kombela u ni bela riqingho na wena 061 a ni ri 519 9040 mi le moyeni eka Vision FM ri perile hi pfukile minjhani n'wina hi kona minjhani hello okay a ni koti ku va twa ni mi le moyeni okay a va twakale swona va ta tlhela va vuya xaka ra mina u ri yini we i kona i ri n'wana loyi mhani wa wena a i kotaka ku vona vusiwana bya yena a ku wena n'wananga ni kombela leswi loko i vona vanghana va wena tintangha ta wena ti ri ku nweni ka byalwa n'wananga i nga pfumeli u nga ringeti ni nga endli sweswo n'wananga i va tiyimisela ku ri sungula ku a lava a maka masangu a xavisaxavisa kota ku teka swin'wana a xavisa xikolweni a swi vona ku mhani wa yena wa hlupheka a sungula ku manjheni a ya maputo i ye kun'wana lava mitirha vona swi hlupha a ku leswi hi ku swa vava ni nge byeli mhana mina a nga vaviseka mutswari wa mina a nga ta twa ku vava ma yi twa ku ya kwini yingiselani la yingiselani.

0: ngo 061 519. Twanani manitsutsume mara masibona 061 519. Anir nde 519 anir senibuya noku 9040 anir 9040 mile moyeni ka Vision FM.
1: Mpfukini Bishop wa hina dokodela.
0: Ah, mutswari wa mina ni khomeke kahle ku kuma na riqingho ra n'wina ni pfuke swinene n'wina mi dzumbe kahle mi khongele kahle.
1: Mpfukini.
0: Amen, amen.
1: Ey, mhaka leyi mi nga ku yi vulavuleni ya risimu leri ra vava.
0: Eh.
1: Ingaku loko ri nga twiwa hi vantshwa va ta hundzuka.
0: Eh,
1: A va ta cinca ra vava ri tlhava mbilu ku vula ka kokwana kwa mikwama.
0: I swona, eh.
1: Swa vava swinene, swinene ngopfu ko va ku hey swi fana ku teka guvadi munhu a baribye ku ta karhala voko.
0: Oh.
1: A va cinci, a va cinci loko yi nga ku va ri hayi ku a va ribye. Va ritwa va chava na ku fona, a ku fanele sweswi ku fona vantshwa. Va kota ku vulavula ku hey mi le ku hi pfuneni swinene. Ene ha ritwa ku ri vulavula hina u nga ta fona hina e vakhegulu. I kokwani wa n'wina, kokwani Miheva, kokwani Maluleke, lava bimisana tsini yo pfumala matamani.
0: Hayi, na khensa mutswari wa mina ni khensa ku. Ku ya hi n'wina va ha ri kona vana lava loko mhani a ri ku hluphekeni va vonaka nhlupheko wa vona a ku na ha tshika leswo tala hinkwaswo ni ta kota ku pfuna mutswari wa mina laha. Va ha ri kona vantshwa va lava masuku lama.
1: Va kona va tati xandla.
0: A va tati xandla.
1: A va tati xandla ku telela vo ka va nga voni nchumu.
0: Eish, my God.
1: Loko ti pfala tindleve va nga yingiseli, va ti pfala mahlo va nga voni.
0: Oh my God. Ey.
1: Eh, nkarhi lowu hanyaka wona wa tika Bishop wa mina.
0: Eh.
1: Wu lava hi chisama swivava hi huwelela. Xikwembu xi nga za xi twela vusiwana loko wo ka hi nga huweleli hayi hi nge ku voni ku cinca.
0: Hi nge ku voni ku cinca.
1: Hayi hlayisekani mo hi siyela van'wana.
0: Inkomu mutswari wa mina ni ba mandla mutswari wa mina ni vuyelela swinene mhani.
1: Hayi na ku khensa hina ma hi pfuna swinene.
0: Amen mutswari wa mina.
1: Danke
0: mani. Khensile lava i mani lava i mani i mana mina i mani wa mina. Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa. Ni kombela ku teka wa ku hetelela sweswi. Ni teka wa ku hetelela ni twa ku n'wina mi ri yini loko mi karhi mi swi twa swisimu leri va ha ri kona vana na. Wena loko i ri n'wana u twa risimu leri i dyondza yini? I voni nga ri leswi va ku nyikaka swona swi yo tala ngopfu kumbe va ku nyika va tlhava sala va nga ri na nchumu i twa yini hi risimu leri Vision FM ri perile. Hi pfukile minjhani n'wina? Ina. Amen.
2: I'm going to say,
0: ongeni ngo kuma mutswari un'wana un'wana aka vana lava nga kona ku n'wana ngo ni kombela u pfuka u yingisela risimu leri ni nga tlhani ri phinda mani va byela ku n'wana nga hi nga yingisela risimu leri i yingisela leswi wa n'wi vona n'wini munhu loyi i huma kwini namuntlha i dumini wa ku Mr. Bau i tele hinkwako hikuva a lwela ku a tikuma a pfuna mhana yena ku humelela ni khense ngopfu mani danke mutswari wa mina amen ken kombela wa ku bazela hi yena ni ta vhani sungula kahle laya ka awara ya 10 hi kota ku lulamisa timhaka ta hina okay mina yini n'wina ni teka wa ku bazi mi le moyeni ka Vision FM riperile
1: ahe
0: mi pfukile
1: minjhani mfundhisi
0: I pfuke swinene man
1: risimilelo leyi twisa ku vava vona hi kombela vana va hlayisa kahle nawu ya vatswari va vona swa ku va swona swa ku va kona van'wani vana va kurisiwaku hi vakokwani van'wani va kurisiwa hi mani ntsena a nga na bava
0: ex my god i swona
1: so lexi ni xi kombelaku ka vafundhisi khongelelani vana lava moya lowu va yi nghenelaku i suka ka vona va va emahlweni va kota ku hlayisa vatswari
0: impela amen
1: a wu nga kumi ku katekisiwa u nga hlayisi mutswari wa wena
0: i ntiyiso
1: u nga khongela u khongela loko u lahla mutswari wa wena a wu nga ti xikwembu xi kona
0: a wu yi helo vuton'wini
1: ya so nandzu lowu i rhwarisa n'wina vafundhisi mu chumayela na vana va kota ku tiva tisa swa ku tiso i ya kwini na khela
0: amen khensa ngopfu a ni vulavula na mani ba
1: sorry
0: a ni vulavula na mani mavito
1: u vulavula na Isaac Sithole laha xikokwana
0: inkomu but ba Isaac xikwembu xi ni hlayisela n'wina ngopfu mi hlayiseka mi hanya ivi xikwembu xi mi nyika ku navela hinkwako ka mbilu ya n'wina ni khensa ngopfu bava ni ri
1: ya khensa hosi ya mina
0: danke mkhulu wa mina

0: mile moyeni ka Vision FM abathe ba ni balekela la ntanta ka ti WhatsApp ani ku loko ni miteka na ku ta miteka ku hinkweri ka hina hi kota ku teka nhlokweni Vision FM ya ku endla ku munhu unwana unwana a vuyela ka ntumbuluko wa vumunhu lo anga ta kota ku tsemeka nhlana a tsemekela munhu unwanyana vho loko inga ri na mwewa inga tsemeki nhlana unga tukuvava u twela unwana mana wena papa wena makweni wa wena titsongwane iri firstborn iba wena xilovekele xa ku helela i dakwa i tlifamba hi matsolo i tsandzeka ku yima va makweni wa wena va ta va ku endleka yina hi wena i fanele ku kula i ta kota ku tiva ku you are there hi wena hosi kahle kahle hi wena a leader hi wena mutswari hi wena mukombo wa ndlela hi wena mentor hi wena a father hi wena papa hi wena father figure va makweni wa wena hambiloko mpapa va fambile wena aka va makweni wa wena i matimba ya va makweni wa wena a yi kona maxaka ma no Vision FM riperile
1: ahe
0: njani hi pfukile njani
1: hi kona la ni va ni ku kuma ni ku twa marito ya n'wina
0: no
1: a ka mani
0: ni hunguta le radio
1: na vo hlaliseka Xikwembu a xi mukatekisi bishop mani tsaka ngopfu ku twa marito ra n'wina ri karhi hlamusela leswinene
0: amen na khensa baba
1: na khensa swinene
0: hi mina ni baku mandla ni vuyelela
1: akhenza papa mani hlayisekani xikwembu xi va na n'wina
0: amen
1: papa ho mi vulavula na Wilson Khovani
0: kwini la
1: a ka rivala
0: inkomu la ka rivala baba ni ba mandla ni vuyelela inkomu baba wa mina
1: hi swona papa khenza
0: thank you la ka rivala n'wananga wa swi kota ku loko papa wena i va vona va karhi va ri ku pandzeni ka tihunyi kumbe va karhi va hiselela tinsimbi kumbe va karhi va thovhela swin'wana kumbe va ri ku fuleleni ka yindlo kumbe va karhi va celacela magoji kun'wana wa swi vona ku ri swi leswiyani va le ku ringeteni ka ku pfuna wena ka rin'wana i papa wa wena i bricklayer i muvekeli wa switini muaki wa swi vona ku swilo leswi i dyaku swona le kaya i mhaka ya matimba lama va ma tirhisaka va pfuna wena hlupheko lowuya i ringeta ku i hleketa ku i nga va pfuna njhani n'wana mani ni kombela ku u pfumela vatswari va wena va ku nyika vutivi nongonoko i knowledge impartition leswaku hi tlulerisa vutivi bya hina aka vana van'wana aka vanhu van'wanyana xana u dyondza yini n'wana loyi i vulavula marito man'wana i ri mhani va ni byele mhaka yin'wana va ku n'wananga loko i kuma van'wani va ri ku nweni ka byala n'wananga i nga naveli ku otherwise loko wo navela i ya dakwa ni ta fa ni ri xisiwana ni ri xihlekiso sweswi mhani lava va nga tswala Mr. Bau va n'wi velekile va tlhase swin'wana va rivala mbilu yi tshamisekile hi ku sweswi hi yena loyi a kotaka ku tirhela mhana yena hi yena loyi a tirhelaka tintsongwana ta yena va makweni wa yena mara wa swi vona n'wana mhani he u dyondza yini mani ni teka lani eka WhatsApp ni twa ku va ni byela ku yini la swa vava leswi okay a endleleni swona
2: reperile bishop a xitijini bishop
0: amen
2: ya mana bishop mana ya na kha tiphina mavina nga bya n'wina mani va tembanyati mani is my story hayi ta hi katekisa swinene mfundhisi wa mina
0: amen
2: nghena ka nhloko mhaka mfundhisi lexi ni taki u kuma ku vukati bya hangalaka byi ku hohloo i ku yingisela maveriveri ya vanhu lomu mahandle lomu ku famba mi yingisela swilo swa vanhu ku heyi hayi hala ni voni mandivinini wa wena na swimanimani hayi ni voni nsati wa n'wina a ri na swimanimani sweswo swa hangalasa vukati xin'wana xikulukumba ngopfungopfungopfungopfungopfu lexi byi ndlaku vhe ku vohlovohlolo totali byi vhe byi nga ha vi kona wa vona vugangu mfundhisi wa mina hi byona byi ndlaku swa straight ku mi nga ha pfuki na siku na rihi mi twananini totali vugangu ma vona ndlela na vugangu hi swin'wanyana swa leswi ndlaku ku mi nga ha pfuki na siku na ringwe mi twananini muti wa fayeka kwalano swa straight hi ku hava ku munhu a nga pfumela ku ndleriwa vugangu mfundhisi wa mina kugangu ngopfungopfu hi byo byi rhangaka mahlweni byo byi wisaka miti kugangu se loko hi tiva ku hi tekana nini hi tekini hi tekini hi ringeta ku tihlayisa a ringeteni ku tihlayisa hi swi tiva ku sweswi hi papa vana hi mhana vana leswa vugangu mi ri vukatini kumbe mi tekini hayi hayi mhaka leyi akaku muti ya faya mfundhisi wa mina swinene hayi no mfundhisi hina kha ha kateka kahle mani hi ri la ka mavuza la mo faya mathonsi mina mfundhisi wa mina hayi ta va na n'wina mi teli mi chayisa
0: aleluya na khensela ka mavuza xikwembu xi ni katekisela n'wina baba marito ya n'wina ya vutomi marito ya n'wina ya ku xonga marito ya n'wina ya ku tisa vutomi xikwembu xi ni pfunela n'wina xi ni katekisela n'wina hi ko talatala na hi le ka timiliyoni xi mi tata hi matimba na mikateko yi va ni twana lava wa van'wana la ku va ri yini vona va ri leswi
3: Hey, I don't really know my timba. One alone, one alone,
0: man.
3: Hey, if I get a little lamb's or way,
0: hey,
3: and if one of the swords are man,
0: hey,
3: I command, we serve Bishop.
0: Amen.
3: Look over our one in a second go for the go of Panala and I was this. This is a scene that one alone, and if she is about the language and the doctor. A dyondzo leyi hi na matimba loko vanhu a vo va va ri ku yingiseleni a fane va swi teka va swi vona ku va n'wana a ndla leswinene swi kahle ngopfu swi tsakisa mutswari ni vonisa sweswo bishop mani khosa kwala
0: babana e mani inkomo mani khosa la babana la babana ni la bab city ni khensa swinene ngopfu va yi andlarile va yi bini t straight a yi lava ku yi si yi lava ku vulavuleriwa khense ngopfu mani khoseni khensile mani swi ni khoma kahle mani ma vona xikwembu xi ni hlayisela n'wina hi ku talatala hi mani ni twana lava ku va ri yini vona
4: ahee bishop ahee bishop mi pfukile na hina hi pfukile
0: ina
4: hlangana mani ana kwala section f giyani
0: hi swona mani ana
4: heyi risimu rero bishop ra vava loko vana a vo swi yingisela kahle ku boti loyi i ri i hlangane na yini ene a tikomba a karhi a titsongahata eka vatswari va yena a endla hinkwaswo ku amuntini ku kota ku va ku kumeka ku dyiwa mhana yena a karhi a hlupheka hi ku xavisaxavisa swo ka swi nga nyawuli swa vusiwana ku ntsena ku tlela ku dyiwini exikolweni a karhi a xavisaxavisa swiwitsa endla yini vana lava nga sweswi bishop va nga swi endlaka vana lava nga sweswi va xavisa timbanga exikolweni vana lava nga na sweswi va xavisa tinyawupa exikolweni vana lava nga na sweswi a va yingisi vatswari vana lava nga sweswi a va yingisi mathichara bishop vana lava hanyaka ka nguva leyi hambi i ri hava n'wana nge ni naveli wun'we bishopo wo swi languta i nga zi ku xikwembu i ni pfunini loko ni ri hava n'wana hi ku a va naveti bishopo a va naveti i va ntshava ni weli ni wisa maxangu va xanisa va hluphekisa vatswari va vona bishopo swa
0: vava
4: risimu leri ri fana na nayiti loko va ku tlhava hi yona ndzeni ka mbilu ra
0: vava
4: na xikolo a va xi lavi a va endli nchumu leswi nyawulaka xa vona ku nwa mabyala va nyeketa maburuku ku vonaka na xiburukwana xa le ndzeni lexo
0: thyaka
4: swa tika bishopo i nga zi ku thank you lord loko i nga ri na n'wana hi swona bishopo wa hina dyondzisani ku ya mahlweni nkarhi wun'wani ku ta huma wun'we vambirhi vanharhu lava va nga ta yingisela va kota ku cinca va swi teka va kota ku hanya hi swona va hundzuka hi swona bishop wa hina khesini emhani ana kwala section f swa tika swa vava
0: bye mutswari wa mina exi marito ya ku vava swinene mikwini n'wina vana a ni nga ka ni nga kumi n'wana wun'we loyi a ngo no ni kona mina na karhi na ndzama na karhi ni swi twini ku no ku a wu ndla swin'wana u ti byela ku cinca vutomi lebyi n'wana loyi a byi vulavulaka byi na matimba lamakulu hi nga ba tinsimu ta ku hambanahambana mara nkulukumba loyi i nkulukumba Mr. Bau loyi a ngo swi kume i za a ya kuma nyiko ya yena ku hi leswi hi kona majesi a kotaka ku yima a pfuna vatswari va yena imani ni teka la ba wa ni twa ku bo vari yini la se ni ya ku heteni vari yini la
5: ripereni ripereni Mr. Xidonkani ripereni na Xidonkani
0: Xikokwana
5: FM vision is power loko swi ri so

sword of

0: vulavula ni tshikelela ngopfu na ku halaya.
1: Eh.
0: Ka va mhani.
1: Eh.
0: And the plus swa tiveka ku i n'hweti ya vo.
1: Eh.
0: So na ta va hayila ta kun'wanyana.
1: Mm.
0: Eh, na loko ta milandzu kaya.
1: Mm.
0: Hi xitalo munhu loyi a talaka ku tshe a hetelela ona n'wana hi wa loyi a ngo ku lumiwe yehe. Ntswari wa xinuna a swi talangi ku a nga fika loko ta milandzu mi kuma ku la ta yimana n'wana.
1: Mm.
0: Swi nga ndla xitaka mi kuma ku va nga se tlakuka na lava nga tisa milandzu hikuva a ri ku vavisekeni un'wana wa mhewani poyila.
1: Mm.
0: Mani mi ta kuma ku va va hlamula leswaku munhu loyi a nga tisa milandzu va tshe va jika na yena va phikizana na yena.
1: Mm.
0: So ni byeleni loko munhu waloye a huma gede.
1: Mm.
0: A hi kwa ku se a ya biya mbilu. Yes. Mi kuma ku i hleketa na swin'wana miehleketeni ya yena.
1: Mm.
0: So that's why mi kuma ku va hetelela na ku hanya va nga hanyi swona.
1: Mm.
0: I mhaka ku tiva ku a na loko no tshika ni endle swin'wanyana mhani na swi tiva va ta ni riyela.
1: Mm.
0: Va va na swi tiva ku yi nga ni khoma yi ni tshika yi nga ni tirhisela na mudyato mani.
1: Mm.
0: So va mhani.
1: Mm.
0: Nga ku mi ngo va khwenu khwenu hambileswi se van'wani va nga wisa hi ku munduku rixini va tsutsumela swikolweni va twa risimu leriwa loko va tshe va ri phinda Mr. Xidonkani.
1: Amen.
0: Ku risimu ri ri yini?
1: Mm.
0: I boto wa hembe na God is a judge hashtag swa nandzika.
1: Swi nandzika ngopfu hosi ya mina ni ba mandla enkulukumba wa mina boto wa hembe. Ah, swi ni khoma kahle mayati mavoko lama ni baku wona la yimani ni twa ku la va ri yini va tsale va ku yini va ri. Vari vana akuri hina lava sweswi vo ti tiva va ri voxe Satan xi ti nyike vulawuri ehenhla ka vana va hina vana vanene vo hlawula ku okay. Kule kutikeni. Vana vanene vo hlawula ho hlawula kule kutikeni. Vana va onhakile va dzaha swidzidziharisi a va ha yingiseri switsundzuxo swa vatswari. Eish. Hayi impela. He n'wananga ni nga ka ni nga kumi a ni kombela ku sweswiwani ni lava ku sungula ku ya ka nhlokomhaka liya ni vulavula yona. Mara a ni navela ku kuma wun'we wa vantshwa so loyi nga lontshwa i hlamula ku u ri ni kombela ku ba risimu leriwani i ri twaka kahle manje hi mani ni ri tlanga sweswo u ri yingisela ka kahle ku ri vulavula ri ya kwini twana n'wana mani yingisela please khongela kombela xikwembu xi ku pfula mihleketo

0: muntshwa unwe kumbe vambiri mini phone la ku mitwa yini loko mikarhi mi dyondza n'wina vantshwa wena lontshwa xikwembu xi ni pfuneli wena n'wana mani ka nkarhi nga teka riqingho ra wena u fona kumbe va ku fonela i vulavula na mina n'wana mani ka i ta vukarhi pfuna vantshwa van'wana ka n'wananga ka mani a mi kombeli n'wana loyi a ni fonela kunene ka va ka hina ka nomboro i 061 519 519 9040. Ni kombela wena lontshwa loko ri koho ikarhi yingiselaka n'wana wi nga n'wana kwalani ringeta ku ni la ku vulavula na wena ni nga chavi hambi ro va ro sungula a ni ku voni na wa wu ni voni ni nga ringeta ku vulavula ka tana vantshwa a mi kona vantshwa a yi kona mani a ni kombela riqingho ra n'wina manje ni ta kota ku hundza ni famba ni kombela na kombela ni kombela riqingho ra wena tisa riqingho ra wena ni kombela wena sweswi
1: Mangwane masiku yetela inga tyanga Mama narila akunita kuyi
0: Amboni romela WhatsApp ya wena ka 063 730 7890

0: mile moyeni ka Vision FM.
1: Hey, mfundisi njani?
0: Hi pfukile hosi ya mina mkhulu wa mina n'wina ke?
1: Hey, pfukile.
0: Hey.
1: Ah, ni mingisela ndri la Joni la. Hey, nokono kwa nguli ku ipuneni man.
0: Eh, hey n'wana man.
1: Uyi puna sinene ngopi na vantshwa man.
0: Eya, eya.
1: Ko va ku nkarhi lowu hanya ka wona technology na vutomi lebyi nga hi swoho. Hey, hi le ku tikeriweni ngopfu mfundhisi.
0: Ina man, ina man.
1: Hi le ku tikeriweni mara loko hi yingisele nongonoko lowa n'we lowu.
0: Eya.
1: Ha wu le ku hi pfuneni na risimu na ri twa. Ni le ku twela ku vava man mfundhisi.
0: Hi swona hosi ya mina.
1: Va ni khumba ri le ku ri khumbeni risimu leri.
0: Hi swona hosi ya mina ma.
1: Na loko van'wani vantshwa van'wani vo nghena va ri yingisela kumbe ri nga hi makanyana ri nga endla swin'wana.
0: E ku munhu a va na miehleketo yo antswa mani.
1: Mfundhisi.
0: Ah hosi ya mina ni ba mandla ni vuyela mi ri mi hi kwini Joni?
1: Le Greenstone na Joni.
0: Ah hosi ya mina mavito?
1: Mavito me Colin Chabalala.
0: Ah inkomo Chabalala ni tsake ngopfu ku va mi nghenile mi kota ku ni pfuna na moya wa mina ku ni navela ku leswi hi swi vulavulaka swi va swi tina leswi akaka vutomi bya munhu a va na foundation ya kahle a kota ku tlakuka a humelela a va na swa yena.
1: Eh.
0: Ah ni khensile mchavi.
1: Hi swona mfundhisi.
0: Danke mkhulu wa mina, danke mkhulu.
1: Thank you.
0: Hey ni khensile ngopfu ya Chabalala mini pfunini la moyeni wa mina man swina nkoka sweswo man n'wananga mi ri yini a ku na vana lama layenini la a va kona vana ni khensile swinene Joni hangalaka Vision FM mi n'wi kuma Vision FM mi vulavula na hina na swi tsakela leswi Xikwembu a xi mi pfuneni xi mi katekisa xi mi nyika matimba ya ku kongoma ku ya mahlweni a hi fambeni ni karhi ni twa ku lani muntshwa i ri yini ni vona ni ri na WhatsApp la mani ni vona ni yi teka ni twa ku va ri yini se ni ta kota ku khuveka ni ya emahlweni. Okay.
2: Vaxumi bishop wa mina xidonkani xa Jehovha xi ka yi cinca masaka ma hava va tlakuleni mi ta va kuma ku vantshwa bixopo va le ka ti-Facebook sweswi na TikTok a va yingiseli vana lava hina va yingiseli bishop a va yingiseli xemene va le ku pfuniweni vona hi voxe ku mundzuku bya vona byi ta va kahle va yingiseli vana va hina bishopo laka ndhuna manyangi danki
0: hey ta vuya ne khensile laka ndhuna manyangi Xikwembu xi ni hlayisela n'wina hi ko talatala hi ka timiliyoni wa vona ku cini i nge pfuki u thumbe leswi wena u nga swona loko i tsandzeka ku tirha namuntlha vanhu lava nga ku tirheni va lo juluka va tshika ti-TV va hlaya tibuku sweswi va vona hi ti-flat screen va vona kahle swilo swa kahle va tiphina hi mhaka ya ku va yingiserile n'wana mani swi ta ku pfuna loko u yingisela so ni kombela ku ni ba risimu leriwani rin'wana laha ivi ni ta kota ku vuya manjheni ni nghena ka nhlokomhaka ya ku hikokwalaho ka yini vanhu a va ri varhandzani lavakulu swinene mara rirhandzu leri ri fika ri yima endleleni swi vangiwa hi yini hi kota ku ya mahlweni hi yi khomakhomanyana katsongonyana a hi fambeni so mani ni kutani ni lava ku ri ni hi kumanyana leswi swikwini leswi ni lava leswi.

0: wena ni ba swa hiku loko namuntlha lo iri ku tlangeni hi vutomi bya wena loko namuntlha wa wena aya hundzuka munzuku ita kuma uri ku rileni u regreta u ti sola iku loko ani lotwa loko ani lo yingisela switsundzuxo loko ani yoka ni nga ti voni ku tlhariya hi nkarhi lowu ya ni ti kuma ni dyondza a ni ta va ni pfuneke ngopfu muyingiseri wa mina wa Vision FM kwala u nga kona ni ri xikwembu xa tintswalo a xi ku pfuni xi ku katekisa yima ni teka ritiko leri na ta twa ku vona lava va ri yini Vision FM ri perile
1: ri ta vona vapfundzisi
0: njhani hi pfukile hosi ya mina mkhulu hi pfukile munjhani n'wini
1: ni ba
0: eya mani mi kuma yini mi la ku ta ku yini n'wina vula leswi nga mbilwini ya n'wina
1: ya na switwa sweswo swi nga ku chayeni kwalana hinkwavo lava nga ku ngheneni kwalana ku va kombisa ku loko himpela vana a vo yingisa vatswari ku cinca a ku ta va ko endyangwini
0: vaaka yona hi swona
1: hi mhaka ya ku xikwembu i mutswari wa wena loko u tsandzeka ku yingisa mutswari wa wena mikatse ku ta yi kuma kwini
0: ta yi kuma kwini i ntiyiso
1: maswona leswaku va hlamarisa leswi humelelaka vonani loko va nga pfalanga tithavheleni a va vuyi xihlamarisi mi hlamala ku i kuma kwini mali leyi n'wana a kumeka ku a nwa va za ku katlhotloka yaleyo va pfala n'wana tiva ku n'wana i mukherisa mali yo karhi swi nga swinenete tshembeletini va famba va ya hala na kuma ku loko n'we mi n'wi kombisa i vuya henhla ka n'wina mara loko ri ku a vo twisisa xikwembu a xi ta va twela vusiwana vhele ku ta tikile n'wana loyi a yingisaka vatswari a swi katsale ku mutswari loyi ku na ti kumbe u famba hi tinhonga kumbe a nga voni mhaka yi ku loko ku yingisela vatswari ende ku hava mutswari loyi a nga xiphota emisaveni
0: amen
1: xikwembu loko xi ze xi n'wi nyika iko liyani xi va xi ri na xikongomelo mara ku hava mutswari loyi a nga xi kutela misaveni se mara loko va hi swi teka hi ndlela yo ka yi nga ri kahle mi to kuma ku vatswari va hluriwa ende vatswari hi vona va nga ndlaku va koho laha misaveni hikwalaho ka tinyiko leti humaka aka hosi xikwembu mara loko ku ri ku ku nga ri na ku yingisela na xikarhi ku ya vuya mabadi hi ku vatswari la nga tshembela kona vona ku ba nkarhi misava yo vabinta ya sala
0: ku hanya ina baba mani
1: a ni kombela nambara ya n'wina hi ta bula mi nga ri moyeni loko misava mi nga ri
0: oho yimani ni ta teka leya ka n'wina ni ta bipa kunene ma swi vona
1: okay
0: yimani ni yi teka nomboro ya n'wina ni tekile
1: swona ni tekile ba
0: futhi danke mkhulu wa mina a mi vulavula mi ri kwihi
1: oh la ka ntindani
0: inkomo la ka ntindani la kaya ni khense ngopfu mkhulu wa mina xandla ka xin'wana amen okay na khensa swinene maxaka ya mina lava rhandzekaka ni lavela ku ri hi vulavula ku ri xana ke lexi tlhantlhaka rirhandzu aka varhandzani i ncini xo xexo lexi xi tshovelelaka i yini ni navela ku ri hi tekela matsalwa enhlokweni leswi ya vulaka swona ni ta lava ku hi ta kara ni mi nyika risimu la ivi mi ni endlela favor ya ku ni pfulela ya ku ni pfulela ebukwini ya ka Luka sorry Matthew chapter 13 hi sukela ku hlaya kwalaha ka verse 24 ni lava ku ni teka risimu leri ivi mi karhi mi ni ndlela tintswalo hi ya mahlweni a hi endleni swona ni teka risimu leri Elias Chauke.

long loko vatswari ba wena imkhalabza sweswo imukhegula intswatsi iniyingiselako ule ku bonene ka ku itwa izonda that man so much umuzonda because ubona ingari this man deceived you eku kanganyisile because leswi anga tsama aku tshembisa swona leswi a wu vonisa swona a wa ha n'wi vonisi xiswona mantwisisa that yesterday it's gone with that love wa ni twisisa n'wana mhani ne ni kombela ku ku byela xihundla lexi u rhandzanile na nuna wa wena mi rhandzanile na nsati wa n'wina ivi rirhandzu ra n'wina ku that love ya n'wina mi nga yi sirheleli hi ku endla ku vatswari va wena wa nsati va tsaka hi ku endla ku vatswari va nsati wa wena wena wa nuna va tsaka na ku va vatswari va wena va tsaka mi lo kokakokana a mi tirhangangi hi ku tsakisa vatswari va n'wina loko se i vone nhwenya luya i rivele ku ku na lava va nga tikuma va n'wi tswala va n'wi hlayisa va n'wi khoma ka kahle wena ho languta vusaseki i organize na yena i ku na ku lava halaya hi linga onha kona ku va u n'wi rhandzile a swi nga bihangi mara a wu fanele before va kwata vatswari va diba va boxa enkambani kumbe va boxa that verini ndichi ya rirhandzu va on that fountain before you onhaka a mi fanele n'wina mi kote ku vulavula na vatswari hi ndlela ya kahle vatswari va wena va va va tsakile vanyingi van'wihela va mi nga ku ni tweni sweswi swi languteni kahle mi languta matimu mi languta history ya n'wina kumbe matimu ya n'wihe laha mi taka ha kona your past u ve na ti-problem u ri munhunkulukumba munhunkulukumba u ve na ti-probleme ta ku andamayina vaveleki va wena u ve na ti-probleme ta ku rirhandzu leri ri fika laha i ya ku ya tshemba munhu loyi nga n'wi kuma xitarateni mhani loyi a nga ku kurisa papa loyi a nga ku kurisa u tikuma u nga vangi na mhaka na yena ku n'wi nyika ntsako kambe wena u lwa hi matimba lamakulu ku nyika munhu loyi ngo hlangana hi na ndleleni ntsako i ku i prepare future ya wena se u yi sungula future ya wena a henhla ka mihloti ya tatana na mana wa wena nga ri aminiti n'wini u sungula vukati bya wena mhani va karhi va rila i ku fika laha papa nkarhi wun'wana a rhuketelaku mhani a ku wena hileswaku ka n'wana wa nhwanyani hi wena n'wi nyikaka matimba vana lava minkarhi hinkwayo wena n'wansati hi wi tshamaka na vona laha hi we i va byeletelaka leswaku ri mina a ni pfuni nchumu wa yi va endla leswi na leswi na leswi hala n'wina mi le ku rhandzaneni mara bava na mhani le kaya le va ku tswala nsati nsati wa lowu ngo i nsati wa wena ve le ku rileni ve le ku twekaku vava n'we mi le ku khisaneni so it's the opposite ene hala tlhelo ni kombisile leswaku va ri mukon'wana i nyonga ya ndlopfu leswaku xa mukon'wana a xi omi mara before i fane kuma n'wana wa vona a wu rhangangi i rhanga u ya pholixa timbilu ta vatswari va nsati wa wena i yo rhwa nsati wena i n'wi teka i famba na yena va sala va lava i ku va ta khongoteleka loko va twa ku i hale ka hina foundation ya rirhandzu ra n'wina yi fawundiwe ehenhla ka swirilo hayi khona mani rirhandzu ra n'wina a mi rhandzana mara rirhandzu le ra n'wina ri akiwe aka foundation kumbe aka masungulo lawa vatswari va nuna wa wena vo ka va nga ma katekisangi vatswari va wena wa nsati va nga ma katekisangi because vanhu lava vambirhi lava va geveriwile mavele n'wina vambirhi mi va lumile mavele ya vona mi kha mi va gevela mavele lama mapfimba va ku tirha hi tindlela hinkwato mara loko i ya sungula swin'wana swa kahle u vona u twi nga ri i tlharihe ngopfu i nga va nghenisi vatswari va wena

vona va hleketa hlupheko lowu va nga ku kurisa hi wona a va ale ku itekiwa kambe tiva leswaku ku va vatswari va wena va ze va holova because hikwalaho ka mahanyelo ya wena swi vanga foundation yo biha wena hi wexe muyingiseri wa mehe loyi ni twaka sweswi swi nga ndleka wa ha ku teka u tekini kumbe sweswi ni vulavulaka i tshame na n'wana wa munhu loyi vatswari va yena va nga swi tiveki leswaku i le vukatini kumbe sweswi i n'wi nike na vana va tele na vana vambirhi kumbe vanharhu mara a wu zangi na siku na rin'we u ya humesa hambi sente yinene sweswi i sungule ku i twa a ku nyangatsa manjheni i twi nga ri ni nge xilovoli xi xa so a ni nge xilovoli ku va i titwa se ku cincile hala phakati ka wena i twi nga ri nge he dilovoli dede a wa ha swi lavi i mhaka ya ku mi ake rirhandzu ra n'wina a timbilwini leti vavaka eka nhlomulo kun'wani bava wa sesi loyi i za hetelela a lova a fa a ri na xihluku hikwalaho ka n'wina n'wina va maAfrika you know ku ri n'wina lava mi nga beriwa swa mancomani ma swi tiva ku na leswi vo ngo ku na vandzhawu lava va hlamusela ku va ka n'wina le ka generation ya wena va dlaye mundzhawu that's why ku ri na fanele ku laveka tindhumba ku fanele ku laveka leswiya na leswiya laha ka n'wina hi mhaka ku na swin'wana le ka past le ka past life le ndzhaku le vatswari va wena va nga endla ti-mistakes to karhi se na wena u ti vangele xin'wanakaji u ti vangele vandzhawu hikwalaho ka ku humesa mihloti ya tata wa wena na mihloti ya mana wa wena both of you a va langutele ku n'wana wa hina loko se a lava ku ta teka u ta taka hina vatswari va yena a ku papa na mhani se ni kurile kumbe a byela hahani a ku hahani ni kombela hahani mi kota ku ya ni tivisela vatswari n'we hahani ni kume ntombi hala ko karhi no ko karhi hahani ni kombela mi ya ni byelela vatswari va mina va swi tiva ku ni kume jaha leri ri la tatarita tikomba mara a ro tirha ku ya ku yini ni a no navela ku mi kota ku n'wi tiva n'wina vatswari se foundation ya n'wina loko mi byele vatswari lava yi simekeke ehenhla ka masungulo lawa ya nene hikuva lava va nga mi tisa hi ku se i matafula mangani i matafula mambirhi i tafula ri helerile milenge ya hala yi kona na milenge ya hala yi kona se n'we mi aka foundation on top ehenhla ka ntsako wa vaveleki va n'wina lava vambirhi ma ni twisisa ni se loko tafula ri na milenge yimbirhi hala ri na milenge mimbirhi hala loko hi teka swilo tlhandleka henhla ka rona ra hlayiseka mara loko hala sayiti yo hala ku nga ri na milenge ko va vatswari va nuna va ya ku va ya vona nsati wun'wana xi huma ndzeni ka yindlu a va xi tivi leswaku xa ka mani a ku vange na nkarhi wa ku vatswari lava va hloniphiwa va ta kota ku hlonipha makoti loyi i yo hetelela makoti loyi a ti famberi va ku i le vukatini ka mandlakazi mara wena a wu zangi u nga tshega vukati bya n'wina yingisela loko tafula ri na milenge ya mune ni twi kahle muyingiseri wa Vision FM milenge liya ya mune milenge liya yimbirhi ya hala yimela tata wa wena tata wa lowun'wani na mana wa yena liya yimela tata wa mana wa wena tata wa wena wa nuna yirimela wena wa nuna ku nga mhani wa wena na papa wa wena se loko vanhu lava va hlanganile hikuva ku tekana ka vanhu n'wana mhani ku tekana ka vanhu i ku ndlandlamuka ka vuxaka na nkhomano vun'we unity you need to unite you must unite these two families so that ntsako wa vona wu create your good foundation so mi le ku rileni ni te point one i ku va vurirhandzu ra n'wina n'we mi rhandzanini mara ri akiwe ehenhla ka mhloti foundation ya ntsako wa vatswari va wena a yi vanga kona that's why swi ri swa nkoka ku wanuna a hi ri famba i ya lovoriwa i hela mara ku twanana ka mindyangu leyimbirhi ntsako wa vatswari va ku n'wananga jaha ra mina i nga ni dlayeli n'wana wa mina n'wananga famba na yena i ta vi karhi i ni tsundzuka ivi mpela leswi i nga swi tshembisa i ku i ta i ya lovola i ya lovola
e chela ntsako anseni ka timbilu ta vatswari va nsati wa wena ivi na wena wansati u ya hanya u ri matimba aka muti lowu i yaka ka wona i rhandza vatswari va nsati va nuna wa wena loko i va rhandza i foundation leyi n'wina mi akaka eka yona mara n'wina vana va masiku lawa a mi va lavi vingi va n'wina a mi va lavi vatswari lava nga tswala nuna mi lava ku tshama mi ri vambirhi ntsena a mi va lavi mi rivala ku ku tsaka ka vatswari lava vambirhi swi nyika wena foundation matimba ya ku kota ku hanya wa ni twa n'wana mhani ku i kota ku hanya kahle ivi xikwembu xi kota ku chela mikateko mikateko yi cheriwa aka vatswari va wena that's why kereke yi lo fika yi nghenelela ngopfu aka timhaka ta swa vukati mara vafundhisi lava a va fanele va catisa vanhu vambirhi lava nga tekana i vatswari lava mindyangu lemimbirhi vatswari lava ku fanisa na Abrahama i yo rhuma munhu ku famba ni miya ni lovolela ntwanano wa vanhu lavaya wa mindyangu wu endla ku Kreste a dzunisiwa hina hi ta hi ri kereke hi representa xikwembu hi ku hi xo xi nga tumbuluxa vukati ivi xi byi nyika vukati byi sungula hi mindyangu leyi nga tswala n'wina vambirhi mara manitwa maxaka ya mina swi sungula hi mindyangu leyi nga tswala n'wina vambirhi so loko i nga hloniphanga ntshamiseko i nga vekangi ntshamiseko wa kahle eka vaveleki va wena i ti onherile n'wana mhani wa swi twisisa ni i onhe ngopfu lero rirhandzu ra n'wina endleleni ri ta fika ri mbombomela hikuva mi ake masungulo ya rirhandzu ra n'wina ehenhla ka sava rirhandzu leri a ri tshwini ri kokiwe hi sandi languta milambu mimbirhi n'wana mhani nambu river leyi nga na yi nga na maribye ntsena yi ri na maribye yo tala mara ku nga ri sava u languta nambu lowu nga na sava ro tala mati a ya hlweli ku nyamalala hi mhaka ya ku ri sava leri a ri nwa mati ya nghena ehansi ku hetelela ku omini ku va dry ku nga ri na mati so nkova lowu nga na misava yinene ku ri na maribye laya mati ya tshama nkarhi wo leha a ya hatli ku nyamalala hi ku sava le maribye ya bloka matimba ya nkhuluko wa mati that's why twa kun'wani mati lama ma bahuwa ya bahuwa hi ku ya tlumba maribye mara lama masava mo famba kahle smooth ma tsutsuma ma ehla ma ya hala kwale lwandle hi ku hatlisa so rirhandzu ra n'wina mi ve na rona mi rhandzana n'wina vambirhi mara mi andamayine vatswari va n'wina number 2 mi andamayine mi tekele ehansi ntsako wa xikwembu miya miya tekana xikwembu aka vukati bya n'wina xi nga ri kona wa yi vona ni mi tekana xikwembu xi nga ri kona ku nga vatswari va n'wina lava va nga mi tswala ni mini twini i number 1 yaleyo mi rhandzanile n'wina loko mi rhandzana mi tsandzeka ku wena wansati u teka risimu lera ra dokodela Thomas Chauke leri nge loko u ni rhandza ho ni yela kaya ho ni tela kaya a kaya ka manana ku hi kumeka hi famba hi rhwexiwe mikateko loko mina wena u karhi ni teka u famba na mina hi twini mi xihoxo xa wena xo sungula ni ri en'wana mani swi twaka rini musa ni ri then number 2 i ku vhese liya ni nga yi hlaya rirhandzu hi rona rero mara vona rirhandzu rero ku fike hi ku vanuna wa wena a ku rhandza ngopfu u rivala ku i munhu pho i nga andamayina na vatswari va wena i nga tekela hansi vatswari va wena i nga va hloniphi swi va swi nyanya hi ku vatswari va wena a va nghenelelangi helo maxaka ya n'wina vakokwa wa wena lava nga ku kurisa va nga ku pfuna a va vangi involve loko se yi ya vukatini votwa ku se ni tikumele xo fa tihlo kwala ni tikumele nuna ni tikumele nsati a wu katekisiwanga se ivi ku hikwalaho ka sweswo u rivala ku loko mi khisanile mi tsontswanini mi bambetelanini mi tlela rirhandzu ri pfukini ri sasekile na vusiku n'wana mhani nala wa ta andzeni ka byongo bya nuna wa wena andzeni ka byongo bya nsati wa wena that's why mi vona van'wani va pfuka va ri na timudzi satan u ta na mfava leswi nga riki kahle a ta swi byala andzeni ka byongo ku nga va nuna wa wena kumbe nsati wa wena a tikuma loko a ku languta a twa a nga ha ku rhandzi
loko aku languta miri wa yena awa ha rumeli loko aku languta anga ha ri na switwi swa miri anga ku lavi loko akumeka ata hlangana wena iringeta ku fostela hetindlela hinkwato anzama tsindlela hinkwato asiyendli mkhala byi tele main switch yi hohlokile hinkwaso asiyendli na wena wo ita ku yini ku hikwalaha mitini ya vanhu awu swi lava awu twisisi nchumu hiku nala na vusiku loko mi etlele ita ata byala swilo leswo ka swi nga riki swona emihleketweni aku a nga ha lorhisani na wena swin'wana ku we n'wansati wa jola a nga ha lorhisani nsati wa wena a nga ha lorhisani na wena a vona yi nga tshembekangi nkarhi wun'wana a ku karihisa kumbe a ku nyika swilo swin'wanyana a twa na mpundzu wo ku pfuka wo pfukeri na timbudzu so twi nga lava ku vulavula siku rero ene n'wuna wa wena i tolovele ku tsaka entirhweni laha tirhaka kona wa tsaka wa hlekelela one to six i wa hlekelela nwa wena u kahle i tirha na vana na vanhunyana va kahle va ku ba va ku mbala kahle uniform ya ku n'wi fanela kahle yi fika la matsolweni hayi leya ku fika le henhla i mbala kahle wa hlonipheka mara a vana va vanuna wena u rivala ku va u kume vukati my god i kume vukati hikwalaho ka nkateko wa xikwembu but vukati lebyi i nga byi tlhogomeli byi tlhogomeriwa njhani vukati lebyi n'wina vanhu va xikwembu hani sweswi wa wena i teke munwa wa wena a ri wele henhla ngopfu loko a ya i ya vona xihoxo a wu hleketi twana ni a wu hleketi leswaku ku ve na nala na vusiku loko mi etlele a nga lorhisa nwa wa wena a hetelela a tlha n'wi catisa na ti-spiritual wives kumbe ti-spiritual husband eka nsati wa wena so wena i wa ha tshameka rirhandzu ra ku i lava ku n'wi vonisa leswiya mara a wu protectangi a wu hlayisangi rirhandzu leriya ra wena leriyani mi nga twanana hi rona a wu ri hlayisangi wena u vone nuna wa wena a ri ntsumi i vone nuna wa wena a ri xikwembu na kereke u yi tshikile hi mhaka ya ku lava nuna na hi ku lava nsati i nghena ka swilo swo ka swi nga ri swona u rivala ku swilo swa swi ta pfuta rirhandzu ra na vusiku ri ntsongwini nala i tile a fika a byala leswi nga riki kahle enhlokweni ku sungula ku va na ti-probleme ta ku na timali hi ku byaleke swin'wana ku na mfava tiva leswaku mfava leswi nga byariwa laha ndzeni ka nsimu swi hanya hi mati lama a ma fanele ma kurisa swimila swa wena ya kurisa rirhandzu ra wena so swilo leswi no swi karhi swa kula n'wana mhani ti-weeds a wo tiplanta ni to huma tona hi toxa tlha ti kula hi mati lama i ma cheletaka ku va a wu cheleti swona so loko hi etlele na vusiku ku ya hi ndzimana leyi yi hlamusela kahle yi ku fuma ka le tilweni ku fana na munhu laa byaleke mbewu leyinene ensin'wini ya yena oh my god kutani loko vanhu va etlele underline that verse that line loko vanhu va etlele kutani nala wa yena a ta byala mfava a ta byala mihleketo yo bola ya ku nga tshembeki ya ku a kota ku va na matihlo ya ku vona vavasati van'wana vavanuna van'wana wena nsati wa kona u ri kona leswi i nga tshika na kereke i nga khongeleki kahle loko i ya twavaku we ku na xinhwentani xo karhi i tlula u ya le u landza nuna wa wena a wu landzi nala loyi a nga byala mfava aka nuna wa wena nuna wa wena kahle a ngo lo ndla swin'wana ku za a byaleriwa mfava i ku hi leswi nala a swi endlaka evuton'wini hi nge yi ya rhuketela nsimu hi ku wena nsimu why i mirise na nhova ku ve mhani byaletele mavele ni byaletele makhala ni byaletele munyagalala mina la ni byaletele n'wahuva ni byaletele tiriniga mina ni byalele mipapawa why ku mila leswi i nga yi rhuketeli misava hi ku misava yi mirisa leswi swi byariweke aka yona so na munhu wa wena nuna wa wena i ndliwe hi misava swa mila swilo leswo biha laha phakati ka yena so bibele laha ni nga vula kona aka Ecclesiastes Jones 9-12 i yi hlaya n'wana mhani yi ri vambirhi va tlula un'we hikuva va na hakelo leyinene ya ntirho wa vona se swi vula yini twana a hi nanguti ndzimana
kwala ka buku ya Xikwembu kwala mahlweni aka Mateu 18. Anir Mateu 18 verse 18 ni kombela ku ihlaya kwalana. Mateu 18 verse 18 mayitwa ne Mateu 18 from verse 18 ihlaya kanjani ihlaya ke saleswi yiri kunene ndziri eka nwina hinkwaso leswi minga ta switsimba la misaveni leswi minga ta swiboha la misaveni swi ta bohiwa ni letilweni ni hinkwaso leswi minga ta swintshuxa laha misaveni swi ta ntshuxiwa ni letilweni lani ku vulavuriwa yini ku vulavuriwa hi group ya vanhu ku nga va va ri vambirhi ku ri nuna na nsati ku nga va ku ri vambirhi ku ri nuna na nsati na vana va vona va twanana swilo swo karhi leswi va swi kombelaka ka Xikwembu kumbe va swi bohaka swa bohiwa ni letilweni leswi va swi ntshuxaka swa ntshuxiwa ni letilweni a hi two verse leyi landzelaka verse 19 ni lava ku swi twa kahle u yi underline verse 19 na yona kambe ndzi ri eka n'wina listen to me ni twi kahle kambe ndzi ri eka n'wina vambirhi eka n'wina loko va pfumelelana va twanana laha misaveni anini isitwini swilo hinkwaswo leswi va swi kombelaka va ta nyikiwa i tatana wa le tilweni wa yi twisisa ni se loko n'wina vambirhi mi rhandzanini ivi mi ku Xikwembu hi lavaku u hi pfuna ku muti wa hina wu va leswi wena u lavaka leswaku wu va xiswona uva muti wa matswala hosi uva muti wa vana lava nga ta hanya va ri sona so va hi hlonipha hina vatswari swi ta endleka hi ku na n'wele ndzhaku loko mi nghena vukatini mi hloniphe vatswari va n'wina why u langutela ku vana va wena va ku hlonipha mara wena vatswari va wena a ku va hloniphanga papa mina va tshame va ni byela va ku n'wananga mlungisi hambi no ku xanisa kanjhani u nga tlakusi voko ra wena ehenhla ka mina u nipa va ku ka mina ku na nkulukumba wun'wana loyi va nga kula na yena loko va kule na yena a hamba a ba papa wa loko ba a ya vula swin'wana o bukutela ba a tlha kandziyela so siku rin'wanyana ivi a ya teka nsati loyi a nga n'wi teka hi ku hatlisa o veleka xin'wanani xa mfana xin'wanani lexi a xi hlwelangi ku kula ni a xi kula xi phukuma kunene xa miri luwa wa ku i nga ri miri wa ku luwa wa ku wa dzinginika loko xi famba so xi hatla xi kula swinene ivi xitlangi lexiya bava luyani wa yena luya loko a vulavula swilo xi n'wi sungula hi swibakela a ku khanikhani hi mina xi n'wi ba va ringeta ku xi pfalela ndlwini va ba xi va ba na xona va za va ya pota a hubyeni va ku hina hina n'wana hi kombela ku a suka la kaya i wa hi xanisa n'wana loyi a nga kahle wa hi tikisela va tenga van'wani va tenga va karhi va tenga se ku ya humelela xikhalabya xin'wana xi suka xiyima xi ku hi kombela ku ri huvo leyi yi pfala hikuva a yi nge tengiwi mhaka leyi laha hubyeni hi mhaka ku yena loyi a vulaka ku n'wana wa yena wa n'wuba a tshama a karhi a bukutela papa yena hi masiku hinkwawo i tshovela mintirho ya leswi a nga swi endla loko a ha ri lontsongo hikuva a bukutele papa wa yena wa swi vona ni a wu swi tivini ku bibele yi ri leswi munhu a swi byalaka hi leswi a nga ta tlhela yena hi yexe a tlhela a ya swi tshovela do you understand what I'm saying so mihloti leyi i nga yi rima le ndzhaku yi ta ta yi ta mila hala mahlweni ka wena so ni vulavula mhaka leyi ku ku kombisa ku ri loko i ri wansati a wo vukati wu byi kumile loko i ri wanuna a wo nsati wu n'wi kumile kambe nsati wa wena i lava ku vikiwa eka Xikwembu kambe Xikwembu xi ta katekisa vukati bya n'wina ku rhandzana ka n'wina loko mi xiximi tata wa n'wina va tata wa n'wina na va mana wa n'wina loko mi nga va hloniphanga swi ta tika n'wana mhani mali mi ta va mi ri na yona mara mi ta koka ku tika swinene evuton'wini bya n'wina ni kombela ku Xikwembu xi mi pfuna ni ri mani twe swi ni swi vulavulaka no yi tsema namuntlha ni yo mi nyika only 2 points
Number 1 iku loko mirhandzanile wena wanhwana u ranga uya hloma miya hlangana masangwini mi ku motsaka inga humangi hi nawu amutini wa ka nwini vatswari va wena vanga tsakange vapfa vaku lava vanga ku kumi na wena wanuna vuyo bona hi mwasati ava vanga na wona nkarhi wa ku tivana na vamaseva wa vona lero vuxaka abya akwangi abya tshamisekangi then number 2 ni kombiseka kahle kuri vukati bya nwina mi tsandzeke ku byi sirhelela nwina hi ku ya mi ya tsakisa vatswari va nwina a mi va tsakisanga a ni ri nwina mi lo rhandzana se xa vumbirhi xi nga xoxo xa vumbirhi kahle kahle i ku n'wina vukati lebyi bya n'wina a mi byi sirheletanga a mi byi protectangi hi ku kombela xikwembu ku xi byi mirisa xi byi sirhelela aka nala laha taka na vusiku a ta ta byala swilo ni ta ya mahlweni hi yona mhaka leyi knowledge in partition vutivi lebyi ni mi nyikaka byona loko vatswari va nuna wa wena va ri kona famba ya tisola u va hlonipha loko vatswari va nsati wa wena va ri kona kumbe ku sele va botwa ya vona famba ya humesa ku loko ni teka nsati loyi a ni nga n'wi lovolangi swi helela kambe ni lava ku teka ni n'wi lovola ku ava nsati wa mina ntsako wa vana lava yi nga ta va nike mali wu ya nghena endzeni ka ndyangu wa wena swilo swa wena hinkwaswo swi ya ku fambeni swi ya endla kahle i ta yimbelela risimu eku swa mina heyi se swi famba kahle hikuva u endle leswi faneleke vuxaka na loko va ta vatswari va nsati wa wena aka wena va swi tivaku hi le ka mukon'wani na wena loko i ya leyi va swi tivaku i mukon'wani wena wo tindla mukon'wani hi ku i tswarise n'wana wa vanhu vana va karhi a muti wa ka vona va nga ku tivi so munhu wansati wun'wana na wun'wana i mukhongeleri wanuna wa yena ku ri mfava lowuya hi ku loko wu ta mfava wu lava ku n'wanuna loyi a suka aka wena mfava lowu wu ta njhani n'wana mani wu tisa ku yini wu nga ta hi vanghana va wena hi ku nuna wa wena va n'wi lava na vona wu nga ta hi vanhu lava va lavaku a teka vana va vona wu nga ku na swilo swo tala swi nga dyaku rirhandzu lera n'wina ri nyamalala mara namuntlha ni kombela ku ni nga vulavuli hi swona ni nga vulavuli ngopfu ni dzika hi ku se nkarhi already wu fambile mara ni kombela ku ri u swi tekela nhlokweni ku nsati wa wena a nge pfuki a ve a ri qualified kumbe a ringanele ku endla leswi wena u swi lavaka loko wena u nga n'wi khongelelangi aka Xikwembu loko hi languta rito ra Xikwembu eka buku leyi teka tsalo leri n'wana mani no ku kombela ri teke i buku ya ka Genesa ni a hi fambeni i buku ya ka Genesa i verse mani leyi i verse 21 okay a Genesa 25 Genesa Genesis chapter 21 verse Genesa chapter 25 verse 21 yiri kutani Isaac a khongelela nsati wa yena eka Yehova hikuva nsati lowu wa yena loyi a ri mhika kutani Yehovha a amukela ku khongela ka Isaka kava loko Rabeka nsati wa yena a tika nyimba i mani a nga khongela i wanuna a khongelela nsati wa yena ku a kumi vanhu wanuna i muprista lonkulu i mufundhisi lonkulu loko manana a ri museketeri wa yena n'wanuna hi yena a nga khoma ti-blessings ta muti wa yena hi yena a fanele ka vulavulela mikateko aka nsati wa yena aka vana va yena that's why i Jakobo a hi rahele a fanele a ta katekisa va Josefa kambe loyi a fanele a katekisa va Josefa a ku fanele ku va tatana wa Josefa a nga Jakobo so loyi a fanele a katekisa a katekisa okay loyi a fanele a katekisa va Jakobo i mani i Isaka wa swi vona ni Isaka loyi a fanele a ta katekisa vana lavaya va hinkwavo ka vona i mani wa ni twisisa ni i mutswari i Israyele a fanele a katekisa va Josefa wa swi twisisa ni a nga Jakobo se lero a swi koteki ku ri wena
ingavi ikateka va Josepha va ndyangu wa wena ku nga tata wa wena na mana wa wena inga va hloniphanga ena swikoteki loko wena wa nuna inga bangi xigandlu hikuva mungana wa xikwembu lexi nga ku endla wa nuna xi ku endla u representa xona mara u xi undermine u xi tekela ahansi u hleketa ku vukati byi ta lunga n'wana mani ni kombela u lulamisa timhaka ta wena namuntlha u famba u ya lovola munhu yaloye hambi wo tikuma loko nga na mali famba teka 1000 i ku ni rhume hi bishop malunga ni rhume hi xidonkani xi ku a ni ndlangi kahle i ni tsundzuxile leswin'wana swi ta ta ni ta mi nyika i ta vona na ntirho ta wu kuma ta kuma hinkwaswo swi ta lunga mara mi famba mi yiva vana va vanhu mi va yiva mi va yiva vatswari va vuvasa va lava sweswi wa ku tlhava va ku hi laviseni munhu hi laviseni munhu i hlekete ku vukati bya we byi nga lunga van'wani mi siya swihlangi mi suka mi famba mi swi siya na vakokwani swi sa swi hlupheka swi sa swi rila vakokwani va nga ha swi koti na ku swi tlakula va twa tinyonga va twa matinu va twa na mihlana na swif kuva va karhi va khohlola a va ha swi koti hi xikarhi xo ha ha manako karhi i tile ku dumeni ta duma ketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeketlekeket

0: Ntivi shaka ra mina nwana mhani ku that the aka yesterday awu fayelanga hi hamele u fayela masungulo ya wena foundation ya wena na ina vuxaka na vatswari va wena we una vuxaka na vanhu lava nga ku tswalela nsati we una vuxaka wena na ku endlekise ku yini famba u tlhela u ya lava vuxaka lebyiya u nga byi faya n'wana mani ni na swo tala ku swi vula na ta khongela na wena loko u swi lava ni kombela any comment leyi nga kona nga ni bela tiqingho sweswi ni vulavula na wena kombela u ni bela tiqingho 061 519 9040. Milemoyeni ka Vision FM riperile
1: Donkani xaka hina
0: aye sesi wa mehe
1: mpfukile mara na
0: hi pfukile n'wana mhani sesi mkhulu hi ngo vona
1: ni xure ku tila a ni swi tivi ku ni ta vula yini
0: mara
1: ni ri ni swi teke hinkwaswo
0: amen amen n'wana mhani
1: ni johe ku tila mpimo mina kenisa ku tsundzuxiwa
0: inkomo swinene ma
1: swi tshamini n'wana mhani ni ta swi lunghisa
0: amen amen amen
1: ene ni ta vuya ka n'wina ni ku bixopo mhaka liyani ni yi lunghisini se yi tshamisekile
0: a inkomo sesi ni swi bela mavoko n'wana mhani amen
1: a xikombu xa hanya
0: eya
1: khensini n'wana mhani hlayisekani
0: danke danke sesi amen sesi wa xidonkani lava wena n'wana mhani u ri yini wena ni kombela u ni rhumela WhatsApp ya wena ka 0763 7830 7890 kumbe u ni fonela riqinghweni ra 061 519 9040. Mile moyeni ka Vision FM riperile mi pfukile na ku miri yini n'wina
2: I pfukile aka swito
0: ina man
2: Faten sete a karata bishopo.
0: Faten sete,
2: Loko ika loko lagi faten sete, loko suna wa ufaba.
0: Eish, my God.
2: Loko awa dhani ya ngujela mani, kwa awa mutiri ku ili kui.
0: Awa sutiri.
2: Awa sutiri, minta teka minika ngujela ku, mwana wa wena wa vanja. Ndambutisa mku n'wana wa mina imani.
0: Imani.
2: Niku imani niku ayi mi kana na shekile munhu ya tona. Ani mutiwi ku ile kwini.
0: Nanala se ni chuchini ni tiva lowu
2: a ntwana. Nanala ni chuchini se loko muku wa vabya sweswi o pfuka ende xipfuku na. Hayi a va lovoli.
0: Lovola mukon'wana.
2: Lovola mukon'wana ve ba xinyori ka. N'wana lowu wa valavula
0: heyi.
2: Amen,
0: amen, amen.
2: Va tshamela mahala swa tika mitini.
0: Swa tika swa nonoha, man.
2: Inkomu
0: kokwani kwamukwamu, man. Mi vona nga ri mara dyondzo leyi yi pfuna yini mara?
2: Mata yi tsundzuxa lava nga na tindleve to twa mindzuku hi pela va ta pfuka va gongondza vukon'wanini.
0: Aleluya.
2: Va ku ni hava nchumu ni yo khoma kwala. Ni endlela ku ni swi tiva ku ni n'wana wa n'wina.
0: I ntiyiso, i ntiyiso.
2: Ni ta mi hanyela ni ta mi tirhela. I tlhela u endla swo mi tirha.
0: I vumunhu byebyo.
2: A swi na swi tiva ku swidumbu swa lovoriwa. Swidumbu swa lovoriwa ya lovola xidumbu a wa ha lovoli nsati wa wena.
0: Oh my God. Ay man.
2: Na swi vona. U vava ka swona.
0: U vava ka swona.
2: Danke.
0: Danke, danke, danke kokwani. Amen. Hi sweswo ke muyingiseri wa mina wo rhandzeka ikokwani kwamukwamula. Wena u ri yini n'wana mhani? Ni kombela u nghenisa mavonelo ya wena mihleketo ya wena. N'wana mhani, i fayeterile wena hi wexe. I tsemelela tindleve ta rirhandzu ra wena hi wexe. Wa rivala ku na vusiku. Nala wa ta ta byala. Se kun'wanyani nuna loyi i n'wi rhuketelaka a hi yena. A yena a nga ndlangi xihoxo kambe i nala hi leswi nga byariwa endzeni ka yena. A nga ha titwi, a nga ha swi tivi. U rivele ku bibele yi te i nga tlhi futhi i yena leyi ku tleleni wa ha kwatini. I masiku mangani n'wana mhani u tlela u pfunze nomu kwatini. Ni kombela mi ni bela riqingho 063 730 7890 mi ni rhumela WhatsApp ya n'wina 061 061 yi tsale mani no kombela minga ri mhento yingisela kunene a ni twanana ku fona namuntlha ma fona fonani hi ni to teka lapa mile moyeni aka Vision FM riperile
1: ahe njhani
0: hi pfukile minjhani
1: hi pfukile
0: ina mani
1: eyi ri a hi karhi ya dyondzeka mani
0: eya
1: edyondzo leyi ya hi pfuno ongo hinkwerhu n'wi yingisela hi endla swona
0: amen eya
1: hi karhi hi yingiserile ya dyondzeka
0: emiehleketweni
1: ya pfuneka
0: amen
1: hikuva impela vukati lebyi nga katekisiwangi a byi tiyi
0: impela
1: lexo sungula hi fanele hi hlonipha ni vatswari va nsati ni nsati a hloniphi vatswari va nuna
0: hi swona ngopfu sweswo
1: inkomu
0: nikhomo a ni vulavula na mani kambe
1: mani mbalati ka miyakayaka
0: mani mbalati la ka miyakayaka ha ni ba mavoko swi ni khoma kahle mani xikwembu xi ni hlayisela n'wina hi ko talatala a ni ri
1: na mina swi ni khoma kahle
0: amen ma ya twa mavoko ya mina
1: na matwanko
0: moya wa mina wu lo tsaka amen nkombu swinene khensile mani mbalati la ka miyakayaka la kaya la xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa wa vona ku cini n'wana mani va ri xitsundzuxo i rivoningo ni dyondzo i ku vonakala loyi a amukelaka xitsundzuxo u lava vutomi bya yena va ku yingisela ku byeriwa eswivuriso 19:20 yi ku yingisela ku byeriwa u amukela ku byeriwa u ta tlhariha mundzuku 061 519 9040 mina ni xidongana malungana hayi khona kwale ka nkomo leyi

0: Shakara mina la ranzekaka ni le ku khongeleni amoyeni wa mhleketo ya mina. Swingandleka vutomi bya wena kuri swiganga kuri maribye u famba saveni ngari ho famba ndhawu yinwe a swi humeleli swilo swa wena. Ni kombela u tshubunula xihundla xa mikateko hi ku tlhela u ya nyika ntsako ka vaveleki va wena lava nga ku velekela nsati lava nga ku velekela nuna. Ntsako wa wena ntsako wa vona wu endla ku wena wu hanya nkarhi wo leha emisaveni leyi naswona u ri na ku kateka. Kambe loko wo nonon'wa ka marito lama ni ku nyikaka wona wena hi wexe hi wena i nga ta hlupheka n'wana mani.
1: He
0: pukile hi ngo vona
1: dyondzo le mi nga yi dyondzisa hi na matimba ngopfu mbula swo ngopfu
0: leswi
1: ni swi vulaka hi swona wo tala endle leswaku ka swi nga ri kahle bishop a hi fambaki nongonoko wa kona evukatini bishop dyondzo leyi na matimba hi dyondziseni hi dyondziseni ku ya mahlweni.
0: Amen.
1: Khomisani sweswe bishopo i mhani khosi kwala papanana inkomu.
0: Danke mhani khoseni na khensa mhani mavone xikwembu xi ni katekisela n'wina hi ku tlurisisa hi matimba lamakulukumba ni khense ngopfu swinene wena u ri yini n'wana mani va vula leswi ahee bishopo hi dyondzini swinene hi khensile swinene tidyondzo ta n'wina hi ri kwala ka mphambo inkomu la ka mphambo xikwembu xi ni hlayisela n'wina xikwembu xi ni mi nyika matimba se ni lava ku ya ku khongelena ni ri mara a ni lava vanhu lava nge na swi vona ku na mina ni lava ku lunghisa foundation ya swi swa mina loko wa ha hanya ka ha ri na ku tshemba swi nga tlha swi vuya evutshan'wini. A ni lava ku vulavula swo tala kambe wa swi tiva khale loko va ku ri na ku phahla ku ri na mhamba ivi ku va na van'wani holove na vona kumbe u va rivele loko tlhela futhi hi heta ku ndla i spende timali ta ku tali dlaye na homu loko i ya ku hlahluveni va ta fika va ku byela ku ri no mhamba ya wena a yi fambangi kahle hi ku i siye hahani wa wena lowu le ka ntsan'wisi tlhela u ya sungula kahle a va a ri kona laya wa swi twisisa. So hi marito man'wanyana ndlela leyi nga ta kota ku yi endla yi kota ku ku pfuna i ku i make sure ku both sides wena wa nsati vatswari va nuna wa wena va tsaka wena wa nuna vatswari va nsati wa wena va tsaka ku tsaka ka n'wina ku va ku tsaka ka vona swi endla tafula ra mikateko handle ka sweswo i kona kwala vukatini vito mara probleme i yin'we u nge fambi na xikwembu. Bibele yi ri tlhela u ya sungula laha i nga wa kona u ya endla mintirho ya wena yo sungula hi kona nga ta kota ku pfuna n'wana mani lunghisa timhaka ta wena mi ta tikuma mi divosana ku dlaya mi banana mi holovo kota ku mhaka yo chavisaka mindyangu swi hlupha hi xixin'we n'wina vambirhi mi nga kokakokana mi yisana ndlwini mi ta tlha mi lwa mi ri thu kwale phakati ka yindlu mi susumetana mi nga ta dlala ni ta xikhaya lexi ku ve a khale a mi tlakulana ku endleke yini lowo biha navusiku tina ta byala mfava lava ku haha va timpiku ta va mangadyani va nghenile le kaya va ta byala swa vona hi ku why vatswari va wena a va swi katekisangi vatswari va nsati wava va swi katekisangi a swi katekisa na mufundhisanga a swi katekisanga a swi tiveki helo swi sweswo swo tiviwa hi va mangadyani lava nga mi vona loko ma ha kokakokana

0: Okay, eh Morutu. Eh le kae Morutu wa ke? Ron. Mm. Eh.
1: No
0: abo abo kombisa kuri ku ya hi bona ba vone nga ri munhu loyi a nga na mihleketo ya kahle sweswi a nga swi endli tani loko va tirhe a xibedhlele nkarhi wo leha va tirhe na vavabyi lava vo taniya vo hleketelela ku karhi wun'wana na yena i ku sungula ka ku hlangana nhloko a va vuli ku a nga kahle a vo n'wi yimelela eya
1: ku hi pfulela. That's why matava
0: No, ne me twini baba. Ho le bona baba. Thank you. He se soke mwingiseri wa mina. Ni kombela kuri ni famba yana swithongo.

0: ni kombela ko hi ya mahlweni ni hlaya ndzimana leyi ku hi kota ku ya mahlweni hi twa ku xikwembu a xi ku humeleleni loko xi za xi vula leswi. Xana wena tanihi muyingiseri wa Vision FM u vona yini, u twa yini, u twisisa yini eka moya wa miehleketo ya wena ke aka leswi ni lavaka ku swi hlaya la? Ni kombela a hi fambeni, a hi fambeni swona. Ni kombela mitwanyana. A hi hlayeni la ka Geneza. Maxaka ya mina ni kombela ku ri Xikwembu xi ku pfuna. U khongela. U kombela ku Xikwembu ni nyike ku twisisa loko hetisekeke. Leswaku ni va na ntshamiseko wa moya wa mina. Moya wa mina tshama exitulwini xa wena. U reyila kumbe ku drayiva kumbe ku kongomisa miehleketo ya wena eka ntumbuluko lowu Xikwembu xi nga ku vekela leswaku u va aka wona. Muyingiseri wa Vision FM, n'wana mhani, bava, kokwani, ni mi kombela hi ku titsongahata loku kulukumba swinene ngopfu. Twanani la, Xikwembu xuku moya wanga a wu nga ha tshami emunhwini, a wu nga ha tshami hi masiku munhwini. Kutani Yehovha verse 5, Geneza 6 from verse 5. Kutani Yehovha twanani. Eish, my God. Kutani Yehovha a vona leswaku ku biha ka vanhu ku kurile emisaveni. Mi ehleketo hinkwayo ya timbilu ta vona yi kongoma ku biha ntsena hi masiku hinkwawo. Kutani Yehovha a vilela hi leswi a nga vumba vanhu emisaveni, a vaviseka ngopfu embilwini ya yena. Kutani Yehovha a hetelela a ku, ndzi ta lovisa ehenhla ka misava vanhu lava ndzi nga va tumbuluxa kusuka eka munhu ku fika eka swifuwo ni swikokovi tinyanyana ta tilo, hikuva ndza vaviseka, ndza tikeriwa, ni na nhlomulo hi leswi ndzi nga swi endla. Verse 8. Kambe Noa a kuma tintswalo emahlweni ka Yehovha. Xana n'wana mhani, u kuma yini hi mahanyelo na mimpfelelo ya swiendlo leswi u swi vonaka swi humelela emisaveni namuntlha? U vona yini n'wana mhani? U le ku voneni ka yini? U twisisa yini na hi mahanyelo lama ma vonaka? Vana va dlayiwa, va fayiwa, va khomiwa hi milenge, va fana va bananisiwa na khumbi. Vavanuna va dlayiwa, vavasati va dlayiwa, vatswari va tshikiwa na thyaka va nga dyi nchumu, munhu a karhi a teka mali ya mudende a karhi a dya, vana va hlupheka suka munhu a ya hloma sukela xin'wanani xa yena mapfalo. I vona yini, ku humelela yini kwala misaveni? U dyondza yini hi mhaka leyi Xikwembu xi hi vulavulaka? Mi le moyeni ka Vision FM.
1: Ahe,
0: thobela papa.
1: U ya tana, ke vona vuphelo vo sitaliyo batho. U ya ka mokgwa e re bala le ntse la Modimo mo Genesis. Ka gore bophelo ba motho a bo sa le selo ebile a bo sa tlhabane Modimo ka lebaka la gore re bona ntho nngwe le nngwe e kgona go dirala ka maramapelo a batho. Thatswai o fitela mo Modimo a jea kgato gore nna why kidira ntwe ba re ke motho na ka ba ka la hore ntwe ba re ke motho o ya ka nna ke be ke nana re o tlo tata server na modimo mara aba tsa dira mushumo nna ke ba dire tshe ke ba dire tshe ngo ka la ba ka la ntwe ngolo ngomo i bontsha o sena o tlana botlhoko i bontsha o sena bophilo ka ra maphelo a botho i bontsha o kitima moya bo phofolo o lo gona ka mara dipelo tsa batho taba ya we fa modimo ai sale yo ka le bakala re ono lengwe lentswe la modimo mo le re nna motho a sala a dira ka tsela he e ya re nna mo moyeng wa gae kapa pelo ya gae e yo mo feleletša e malatlhela ko kae na lentswe la modimo fela le nyaka he re nna re kgona gore ke thoba fela mo bukeng ya dikoronei ka gore e botsebotse gore motho a kgona go bona bona bja modimo ke motho a kgona go kgona gore ke thoba a e kokobetša a rula boneng bja modimo a rula maatleng a modimo that's why lentswe la modimo le setšhaba saka se se bitšwago fela ka leina laka e se ka e kokobetša fela nna modimo ke mo ke tlo kgona ka batela bothoko ka kgona ba pholosa ka kgona ba lwela jale e motho a ile a tsena ka moya ditšhila a kgone o dira o loka o ya ka mokgwa modimo a senyang ka ka gona re bona bo motho bo sa leyo o phela bophoofolo kara bophelo bja motho that's why modimo a re why gore o dirile motho as they are going to do the right thing. We are going to do the mara. How are we going to do the or why are we going to do the why are we going to do because as a server, we should be able to do it. Again, we are going to do it. We are going to do it. We are going to do it. We are bana ba modimo ba re bitsitseng re ile ra kgona go e letšha rata boneo ya modimo bona matlho a gago a sa kgona go bona dilo tša modimo e dilo tse di botse e bona e le tšhila so mo pelo ya gago eo ntse o dira ka moko pelo ya yona eo isa moka le ona o a e bonana yare it means the mind of a human being or the mind of that person of any person yo lore a sa le ona bone be ko bone eng bja modimo motho yo o tswitswe tlhaologanyo o phela belo ka powerful ka se fitare mo lore batho ba re hai motho yo mane o re ba she hari mane hai mono mo nore e she hari it means o phela ka motho a bo sali yo mola o tsene moyo o mongwe mo lo the human being it he need the deliverance he need the power of god he need more anointing of god because of motho a bo sali yo ma da mo di ma kwile ka ra bo phela wa motho na se ngwe lentsi la modimo le re hai la sa pelo ya motho re motho o na le morero o mobo mo pelong ya motho a sa kgone go ka boja motho lelo je makongo o tse ka mokana a leng ka ra pelo ya gae a tsebiwa ke ena monye o kgona go lowa dilo ka moka tsona ka moka tsona a ba a re apara ena monye a dula ka mara tsona a e sa 59 e rilo je ba di dirang re a sheisa bona ka modimo a bo sale bophelong bja motho bjale o nyake ya gore modimo a kgona ka re thusa bophelo a bo sale yo motanga modimo unless e jesu a ka tsena ka ra bophelo ba rena batho ka moka borena bona botsamaile bja modimo
0: eish my god ha ina chaba bishop ya mina ha isa chabisa se loko xikwembu xiku moya wa mina wa suka a vanhwini
1: ehe
0: hikuva mehla
1: that's why emodimo re moya wa ka o totuwa vathoni number one e ri latsa mola bukuni ya varoma chapter 1 modimo
2: Mopolo o garabo sanya
1: because the glory le moya modimo o do see mola ona engele le moya modimo o ona re re re bona batho ba kona o tama ha botsu ya ka mokwama leba because moya modimo o do see mo bona diga foro bona batho ba di antse mo leng ba irata iri ke do ba lesa batho ba ya batho ba tuma ipelela ka mokoba pila ka ona ya the grace ya modimo a iyo mo bathong batho ba no go tsela ba nji o sna mo ha wa modimo.
0: Okay, sa mafelelo moruti as modimo a ile a re mo pilong ya ka ke na ba biseka hi leswi ndzi nga swi endla ku va ni vumbe munhu loyi ni n'wi endle ku a hlayiwa xikarhi ka vanhu lava hanyaka na va biseka leswi swi vula yini bava swi vula ku va kona vavasati lava va vavisekaka hikuva va tikume va pfumela ku tekiwa hi vavanuna vo karhi naswona va kona vavanuna lava vavisekaka va ku exi hamba a ni tekela yini loko nkarhi wun'wana ni yo teka manimani that's why a za hetelela a hleketa ku tlhelela amarhumbini a ni ya kwini le maxangu lama ni ri na wona ka nsati wo sungula swantshwa maxangu lama ni ri na wona loko ni nga ri na nsati a swantshwa na vaviseka ku va ni velekiwile misava swa endleka munhu a fika tisola ke
1: I'm 100% muruti va ke tsola ene ibile i bontsha ka re batho ba ntshi yone lenje e re ya lebelela o bontsha gore ba ke tsola bobedi bja bo bona ba dutse ka go kgotelelana ebile a o sena lerato a o sena bophelo mmogo a o sena bokaone for example ona bja je muruti e nna elepsonae re re kere ke yes ba ona batho ba babjalo ba e le gore ba ke tshola ka tsela yaneo number one e nkebe le gore o ya kgonala moruti re bjalo ka batho ba e le gore re ya dikatone ka mara lenyalo a kere then after 5 years ka se botsa gore hei o ka re mosadi wa nka ka vota yo mongwe ka setole ke sa kgona go votela yo ka votela yo mongwe ba bangwe ba bjalo gore ekebe le gore wa kgonela mosadi wa kengebe le gore ke party e nngwe ke be ke o changea ka ka gea ESF ke be ke o mo changea ka ka gea ANC oba ba bangwe ba ba ratsa gore yo mo votela o mo gie nna ke sa mo nyaka ba re mogoja mollo a se mokwadipale mokwadipale ke ao rao mollo jena ke le bona le yampabela se bjalo ba ke tshola ba bangata ba nna le basadi ba ke tshola ga o sena bophelo a ba sa tefelwa ke selo dilo di changee a ebile ga o sa re dipetsone ba leka lebaka rabe omphile bana ditse gore na keo ke ta
0: dirasa mafelelo moruti le ka reng go motho yo le yena a tshwanago le modimo mo a duje wona ana bjale wa belaela moyeni wa gae gore ingi o direhile gore ke tsena sekolo ni nga tsutsumelangi vukati hi ku la ni nga kona na tisola ku va ni tshike xikolo hi ku va ni tekane ni kumbe ni yenge hi wanuna loyi kumbe ni yenge hi wansati loyi na tisola ni twa ku vava mani mi nga ku yini aka yena ku a nga tisoli a za a huma aka alignment ya vutomi a huma ka timing ya vutomi what can you say my bishop
1: ekelebelete o ya ka nna ka lebaka ra gore dilo di sete di direile all right a romele mola Genesis chapter 1 bibele e re ntho nngwe le nngwe e be e sena format e be e sena shape ebene e sa bonale e ne e sena selo re sa kgone go ka e tlhatlha but e le moya modimo o le kwa godimo so ka mantsi a mangwe rena we have the power then from our own tongue to change the situation mada a bolelo a modimo wa molomo wa ka nna I can prophesy le lore o ka re nka ra ditshwipi le lore nka ra sekemo se sebi so nna kamba ba rate ha wena profeta ka molomo wa gago Isaiah Ezekiel 47 Ezekiel 37 e re wena profeta marapo a change a kgone ka ba le bophelo fela e moya wa modimo o ka kgona o ema godimo a marapo a to boela ntho nngwe le nngwe e nyako phela e wena o ka ezeke misetsa gore marapo ga e re ntho nngwe le nngwe e nyako tagana e wena o ka fela o ka apara moya wa modimo wa porofeta ka leina la morena jesu maemo ka moka ona a nyako boela ntho nngwe le nngwe e kgonwa ke moya wa modimo fela ga ona ngake e tlo kgona go seemo sa seo ga ona talo e ka kgona seemo ka keo ga ona boporofeta be kwa kgona dintsheo fela only the spirit of God with you prophesy lona o ditšhilentsweng la modimo dilo jajo lenyoko di eya ka lebaka la gore re filwe maata authority ya khona tshintsha jemu ka mka yona ere ba lintsi le modimo wa Dio uri le na le na le mata especially those lulu ba le metse dina la marana Jesu uri na le mata re tsogotsa tsaba la isudwa ka mongana le wena tsaba yo wela kwa ito wela ka ra metsi e tsole tsabonala nya ya ba bophelo ka moka re ke tsara sibe ngwa ra re ka lina ma Jesu ya kai kai yo re tsaba ke lo ngwa ka marapelo tsha rena re ka le supa ka moka tsona tsha kwa le tsaba ka moka tsona jedi re di rena re le re le lebelela o ka re re ka tsama ka moka tsona monna ya no o mo cheri o bona na o ka re ke motho antu o nyetse ke phofolo mosadi ana o mo cherin o gore o mo cheri ke motho antu jere python ke yona vincha ka lotho ka le tsika ra motse ka motho ebile ona ka lo tshaba modimo ke tsi yena ka tsebile ya ka re a ka olela ka ra tsema so just prophesy by the spirit of god you gonna overcome all the situations as I'm saying ka lena la morana Jesu
0: inkomo baba khesile
1: thank you
0: Danke. Mbakulukomba xikwembu xiri ndza vilela. Hikuva ndzi endle munhu. Ndza vilela a va kona vanhu kwa la misaveni xana. Lavange na vaviseka ku va ni nghene aka vukati lebyi. Na vaviseka ku va ni teke munhu loyi ni ya n'wi hoxa ntirhweni. Na vaviseka ni teke timali ta mina ni pfuna vamakwenu wa mina ni endla hinkwaswo namuntlha vamakwenu a va na mhaka na mina. A hi va ka hina na. Vision FM le moyeni.
2: Hi, Bishop Njani.
0: Epukile Njani wena?